kabataan, asthmatic, may allergic reactions, may cardiovascular diseases, may respiratory problems, they are now under attack. Anong himuon nila? Makadto sa doktor, mabayad for consultation? How about ang hindi maka-afford? Ha? Nga susubong ginhawaya lang kalagas ko ang ginhawaya. Kaya nga daw mabugto dun. That's the thing nga ginaayo na ton sa taga Department of Health. Immediacy is the name of the game. Not, ha? Not tomorrow, not this afternoon, but right now. Supposed to be, sang nagligad pa na nga mga inadlaw, sang na-monitor na nga may haze. Kag may ipikto ang aso. Halin dito sa Indonesia, pakadto dari sa aton sa Pilipinas. You are being paid for that kind of public service. Kaya again, some of the government agencies, they are also doing their best to make both ends meet. Amo na ang aton man lang sininga pangabay sa taga Department of Health. Not, your advisory must be not this afternoon, not tomorrow early morning, but we need that today, we need that at this very moment, we need that supposed to be yesterday and the day before yesterday. Sang nagumpisa inipikto dari sa aton. And that's the thing. Otherwise, ang tao bala, right now they have that impression, selling niya ti anong advisory? Timangkot itas Department of Health allows. Tamo na nagalain ang pinsar sang tao, ang perception sang tao, kung kaisa, nagakadalahig ang tanan niya tao sa gobyerno in saying, kag sa halambalanon bala nga, siyara naman, no? Daw, empleyado gobyerno na, siya padako lang na sila buyon. Unfair. Because most of us, most of the government employees, they are doing their job to the best they can based on their system. So ang problema, the way we look at it, dira sa Department of Health, sistema lang gede. Ha? Sistema lang gede. Diba? You want to protect and preserve life? Do your best. Because most of us rely sa inyo, sa mga advisories ninyo. Because we are not an expert. If we talk something, pagkatapos, baliskad sa inyo sa inyong pananawan, pagkamalauton nyo naman taos media. Pagkamalauton nyo naman ang mga naposting sa Facebook, sa Meta, sa Pages. From the very first place, you are supposed to be the one to guide us for us to be accurate. Ha? Ti paano kita man accurate sini, ladies and gentlemen? And humble nyo man, let us help each other. We are a community that must help each other. Ti paano ninyo kami buligan if that's the case? Ang iban sini, kapila na niya magligid-ligid, kag kapila na daw bugtoan ginhawa because of allergic reaction kay may asma siya. Nagtukar asmaya tawag nila. Hambal nila tayo, anong tukar sang asmaya? Ha? Tingkuling-kuling-kuling eh. Dibla? Pagkatapos, ladies and gentlemen, we have supposed to be a government agency that should address this problem. Makagiyaman lang, you know, ang pinakimportante there is ang pagiya mo. We're not saying nga mangonsulta, gig ka mo dara mambala, kadto ka mo dari sa tanan niya magpakonsulta, kay kadto ka subong sa ospital, gagilinutok sa OPD, karon ko ginalagas, nung manang ang ginhawa mo, katropang Alex, mapila ka pa to? Ha? Makadto ka sa doktor, pilang consultation fee subong sa doktor, pinakanubo 500, kung mga kilala nga mga doktor, sinong pulmonary doktor kilala mo daw? Ha? Isa dari sa nabilin si Dr. Loe Terador. Dok Loe, kamusta da ang pasyente mo? Laban-laban ka pugok eh. Samo na yung sitwasyon subong. Nga because of the challenges of the situation mo. You see, ladies and gentlemen, pero kung may mga health advisory kontani, at least makahimo sang ila sininga precautionary measures. Ang ato sininga mga kauturan to mitigate, lessen the impact, the effect sining fog sa ikayong lawas naton. Di ko na pag-i-exam ko galingon ko naton kay nga gasgad man ang gani akong tutunlan mo. It's already 8:06 sa to sa ringa pagparagad. Good morning gid sa kay katrupa vibes kanayunan. Ha birthday mo subong? Sa ringa same kami birthday ni Sir Johnson. Ay hindi kay Lucas subong. Ha? Ang iya sa ringa one and only son. As of now. Ha? Yung home na yun. Si Queenie da. Kaya good morning landa. Happy birthday kay Lucas. Kay Lucas, subong

0: birthday? Birthday, mani, katrupa vibes ka na yun. Andara sa may, may bukuhan. Te, pila na nabuka ta katrupang vibes. Happy birthday, gidahalin dari samon sa XFM. Sa kay Mamid na Puray, good morning. Kay, Mar- kay Kagawad Marvin ni Jel Hamura Mortel. Siya, good morning, kay katrupang Yosil. Ang grupo sang Vance Barbershop, Crazy Crunch ng Bayan, sa Ungkaharo, nagapamati, Sanday Mercedes, Valencia, kay Fernando alias Lantoy, kagawad na no maninga pati bansag ya, butang muta na dehaw, gabasa lata ako, gawad ha. Suliton ko ha, kay Fernando alias Lantoy, Borja, ha? Sa kay Emma Mesa, kay Rolly Ismania, nagapamatigin sila subong sa bagong radyo, sang XFM, Radyo Patrol Iloilo. Good morning, Gida. Thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo. Sa kay Franz Bracamonte Pareño, po sa kay Marlene Idhan Pareño Bracamonte, sa Bracamonte kag Bernaldez family, sa Idhan kag Magallanes family, nga nagapamati dari sa aton, from Navais, Mandoriao. Good morning, gid ha. Dara sa Navais, silingaga, silak ng adlaw, pero may makita ka nga fog. Matyagan mo sini, katropang Alex, ang damo fog dito sa Igbaras, sa Lambunaw, pagkatutublas Inka, pagkatutos agsirab, kagbagumbong. Sa kay Ma'am Aluha Bueco, good morning. Sina good morning na kay Miga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizuna Ramen, kag kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso, good morning. Thank you for listening. Sa kay Pastor Sendo Dolendo Mihi, good morning Ida Pasa sa Baptist Student Center La Paz. Selling niya, good morning sir, blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from Psalm chapter 18 verse 2. The Lord is my rock, my fortress and my deliverer. My God is my rock in whom I can take refuge. My shield and the horn of my salvation, my stronghold. God bless everyone. Thank you kay Pastor Bols, kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi sa Baptist Students Center La Paz, kag sa tanan ng mga Baptist Baptist boys da good morning gid. Sa kay Mr. Rinaldo Abeto, there is Mandoriao, good morning, gid. Thank you for listening, there is XFM. Sa kay Ma'am Lucille Capio, kag sa mga OFWs ta, na nagapamati subong, there is Leia sa Hong Kong, good morning, gid, and thank you for listening, there is XFM. Alas 8:09, sa ato sa ring pagparagad, may nakeschedule nga kapihan subong ang taga Department of Health mo. Mayanti, mapamangkot na sila bala. Ha? But it's already late. Ulihin na ni. Supposed to be from the very start. Kapos man lang sa amon taugon mo. Di ba ka tropang Alex? Pwede man kami maka-attend kon magpatawag ka mo dira. Bisan pa malayo ang Santa Barbara. Gakadto man kami kon may chimpo. Di ba? Kag kon may available personnel. Pwede man kamo makakonda ka online sininga press con. Problema sini subong. Ha? Kay daw amo na ni ang panatang makabayan sa mga government agencies. So could you please send us your prior to inyong mga questions? Ha? Sa mga katulad sini, ladies and gentlemen. You know, kung kay sabla, do ma-insulto ikaw. Ha? Why? Because ang kabuhi sang tao, hindi makahulat. Sometimes, it needs immediate treatment para iya nga makasurvive. Ti hambalon ka nga, ti padala nyo anay prior ang questions ninyo. Ano na, paid advertisement nga? Gusto nyo lang iya magpahamot? Gusto nyo lang iya nami lang tanan palamang kutanon sa inyo? Hindi ka mo gusto sa mga palamang kutanon niya kung kaysa do balabag sa inyo sa inyong tutunan how? That's supposed to be how to address things properly and with credibility. Hindi mo pagtaguon balabaho sang ilok mo, akuon mong may angsad ka, katropang Alex, panghabon ka lang sang Santon plus herbal soap para madula ang imo sining BO body odor. Just like that. You're supposed to be an expert. You are just asking questions. Di ka mo magambal nga mas may madumduman pa makatapos sa media magpamangkot sang sa ginapanumdum ninyo based on your expertise. Mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon dari sa ato sining pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ang oras alas 8:12. Ginadulong sa inyo sang Playtime Entertainment Born for Happiness. Ay, mainom kami anay ni Katropa Alex ang Vision X Plus supplement to maintain good eyesight. Kay abi ko gani na ano ni nga may problema na ko sinisa ano sa mata. Daw gadulom ng pananawan ko. Galii mo kay may haze. Inom ka mo Vision X Plus kay melutin, beta-carotene, vitaminic, exiasantina. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.12.
1: XFM.
2: Yes, to help!
3: Ikaw ba ay may iniindang naramdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
5: Vision X! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus!

0: Santon Gold Live Testimony. Santon Plus Gold.
1: Nanay Christy.
2: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a leg pain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom,

0: Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.

0: Food Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng ginistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remelito Oy, nagsasabing, you can't say

ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang, pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa, at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients.

0: Talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Visionex Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Visionex Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
6: Oh no!
4: Sa imo, nagpauli. Uli!
6: Aray ko!
7: XFM!
8: Patropa mo!
9: Exciting!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngudmi na bad job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, sawuan ko git. At siya ko git nirelax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga buti. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, abaklan ka ha. Pero dali langit bala. Diyan tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Katikli. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminuria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Chronic pain,
13: nagsakit.
12: Pag-cystic pain,
13: muscle fever,
12: acute pain,
13: kahit ano pang pain.
12: Basta pain,
13: pag-cystic pain,
12: kangkarang pain,
13: fast and safe.
12: Yeah! Cystic pain,
13: symptoms persist, consult your doctor.
12: Cystic pain,
13: mabibili sa mga butika.
5: Mag-diet na ko buwasa.

0: O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems, mag Sundown Blast Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Blast Gold. Sigurado ka dito. Sundown Blast Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Sundown Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pa-dipagi ko sa mabatean kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
1: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sundown

0: pa. Mabibilis sa mga butika. Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng VisionX Plus, Softgel, May Lutein at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. VisionX Plus, Softgel.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
6: XFM.
7: Patropa mo!
8: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C.

0: Horas a XFM 100.7 y luego a las 8:53.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Padayon sa ito sa rin pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Ining party iya sa Linobayan, Tigbawan. We have the latest update. So far, hindi maghatag na statement ng mga barangay officials nga managresign. Ang otobla sa baho sa poultry kag damo balas ng langaw. As per request of Mayor Virgilio Teruel.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Naibaluantang the resignation was irrevocable. Basta ganit mag-irrevocable resignation, ang butang balon sina nga prinsipyo na sang tao da nakasandig eh. Kung kaysa, if it is just plain and simple resignation, not irrevocable one, magamal kay irrevocable could no longer be taken back eh. Hindi mo na pwede mabawi eh. Irrevocable na ganit butang balon, dala prinsipyo mo, dala pagkatao mo da. Everything you have. Ara na dira. In short, sobra na, tama na, sakto na ni. Now, until September 10, ang effectivity sang ila sining resignation, irrevocable. May request si Mayor. Kaya nga, after nga nag-resign ang mga barangay officials, bangod sang damo, nga langaw, kagkabaho, sang poultry, si Mayor ang nag-recommend for the suspension of operation sang GT Poultry. Dira iya sa barangay Sipitan, tambi ini sang Linobayan, pero dira sa Linobayan naga waslik ang mabaho sining iti sang manok kag ang langaw ga labot pa sa barangay Linobayan. Now, because of this, ladies and gentlemen, si Mayor nagpagwa sa suspension order. Temporary suspension ini, suspension sang operation. Nagayo dayon sa mga barangay officials nga hindi lang anay magatag statement until September 10. Sakay Kapitanya Tanyo, daw ay niya problema. Resign gito siya. Niya daw hindi naguro ako madisponeran siya. Ano kami? Ambal sa isa kagagawan. Ano kami diseling niya? Mga tando-tando? Now, ang ato na natingarahan siya ni Sakay Mayor, kay ti for the past year, isak tuig na, waay kuno itbaho kagwait langaw. Buta malo siya ni, hindi man nga waay gid, pero ang baho kaglangaw tolerable. All of a sudden, pag resign sa mga barangay officials, nagbaho ang ite kag nagdamo ang langaw. Ano nag-mutate? Kag nag-copulate ang mga langaw pag resign sa mga barangay officials, nga gulpe lang sila nagdamo. Pagkatapos ang ano ang ite, nagbaho. Pagkabalo nila nga nag-resign ang mga barangay officials. Butang balo sila, there's something wrong with the mayor. Tigbawan sa kay Mayor Virgilio Teruel. In short, do kulang sa panindugan bala. Kaya nga, tumandok ang nagareklamo, barangay officials ang gareklamo, baho ite, damo sang langaw, hambal ni Mayor tolerable. O lubasa din kay nagresign, baho naman gali ang poultry, baho ite kag damo langaw. Oh, come on. Ha? These are the kind of leadership na ginatanaw tadi as Tigbawan, ladies and gentlemen. Disponiring na lang niya. Mayor wants to please everybody. Ang problema sini, cannot be, Mayor. You should defend sang mga constituents mo dira. Especially, kung umalagi lang guro naghambal nga, tabuan lang to guro nagdapya, baho ang iti ka manok. Pero tito mandok, buta malo siya, 24 hours a day. Why is lalos galin dira iya sa may, sa Barangay Linobayan, Tigbawan? The way we look at it, ladies and gentlemen, may pressure man sa kay Mayor, we do understand that. That's normal. Sa liderato, may pressure. Pero ti sa mga katulad siya, hindi ka malo iya si Mayor Teruel iya manindugan, ha? Without the pressure. Kaya una sa tanan, nagpagwa na sa statement ang kongresista sa 1st District, Congresswoman Janet Green. Siling niya, that must be addressed. Ha? Ti olobasade niya, pumiyok niya si Mayor Teruel pagkatapos ugata, yaman man tong high blood man nga maestra sa Linobayan. Ha? Niya nagsumbong niya kay Mayor, kag si Mayor tumas man ng tingog niya. Ay, magamo na nga klasika plastada, Mayor. Sinobing patihan aton siya, no? You were there. Pwede mo gid makantuan, pwede mo gid maistaran. Ha? Ang hindi ta matingarahan, ulo ba sa din, bumaylo ang huyop sang hangin. Hambal ni Mayor Primeros niya tolerable ang baho. Ha, tolerable ang langaw. Sang ulihi, gulpi lang gid mambal nga ay tuod no, baho no, damo gali langaw no. That's why, ladies and gentlemen, ginapungga ni Mayor ang mga barangay official sana yung hindi maghambal. Why? Ha? Under negotiation? Ay sus, kredibilidad, integridad, pagkatao na ka mga barangay officials, yan nakataya, Mayor. Butang balon sinay, ang may problema, hindi ang mga barangay officials. Ang may problema, Mayor sang tigbawan. Kung may ginsaligan ka manda to conduct investigation, kung may ginsaligan ka manda to inspect the poultry, kag naghambal si mo nga tolerable, kulo kag pasan mo na gihapon. Ha? Imo na iya kulo kag pasan. Diba? Kay ginpalapawan ka sa tao mo kung matuod ini. Diba? Kag di, may suspension order na ganis ang operation eh. Buta balon siya niya, ginpalapawan kag tao mo kistorya. Di pagkatapos, ano, ililiho naman ni Mayor. Niya, okay lang ah.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi pwede na ya, ladies and gentlemen. Nga kung hindi iya maglabot sa punto sa peak, ano pa bimihin mo sa mga barangay officials dan to resign? Ano pa bing pinaka-dramatic nila siling mahimo? To tell the people of the entire universe nga may problema kami dere kag pinabayan sang amon halang don nga Mayor sang tigbawan Virgilio Teruel. Paano? Kag ano panghimo nila? That was the climax of their dramatic expression in order to convince the mayor we have really problems here. Iti nga baho kagdamo nga langaw sa barangay Linubayan Tigbawan. Ano pa? Wala na. Ha? Tisa kay mayor, huya ka mayor magamuning plastada. Ikaw dapat ang mahuya sini. Ikaw dapat mahuya sa mga barangay officials. Bataon pang iban sa ila, SK Federation President, nag-resign, mahuya ka, Mayor. To set yourself as an example. Ha? Kiti, okay lang kung tani, kung from, why bala naglaway ka, Tropang Alex? And all mitigation measures recommended were addressed. Pero wala eh. Sa sulod sa isa katuig, wala ni Mayor Makitaan. Butang balon, ginhatagan mo isa katuig to comply. All of a sudden, ha? Why gapon makomply? Kung why mag-resign na mga barangay officials, why mo gintalupangod? You're so insensitive. Para yes, applied sa mga pumuluyo na sa barangay Linubayan, Tigbawan. You don't deserve to be their mayor if that's the case. Mayor Virgilio Teruel. Kaya nga, patulod-tulod ka lang imo. Hay, natanaw mo, kaya mo yung mga barangay officials, bayda. Anay kay nagwangal na yung kongresista sa 1st District, Congresswoman Janet Garin nga. Ha? Saling niya may problema, kita dito sa Linubayan, Tigbawan, hindi ta pwede masakripisyo ang welfare sa mga pumuluyo. Da, all of a sudden, mambalik ka nga tuod, no, baho, no, why non-compliant sila sa mga mitigating measures issued before nga dapat nila comply for a year o oh, come on. So, hindi naton gusto nga tularan ini. Ha? Hindi naton gusto ang mga leader nga katulad sini. Labi na gid sa gobyerno. Ladies and gentlemen, they are being paid by people, especially of Linubayan. Si Mayor suportado man sa mga barangay officials sa Linubayan, ah? Ha? TYT mo mahuya

Pio na tuya sa mga barangay officials nagtulod sa ila. Buta malod sa ni, there's no space available. Kung sa mga signal pa sa radio, why na headroom? Ha? Over mode na sa. Why na sa headroom? Ha? Compress ng sound niya. That's the climax. That's the peak. Ha? Tawag naton. Amo na na ang sukdol sa kasukdulan. Sang insulto nga dapat tiyagan sa mga barangay officials kag pumuluyo sa barangay Linubayan, Tigbawan. You see, ladies and gentlemen, sa mga katulad sini, we do understand, madamo sa mga banwa nga may problema katulad sini, nanhulatan nyo, parisainan ka mo sa mga barangay officials. Actually, siguro gusto man ni Mayor siguro nga mabutang sa istorya sang libro sa kasaysayan ng pangalan nga Honorable Mayor Virgilio Teruel. The first mayor in the entire Philippines nga ginresignan sang tanan nga barangay official sang barangay kay waay agin talupangod sa sulod sa isa ka tuig ang reklamo sa mga pumuluyo. Ha? Ara na sa Guinness Book World of Record kun matabo. The only mayor nga ginresignan sang entire barangay council bangod sang pagkauyaya sang aksyon. That's the very nadumduman ko ang matahom kay Iloilo, galing baho iti. Dari niya sa sudad ang matahom, Iloilo mo, di ba? Oh, sa Tigbahuan niya, even though nga ti nabukid na, pero ti doesn't mean niya kung nabukid niya ang Linubayan, hamalon mo nga, kaya hanyo da, ah, di ba? Iulid niyo sa mayor da para balaan niya nga baho gli iti. Amo nang problema kung nagdako kay mo yung mangaranon, guro. Ha? Huwag man takbalo kung mangaranon, yun man pamilyan Mayor Teruel, pero damo na nanigusyo. Amo na guro katropang Alex. Kay why kay mo yamaan na diyan nga gahulid kay mok manok. Ang dalum balay mo ya may manok agalumnum. Ha? Dalum balay mo ya ginabangtan mo karabaw kay duro makawat. Bullseye! Bullseye! Wa, basi yamaan na siguro sa amo na nga klase ka pangabuhi bala. Ano pa kay ti... Dasawai lang. Amo nang problema with our leader sometimes eh. Bangod sang they succumb to pressure. Hindi kay balo manindugan para sa prinsipyo niya kag para sa welfare sang pumuluyo niya. Number two, ladies and gentlemen, why makaintiende kung daw ano kabudlay magsinalayo ang mga pigado being confronted with that kind of problem pareho sa barangay Linubayan, Tigbawan. Amo ng problema. Ha? Kay ti hindi sila kintiende. How can they make responsive solutions to a problem that they do not understand? Why sila kagik experience sa mga katulad si nakatropang Alex? Ano pa gana mo magkaon pigadong pangabuhi sa uma? Ugalang dapli mo pagkatapos may ite panggapanimaho? Ha? May gana ti mo magkaon karan? May gana pati mo magkaon karan nga gasamo tinyok langaw? Ha? Duro pa langaw sa dapli mo? Duro pa langaw sa kanon mo? Ti kabatas kay mo magpanginaon sina? Intindihan Mayor Teruel na? Why wait for a year? Nga hulaton pisak tuig. Nga hulaton mo pa magpiangak si Congresswoman Janet Garinda. Nga hulaton mo pa nagresign ang mga barangay officials da before you can do such act. Kay may basis gali kapilagin pa inspeksyon, ginhatagan sa mga requirements to mitigate the problem, ginhatagan sang mga requirements para i-comply. Why gin-comply? Why wait for a year? Ha? Hay rayo mantandas banwa ah. Hay taga barangay Linubayan malara tanda ah. Hay pigado tanda. No. Hindi pwede. These are ini nga klase ka problema. Gamay pa nay actually nga problema sa problema sa iban. Debla. Tikon sa gamay pa lang ang problema ini nagpanindugan. Why na amo nang hambal nila nga kadula na prinsipyo ya sang isa ka leader. Ti how much more being confronted by a bigger problem. Ha? And a bigger problem with a lot of indecent proposals. Diba? Di kung damo ko no indecent proposal, basi, amo ng problema as leader kon why panindugan ka tropa Alex, kay basi kon baligya ya prinsipyo sang kasi manuay ablaw. Waay kita sa negosyo, I do understand personally. We do understand personally sa mga negosyo kapariyos. We're not against business. Hindi natun kontra niyang tag-iya sang poultry. Ah. May mga mitigation measures niyang pwede ya ma-implement yung tag-iya sang poultry mo. That's a good investment iya para sa tag-iya. Para man sa banwa. Pero we cannot afford to sacrifice the welfare of the people.
ang welfare sa

0: pumuluyo sa Barangay Linubayan, Tigbawan. Ha? That's why, ladies and gentlemen, ginaulat-ulat ang September 10, basi bawion man sa mga barangay official sa ilang irrevocable resignation. Kaya sana siling na natin, depende niya sa tawong huya mo. Ha? Subjective na yung huya nga ginatawag, hindi blaka ka tropa Alex. Kay kung maghambal ikaw nga irrevocable, irrevocable. Anong meaning sang irrevocable? Means impossible to change, reverse, or take back. In short, that's impossible. What is impossible? Buta mo doon siya ni sundol dito sa impyerno kag sa Himaya. That is impossible. You can no longer reach impyerno unless otherwise patay ka. Kag tunto ka din sa kalibutan. You cannot reach Himaya kung buhi ka pa kag tunto ka din sa kalibutan. Di ba ka tropang Alex? Oh, that's irrevocable. A final decision, a promise or action that is permanent and set in stone. Buta mo doon natiltig na sa bato. Pero timagambal kita, there's always the other way to do it. We are a thinking animal mo. We are a rational animal. Pwede man ito yung mambal sa mga barangay officials, okay, total ginaksyon na nagin man, we will reconsider. Para hindi na lang mahuyan si Mayor. Para na matabon-tabunan abing huya ni Mayor. Ay salamat ka batsyag si Mayor huya. Sa sulod sa isa katuig, wala gi katropang Alex mo. Hinulat siya pa ang resignation sa mga barangay official. Could you imagine that we have 43 LGUs in the province of Iloilo? 42 ka banwa kag isa ka component city ang Pasay City? Sa 42 sabi ka banwa yung labot ang Pasay City, abi no? Sa 42 ka banwa, sulod dara sa first district ya, ginresignan sa Bilog ga Barangay Council. Ang mayor, ti ano pang huya mo na tubang abi sa mga kaupod mo, mga mayor, mambal nga paray, ano to? Ha? Attorney Virilio Teruel, ano to? Ano man to siling niya kumpadre man? Ha? Paray, ano to? Debla? Sa tinga nga, why mo gidayon ko na gindisponihan na nga, ginresignan ti mo, bukong nati, hindi mo doon rin mabawi. Mabawi mo tuod ang possible sininga resignation base kung may mag-reconsider pero ang istorya na tiltig daran sa bato. Ang pinakauna nga mayor sa probinsya sang Iloilo nga ginresignan sa mga barangay officials niya sa isa ka barangay bangod sa pagkauyaya sang aksyon kag wala gintalupangod ang ila sininga problema masubra ni sa katuig nagkinasuhay na gani ang tagiya sa poultry kag iban nga mga barangay officials pinabayan sa mayor. Ah, courtesy of Honorable Mayor Virgilio Teruel. Munang pinag-importantis tanan, si Digong hindi gid man to tama kaalam katropang Alex. Debla, pila gani katuig ang high school yun to? Why pa man sang ang college siya pila tuig anom? Walok tuig. Ha? Hindi gid man to pinaka hindi gid man to maalam ha? O galing lang kay ti decisive sa bla. Buta malusin may prinsipyo man tong tao mo. Kita mo paghambal yung nga karon patyonta. Pagkagan, sa puwan lang tanang nga galutaw dun sa Manila Bay, tis Digong nagpatay ka to, hay? Oh, nag-halins Digong sa Malacan. Tiya mo nang ginahambal na ton, mga abyan, nga ti, as always, may ginatawag itang sympathy kag empathy. Lain niya, katropang Alex, kung nagasimpatiya ka lang mo. Butang balon, magsimpatiya ikaw, nagabuylog ikaw sa kasubo nila. But empathy is another thing. Inang nabatsyagan mo kung anong problema, kag kung ano ang sitwasyon niya. Nang pamangkot sini, the mayor sympathize with the people of Linubayan, Tigbawan. Ha? Nagaunong sa dara. Pero why again empathize? Why sa kabatsyag guro kung ano kabudlay ang pagsinalayo sa mga pumuluyo dara sa Linubayan, Tigbawan? That's the thing. E pamangkot sini, anong barrier ha, between sympathy kagsang empathy? Why is it that the mayor, even though sympathized with the situation of people of Linubayan, he cannot empathize kung anong kabudla yung pagsinalayo? Because of position? Because of wealth? Ha? Because of power? Ano? Ano ang nagbutang sang pader sa tunga sang sympathy kag empathy? Sang sympathize kag empathize. para sa sitwasyon sa mga pumuluyo dari sa barangay Linhubayan Tigbawan. Amo ganing ina-define ta power? Katropa Alex, wealth, manggad. Ha? Poder bla? Power, poder. Ano nagpatunga? Or base kon tawag naton sa ni no ganina bugal, pride. Ha? Tiyano ko ron, mayor kuya. That's why, sa mga katulad sinin, it's a lesson learned para sa ibang mga municipal officials. Para sa ibang sinin mga local chief executives. Base bala kon, you have already the template. Ang mga barangay officials have already the template. Kung anong himuon nila to pressure sa municipal officials. Base bala kon magsinunod-sunod, hindi mo pag-solbaron problema namon. Resign na namon kamutanan. Pasalamat si Mayor Virgilio Teruele, hindi sa Maginis Book World of Record. Bullseye! Siya niya may kaparis man ako, sila niya pare. Bullseye! Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:13 in the morning. Sakay Ma'am Wuyat, say good morning. Gida, thank you for listening. Ma'am, how are you? Sakay Nick Espinosa, good morning. Gid. And also sakay William Dakinan, thank you for listening. There is sa XFM 100.7 Iloilo. Kung kay sabi, kung hindi bala matudsan ang ibantang mga officials gobyerno, hindi bala mahuyan, bala katropang Alex. Hindi sila magreporma. Pero sometimes ang iban gani, pati prinsipyo nila mabailuhan sa maleta eh. Ha? Oo. Amo nang isa sa mga dako nga problema nga dinakonfront nato ni. Nambal sila nga, tinga ang mangaranon man yang Pilipinas, way gusuwag ang mga Pinoy haw. Di paano pag usuwag sang Pinoy kay, ha? Amo nang hambal nila nga, Pinoy saka, Pinoy butong. Di ba? But tamalan siya niya, we're not really guided enough on how to do it. Diba? Anong opportunities isa ka lugar? Gay star bis katropang Alex B, di nga nag-stars Pavia. So sa inyo nga lugar, anong opportunity may ara dira? Diba? You were not guided. Huwag ka mo ginambalan niya. Ang mayong opportunity, dari kayong plano namo, namuhon namo ning lugar de, amo ni ho, basi sino sinyo na may capital, start it now. Diba? Sa isa pihak naman to, sa tiduro di ako na kamatisan. Kaduro pag ako na ang urutan nun. Selling niya, we are planning to have this here. Sa tibasi, kung pwede ninyo mamuhan sina, complementary na sa inyo negosyo. Nobody is leading us. Diba? Parehos di karon. Gistar bi ko dintakan man sa badyangan bi kay Mayor Suset Mamon, no? Mambal nga, ay, Zil, kamo dyan niya sa barangay niyo, kuna, butangan naman dyan ka access road ko na, pagyan ta dyan ka mga ruro, bus kag, mga ruro trucks, bala, shortcut siya niya, halin dyan ko na sa, Central Iloilo, lapos ko na sa Dumangas, siya ti, duro oportunidad dyan, pwede niyo dyan butangan na apartment, ng, bala, rest and go, tawag na ito siya ni, lodging house, ito na bing, lodging house na ito niya, ring-ingan lang eh. Amo nang unod siyang pinsarta eh. Pwede nyo da, lodging house, was and go. Diba? Paris bla, nag-cross country kasi US, was and go. Pagkatapos niya, pwede nyo da butangan niya restaurant or pwede nyo butangan na karinderia para magalagi, dara sila niya, dara na makaon. Diba? These are some of the opportunities to help open the minds of those sa barangay, sa mga kabarangayan, to do business, to help sa ila sa day pamilya, another source of income na. Why kita sina katropang Alex? Kinangalan mo pa magbayad sa mga, tawag nila sini? Mga advisor? Ha? May mga investment advisor? Mahilang kay, Miss Bingbing Josue, libre. May mga financial advisor? This is how to do it. May nasuptan ka da? Ang isa mo kalibo, muhon mo sini ho? Debla katropang Alex? Sa taguon mo nas bakalan siya base kon dapuon siya kaanay na kagututan niya base kon ang isa mo kalibo ni mo mapuslan abi kada summer niya himo ka kay skin day niya ka guys buko de blanco tropa Alex nobody is guiding us with that kind of you need to pay financial advisor para iya kon paano iya mag-invest sa kwarta mo tropa Alex de blanco Ang mga katulad sina bala, it's already 9:17 sa ito sila nga pagparaga dari gahapon sa palatuntunan Bullseye. Now, pasiplatan tanay, why naman impeachment today, no? May mga rescheduling sa impeachment trial. because ang schedule right now, gutok ang schedule sang House of Representatives kag sang Senado. Why? Ti September, October ni dapat mid September maumpisa na sila deliberate sang executive budget. Amo ni ang natawag dato sa ninyo National Expenditure Program submitted by the Office of the President to Congress for Congress scrutiny and consideration. Di masako sila da kay may ginapatawag na subong ang mga government agencies, regional directors, secretaries, cabinet secretaries, USECs, ASICs to defend their budget proposal. Karon, ladies and gentlemen, hindi kaya ni sa mga senador kung si Senator Mig Subiri pagani. Di kita mong reaksyon sa ibang mga tao. Sila niya, I'm so exhausted. Ha? Kapoy na. Kapoy na ko dong. Ha? Selling niya 12 hours. We started here at 9 o'clock. We go home at 9 o'clock. Kapoy na ko dong. Te, anong sabat sa taga Mindanao sa iya sa mga sabat niya sa Facebook lang? Ayos niya ko nakapoy ka, bipag-resign da. You see, ladies and gentlemen? So makapoy man para sila. So mo ni nga, gaayo, nga kung pwede, i-reschedule. May ara nga hearing sa hapon, may ara man hearing sa aga, to give way for the budget deliberation. Importante na, otherwise we'll be working on reenacted budget. So bangod sini, ladies and gentlemen, may changes. Pero ang pamangkot sini, ano ang latest as far as ang impeachment trial against the Vice President is concerned? This is the second articles of impeachment mo. Ning partiya sa confidential kag intelligence fund. May duha pa ka mga articles of impeachment nga way matalakay. Ang sunod sini, amo ini ang reported bribery. Ang bribery involves sa kay USEC Mercado sang una, now retired, sa Department of Education. Kung sa din, ang report sini, kagang testimony ni Yusek Mercado, nga ginsupport siya pa mga ampaw katropang Alex, nga nasudlan sing tig 50 mil, almost on a monthly basis, if not, sometimes more than once a month, ginahatag sa iya ni then-secretary sang education, the Vice President, Sara Duterte. So nag-testify siya sa Quadcom hearing sa House, nga sila niya ito pa yung pinagsidlan ning tig 50,000 pesos na binibigay sa akin ng Vice Presidente that time the Secretary of Education. So she considered that as a bribe. Pero plano ini sang prosecution niya i-drop. Hindi nila na ipag-ipurso. Why? What's the danger? Bangod man, the Vice President at the time, ini sa pagtanaw ta, ang Vice President at the time ang naghatag sang reaksyon kag statement in an angry manner. Ha? Buta malo sini akig to siya at the time. Maybe dalaman sang tawag impulse. Hamal sa Vice Presidente, ang pera na yan ay hindi yan akin. Galing yan sa kay Lisa Marcos. Tinawagan niya ako at sinabihan, may ipapadala ako diyang pera para sa Department of Education. Ikaw nang bahala. Seemed like that. The thought goes like that. So karon pinadalaan niya si Sara Duterte, the Vice President, sang kwarta. Ang hindi mo sabi si Presidente, hinatag niya sa USEC. Sa kay USEC Mercado, the time now retired USEC Mercado. So, sila niya, huwag kang mag-alala, Lisa Marcos. May recordings ako ng tawag mo sa akin. In short, may audio recordings si Vice President Sara Duterte pertaining to the offer of the First Lady, nga si Lisa Marcos, nga may ipadala sa kwarta para sa Department of Education, nga ginhatag ni Duterte kuno, ambalya, sa Kayusek Mercado. So with that, kondalo nila ining case of bribery, base kung madalasa, there is si First Lady. Kag hindi pwede nga hindi sa pag-ipasomon or ipasampina. Kay ipasampina sa, maybe not sang prosecution, base ipasampina sa as hostile witness, sang depensa. To defend, ngambal, hindi na kwarta sang DepEd, hindi na confidential kag intelligence fund, hindi na people's money, kwarta ni Lisa Marcos na nga ginpadala sa akon, ginhatag ko kay Yusek Mercado. Di mapilitan ang impeachment court sa pagpasampina sa First Lady if that's the case. So delikado, dari ang tindog sa First Lady, kay basi kondamo pagid ang mabukaran. Ha? Kag basi kon hindi lang amo ng recordings, believe to be, kaya mo nang hambal ni Sara Duterte sa Vice Presidente. So isa ni sang inatanaw ta, nga kapangalang-alang sila sini sa pagdala. Ini nga mga reports actually, published reports na nimo, sang 2024 paninag binulabog, 2025. Nga may hambal ang Vice Presidente at the time. May conversation, kami may recordings ako ng conversation namin ng, ni Lisa Marcos. Napadalhan ako ng pera. Yung pera, binigay ko kay Yusek Mercado. That's it, ladies and gentlemen. So plano sa prosecution, nga i-drop ini. Hindi nila ini pag i-introduce. Hindi nila pag i-offer. Madiritso sila sa last articles of impeachment. Ang katapusan, amoning sal-in sang Vice Presidente. That would be the finale. Tikon isa na lang articles of impeachment na nabilin, but amalon sa this could be tackled kag matapos siguro before the end of this year. Pero remember, ladies and gentlemen, may kaparihos nga tiempo para iya sa depensa. So kung matapos ang presentation sa prosecution, December of this year or maybe November, so ang depensa, most likely, ang makakonsume sa mga 3-4 man kabulan. So December, January, February, March. Mga March, April, next year, gid, matapos most likely ang impeachment trial against the Vice President. Tikon mag-March next year. Dama, Diyos mabalos gid ni. Now, dali kita sa kung ano ang mga gintalakay. Ang ginahulat na ton, sa ton sa previous sining interview with the Congressman, Anay Congressman of the 5th District, Junjun Tupas, ang lead prosecutor sa corona impeachment, siling niya ni maka pow wow ha, ang shock and awe. Ining mahambal ikaw nga, yu di kakakid, inabusaran gid sa Vice Presidente ang confidential kag intelligence funds. Ha? Right now, based sa proceedings, wala pa iya sa may nagwa nga naga may alias or nag-ako nga siya ang ginatumod, seem to be fictitious name nga wala kabaton. So that's the thing nga ginahulat tagid mo. Kay kun may ara na, ayo di kakak ya. Amo nang hambal nga palayasan nyo ng Vice Presidente na. Wala. So anangin resource persons or hindi resource persons ha, hindi administrative hearing eh. Ang witness presented and witnesses presented sa prosecution were active members of the Philippine Army, Armed Forces of the Philippines. Amo ini sila nag-issue sang certification nga sila in collaboration with the Department of Education nag-conduct sang youth leadership seminar sa naglalain sila nga mga lugar. So dire, ining certification, among ginatat sang Vice President's Office to justify their expenses pertaining to confidential kag intelligence funds. Ano nagwa nga merito? Because of this, may ara sang notice of merits na tawag nila. Buta malun gin reconsider and there's a substantial amount, if we're not mistaken, 75 million nga gin-disallow sang COA, nga gin-reconsider nila because of this certification sa paggasto sang confidential funds. In short, gin-baton ato ang certification sang COA sa iya sining monetary value, around 75 million. Now, as far as ining mga active military officials are concerned, ang ila testimony, siya wala tama kung nakmaan ko na nga yatas galito Vice Presidente ko na sana nga justification sa kuwa ko na nga man nga certification na nga gintao That's the statement. Now, anong pamangkot sini nga wala sila kahibalo nga i-attach ato sa liquidation sa vice presidente. Ang wala pagkahibalo means pabor iya sa depensa. Kay kung nakahibalo sila mahambalo, di nambalan kami kung nag-vice presidente na misyo certification kung na kay darun na ako na tanasan na liquidation. Ha? In short, sin eh, driven. Plano. May possible corruption niya na tabo. Kaya nga, nambalan ka ng issue ko certification niya, kay justify ko, kay may mga gindisallow ako expenses. But tambalo siya, ginmuro-muro ang liquidation. Ginbuligan sa military, sa mga army, division, chiefs, nga ma-justify ang iya sin nga expenses sa intelligence funds. Kaywa ay. But tambalo siya, why is lakbalo? In short, wala sang pressure, wala iya sang kung ano sining prior information nga gamiton sa liquidation. So ang ilaya, plain and simple, nag-issue sa certification ina with the presumption nga may natabo ginman nga mga YLS, Youth Leadership Seminars or Trainings. In ito counter recruitments of CPPNPA. Ha? Sa mga eskwilahan. Ang balibantin niya, elementary ka guys, kulang chedyaw ay ha, you know, ang DepEd is only up to senior high. Ang college siya yan na sa Commission on Higher Education. Now, with that, ladies and gentlemen, ang pamangkot na ton kag ang ginahulat na mo ni Congressman Junjo na mo ni, nga may ara sa maghambal, nga waay tamon kabaton kakwarta, pero nadara amon ngaran sa liquidation. As of now, ginahulat pa natin run. Because by simply presenting a person, isa lang of the thousands of acknowledgement receipts, may isa lang ang maghambal nga ako si Andy Lim nga ginatumod dira sa acknowledgement receipt, ako run. Waay takin kabatun. Bullseye. Bota mo lang sini, no qualms. Ah, bisan siguro maghambal ka Luzon, Visayas, Mindanao. Overwhelming guro maghambal nga i-impeach niyong vice-presidente. Now, with this, ladies and gentlemen, kay ginahulat pa nato nina, all about paperworks, paper trails, ang gina-istoryahan subong. Boring. Ha? In short, sini, hindi tamin intindihan ining mahambal nga partiya sa joint circular, JC, amoning nabutang, amoning plastada, nga ang accountable officer should be the one to dispense gidya mag-disburse, ha, nga ang disbursement sa pag-intend di ka ginaduso karon nga dapat from the special disbursement officer or disbursing officer to the recipient, ha, tama nang ginaduso karon sa prosecution. Ang depensa na managasiling nya no ginimo sang SDO. Ginhatag ya sila niya Kernela Chica, kasi Kernela Chica ang naghatag sa mga beneficiaryo. Sino nagliquidate? It's not Kernela Chica, but the special disbursement officer or disbursing officer. So sino ang nagahimo nga LGO sina? Government agency sino gahimo sina? Katropang Alex? Ha? Sino gahimo sina? Because a delegated power could no longer be delegated. Ah, ginatagan ikaw sang poder nga hindi mo na pwede madeligar. Amo na yung special disbursing officer. You see, ladies and gentlemen, na ang pamangkot sini, ang pagpanghatag palang katropang Alex sang ayuda, ha? From the government. Supposed to be, ang mahatag man sina konsundon ta, ang insakto nga proseso should be the special disbursing officer. Banded person. Ang gapamangkot ang nagapang-release ang kwarta, they are all banded persons. Sa pagpang-release ang ayuda, hindi. Hindi tanan, kay may gina-hire sila katropang Alex to assist sang special disbursement officer. Most likely in an office, just like for example sa City Hall kag sa Capitol, ang mga special disbursement officer ang mga banded sinadara ang mga tao katropang Alex. Pero may specific task ka sa pareho sina ang tresorera. Naibla? Oo. Number one na treasurer, amo ni siyang banded person. Treasury ragid to, amakadto sa Molo, sa Arevalo, sa La Paz, sa Haro, diri, sa Lapus, agud to magpanagtag. May isa lang guro pada ka-banded person sa treasurer's office nga nagdala sang kwarta, kag nag-hire sa tao, kag nagbulig panagtag sa iya, pero ang nag-liquidate, ang banded person. So that's the analogy. So ang pamangkot sa lai na, the way we look at it, sa interpretasyon niya sang kuwati, sa lai. Sa la, kaya dapat disbursement officer again. Ha, katropang Alex. Kay Parios name, for example. Magkanto katos barangay managtag ikaw dito sang ayuda pareho sa mga fisher folks. Kanto sila dito sa Gimaras. Damo to mga pampot operators mo. Kanto sila tos bye-bye, nagtag sila sang ayuda. Ti banded person gito tanan na nagapang-release ang kwarta. Kami tag-tatlo ka-desk kon kaisa, kag-cubicle nga nagapanagtag kwarta. They are all banded persons. Ha? Banded persons na sila. Maybe not all. Pero may gin-hire nga ang responsable to liquidate, siguraduhon nga makadugin sa beneficiaryo ang kwarta, is the banded person nga isa. Amo nang natawag nga special disbursing officer. Now, sa sitwasyon niya sa Vice Presidente, amo na yung depensa niya. Titanawon tayo ang comprehension sa ato sa nga mga senator judges based on the JC, Joint Circular, nga ginabasihan sang COA in saying, iniya subject sa audit observation memo. Ang sunod sa audit observation memo, ya, why mo maliquidate on time? Selling niya ari ang imo nga notice, ha? Suspension. Buta malon, hindi na pwede ma-disburse. Hindi na pwede ang disbursement or you can no longer disburse money. Kasi may notice of suspension on the same project. On the same kind of project. Sunod sina kung hindi mo pagin maliquidate on time, ang ND, notice of disallowance. Ha? In this case, may notice of disallowance. Problema sini, malawig ang tiyempo, katropang Alex, agod to nga imo nga tipunon ang imo mga ebidensya, resibo or certifications para i-appeal ang imo kaso. Mahambal nga, hindi ina pag-i-subject sa notice of disallowance, paano guti ina nga maliquidate kay ari ang akon mga papeles. Malawig ina. It takes even a year. Diba? Now, wala pa sang finality. Kay wala pa matapos ina nga tiyempo. So, ginahulat nga matapos ina because we cannot give sang ginatawag nato sini nga conclusive nga pag-sum up sa tanan guilty or not guilty ang tao nga gingastoya ina kag wala nag-conform sa proseso not until nga may finality ang desisyon nga matapos ng tiyempo for somebody to substantiate nga hindi kag wala ya ginabusaran ang kwarta nga nagsunod sa proseso ang disbursement. Now, sa mga nagakainabo, ladies and gentlemen, ang nagapasadya lang actually, amoy ni mga theatrics, ang mga intermissions, ang mga utterances sa mga abogado. Ha? Kay Parios ang mga utterances before bala? Kag-utterances sa iban niya mga impeachment prosecutors, impeachment judges, senator judges. Inang, I'm sorry ha, pero sabihin ko sa iyo, I'm sorry ha. Kaduha mag, I'm sorry, katropa Alex. Si President Gloria Macapagal-Arroyo, gani si Hilo Garcia, kaisa lang mo. Anong hambal niya gani ni President GMA sa una? To the people of the Republic of the Philippines, I am sorry. That was the Hilo Garcia controversy. Atong in-manipular ko no, allegedly, balang resulta sa election nos maging danaw. Hamakon mo na nga siro, tana si FPJ to. Paano mo masiro si FPJ sa Mindanao kaya ginatiro ka Muslim ang tilon kon masaputihan si Fernando Po Jr.? That's impossible. Oo, ginatiro Muslim niya. Oh, may Arab la Plikulas Fernando Po Jr. nga napatay. May ara, katropang Alex, kaysa damo ko no tilon ta tirok Muslim mo. Mambal pinatay niyo siya. Okay, okay, napatay yung kontra niya, pinatay niya, idulo na mo na. Oh. Bullseye. You see, ladies and gentlemen, so that was Hilo Garcia controversy. I am sorry. In this case, sorry. Pero tawagin kitang nagmaang-maangan. Kahapon, may Chetrix naman. Tawag natin sinigani, theatrical presentation. Si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Si Attorney Ray, Benjamin Ray Tolosa Jr. Siya ang nag-cross, siya ang nag-direct examination, abogado kahapon, yan nag-direct examine sa kay Attorney Pua, Wesley Pua. Si Attorney Pua, former spokesperson of the Vice President, kag former USEC at the time sa Office of the Vice President. So himo nila ang style witness Attorney Pua because Attorney Pua kahibalo most likely sa nang ins and outs sa Office of the Vice President. Pero mapuga mo bla itlog na Attorney Puas na nagabugado pagani sa subong sa kay VP Sara Duterte de bla. Now, with that, ladies and gentlemen, here's another tawag natin intermission number. Sangin tawag ni Attorney Benjamin Ray Tolosa Jr. si Attorney Pua, abogados Pua mo, ha? Nga abogadong walang alam. Apamangkot sini amang tawag nato sini officers of the court, mga lawyers bala. These utterances ginaallow gid man ini. Kay the way we look at it, kung kaisa, may mga abogado nga very smooth ang ila sini nga maneuvering. Parius bala sang saot kag kanta bala ni Michael Jordan nga a smooth criminal. Bala, smooth ang iya mga nobla pagdala. Ha? Ara, may mga na-observe kita na sa korte kung kaisa mo. Pagkatapos, bawion na nila dayon. Ibig sabihin na wala kang alam na buta mo na, why ka gintimay na balaan? Tinga, ano, gakatulog ka sang chimpong atong why ka gintimay na balaan? Ang tao gani, gakatulog siya niya, balaan niya padamguya. Mayabla, tisawayon ko na ka-huwes, mambal ka nga, I withdraw that utterance, Your Honor. Mayabla, now, with that, ladies and gentlemen, ang prosecution took offense of the statement of, or ang defensa took offense of the statement of Attorney Benjamin Ray Tolosa Jr. Ari bala, pamatian tanay bala, ang pagpamangkot, direct examination conducted by Attorney Benjamin Ray Tolosa Jr., isa sa mga private prosecutors. Isa sa mga ginhire nga abogado to help sa mga public prosecutors, mga congressmen nga nag-direct examine, nag-direct tapamangkot sa ila sining witness at the time, si Attorney Pua. Si Attorney Benjamin Ray Tolosa Jr.
1: Number 3. The Vice President chose him, the man who knew nothing, to answer the auditors. Sa kabila noon, siya ang inatasan ng vice-presidenteng sumagot sa COA. Hindi ang SDO, hindi ang nag-disburse ng pera, hindi ang tumanggap ng pera, ang abogadong walang alam. Number 4, his sources knew nothing either. Nilapitan niya si Fajarda, itinuro siya, ayusin niya.
0: There you are. Ang presentation niya. Kaya nga, sa pag-offer mo sa imo sining witness sa isina niya sa sulod sang husgado, kung i-offer mo ganing witness, buta mo lang sini, kung sa mga thesis pa, you need to lay down your hypothesis. Anong dapat ni mo sining pamatudan? Sati pamatudan na mo that the Vice President chose him, si Attorney Pua, the man who knew nothing to answer the auditors. Kay hindi man siya special disbursing officer nga siya nagsabat. Ha? Apamangkot sini allowed bala ina? Ti kalabanan sini basta gani may threat to legal actions katropang Alex. Ang kalabanan niya sabat with assistance of illegal person. Ha? His sources knew nothing either. Ti hambal ni Attorney Tolosa, siya abogadong walang alam. Pulo forward bala katropang Alex. Kay Darina, ladies and gentlemen, after the offer made by Attorney Benjamin Ray Tolosa, nag-react, nag-manifest si Attorney Sheila Sison, the lead defense counsel of the Vice President pertaining to the utterances made by Attorney Ray Tolosa Jr. Pertaining to abogadong walang alam. Ti sa pagintindi, yabi sang depensa, natural ina. Ha? They were insulted kasi they are both lawyers eh. Tagsa-tagsa sa ila, nakapasar sa bar exam. That's why they are being called as ATTY. Mga attorneys, mga lawyers. Ari, ladies and gentlemen, si Attorney Sheila Sison, saya sininga manifestation, feeling that they were insulted by that statement from Attorney Ray Tolosa Jr. Kita nyo ang naintresahan sang tao, hindi iya ang merit sang kaso. Subunga, ang bigwasan na iya sa mga abogado. Ang pabati-bati istorya sa mga abogado, bla. Ari, mga abyan, si Attorney Sheila Sison ang lead counsel sang defense.
2: Attorney Tolosa, allow Attorney Sheila to finish
3: his 13-point offer. So I would ask the same courtesy to allow me to finish, Your Honor. Thank you. So this answered for 112.5 million is quite misleading and appears to be a deliberate use to imply or insinuate that the witness was made to provide just mere excuses to the auditors. In fact, if what he meant was to reply to the audit observation memorandum, that is different from answered for 112.5 million. And I think that's quite clear. And also, Your Honor, I don't think that to include in the offer a statement that said ang abogadong walang alam is proper. Whether here or outside the court, whether we are trying an impeachment case or we're just talking to one another as fellow members of the bar. And I will even have to ask the court to strike this off the record.
1: No. Can you respond already, Your Honor, or we're not yet?
3: No, I'm not yet
2: done. Allow her to finish, counsel. Even I know she's not yet finished.
1: I submit, Your Honor.
3: Thank you, Your Honor. Also, Your Honor, the rest of the offer that says cashlet to a name he never once mentioned, tried to soften the audit itself, different hands carried out the steps, one principal directed them all, and the credit notice cured nothing when the documents themselves, and as the prosecution had stipulated yesterday, and an information that we can find from the official website of the Commission on Audit itself, that the credit notice is an official document of the Commission on Audit issued to inform the agency that it has audited the funds and it has cleared those funds in audit or the expenditures in audit. And therefore, this offer as to the credit notice curing nothing, that's obviously a conclusion. And every road leads to the BP, obviously a rhetoric, but we nonetheless will subject all offer to cross-examination, subject, of course, Your Honor, to my request to strike off the statement that abogadong walang alam. I mean, this witness, even while he has an obligation to answer relevant questions in this trial, he also has, under the rules, Rule 132, certain rights. And one of those rights is to be protected from irrelevant, improper, and insulting questions. And not only that, also to be protected from harsh or insulting demeanor. Thank you, Your Honor.
1: May I respond quickly, Your Honor?
2: Noted, Attorney Sheila. Before the chair recognizes Attorney Tolosa, we are checking the TSN before the chair rules on the matter. Yes, Attorney Tolosa, your comment.
1: For something that does not deserve a comment, that's quite a lengthy comment, no? But anyway, first of all, Attorney Paolo, I hope you understand there was never any intention on my part to insult you in any way. We have to take this in context. When I said, ang abogadong walang alam, what I meant was, in Congress, he repeatedly said he knew totally nothing about the use and liquidation of the confidential funds. Context is very important. But nonetheless, if I offended you in any way, sir, I'm very sorry for that. That's not my intention.
3: Very quick reply,
1: second,
3: Your Honor.
1: Your Honor.
2: Allow Attorney Tolosa to finish.
3: Yes, Your Honor, I will.
1: Yes. And just to make this matter very clear, we've heard this from the defense with all due respect. No, every time, either by way of objection or manifestation, that the offer constitutes conclusions of fact or law, no? But let us be very clear. Witnesses may only testify on facts, cannot give conclusions of fact or law, but all types of evidence, either testimonial or documentary, are precisely offered for that purpose, to prove a point of fact or law, no? So there's nothing objectionable about that. So please, Your Honor, let's not belabor this point. With all due respect, let us proceed with the examination of Attorney Poa.
2: In a while, Attorney Tolosa. Attorney Sheila, yes.
3: Just a very quick reply, Your Honor. As to the point on the excuse given for the statement, ang abogadong walang alam, I am certain that the counsel has in his vocabulary other terms for ang abogadong walang alam. If that was his explanation, he could have simply said that the witness has no personal knowledge. And that would have been more respectful and more apt, if that was the intention, as he had said. Number two, as to his complaint about the comments of the defense to the offer, every time that the prosecution will state their offer before the presentation of their witness, that it was, you know, offered to prove some fact or evidence. Precisely, the offer must be geared for that purpose, to prove a fact and not as a conclusion and not any speculation. That's all, Your Honor. Thank you.
2: Chair will make a ruling. Chair hereby orders that the phrase abogadong walang alam be stricken off the record. Chair finds it discourteous, to say the least.
3: Thank you, Your Honor.
2: And should not be used in relation to a fellow lawyer, especially. Before I allow Attorney Tolosa to continue, just to save in the court's time, Attorney Tolosa, 3, 4, 5, 7, 10 of your offer all say that Attorney Poa knows nothing. Why are we asking him to testify on things he does not know about?
1: That's precisely the reason I want him to testify, Your Honor. Why is it that the Vice President passed his one of his trusted aides to respond to the AOMs issued by the COA when he confessed that he knew nothing about it? That is very material.
2: Knew nothing as
1: about how supposedly
2: you're equating knew nothing with not having personal knowledge.
1: Yes, knew nothing, had no personal knowledge about how the confidential funds were, as he mentioned it, operationalized or used on the ground.
2: Attorney Sheila, are you willing to stipulate or admit that Attorney Poa is a hostile witness to, so as not to belabor that point anymore?
3: I think, Your Honor, it is a matter of record that the witness is part of the defense team and one of the lawyers of the Vice President, and it can be reasonably presumed that the witness will not provide on a plate the prosecution's theory and conclusions.
2: Okay, so insofar as offers 1 and 2 are concerned, Attorney Tolosa, these are deemed admitted and stipulated, namely that the witness is a hostile witness and that he is one of the trusted lawyers, advisors of the Vice President. You can proceed with proving your offers pertaining to numbers 3 to 13. But before you continue, Chair hereby declares by stipulation of the parties that, yes, Attorney Sheila?
3: Just for the record, Your Honor, I never stipulated on any item in the offer, Your Honor. I think my understanding of the statement of the presiding officer earlier was that it was just to qualify the witness,
2: yes,
3: as hostile, Your Honor. Thank
2: so
3: you.
2: The chair will proceed to declare Attorney Poa as hostile witness, therefore giving Attorney Tolosa the right to ask leading questions, but again, as a reminder, not to ask misleading questions. You may proceed, counsel. Your witness.
1: Thank you, Your Honor. Before I start,
4: so there you are. That's the justification. So, lain ang botang balon ko na ni Attorney Tolosa. in saying abogadong walang alam. So it's as if he was also lectured somehow by attorney Sheila Season saying among others. Saying niya, I do understand you still have in your vocabulary other things and other words better than abogadong walang alam. In saying that abogadong walang personal knowledge. Because personal knowledge is different from walang alam eh. No personal knowledge is different from abogadong walang alam. Maghambal ikaw abogadong walang alam kung sa aton pa si Longo, abogado nga YT na mas ngaan. Ha? Kulang-kulang na lang ang balon mo nga abogado nga mango. Blah. No. Pero we don't think so nga may abogadong mango mo. Kaya nga, why is la kapasar sa barkon mango sila? Abogadong walang alam. Ha? So in that case, ladies and gentlemen, that's very statement coming from Attorney Tulusa was deleted from the TSN. Transcript of stenographic notes. Amo ng TSN eh. Sa bati lang kita nung TSN man, transcript of stenographic notes, TSN. So that's it, ladies and gentlemen. Tiyano na kapasadya kahapon. Aside from that statement ni Attorney Pua, wala sang nagligad pagin nga adlaw sang Martes iya ni Buransing kag ni Panupyo nga mga AFP members. Wala ana kapasadya lang niya sang nagliligad pa hang mga patutsada ni Senator ano ganini Rafi Tulfo, nagmaang-maangan. Pagkatapos witness blato nga si ang babae blato si Acosta nga tinawag ito nga but, hindi ko na pagsuliton pa. That's why ang reminders we do understand kung kaysa very very gentle si Senator Chis Escudero sa mga upod dyan saying yung mga others. Sana niya tayo mga impeachment judges, eh dapat yung mga sinasabi natin, yung mga tanong natin, eh dapat na yun uso sa and so on and so forth, di ba? Hindi mang insulto sa korte because they are there not to insult each other. They are there to ferry the truth. Kung bala, guilty or not guilty, ang vice presidente sa ma-accusation sa iya. It's already 9:55 in the morning sa ato siring pagparagad sa Palatuntunan Bullseye. Dawalang alang kita sa Tiempo Katropang Alex sa ato siring Palatuntunan sa Webes edisyon sang Palatuntunan Bullseye. Salamat sa inyo siring pagupod sa lastly, it's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutes before ang loving-loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Sa technical side, upod na si Katropang Alex Saspa para sa XFM 100.7 Ililo, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
5: XFM. Mga katropa, XFM.

0: Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Sanford Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Sanford Plus Gold.
2: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details from a period kaling March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02938 series of 2026. Drink responsibly.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
0: Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Manik kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pumumuta ng aking mata. Take na ako ng Vision X Plus. Ayun, ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: X FM.
9: Mga katupa, exciting!

0: Kasakit sa namung kong naging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigun ko. Ginpapati mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mahimong akaunten ko. Na nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadya naging pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless Love. Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless Love.
2: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!

0: Tay, si Cole eh.
1: Ikaw lang isa?
0: Gindalo ako ni Carl.
1: Oh. Carl? Sino nga Carl?
0: Office mate ko. Or pwede ko man masilinga. Bago ko nga man ang pangalo yan. Kaghimali natin kung...
1: Hindi ka mahimo ka mag-boyfriend.
0: Oh, ka nga hindi. Kinalukan niya ako sa hinali sa bibig.
1: Amoy ng rason. Kung nga.
0: Bakit? Naging buhat niya ito. Amo ko na ito ang rason eh. Kung nga hindi ako mahimang ang mag-boyfriend. Anong buhat silingon sa halok na ito? Ano? Ay, ah! Anik ka bala? Kaya sundon ko siya. Hindi ako kumporme sa ginhambal niya.

0: makauluy ang ginhimo mo. Imbis nga ito bangon mong trabaho mo, ato kaya sa kantin, upon si Carl. Kag di pa ayat-uyat pa kamusang kamot, makahuluya ka.
1: Ome, kag nga ah. May mas makahuluya pa bala sa ginhimo mo kahapon?
0: Nakaibalo ka bala? Nga nagsukilano na kami ni Miss Dagoy kagabi? Akig siya katama sa imo. Bangod wala ka na nag-report sa hapon. Kag ginarekomendar niya, napahalinon ka sa ubura mo.
1: Ome, ano? Hindi mahimo, ina. Kanagos yung trabaho ko. Hindi ako mapasugot. Napahalin ako sa amo ng sila kadali.
0: Ano palang rason? Kung nga nga nagasubong ka sila subong. Ang nadulaan ka sa trabaho? O kung tungkol hindi mo na makita si Carl mo?
1: Nakibalo ako. Nagapangimon siya kay Carl. Akin siya katama sa nakita niya. May ginawiyatan ni Carl ang kamot ko sa kantin. Gusto. Wala ko sa ibang na pensaran, kundi ina. Apang kinahanglan ko nga makasiguro.
0: Nawala mo gila sa bata ang pamangkot ko. Nanugon ka sa imo trabaho o kung kay Carl?
1: Pareho.
0: Ano ina? Nag-aako ka na?
1: Doon mo na eh.
0: Pwes! Malintan mo gid si Carl sa ihatag ko sa imo.
1: Ma, bigin ko siya sa bulsa niya.
0: Ariel.
1: Yuntay nga kahita. Ay, ano ini?
0: Buksi.
1: Okay. Wow! Diamond ring? Mahal niya.
0: Nagustuhan mo?
1: Aba, Eh, may kaliwat bala ka mga insik?
0: Wala. Nga man.
1: Ano kay, kung maghatag ka sing-sing, mataas ng adlaw, pwede mo bala nga mabutang ini sa tudlo ko?
0: Sure. Abi, Amo na yung simbolo sang... simbolo sang atong kasugtanan.
1: Ay! Drama lang dali. Ang paghatag niya sa akong sang sing-sing. Pagin ba siya? Ano na ko sa mabugnaw na tubig ba? Ay, Moy. Nangita ko patas ah. Nasakitan gin kuya.
0: Anong musiling mo?
1: Katawang sang sing-sing nga ini. Pero gusto ko ya, cash. Sana ko makuha ang millions ko.
0: Madali lang.

0: Mabalik ako na yan.
1: Nakita ko. Hinali lang ang subo ang namumiya. Gulpi lang na dula ang iya matamis ni Yukong.

0: karang cheque. Ang winning down payment ko sa imo, 3 million. Ang katunga, iatag ko sa imo matapos ang kasal.
1: Ay, wow! Amo pala ako makauyat sa amo sa nikadako nga kantidad. Nakita ko nga akig siya. Tulos ka napakita ko nga hulag. Ani ka pala? Kay pilon ko ang cheque. Kagisrod sa akon, bra. Nan.
0: Ginpilo niya ang cheque. Kaginsulod sa iya, bra.
1: Kagtungod, iniga gusto. Nung magsurod ako sa akon obra subong, ang maayo pa, hagara lang ako nga maglagaw.
0: Nga, sa din mo gustong maglagaw?
1: Bisan din. Basta kaupod ko ikaw.
0: Dako gidang mahimo sang 3 million, no?
1: Siniling mo pa. O ano? Dali na.
0: Sa isa ka kondisyon.
1: Ano ina?
0: Malakat lang kita.
1: Fine. Lakat kung lakat eh.

Una gid ako magunahuna. Naseryoso ho niya. Ang in-offer niya sa akong nakasal. Ang laham ko kung nagalahog lang siya. Krasuya sa kay Carl. Nung sabi nga katabid-tabid sa akon. Ang mga to ang gindil ko sa iya. Nabayaran niya ako sa milyones. Apo ang kinmatuod gid niya. Kabuna ako sang mahimo. Pero kung sa bagay, siya gid man ang lalaki ang ginahigugmak ko eh. Kani, go na lang Pinky ah.

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Xanthone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap, damo man inisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthan Vitamin C, ang alkaline.

0: sugata ng mga tao. Pinapakilala niya ako na maging asawa niya. Pumura lang ako makibulos ang motibo sa iya pagpakasal sa akon. Makasiling ako. Hindi na pagbugalgin niya ako. Apa na kaibalo ako. Nag-drama lang ini. Kadagalain ang buot ko. Tagsag ang runduman ko ang ex niya na si Greta. Nagpanglimon ako. Kaginaako ko. Na na-insecure ako. Sa unang babae ang ginigugma ni Ivan.
1: Ang maayo pa. Mapahuwayan na kita.
0: Kagsadiin naman kita mapahuway.
1: Dito?
0: Ba? May nakita ako ng bahay kubo sa unahan. Sa tungasang kalangnan. Ah, dira kita mapahuway. Pero...
1: Let's go.
0: Ay, oh my... Kinakot ba ako sa hinali? Oh my... Hala... Malatay kita sa jutay nga bana sa tungas ng talamnan.
1: Kahon ang panawag, sina.
0: Ay, inahawa ko. Piyon ko nga ako ng mga mata, ah. Ang matuod, nagka-enjoy ako. Basang pa ang nakaibalo ako. Nag-drama lang niya ini. Ang gudi pakita kay Greta. Nawala na niya ini ginahigugma. Tag ako ng babae, nalang pa nag-iyas ang kasing-kasing niya. Kaghanda na ipakasal.

0: hari ini kita susulun Sengkowo. Ibu tangguh naik kawa.
1: Buka tengkung akun mengamata. Masami ka bala diri?
0: Kung gusto ko nga mag-isa nun, o kung may problema ako, diri ako nagkakato. Kaya kunari ako diri, daw ginapalid sang hangin ang problema ko.
1: Katahong sanduog nga ini.
0: Gusto ka, para sa akon, wala na sang pinakamatahong kundi ini. Kaya nalipay ako nga nagustuhan mo.
1: Isa ini ka romantiko nga lugar para sa mga magkahagugma. Uy, hala. Nga mo man to yung inhambal, Kuya Man?
0: Pinky.
1: Umay. Kinakos niya ako. Gikan sa likod. Ivan. Hala. Kinahalukan niya ako. Sa puno sa nga akong tulungan. Kagpamatsyag ko. Dabi ng kuryente, bilog ko nga lawas. Ivan. Nagatubang siya sa akon. Abang padayon ang ipag-akos sa akon sang hugot. Kinalukan niya ako sa bibig. Kagpamatsyag ko, doon ang buwa sa lawas ko nga akong kalag. Kag hindi ko mapunggan na magbalo sa iyalok.
0: Ate mo, gusto kinangalan mo sa katuhong na ginaangon mo. Nagapakay sa kutis mo. Ang iyong mga bibig. Katambis. Kagunin niya akong mag-untad sa pagalok sa iyo. Base kung bangkon ko ikaw na wala sa oras.
1: Buhatay.
0: Nakaibalo ka ba sa inambal mo?
1: Oo naman. Nga nga naglumo ka.
0: Mag-asawa.
1: Buti ano? Kalaslo naman kita, oh.
0: Maulat lang kita.

nanginamidino ako ng kaliputan ko. Sugusong pagkado na mo ni Ivan sa kubo. Bisan, wala pa niya ginakambal ang tinaga na gusto ko mabatian. Nabatsyagan ko man. Pagibalatsyagon siya sa akon, bisan tiyutay. Mabatsyagan ko ina sa iya hakos kagalok. Pwede na ako makahulat na mag-abot ang adlaw sang among kasal.

0: magkakasal na kami.
1: Ano? Oy, hindi gaya ko pagintuwa ha? Kay base ko magpati ako. Sige ka.
0: Seryoso ako.
1: Hindi ka magsiligag yung tikot mo si Suplado ng probinsyano.
0: Hindi ka siguro magpati? Apang siya mismo naghagad sa akon nga magpakasal.
1: Ay, ala, siguro, wala lagi niya na pong ganang yaka o galingan sa paghigugma sa imo, day.
0: Nagsala ka.
1: Oh, ha? Nga,
0: Malawig na sugilanon, ah. Kagbase kong malobat ng cellphone naton, hindi pa kita makatapos.
1: Kailinit sa imo, ah. Ginabitin mo ko.
0: Ah, sige. Para hindi ka ma-bad trip, mapaulit.

wala si Ivan. Ganin kapuslit ako. Wala man ako nagpay balo sa mga kabulig. Tumapasyudad ako. Bahala na.

0: po sa bus terminal.
1: Hindi!
0: Pinagtawag sa ngalan ko. Balik din ko. Uy! Si Carl?
2: Kamusta ka na?
0: Ay, okay lang.
2: Kalaslong ka nagli kay Ivan?
0: Oo.
2: Congratulations.
0: Salamat.
2: Ngaangari ka din sa bus terminal.
0: Mapasyudad ako ah.
2: Ote, si Ivan niya. Sa din siya. Nga nga hindi ko siya kaupod.
0: Ato siya sa uma.
2: Nga nga wala kaniya ginukdan.
0: Ay, masako siya eh. Ikaw, nga nga ari ka diri.
2: Mapasyudad man ako. May bisita ako na ako nga pariente.
0: Amo pala?
2: Kuna mo, upod gali kita sini?
0: Medyo.
2: Ata, dali na. Atong bus nga mapasyudad oh. Dira kita masakay.
0: Dali.

0: Food ka na ba? Kahit hindi pa tapos ang araw, ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Maswakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangudyara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ay, kape ka na.
1: Lalakas.
3: At gaganda ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.

0: Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Walang gana kay misis. Laging matamlay.
1: Pare,
0: panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Cellphone Plus Herbal

0: XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta. Yeah!

0: exciting time last just sa 32 na sa aga kagininga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyon na ng aton nga matabatok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma kag pterygium. Ang Vision X Plus nagabulig agud nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan kag hilway sa mga balatian bangod nga ini ang mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. Kombinasyon sa mga bitamina kag minerales na kinahanglanon naton agud nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Gani magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus, proteksyon para sa aton nga mata batok sa mga balatian. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide sa Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee kag sa TikTok, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Centro, Centro. Ang tagsa pahitabo, may Centro Marason. Ang tagsa pareklamo, may Centro nga

0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, Kagamindanao. Welcome na sa pagpanglagad sang sentro sa Webes ng edisyon. Petsa 3 sa bulan sang Setyembre, labing unang Webes sa bulan sang Setyembre. Kamusta ang aton nga aga? Kamusta ang aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club? Kamusta ang aton nga aga? Kamusta ang aton nga biyahe sa aton nga mga XFM taxi patrollers, sa mga drivers naton nga padayon nga mga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Ang panahon diri sa aton sa syudad sang Iloilo, kon sa mga Tagalog, pamakulimlim katropang Alex, no? Kon ka isa nagapakita si Haring Adlaw, pero ginakulapan sang galom. Kung kaisa nagatupa ang ulan diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Kaya ang isa sa mga bantayan naton amo ang haze mga katropa, nga kung aga daw pamatsyagan mo ng las utso na bla, matsyagan mo daw ng tagla 5 pa sa kaagahon. Sige na monitor ini naton bagod man sa sitwasyon, ang nagapakalabot na diri sa aton ang haze mga katropa, bagod man sa sunog nga nagkakatabo dito sa Indonesia. May mga advisory nga ginapagwa ang aton siling Office of Civil Defense o kunang OCD mga katropa, public advisory. Importante nga mahibaluan naton kag kun anong dapat naton nga himuon, labi na sa mga may ara sang balatian bala, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati, kapin pa kun may mga asma kasi niya atakihon niya gid ni. Bisan na notisyahan yo nga sako lang pinangat si inyo katropang Alex. Ang may mga allergy bala, no? Sa aton sini nga mga katropa, kapin pa magkahaklo sang aso. So isa ini sa mga padayon naton nga gina-monitor, pero balikan ta na karon. Kay gahulat-tulat kita sang advisory sang Department of Health, pero daw ang Department of Health daw asta lang sa pangalan nga Department of Health, daw wala sang daw ay kita kakita kag daw ay kita kabati nga naga pa-interview ang taga Department of Health parte sa sitwasyon subong sa haze nga ma-experiensyahan diri sa aton sa Iloilo, sa syudad kag sa probinsya mga katropa. Ang Provincial Health Office nagpagwa sang advisory and ginamonitor, pero ang Department of Health daw ay kuyak batea. Ano man, asta lang kamo sa lapidado, pariyo man kamo sang kilala kung sila nga, opisyal man ko gani, galing opisyal ko nga asta lang sa lapida. Galong pulos ang pagka-opisyal mo kung asta ka man lang sa lapida, katropang Alex man. Pero balikan ta ng ground, ha? Kaya may intertinahon kita anay, diri sa aton sila nga pagpangalagad. Unahon ta ni, no? Sa aton nga mga taga palamati, kaya may isa ka taxi driver nga nagsaka diri sa aton sa studio sang XFM Iloilo as part sa aton nga serbisyong katropa. Initially, ang driver nga taxi driver ni siya, no? Ang initial nga report nga gin-catch siya sang isa ka pick-up nga may pangalan sa likod nga Rescue katropang Alex. And gina-verify naton kung bala ining pick-up o kung ang salakyan nga nag-cut sinay sa iya sang city government, no? Kay may nakamarka sa likod nga Rescue mga katropa. Kung makita nyo ang temporary plate number, siguro hindi pa ni plate number niya, conduction sticker yan siguro katropang Alex, or temporary plate number niya, no? Sa likod makita ninyo sa aton nga mga taga Palamati. Natabo ang insidente sumugod ilang aga involving mga katropa sang driver sang taxi nga ari subong diri sa aton sa live studio sang XFM 100.7 Iloilo. Gina-verify ta kun bala sa diin ini naka-under nga opisina ang rescue vehicle, isa ka pickup, isa ka Toyota Hilux nga nasa na siling tanan, may marka sa likod nga rescue kag may temporary plate number. Siguro katropa Romel, basikong pwede tada, no? Liyog tada katropa Romel, no? Pasulod sa aton nga, no? Pwede tada, okay. Kay para mabalaan ta, no? Kung anugin ang nagkalatabo, nga ang ginkat sang, diri siguro katropa Romel, no? Ginkat sang driver, sang rescue vehicle nga ni, nga pick-up, ang taxi, no? Okay, so unahon tadi anay siguro kay para mahibaluan naton kag mapamangkot naton ang natungdan nga in charge sa siring rescue vehicle nga nagkat sa isa ka taxi driver subong gid nga aga diri sa distrito sa Haro, no? Ari sa aton nga live studio, sir, good morning, no? Live kita subong sa XFM 100.7 Iloilo. Ano ganing pangalan naton, sir?
1: Sir, good morning man sa imo kag sa inyo tanan nga tagpalamati. Ako gali si John Chris taga Barotac Bio.
0: Okay, si John Chris, no? Okay, ano nga taxi sir ang imong ginadala?
1: Ang akon nga taxi, cooperative ni siya, iya kay UODTC.
0: UODTC. Okay. Pwede mo maplastar sa aton nga tagpalamati sir? Kung ano gid ang mga natabo kaina kay ini picture lang din nakita nato ni, no? Ano gid ang natabo kaina sir? Pwede mo maplastar sa aton nga tagpalamati?
1: Actually sir, ang ining natabo kun sa kwan lang wala man kami magbungguan ay gid pero gusto ko lang ipaabot sa tanan kag sa tag Palamati nga kun hindi ko ni siya pag ireklamo base kun damo pang iya nga mahalitan kay ang amon nga direksyon nga duwa pareho pakadto sa Haro Plaza.
0: Okay, by the way diin ang din ikaw halin.
1: Dari ko halin sir sa Tabok Suba.
0: Tabok Suba, okay. So, direction mo ti pakantok Haro Plaza?
1: Haro Plaza sir, okay. Tapos ma-right turn kami sa kwartiro sa may Petron. Natabo sa Olda sang Medicos sang una, may nagapark isa kasarakyan. Naka-signal light. So, paglampuwas ko sa naka-park, nagamatamat ako right turn nga masulod ako sa iya ka pakwartiro kong way. Dito nag-overtake ang iya sang city nga salakyan ang pickup amo nang ginpicturean ko nga may ngalan nga rescue. Pagbakanti sang buli ko sa ginovertakean ko nga nag-stop nga sarakyan, gulpi lang siya nag overtake sa right side ko. Pag-overtake niya, kay nakapurma na ako nga maliko sa right turn, ginserbatuan niya ako todo, kag nagbalik ako sa tunga, kay ara na siya. So pagbalik ko sa tunga, dito niya ako dayon, gin-intentional nga, gin-balabagan, gin-kanan niya gin nga pabunggo, pabunggo gin siya sa akon.
0: Pero dali lang sir, no? Ang ikaw ya dire kahalin sa Tabok Suba, so nag right nag left turn ka dira sa may panorama, tubang sang panorama. Okay, pakadto ikaw sa distrito sa Haro Plaza. How about ang pick up nga ni din halin ang direksyon niya?
1: Gasundan na gid kami sina sir.
0: Halin dire sa Tabok Suba?
1: Oo sir,
0: okay.
1: Gasundan
0: na gid. Naga blinker siya, why?
1: Wala siya sir,
0: why masa sang emergency?
1: Wala gid emergency. Sir. Wala gid.
0: Okay. So pag-abot dira sa ano na da nga street na gani ka Tropa Romel? Dira sa ining kuambla? Ano nga street na da? Lopesaina. Lopesaina, okay. Lopesaina na da, no? Isa lang na da mo, no? One way na da. Hindi ka na pwede makasugata. So, one way, tatlo ka, kung di ko magsala, tatlo kung apat na da ka lane. Okay. So, ang imong pagpadalagan, ara ka sa tunga.
1: Sa second lane.
0: Sa second lane ka. So, ma-right turn ka kung tani.
1: Ma-right turn ako sa may Petron.
0: Sa may Petron. Kaya may aradas ang kanto sa Petron. Ang imo direction going to?
1: Mapapan kami, sir. Ma-kwartero.
0: Kwartero. Okay. Kwartero ako ka. So, pag lapot mo na sa kanto, na-mention mo nga may isa kasalakyan nga nagadulog.
1: Before pa kami mag-abot sa kanto, may ninaka-park na isa kasalakyan.
0: Okay.
1: Then, amo to nag... overtake ako to sa naga-park. Mm-hmm. Kay tiki-standby man siya ati. Ang akon nga kanya, estimate, nga wala naman siya may masulod sa akon kay naka-standby ang isa.
0: Ang isa ka,
1: so, gulpi lang ni nagsulod ning pick-up nga may risk yung angalan. Ginserbatuhan ako. Pag serbatoya sa akon, diritso dayon balabag sa ulo ko.
0: Mm-hmm.
1: So, kay ako, nakaprepara naman kung nadaan. Kay ang akon sudlan, medyo madalom na da. Kay kung dasiglagan mo kag magprino ka, gasubsob ang amon bumper kay manubo.
0: Oo. So, kay ti ang imong taxi nga dala ni Avanza mo, no?
1: Avanza
0: ni siya. So medyo daw manubo-nubo ni siya kung i-compare mo sa pickup. So na-mention mo nga nagbalik kas tunga. Kay ti may ara sa naka-park nga salakyan sa kilid.
1: Actually, sir, ang posisyon ko is amugin na siya daad. Galing kay nagsignalite ako nga ma-right turn, nakagwa lang gamay ang akon nga isa kaguma pa lang sa ika-first lane.
0: Oo.
1: Amo na nagsulod ang rescue.
0: I see. So, bali, gusto niya mag-overtake?
1: Ang gusto niya nga mag-overtake sa akon siguro, pero kung isa man siya ka-driver, nakasignal naman ako, gasunod siya sa akon. Kung ma-overtake siya, dapat diri na lang siya sa left side.
0: Sa left side?
1: Oo. Ang problema niya pagid, kay sala ng overtake niya sa akon, pag serbato niya sa akon, diritso pagid siya nag-cut, nagdulog.
0: Mm-hmm. So, intentional, sa imo yung paglantaw, intentional gid yung pag-overtake, pag-cut niya sa imo?
1: Intentional gid yan, sir.
0: Oo. Uh-huh. So, pagkatapos nito, nga lusot na siya, ti anong ginimo mo? Nagdulog ka?
1: Nagdulog ako, pero nag-forward siya. Pag-forward niya, dito ko siya kagin sundan, kagin abrihan ko ang driver seat kong windshield, kagin istorya siya na pamangkot kung ano ang problema niya. Kay ti, gamayan lang kung makabunggo sa iya, ti ko natabo, ang risgo ko, pero ti kadak sa akon pasayro. Te, ang iya nga salakyan may ngalan pang rescue tapos amo patong ginhimo niya nga mapabunggo.
0: Pero pinakabilog ang nagasakay sa pickup.
1: Isa lang gid sir, lalaki.
0: Aha. Okay, sige. Isa lang ang nagasakay sa drive sa front seat.
1: Sa front seat, sir.
0: Sa passenger side.
1: Passenger.
0: Okay. Pagkatapos, plus ang driver, so duwa sila tanan?
1: Duwa sila, sir.
0: Waay man sang emerhensya, waay man sang waay man sang gablinker, waay man gawangwang, something amo nang sitwasyon, waay?
1: Wala agad, sir. Actually, kung emergency siya, hindi niya na ito mahimo sa akon nga katingon niya ako o balabagan. Kay emergency na siya.
0: Mm.
1: So ang iya ginhimo pag balabag pa sa akon, pag istorya ko siya, nagikwan pa sa akon eh, nag-entertain pa siya. Kagamoto nga siling ko sir, ang problema mo hindi lang pagdala di sa dalan, kay gapangabuhi kuya di mo.
0: Pero at the time sir, may pasayro ka?
1: Oh sir, may pasayro ako.
0: Kailan kabilog pasayro mo?
1: Isa lang sir, mapabali madiritso kami tani sa Mega World. Gali ang suggestion sa pasayro ko, sa Carlos kami maagi, amuto nga nagkuhan kami sa kwartiro kami malusot.
0: Ang imo pasayro, lalaki, babae?
1: Lalaki sir.
0: Lalaki, okay. So anong ginimo sa pasayro mo?
1: Amuto sir, may video man to siya. Amuto kay Pertigay Kulba na kuhan. Muto na naog siya kag nagbalya na lang sa lain nga taxi kay may duty pa siya.
0: Mm-hmm. Okay. Na-mention mo nga ginkumpronta mo siya sir, no? Nagbaisay ka mo?
1: Nagbaisay kami sir, kay ang iya gina-exist gid sa akon, gin-cut ko siya. So, sa experience ko sa pagbiyahe sa taxi, pito katuig, wala ko may na-encounter nga ako ang nauna, ang gasunod sa akon, nga nagreklamo nga gin-cut ko siya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya niya akong nauna sa iya, tapos ang akong direksyon, ma-right turn ako, siya straight. So, paano ko siya ang gina-exist niya sa akon, nga gin-cut ko siya? Kaya actually, layo ang iantad sa akon.
0: Mm-hmm. Okay. So, ano kadugay ang pagbaisay niyo, sir?
1: Dugay pa, sir. Kaya naghulat pa ko nga magtawag tani isang police nga ma-rescue sa amon.
0: Oh.
1: So, wala man ko number. Amon nga nagtawag ako dire sa inyong station.
0: Okay.
1: Nga ma-rescue.
0: So, ang imo kung tani nga purpose nga tawagan ang police, tawagan sang investigador para mausayan ka mo.
1: Oo, sir.
0: Ma-determine.
1: Oo, sir.
0: Pero, kay tiway ka sang contact number, so dire ka nagtawag sa amo na mo to nag naabdang ka ni Katropa Romel.
1: Oh, sir, amo na, sir.
0: Okay, pero ang te ano ang ginhimo sang driver sang rescue ng isang pickup?
1: Bali amo na to, sir, nga nagipatawag ako sa dire nga nabala na amo tong naghalin siya. Naglakat na lang siya la. Te amo tong nga ginpabayaan ko na lang kay wala man ko right nga dipinsahan sila kay wala man si may natabo sa amon nga pagsagidanay. Pero ang akon nga point lang nga ireklamo ko ni kay kabalo man ko sa aton di nga mayor hindi amon ni matoleret ng mga amon nga driver. Kay kung hindi mo ni pagireklamo ang driver nila base kon damo pa ni ang mahalitan. Kay pareho sa amon nga taxi driver gapangabuhi kami diya sing formal sa siyudad. Kag kun masalapuan ang amon nga driver nga gamay lang diferensya mapabunggo siya. Ti kon natabo abi nga wala ko ka preparasyon kag nabungguan ko siya, dako gid nga hole sa akon nga bilang driver, sir.
0: Okay, sige lang, no? Gatry kita nga makapakigangot kay Direktor Didoy Hidospan kag kay Direktor Jack Conlo but hindi available. Itry ta, no? I-confirm tabi sa kay Ma'am Duna Magno, no? Matawag kita, no? Gatawag kita subong sa head sang CDRMO, i-confirm ta. Kung bala, ang pick-up nga ni under sa opisina, no? Sang CDRMO. Since nga hindi available lang aton sa nga director sang Land Transportation Office. Kiti delikado ni sir mo, no?
1: Yes, sir. Tama, so, ka-delikado ni mo na.
0: So, para sa imo ya, delikado ni, kay gin-cut niya ka?
1: Oo, oh, sir.
0: Oo. Mm. Okay, so, gatawag kita subong sa kay Ma'am Duna Magno, no? Check tabi kung under ni sa...
2: The number you have dialed.
0: Okay, sige. Kay ano ba? Kay Sir Darwin, Papa, i-confirm ta lang. Kay siguro kasi may meeting si Ma'am Duna Magno, hindi man available si Director Didoy Hidospan, hindi man available si Director Jack Conlo sang LTO, no? Kay ang aton man lang nga ti sa katulad sini nga maklase sang insidente nag-overtake, no? Gin-cut, no? Ang term is gin-cut, no? Rescue vehicle pa naman. Tikon rescue vehicle, ano, may emerhensya. Pag kung may emerhensya, wala man nag-blinker, no? Ano ang intensyon sang driver? Amo nang gusto naton mahibaluan. So, nag-try kita nga makapakigangot. I-confirm ta lang kung ilagid man. Ara si Sir Darwin. Sige. I-check ta lang kung ilagid man ni undergid man ni sa city ang pick-up, no? Pero basta ang nakabutang logo, nakita mo sa akilid niya, ano nakabutang?
1: May ngalan, sir, nga may logo sa niya ka City Hall kag ICER.
0: ICER, okay. Sige. Check na ton. Kay, nag-check kita kay Mr. Darwin Papa. I-confirm pa lang kung ilagid man eh, no? Kag kung ila, sino ang nagadala at the time? Sa aton sila nga matag panamati. Sumula ni nga aga, no? Sa aton nga matag panamati. Manti, delikado, no? Sa aton sila nga mga tag panamati. Kung pamatian naton ang explanation ni John Chris nga driver sa sila nga taxi na nagareklamo nga gin-cut siya sa nga pick-up o kon rescue vehicle, no? Anong plano, no? Kung iyagid man sang ICER, ano ang plano sa ilang opisyal, no? Kaya delikado ni kung magamuneh, no? Ikat mo imo ang taxi. Sige. Katropang Romel, si Mr. Darwin Papag na istorya niya. Okay, sige. Kay ari pang ari ang driver sa to, mas maayo gina siguro nga maistorya ni Sir Darwin, no? Ni Mr. Darwin Papa sa aton nga City Disaster Risk Reduction and Management Office, kaya hindi available si Ma'am Duna Magno, no? Ginapa-check man nato ni sa LTO, pero daw hindi available si Director Didoy Hidospan kag si hindi iya. Ano man? Ano ang bal ni Mr. Darwin Papa? Sige, kay okay, hindi pa ma-confirm, no? Okay, sige. So, i-confirm pa na yun, no? Pero may araw din man sila sang pick-up na salakyan. Okay, mabalaan mo man mo. No, kung may ara sang nakamarka nga ay, sir, mabalaan mo ginaya katropa nga Romel, no? At tawagan, tabiliwat si, ano, si Ma'am Dona Magno. Okay. So, hindi mag-confirm si Mr. Darwin Papa. Okay, sige. Nagaring na ang number ni Ma'am Donna, no? Nagapamati ka mo sa aton sa ngamatag palamati ang pagtawag naton kay Ms. Donna Magno sa CDRRMO. Okay, dogaring lang, sige lang. Anyway, sa aton sa ngamatag palamati. So, ano ang plano mo sa bong sir? Since nga ginatry naton, gid as much as possible nga ma-confirm ni, no? Kung iyagin man sang ay sir, pero daw si Mr. Darwin Papa, hindi pa siya mag-confirm gid, no? Kung under sa ilang salakyan, pero mabalaan mo man mo. Mabalaan mo ah. Kung under sa ay sir, mabalaan mo na iti. Madetermine mo na kung under sa inyo, kung bala may pick up ka mong salakyan da, no? Kag kung adong opisina da ang mayara, wala ya pa makita. Okay, sige. So, anyway, so anong plano mo subong, sir?
1: Ang akon lang man, sir, nga purpose, na nagkadto ako diri sa inyo station, nga mapabulig ako, nga tani, matap na ang ugali sang driver nga mo sini. Kay kun magsigi ni nga amuning iya pamatasan sa dalan, damo ni siya mahalitan. So pareho kami nga nagapangabuhi iya sing formal diri sa siyudad. Dako nga huol ni sa amon kun nali nga mabungguan namon siya nga gulpi lang siya yamang kat. Kag hindi nga ordinaryo nga kat, kunti intentional ya gidya nga pagkat ya.
0: Pero ang importante nga wala sang may na damage sa taxi mo.
1: Wala gid, okay. Sir, kay nakaprepara naman ko kay manugliko gid ko sa posisyon nga mo tomo.
0: Oo. So ang imo ya, ang imo sa nga purpose nga mapalabot lang sa natungdan nga official kung sino man under ni ang salakyan, ma dapat imbestigahan nila ni kag madisiplina ang driver eh, no?
1: Oh. Yes, sir, amo lang ginang akon nga purpose nga nagkadto ako di.
0: Okay. Kaysa imo ya, why ka man mapilasan, why man madamage sang imo nga taxi, pero ting kulba siguro to sang imo nga pasayro?
1: Ang kulba sang pasayro ko, sir, ti amo nang hindi gid guro ma kuanan na. Kay ti bisan mismo ang pasayro ko, grabe ang pag-i-chabaw ya sa sulod di. Eh, gulpi lang nagdulom ya amon panurukan sa tubangan, kay ti ara siya gabalabag sa amon na yung uluan eh.
0: Ano ginang hambal ya, sir? Anong exact hambal sa driver?
1: Ang iyang ginhambal sa akon is gin-cut ko siya, sir. So, wala gid ko, sir, sing nabalaan nga paano ko siya gin-cut. Kay gasunod sa sakon, halin pa lang kami sa tabok suba. So, why gid ko kaagi ubertik siya, why man siya kaagi ubertik sakon? Amo lang gid to nga time.
0: Okay. Pero nadulong mong imong pasayro sa destinasyon niya?
1: Wala na, sir. Kay nagipanaog sang pagkatabok ka to, kay ti ma nagidiscuss siya na ipa kami nga duwa. sa dahilan to nga mutong natabo kag ginanhulat ya man ang mariskyo sa amon nga pulis pero tiway kami kontak amutong nanawag okay. Pulis
0: So sige lang no. Anyway, may picture man kita no kag ginatingwaan naton nga ma-confirm ko na sa diin naka-under nga opisina sang Iloilo City Government ang kun iyagid man ha sang Iloilo City Government ang ining pick up nga may marka sa likod nga rescue and then sa kilid niya may nakabutanga
1: iya ka sang Iloilo City kag may icer
0: Iloilo City kag icer no okay sige anyway tingwaan tang malabot kay bisan si Mr. Darwin Papa do di pa ma-confirm kay waya makita pa ang picture. So i-post na to ni no para nga ti subong online naman eh makita naman sa aton nga Facebook live makita kag siguro posible ma-identify niya naman ikon kay iya sang ano nga salakyan ni eh, no kundi nakander ang salakyan. So last oh sir
1: kung ka nga kun isa ka concert kay hindi sila makilalan kay ang ilang plate number yung nabis nga nakita ko nga ti temporary plate ang ilan nakabutang. So actually sang September 1 nag-effective na nga itong LTO gani nga yes. Sa mga improvised plate. So amuna nga budlayan man ta magi determine gid sang ilang salakyan.
0: So makita ta ni subong nga plate number ni nga temporary ni improvised ni. Hindi iya sang LTO ni.
1: Hindi
0: sang LTO ni. Kiti ang LTO di bala gina-encourage gani sang LTO nga within 2 weeks na gani no pinaka ano na gina pinaka lawig na gina 2 weeks to 1 month pati na iniguro may ang marka gani nga rescue daw kwa no daw nagapulo pakit tapos silingon dugay na no tiway pa ni Japon play isang permanent nga plate number. So anyway, amo lang sa Rimon, ta sir, no? Itingwao na ton na malabot ang taga-ICER, no? In fact, natawagan na naton na ugali kayo di lang mag-sabat pa si Mr. Darwin Papa, kayo di pa makita ang salakyan. So nagtawag kita sa kay Ms. Luna Magno, ang head sang CDRMO, pero base ko may meeting siya and hindi man available ang taga LTO. Pero tingwao na to ni pamatian taman ko na ano ang rason eh, no? Aton gusto taman nga mangin fair diri sa ida. May baluan ta kun ano ang purpose nga ang ginkat pagkatapos waay man sang emerhensya, waay man nagablinker, waay man nagawangwang, kundi nga gingulpi ka lang ni yayakat.
1: Gingulpe lang gid sir. Pag overtake ya sa akon sa right side, gulpe ya lang gid ko dayang ginkat. Kaya ang rason niya is ginkat ko daw siya.
0: Sige. Sige sir, no? So lastly sir, may mensahe kang ipalabot sa natungdan nga mga opisyal kung diin man din naka-under ang salakyan.
1: Sige sir. Sa akon lang no, mapabot sa driver kung sino man ang driver sini. Pareho man kita nga driver. Willing ako bisan diin kita mag-atubangay mag-istoryahanay ang gusto ko lang matabo baguhon mo ang imong pamatasan nga bilang driver hindi nga driver ka sang iya ka syudad kundi kabigon mo nga driver ka sang tanan kay kung natabo nga nabungguan ta ikaw akon pa batkan risgo kay ginkat mo ko gulpe so kung paano na lang kung wala ko kapreparar kag ang akon pasahero ko na damage di sa labton ko pa kag sang akon operator. So amo lang nang napangayo ko kag pangabaysi mo nga kun wala man lang sing diferensya nga kung ano ipaiway lang ang imo problema hindi lang pagdala sa dalan.
0: Sige. Well, that, sir, thank you gid ha. Salamat sa pagsaka diri sa XFM Iloilo. Ang oras ta alas 11:03.

0: mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.
2: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premium sa Tansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Halin sa Haro Iloilo. Isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog. Manayon sa paghulog sang entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize. Grocery package. Kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papalemyo nga nagabalo. Tub-tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page. Para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. Si post first for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027. For DOH,
1: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagbibig sa nawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita nga mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
11: X-FM.
12: X-FM.
13: Yes, to help!
14: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
15: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng

Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empaisima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabasa.

0: sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
1: The Secret of Health.
0: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa aking teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months pero sa panahon.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
1: The Secret of Health.
0: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
1: The secret of health.
0: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masara at nakakatulong pa sa katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
1: The Secret of Health.
0: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret

0: sa XFM Philippines last 11:13 na sa aga. Pabalik sa pagpalagad sang sentro sa Gapon upon sa inyong katropa. Ini si katropang Mario Hilong. Dahil ginatingwaan na ton nga malabot ang head no sang CDRMO or si Mr. Darwin na Papa para ma-verify na ton kung underkin man sa ila ang salakyan ang pick-up nga nag-cut sa driver sang taxi subungin ng aga diri sa may Lopezaina sa distrito sang Haro. Sentro. So far, hindi tama labot pasubong ang head sang CDRMO garing lang ang yang number and hindi pa mag-comment si Mr. Darwin Papa and ang taga LTO ongoing man subong ang meeting. Pero tingwa, ang tanong yan, no? Ang XFM Iloilo bukas ya sa taga CDRMO no or sa ICER nga ginareklamo. Okay, iti aton gusto ta man lang mapamatian kung ano ang side, ano ang rason sang driver, may meron siyang driver nga gingulpi niya gidkato ang driver sa nga taxi. Ti may lang to kay way sang may napilasan, way man sang may na damage, pero ti ang kulba bala. Ti ba ti antaman tong mensahe sang driver? No, kasi ko may problema ang driver sang pickup. Pero dapat ko may problema, kabilin mo sa balay mong problema mo. Di ba ka ito pang Alex? Budlay na, tod kung dalon mo problema mo sa dalan mo. Kung nagapainit ka, budlay na. Sentro. Last 11:14 ang aton oras. Sa piyak nga bahin mga katropa, mga minsay, anay, no? Happy birthday, bao. Birthday subong ni Katropa Vibes sa Ganayunan sa mga taga-maymay sa Bukuhanda. Kaya ano, Katropa Vibes, mapabuka ta, ano? Kay Babin Ganayunan, happy birthday! Happy na birthday mo po! Sa mga nagapabuka da, good morning, happy listening, and happy birthday sa kay Katropa Vibes sa Ganayunan. Also, good morning man, happy listening sa kay Mr. Paterno Sithar Paklibar III, nga nagapamati sa aton siling pag pangalagad. Kag dira sa Just Doing Eatery, nagapamati sa aton. Good morning and happy listening lang sa mga taga-cooperative sang West Visayas State University na nagapamati sa kay JJ, kay Dofi, kay Inday, Talaman, kag Mikey May, kag sumuman kay Mr. Junjun Doronila na nagapamonitor sa aton nga pag-pangalagad. Kamusta man nagapanyagada sa Just Doing Eatery sa Barangay Balabago Haro sa Coastal Road, no? Ay, nung-nonong, sa kanya, nung-nonong! Ikaw na nabahala sang ibilin mo, ano tong imong daple. Ito doon may pinakbit ka to, nung-nonong. Ikaw na lang nabahala. Sentro. Good morning, happy listening lang sa mga nagapanyagada sa nonong sa Itery, no? Kay nung-nonong, sa kanya, good morning, happy listening lang. And diri sa kay ng May, no? Sa tabok sang Shopee Hub. Sa mga taga Shopee. Salamat, Shopee! Sa mga taga Shopee, dati way parcel ang kilala, tada? Wala nyo, gahibi yung adlaw diya sa XFM kung wala iya sang parcel nga nag-aabot mo. anong masay mo katropang ira? Sige, katropang ira. Katropang ira, no? Gahibi yung adlaw nga wala sang parcel nga nagatupa diya sa XFM mo. Ano siling blang simple lang pero rock. Sige, sa aton siling apag pangalagad, katropang Alex sa liyong tada sa Bureau of Fire Protection sa Tigbawan. Ay kagabi, may nasunog nga balay sa Barangay Kanabuan sa Tigbawan na Iloilo. Check ta ko na no ang latest nga investigation sang arson investigator sang Bureau of Fire kay subong nga aga nagbalik sila sa area sa Barangay Kanabuan ang nagapanag-iya sang balay as reported daw pamilya Campbell, no? According sa report, basi dugay-dugay maka-check kita sa linya sa Bureau of Fire Protection asto sa aginhalinan sa sunog, no? Sa aton nga mga tag palamati. Kagabi natabo niya ang sunog and nagbalik sa subong aga ang investigador mo to kay napagtawag ta daw ay paka ato pa sa area ang arson investigator kasi para kabalik na sa fire station kag makakuha kita kun ano ang latest nga investigasyon may kaangtanan sa siring sunog nga natabo kagabi. Upos ang balay, iti ang balay nakita ta daw made of light material siguro nakadasig sang paglamon sang kalayo. Check ta, no? Ako na malabot naton ang taga Bureau of Fire ko nakabalik na kay kagabi ito nag-responde sila pero gimbalikan pagidila sa subong aga. Sa piyak na bahin mga katropa while nag try kita nga maka-establish ang contact sa Bureau of Fire sa Banwasang Tigbawan, Iloilo. Still, istoryahan to sa Gyapon ang Tigbawan, no? Kay sa nagligan ng adlaw, nagwa ang report nga nag ipasiraduhan ang GT Poultry Farm sa Barangay Sipitan sa Banwasang Tigbawan. Nga mo ining nangin rason sa inaction sa lokal nga pamunuan sa Tigbawan. Amo na rason ko nga ang nag-resign ang tanan-tanan nga mga barangay officials. Ha? So, kung madumduman nyo, pet sa 26, or 27, nag-kadto kita dito sa barangay Linubayan. Ha? Agod nga magkuha sang information interview sa mga barangay officials nga nag-tender sa ila siling resignation. Sa ato nga mga taga palamati. Istoryahan ta na. Kay Asta Subong daw lagyapon sang official statement yung pagwa ang alkalde sa Tigbawan. Dahulat-tulat kita kon ano ang statement sa alkalde but until now daw ay gyapon. Gahulat kita ambot kung saan o mapagwa sa official statement ng alkalde. Kay ang isa diri sa mga nakabalakan naton kay after September 10 kung wala sang aksyon nga ipagwa ang alkalde sa mass resignation, dim approve ang resignation sa mga opisyal sa barangay Linubayan. E anong matabo sa barangay operation sa Linubayan? Anong matabo sa mga pumuluyo nga madulaan sa mga barangay officials? So, standby ka mo kay balikan ta ni Katropang Alex, ara sa linya ta. Sinong sa linya ta? Hindi ko kitaon di. Hindi kitaon sakon. Sinong sa linya ta? Sa line number 1, taga Bureau of Fire, no? Investigador si SFO2 Elmo Sancho sa Tigbawan Fire Station. Sir, good morning. Sika Tropang Mario Hilonggo, live kita sa XFM Iloilo.
1: Sir, good afternoon, sir.
0: Yes, sir. Thank you sa time, sir, no? Ginata din sa XFM. Sir, may no, sa investigasyon sa sunog sa Barangay Kanabuan, sir?
1: Hello, sir. Hello, sir.
0: Yes, sir. Oo. May no, sir, sa investigasyon sa sunog na tabo sa Barangay Kanabuan?
1: Yes, sir. Ang single one-story the residential building, sir.
0: Mm-hmm. Sino nagpanag-iya, sir?
1: Si Felix Campbell.
0: Felix Campbell.
1: Ang good night.
0: Hello, sir?
1: Yes, sir. Si Felix Campbell.
0: Oo. Based on your investigation, sir, anong ginalinan sa sunog, sir?
1: Ang niyog na kopras na sir, inapamala nila sir sa factory.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nga matangan dati tapa sa lalom para mabridya buwas ka nila sir.
0: Aha.
1: May tapos nang nulo. Imbayaan na ang ginaano ng kopras tapos Tapos pag after pira ka oras, motos na sanlabo sir ang kopra sa kaya ang mantika na agyal sir ang niyong sir mo, ang wheel mo. Kaya mo ito pag damo ng wheel mo itong kao nga kulayo, ito piyadal lang gano'n sa palay na eh. Sa solderay na ano sir mo.
0: Hmm. Dali lang sir. Bali ang kupras ginapamala nila pinaagi sa pagdabok sa ilalom sang katre?
1: Yes sir. Dana ganda makasoba water sir.
0: Oo. Okay. Ano kadamo sir sang kupras sa ginapamala nila sir raw?
1: Mga tatlo ka sa ako sir. Tatlo ka sa ako.
0: I see. So, bangod nga kalayo ang sa idalom, kay tuyo nilang pamalhon para madasig ang pag-uga abis ang kupras. Bangod nga kalayo sa idalom, pagmala, nagtulo ang mantika, nagduga siya, nagmantika siya.
1: Yes, sir.
0: Amo ng rason kung nga ang nagmakot?
1: Yes, sir. Dasig mong makot, sir.
0: Hmm. Ang balay, sir, sang pamilya Campbell, sir, ano, made of ano, sir?
1: Ang light material, sir. Ang langkob na kawayan, sir.
0: Hmm. Okay. At that time, sang matabo ang sunog, sir, why sang tao ang balay?
1: May siguro si Mr. Campbell mismo, sir, si Felix Campbell sa ara siya, sir. Pero natulugan siya, sir, kay burnout mo.
0: Oo. Uh-huh.
1: Okay. Pagkita na kayo, dako na gitama.
0: Hmm. Why man sabi na pilasan sa ila, sir?
1: Wala ko, sir. Wala ko, sir.
0: Okay. May estimated damage kita, sir, kung pila ang balor sa nasunog na balay?
1: Mga 60 square meters, sir. Mga 90,000, sir.
0: 90,000. Okay. So, ang...
1: Totally damage, sir.
0: Totally damage ang balay. Pero ang ginhalinan ng ginser, amugid lang to yung sa kupras nga ginapamala nila nga may kalayo sa idalom sang katre. Sige. With that, SFO2 Elmo Sancho sir, sa time ginata dire sa XFM Iloilo. Salamat ginser ha. Okay. Sige. So nabatian si SFO2 Elmo Sancho, ang investigador, arson investigator sa Bureau of Fire Protection sa Banwasang Tigbawan. Tiko pras ka tropang Alex. Kaya ginapamala nila kay mga pila man lang to kasako? Tatlo kasako? Pero ginapamala nila kay ang tuyo nila madasig ang pagmala kung may kalayo sa idalom. So why nila si why siguro matalupang dan kay natulugan man ang tag-iya sang balay nga si Mr. Felix Campbell nga at that time ara man sang matabo ang sunog, why matalupang dan nga ang kupras nagmantika na tinatural kun magmalas na ang tendency niya makuan ginaya mamantika ginaya, so nagtulong mantika nagmakot dugangan pa nga ang balay made of light materials, no, mga kawayan, so dasig maglapta ang kalayo. Sentro. So mga ginabanta, 90,000 pesos ang kahalitan sang sunog. Sentro. Sa balay, may man kay Wayman sa may na pilasan pero te back to zero kakatropang Alex eh. Ano ba siling nila mayo pa kawatan ka, no? Kay kung kawatan ka, ang kawaton lang, ang luyag lang itong kuhaon sang kawatan. Pero kung sunog na gani, katropang Alex, pati tanga kagatungaw sa sunod balay mo. Impas katropang Alex. No? Pero siling sang iba na, okay na lang sunog. Kay at least may makita ka pang nabilin nga parte sang balay mo. Ang malain pagid kung malaharan ka katropang Alex mo. Kay kung lahar gani, hindi gani, bahaan ka, laharan ka, bahaan ka, dula pati muhon. Lasa 11:27 ang aton oras sa diri sa aton nga paga pangalagad sa sentro. Ini nga bahin sa aton nga paga pangalagad ang buylog nga gidadulong sa inyo sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Mga suplementong kinanglanon ginaton. Importante sa subong nga tiempo. Sentro. Ah, dapat subong mabakod ang aton nga immune system kapin pa kung may mga respiratory illness kasi ni Katropang Alex, no? May blatian kasi respiratory bla. Tapos makahaklo ka pa sa aso, subong nga daw ang hangin, subong daw unhealthy Katropang Alex. Siling sang iban makadto ta sa uma kay parang nga makalanghap ka, maka makasimhot ka sa fresh nga hangin. Pero di sa subong nga sitwasyon nga bisan sa umasubong do, hindi na safe pati ang hangin katro pang Alexo, di ba? Kaya may haze mo, lapong na ding haze aton. Tuod nga sa Indonesia man tutuod na tabo tong wildfire to. Pero paklabot sa aton ang haze day, paklabot sa aton ang aso day. Bangod nga habagat. Di subong nga tiyempo, dapat pabaskugunta ang aton nga immune system para nga maipambato kita, magluwas nga suksok kita da sa face mask, no? Tapos as much as possible kun wa ka man lang sang importante gid nga klatuan to, pahuway ka das balay nyo kag magpanimuron. No? Para nga ibitar ka nagay ka sa dagay ka to kalagaw, no? Sa aton nga mga taga palamati kag pabaskugon tang aton nga immune system. Paano ta naton mapabaskog ang aton nga immune system? Tinatural tumar kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, manggaranon sa antioxidants, manggaranon sa anti-inflammatory properties, makabulig sa mga balatian kasubong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ang iban pang maklase sa balatian, bangod ngang iyang ingredients, dakugid ang mabulig dira nga mayara sa santon o kon mangustin, ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina. Lima ka mga ingredients nga ang health benefits niya sina, dakugid ang mabulig sa ato ni kayong lawas. So Santon Plus Gold Herbal Capsule, sa pagtumarta sang Santon Plus Gold Herbal Capsule updanta sang Santon Vitamin C, ang alkaline based kag non-acidic nga vitamin C nga nagabulig sa pagbabaskog sang aton nga immune system, and ang Premium D3. Ang Premium D3 nga mayara sang vitamin D3, ginpabaskog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract. Ang mga bacterial o kon viral infections da. Now about isubong di mo ni malikawan, subong kapin pa ko nagbabaha. Ang mga leptospirosis, katropang Alex, leptospirosis ngang ginalinas da bangod sa ihi sang daga, ihi sang ilaga, plus ang tanan-tanan nga mga kahian da katropang Alex eh. Ito may mga pilas kasi na tilaban-laban, no? Nubo mong blatian, leptospirosis. So, dako ang mabulig sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang mga bakterya o kung viruses nga, kasi lawas ta patyon niya, may kapasidad nga patyon niya ang mga bakterya kag viruses da sa aton nga lawas. Wala-bot da, ang isa pa na kamayong nga balita, kay ang blister pack sang Premium D3 kag Santon Gold, Santon Plus Gold Herbal Capsule, pwede nyo pa na magamit. Instead nga ihaboy nyo, total nagabenepisyo naman ka muna sa para sa ikayong lawas nyo, hindi nyo paghihaboy ang mga blister pack kay may chance sa baka muna nga maka-participate sa ton nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo. 3,000 pesos na ang premyo kada simana. Saka mapalaron nga tagpalamati na ton nga nag-join da kada simana. Ito na mo ya entries mo, no? Kag pisan kay mo daya mag sulat, kapital mo na diri kon user kaya nga daan sa produkto, hindi ka na kinanglan pa mag pangita pa katropang Alexa. Amo na siling blanga may kwarta sa basura. Ano Mr. Pac na supposed to be, haboy nyo naman na ti nga inyo paggamiton para mag-join sa aton nga promo, no? So 3,000 pesos, isa ka blister pack sang Santone na gold capsule, isa ka blister pack sang premium D3 soft gel capsule, blister pack sang turbo dietary food supplement for men. Ang blister pack sang turbo kundi duwa na siya, duwa na amo nang gamiton nyo, duwa tinatural way labot nga enjoy nas misis mo da, may maka-join ka pa kag ang 5 ka empty sachet sang Santone gold coffee mixed with glutathione and collagen. Sa mula na, no? Kapital nyo da, sulat, kapital nyo sobre, tapos di time eh, no? Nga makadulong sang inyong mga entries diri sa studio sang XFM, Iloilo, ari kami sa Black Tree Lot, lot 13 and 20, na naman ako nga. Karoon dito, nis na makadto sa Villa Las Palmas. Kaya na kami doon sa Villa Las Palmas. Akin na kami di sa Villa Consolacion, lot 13 and 20, sa Villa Consolacion, Barangay Tabuksoba, sa Distrito Sangharo. Kaya kada Biyernes, 3,000 pesos ang nagahulat para sa aton nga mapalaron nga tagdaog. And grand prize na ito, ibantayan nyo kay dako ang premyo sina, 50,000 ang first prize, second prize 30,000, third prize 20,000 plus ang napulo katag 5,000 nga consolation prizes sa grand draw. Ang sikreto nga kung damo ka mo entries, di natural dako ang chance nyo nga magdaog sa aton nga mga premium. Sila Paring Boy. Oh, Paring Boy Amortel, Paring Boy, good morning. Sa mga nagapamati sa tonda, no, sa Ungka, sa distrito sa Ngaharo, sa mga taga Vince Barbershop da, and also sa mga taga Crazy Crans kay Kagawad Helen Mortel Gawad. Good morning, happy listening, no. Salamat sa pagpamati. Last 11:34 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Balikan tani ang parte sa Hayes Katropang Alex, no? Kay daway takbate nga nagpagwa sa nga advisory ang Department of Health, no? Ang problema bani kung kaisa sa mga ahensya sa gobyerno nga supposed to be amonis la kung tani ang may responsibilidad sa pag-inform sa publiko, paghatag sa pag-edukar sa publiko kung ano mga dapat nga himuon ang taga Department of Health, no? Nga pasalamat kita kung tani kay may departamento kita nga in charge para sa ikaayong lawas ang pumuluyo, no? Kamudlay sa ilalab uton. Ang malain pas na dira kung kaisa, patawag sila preskon, no? Tapos ang preskon nila, before sa preskon, a day before sa preskon, mapadala katropang Alex ang question, tinigin mo niya kita man, no? Tinigin mo niya kita nga, preskon ka mo, mapadala pa ya ang member sa media in advance nga pamangkot. Ano, hindi ka mo preparado nga. Tapos mudlay pa din sila kung kaisa labuton nga ti ma-set ka interview sa ila, why man sila kung kaisa nag-respond? Masilings lang ati, sulat ka mo anay mga nunoy. Mga inday, sulat ka mo anay. Tidigin mo niya kita man. Tidigin mo nang isa ka masubo kag malain sa mga hinsya sa gobyerno nga kinanglanon mo subong sa explanation? Pasulaton ka pa nila. Timayo ka na bala? Sentro. Igo maka ma-advisean mo ang natungdan, no? Kung tagumatayo na to, mapatay anay, kahit di kinanglanon pa nga magsulat mo, di kung kasano ka to sabton sang sulatan mo, nga ma-set ka sang interview, mangayo pas lanay to sang clearance alin sa central office nila. Kung hindi maka-respond katropang Alex, Now, hindi makasabat na yon ang ginasulatan mo to. Di.
2: Centro.
0: Why? Nubo mo nga blatian, akta. No? Amo na kong kaisang magpagwa gani, isang report ng akta. May mga ahensya sa gobyerno nga ara gidya sa top 10. No? Di abi naton gani anay. Ah, kung kada Lunes ga-recite man kamo sang panunumpa sa kawani ng gobyerno.
2: Centro. Centro.
0: Dapat mangin accessible kamo. Ha? Yung problema sa mga ahensya sa gobyerno ne, mayo lang sila kung ila tikal.
2: Centro.
0: Mayo lang sila mag pang-invite sang media kung ila accomplishment ang ipagwa nila. Pero kung media na gani nga mag pangayo sang kaatagan, mangayo sang advisory, why? Ang balon ka lang nila nga, sulat lang kamo, sir. Sulat lang kamo. Kay kinanglano naton nga amo na subong ang sistema, amo na ang mga guidelines na kinanglano namon. Pero kung kamo gani kinanglano na magkinanglan sang media do dasig baka mo sa last 4 kon inyong inogtikal da ang ibantala nyo. No? Mo hindi ko gini malipatan katro pang Alex. Hindi ko gini malipatan. Nagsailo na to sang departamento tong kilala ko dira sa DOH.
2: Centro.
0: Di, send ka mo ma, may actually may group chat ang DOH. Tanan-tanan nga media sa bilog nga Region 6, Sarada, including ang taga Negros Island Region. Di kung may concern ka, dira mo ipaagi. Di kung kaisa, okay man kung kaisa, okay man kung kaisa, pero laban-laban ang iban, why good? Tapos masiling na sila nga dear media partners. Media partners, ginakabig nila nga ang media nga partners kuno katropang Alex. Pero kung ang media gani may kinanglan sila, Sos Maria Kagosep Santisima anak sang kamba nga buaya. Ha? Do high bladon ka sa hulat sila, masiling nga sir. Pwede sulat ka mo anay.
2: Centro.
0: Hindi gani, sir, pwede masubmit nyo ang inyong advance nga mga questions. Hindi nagpakita ng katropang Alex, ngayon is live preparado kung ano ang inugsabat nila. kung kinanglanon mo, sang insigidang sabat, nga ma-inform ang publiko, like, kapariyosin eh sa haze nga nagapakalabot na diri sa aton sa Iloilo. Ano ang mga advisory? Tiigo sa na pagwaol ang tawa nyo bla. Ti okay man na? No?
2: Centro! Centro!
0: Pero daw ay ginsang massive nga information. Masiling abi nga, oy! Mga media partners! Kay media partners ng pagkabig nila mo, no? Sa mga media. Masis na nga, oh, mga media partners, ma-presscon kita.
2: Centro!
0: Invited ka mo sa presscon, pwede masubmit yung inyong advance ng mga questions. expect ka kung tani ka tropang Alex nga about it. Okay ne, kay may taga Department of Health kita. Mamangkot kita kung ano ang mga effect sa ikayong lawas.
2: Centro.
0: Kang haze. Anong mga dapat nga himuon.
2: Centro. Centro.
0: Ato hindi man pagdayaw kay Doc Quinyon, no? Pero naligad to si Doc Quinyon. Kung daw alang-alang siya, ga-advise siya, dali lang ha, pwede mahulat-hulat ng anay. Kay Ari Pagid ko daw alang-alang Pagid ko, pwede i-send ko lang karon ang audio kay daw alang-alang gid ko. Hindi gani, kontakan nyo lang si Dr. Rodney Labis. At least may hangpon ka bla. Pero diyo, eh, so isa sos mariag kagusip santisima anak sang kambang nga buaya. Inilala diyo, eh, damo pa na nga mga insya sang gobyerno. Kangkon ilaga ni accomplishment, yun diya kay kami di. Katro mga Alex, no? Pero kung ikaw gani may kinanglan, kasi nga, pwede sulat ka mo, anay. Kapin pag ito daw hindi paborable ng mga palamang ko tanon sila katropang Alex Jesus kapin pa kundi pag paborable ng mga pamangkot sila masila nga kontrobersiya be tapos mamangkot yung nga ti pwede kami ka kuha sang opinion nyo masila nga sila nga ti sulat ka mo anay
2: Centro.
0: Hindi gani wala pa di ring amon ng mga opisyal. Kung ilaga ni Tikal, masisya nga, te, pwede ka mukha ka to, de, kay ma Tikal kami, galalagsik na laway nila.
2: Santo! Santo!
0: Ay, por Diyos, por Santo. Kasi kadamo sa mga, kadamo sa mga salawayon sa gobyerno, no?
2: Santo! Santo!
0: Sabi ko na'y gani, kung kada Lunes, ga-recite ka mo sang panunumpa ng kawani ng gobyerno. Tapos dapat kung patikalon ka mo nga kami ang mga kawani ng gobyerno tungkulin namin ang maglingkod sa bayan lingkod sa bayan tapos kung interviewon ka mo sa media hindi man ka mo available last 11:44 ang aton oras aton nga pag pangalaga dire sa XFM 100.7 Iloilo siling ni Paring Boy. Good morning katropang Premario ang grupo nagapamatik in subong dahil Fernando alias Lantoy kay Borja Fernandez dali lang pre kay do damo ni sa mga panamyaw si Pariboy si Fernando subong dahil Fernando alias Lantoy Borja Mercedes Valencia Emma di sa Emma Desa kay Rolis Mania Harjilin Borja sa nga Ungkaharo sa Zone 6 nga nagapamatigid sa aton. Thank you kay RV Chris Casires sa good morning and sila ni Katropa Vibes ka na yunan. Thank you good no? Kay Sherwin Marcoe good morning happy listening amo na Katropang Alex no? Sa at least subong may mga ginapagwa na sila nga public advisory. Uya sila yung Rolex. Uya ka mo.
2: Centro.
0: Nahuya sila katropang Alex. 11:45 mga itong oras sa derisato nga pag-pangalagad sa Centro sa XFM 100.7 Iloilo. Mabreak ta na ya. Kaya daw askad tutunlan ko sa gay ka inugtas ni sila.
2: Centro.
0: Daw kadugang lawaay ko sa inugtas nila. Tamo lang yung ugtas nila kami ang mga ugtas.
2: Centro.
0: Magabalik kita sa aton nga pag-pangalagad dire sa Centro pagkatapos sa aton nga mga commercials. Please stand by.
3: Ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold, Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laindigyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag, may collagen pa kag glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
10: Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pare. Pare. Oo, ikaw.
16: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lagas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
17: Santon Plus Herbal Soap.
18: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sumapanit.
17: Santon Plus Herbal Soap.
19: Manamigin!
17: Santon Plus Herbal Soap.
20: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
21: Oh.
20: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman

0: Last 11:50 ng atong oras, pabalik sa atong pag-pangalaga diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Si Katropang Boards Bay, Katropang Alex, please ta. Check ta si Katropang Boards report kay Subong Aga. Do may kapihan sa ang PIA mo, no? I don't know kung ano ang topic kay inangagin talakay sa kapihan upod sa public information office, no, or sa PIA, sa aton sila nga mga tag palamati. Check tayo ko guys, Katropang Boards. Iningabahin sa aton nga pag pangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa, kag Premium D3 Coffee Mix. Nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Piliin nyo lang tatlo ka ma-varyan sa aton nga kape. Kaya na, nga mga kape, ang Lunsay Healthy. Ha? Kapit ako nagapangapi ka sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ha? Gadugang, gwapo, kagwapa mo. Na? Piliin nyo lang tatlo ka mga kape ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Si Katropang Febby Borges Tibor Morales, naka-standby sa sining mga tiniyon. Check ta kayo may, ano, may kapihan sa PIA. Katropang Borges?
1: Katropang Mario, magkala natapos ang kapihan sa PIA, no? Ini... ganay mo ini nga regular na programa sa PIA agad nga ibaluon ang mga programa sa mga national government agency diri sa Western Visayas. Ang isa sa mga nagpresentar subong nga adlaw sa kapihan sa PIA Western Visayas sa muning Department of Health, ang ila sini nga ginpresentar ang parte sa kuan sa pag-open bala sa clinic dira sa SM City. Pwede kini, may nagbutang sila kada pang Mario sa isa ka wellness clinic dira last week. Kag ina mga regular na nga pwede makapasikap na ang natin ng mga pumuluyo. Bisan ang ibang sining na mga taga-probinsya pwede makapasikap na kung maglagaw sila sa SM City. Kidira ginagalik din butang kahit nakita man sa ahensya ng isa sa mga lalagawan amo ang mall. Sabi ko nga, pwede ka na makapasikap sa BP, pwede ka pasikap sa imong sa makapasikap sa diabetes. Ang ipapagid nga mga laboratory, libre ina na pag-binahiwat sa Department of Health sa Katropang Mario. Kag ang isa sa mga natanakay, pwede rin wala isabi sa agenda, pero ginsingit nilang ang parte sa kwa, no, sa haze, balak mong. Ang wellness clinic dira sa SM City ginbuksan para nga kung sino dang mga makababatyag sang mga kabala mga simptomas sang epekto sini sang haze nga diharing dito ya sa Indonesia pwede makapasikap da ang iya sang Western Visayas Medical Center o ang iya sang DOH amo ang sikap lang kay kung makita nila nga daw malala ang imo sining nga sitwasyon may hindi madala sa resita sa bulong i-refer nila ang pasyente sa Western Visayas Medical Center ng among partner ng hospital sa Department of Health Katropang Mario. Pero gina-emphasize gid sa Department of Health ang pagsuksok sa face mask, no? Ining N95. Nakurubrabi sa N95. Bago na pamangkot din. Kasi iba niya ang mga lugar, ya, mga kabukiran to. Ilabrigid dito ya sa mga kabadumanan sa First District na may mga presence subong sa haze. Si di sila makuha sang face mask na N95. Kasi ang kalabanan ginagamit yan mo ng surgical mask mo. Ginrekomendar sang Department of Health na pwede ining surgical mask pero dublihon. Ina kun damol gina presence ang haze. Dublihon ang surgical mask. Kung wala gina bisa surgical mask, pwede ang panyo, mask on. Kag ibutang sa imuon siya nga mask. Kag kun daw dodamol gid ang aso, pwedeng sirduhan ang balay, ang bintana sirduhan, kag kun mayara na kong giha ang bintana, butangan sang tila ina nga basa para nga hindi makasunod ang haze. Kay man ining haze kay Katropang Mario, may dala ining nga mga tama kapino mga particles mo. Nga lipalok ni alin dito ya sa Indonesia. Sumo nang isa sa mga rekomendasyon o konsedisyon sa Department of Health sa sining fixing karon nga problema sa haze diri iya sa ato niya sa Western Visayas, hindi lang ini Western Visayas, kundi bilog na Pilipinas sa Atropa Mario, ang apektado ang Western Visayas.
0: Okay. So, meaning na why gijagali ma-focus dira ang party sa haze katropang boards? So, nasingit, na-sidelight lang siya ya?
1: Na-sidelight lang siya, kaya ilang naging promote ang party sa ilang wellness clinic, naging buksan sa SM City, kagi na bukas sa lain Lunes, tub-tub, sa Biyernes.
0: Okay.
1: Ang galing nga balita, gandulong tenyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM, 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si Katropang TV Board, Timur Morales, XFM News.
0: Thank you kay Katropang Febi Boards Tibor Morales. So ang focus tuya galing Katropang Alex party sa launching sang ano ni sang iladang libre nga konsultasyon da no may butang sila da nga mga personnel sa SM City tapos may libre konsultasyon da pwede ka da makapakonsulta sang libre sa ilang i-plastar nga area da ang Department of Health pero why gid ya ka to pang Alex sir nga ang main focus to sang ilang kapihan na sidelight ng yung party sa Hayes Centro Centro. Muna sinig natin gani, kung tikal nila gani, galalaway, galagsik, laway nila ka, ka-explicar sina. Sige, wala na taura sa aton nga pag-pangalaga diri sa sentro. Magasunod na ang XFM News sa Nationwide sa pangalan sa aton nga technical partner, Katropang Alex Saspa. It's Turbo Time na, Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa mga kagaglabuwas ka, ganibas kung ka kung nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ng labing-labing kemisis, magtumar sa isang kapsula kay sigurado mas manami kay mas mabago ng inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Sa pangalan sa ating technical partner, Katropang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si Katropang Mario Hilongo, XFM News.
2: XFM. Mga katropa,

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Kasi sila narso sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, aslam sa nga konsyan, isa gapala nung kata ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibigay sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: X FM.
4: Ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
5: Mga pauning headlines, ihatid po sa atin ng Santone Gold Coffee Mix. Mga katropa, Department of Health nagbabala sa posibleng haze sa Visayas naman at sa Mindanao.
6: Headlines. 33% ng mga Pinoy nagsabing lumala ang kanilang pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan ayon sa SWS survey.
5: Headlines. Trust at satisfaction rating ng Senado bumaba. Kamara Tomas naman sa second quarter ng 2026.
6: OVP wala ng confidential funds sa proposed 2027 national budget. Hiling na inter-parliamentary courtesy hindi pinagbigyan.
5: Government Contracting and Procurement Integrity Act. Aprobado na po sa third and final reading sa Senado.
6: Headlines. 5-year term para sa barangay at SK officials. Aprobado na sa second reading sa Kamara.
5: Headlines. Umano'y bomb threat dyan sa National University sa Pasay. Iniimbestigahan.
6: Headlines. Sasakyan na nahulog sa gumuhong tulay sa Tarlac na recover na.
5: Headlines. Palitang regional, toxic haze bumalot sa Metro Cebu. Ang klase mga katropa suspendido sa ilang lugar.
6: Headlines. Palitang international, 1.4 million students sa Indonesia lumipat sa class dahil sa haze.
5: Headlines. Showbiz, Elijah Canlaski ng permahiwalayan nila ni Miles Ocampo.
6: Headlines. Palitang sports, Alex Ayala pasok sa second round na US Open matapos pabagsakin si Mary Sturiana.

0: Ang panangalin na po ng Webes sa 3 na ng Setyembre 2026, live tayo sa XFM Manila. Sa pamamagitan po ng lahat ng XFM stations din, pwedeng mapakinggan ang XFM News Nationwide.
1: Katropa, tayo po'y live din na napapakinggan at napapanood sa ating pong XFM National 99.5 Mega Manila at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye, pinayuhan ng Department of Health, mga katropa, ang publiko na magsuot po ng face mask. At iwasan muna ang external activities dahil sa posibleng haze na maaaring makapekto sa air quality sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ayon sa DOH, mas dapat mag-ingat ng lalo tigit po yung mga bata, senior citizens, buntis at saka yung may mga sakit sa puso o concern sa baga. Samantala, ayon sa DNR, umabot sa very unhealthy ang air quality sa Bicol Region at Zamboanga Peninsula, habang acutely unhealthy naman sa Central Luzon at Northern Mindanao. Mas maayos naman ang air quality nararanasan ngayon sa Metro Manila, kung saan ilang lugar din na nasa

0: 34% ang nagsabing walang pagbabago sa kanilang pamumuhay, habang 33% naman ang nagsabing bumuti ito. Dahil dito, nasa zero ang net gainers score ng bansa na pasok sa fair rating ng SWS. Mas mataas ito ng 26% o points kumpara sa negative na 26 na naitala noong Marso 2026 at hudyat ng pagbaligtad sa tatlong magkakasunod na quarterly decline. Pinakamababa ang net gainers score sa Metro Manila sa negative 13 habang positive 4 sa Balance Luzon, positive 3 sa Mindanao at negative 1 sa Visayas. Isinagawa ang survey noong June 20 hanggang June 29 sa 1,200 adult nationwide.
1: XFM News Nationwide.
2: Katropa, bobo naman po yung tinatawag na public trust at saka satisfaction rating sa Senado sa second quarter ng taong ito, habang bahagyang tumaas naman ang rating po ng House of Representatives. Ayon sa Okta Research, mula 44% ng first quarter, bumaba sa 41% ang trust sa Senado, habang umakyat sa 27% ang distrust. Bumaba rin sa 38% ang satisfaction sa performance nila mula sa dating 42%. Samantala, tumaas naman sa 38%, mula 36% ang trust sa House of Representatives. Habang bumaba naman sa 28%, mula sa 33% ang distrust. Umakyat din sa 37%, mula 35% ang satisfaction daw sa performance ng Kamara. Isinagawa ang tugon ng Masa Survey nitong July 4 hanggang 11 sa may 1,200 adults respondent nationwide.
1: XFM News Nationwide.
0: Walang confidential funds na nakalaan sa proposed 2027 national budget ng Office of the Vice President ayon kay Palawan Representative Jose Alvarez, Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations. Sinabi ni Alvarez na hindi humiling ang OVP ng anumang confidential funds para sa susunod na taon. Anya, nasa discretion pa rin ito ng Pangulo kung bibigyan ng naturang pondo ang tanggapan. Iniharap kahapon ng OVP ang 787.204 million pesos na proposed national budget para sa 2027. Mas mababa kumpara sa 889.236 million pesos na 2026 allocation. Pinakamalaking bahagi nito ang 561.655 million pesos para sa maintenance and other operating expenses, habang 235.776 million naman para sa personnel services at 3.321 million pesos para sa capital outlay. Sa nasabing pagdinig, hindi rin pinabigyan ng komite ang hiling ni Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazal na bigyan din ng inter-parliamentary courtesy ang OVP gaya ng ipinagkaloob sa Office of the President. Matatanda na walang naging alokasyon ng confidential funds ang OVP ngayong 2026.
1: Hearing update. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Malugod na tinanggap mga katropa ng House leaders at impeachment prosecutors ang planong whole day proceedings sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na inaasahan po magpapabilis sa paglalahad ng ebidensya. Ayon kay Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V, mas mahaba man ang bawat hearing, posibleng mabawasan ang kabuang araw ng paglilitis. Target ng Senate Impeachment Court na magsimula ng alas 10 na umaga ang mga whole day session, at kung kinakailangan, umabot hanggang gabi para makapaghanap o makapagharap ng dalawa o tatlong witnesses kada trial date. Sinabi naman ni House Prosecutor Terry Ridon na handa silang maglahad ng hanggang tatlong testigo kada araw, habang maaari pa rin mapabilis ang proseso kung magkakaroon ng stipulation sa pagitan ng prosecution at defense. Kasalukuyang inilalahad ng prosecution ng ebidensya sa Article 1 na may kaugnayan po sa money irregularidad sa 612 million pesos na confidential funds sa OVP at sa DepEd.
1: XFM News Nationwide.
0: Senador Jinggo Estrada nakasaklay sa pagharap sa Sandigan Bayan. Senador Rodante Marcoleta pinayagan naman na magpa-medical check-up. Narito ang report.
1: Live report.
0: Nakasaklay na dumating si Senador Jinggo Estrada sa Sandigan Bayan ngayong Setyembre 3 para sa kanyang arraignment sa mga kasong plunder at graft. Sa arraignment, tumanggi si Estrada na pumasok ng plea sa mga kasong kinakaharap niya sa Sandigan Bayan 5th Division. Samantala, handa ang kampo ni Estrada na gamitin ang lahat ng legal na hakbang upang tutulan ang desisyon na alisin

0: Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang co-accused sa kaso. Ayon kay Estrada, nasa kanya naman ang desisyon kung sasailalim siya sa operasyon sa kanyang kaliwang tuhod batay sa payo ng kanyang doktor. Samantala, pinayagan naman ang Sandigan Bayan 3rd Division si Senador Dante Marcoleta na sumailalim sa isang araw na medical check-up matapos sumiling ng medical furlough ang kanyang kampo. Ayon sa kanyang mga abogado, nakararanas si Marcoleta ng stage 2 hypertension at paglaki ng prostate. Inaprobahan ni Associate Justice Carl Miranda, chairperson ng 3rd Division, ang kahilingan. Nahaharap si Marcoleta kasama sina dating Representative Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray sa kasong plunder kaugnay ng Umanoy. 75 million pesos campaign donation na natanggap niya habang party list lawmaker. Ayon sa mga prosecutor, hindi Umanoy ito idireklara sa kanyang financial at campaign disclosures. Lahat ng mga akusado ay nag-plead ng not guilty sa kasong plunder. Katropa sa balita, Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, sinuri po na House Committee on Appropriations ang proposed 2027 budget ng Commission on Elections. Gayun din ang Civil Service Commission kung saan iginiit ng mga mambabatas ang sapat na pondo para sa malinis na halalan at modernong civil service. Suportado ng panel ang pagbalik sa 44.7 billion pesos budget request ng COMELEC na nabawasan ng 34% at naging 29.5 billion pesos sa 2027 National Expenditure Program. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, kailangan po ang dagdag na pondo para sa paghanda sa 2028 elections. Kabilang dyan ang dagdag na voting precincts, automated election machines, ballot printing at deployment ng election materials. Inaasahan maabot sa 74 million ang registered voters pagsapit ng 2028. Samantala, pinag-aaralan din ng panel ang 4.04 billion pesos na proposed budget ng CSC. Mas mataas siya ng 1.145 billion pesos kumpara sa 2026 allocation. Gagamitin po ang pondo sa modernization ng government human resource systems, professionalization at digitization ng personnel management.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaprobahan ng House of Representatives sa second reading ang panukalang batas na magpapalawig sa termino ng barangay at sangguniang kabataan officials mula 4-5 taon. Sa ilalim ng House Bill Number 10971, lilimitahan din sa 2 consecutive terms ang mga barangay officials. Hindi na rin maaaring tumakbo sa parehong posisyon sa 2028 BSKE. Ang mga kasalukuyang nasa 3 termino. Kung magiging batas, itatakda ang susunod na barangay at SK elections sa 2 Lunes ng November 2028 at gagawin itong kada 5 taon. May amyenda rin na magpapanatili sa COMELEC ng hindi nagamit na pondo para sa BSKE bilang continuing appropriation para sa paghahanda sa 2028 national at local elections. Ang nasabing bill ay kasalukuyan pang panukala na kailangan maaprobahan sa third and final reading sa Kamara, talakayin sa Senado at malagdaan ng Pangulo bago maging isang ganap na batas.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaprobahan ng Senado sa third and final reading ang Government Contracting and Procurement Integrity Act. Nagbabawal po ito mga katropa sa mga kamag-anak ng covered government officials at personnel hanggang fourth civil degree na lumahok sa mga government contract. Nakakuha ang Senate Bill Number 1962 ng 15-0 votes at walang abstention sa plenary session kahapon. Sakop ng panukala ang procurement para sa supplies, services, infrastructure, projects, joint ventures, public-private partnerships at iba pang kasundong gumagamit ng pondo o ari-arian ng gobyerno. Bawal din sa mga disqualified relatives ang subcontracting, consortiums at iba pang business arrangement kaugnay po ng government contracts. Kailangan din magsumite ng sworn affidavit ang private entities na nagpapatunay na wala silang prohibited relationship sa mga covered officials. Sa ilalim ng panukala, mga katropa, maaaring makulong ng 1-3 taon. Pagmultahin ay nibaba sa 100,000 pesos at tuloy ang madisqualify sa government procurement ang mga lalabag. Maaari din pong mapatawa ng kaparehong parusa at perpetual disqualification sa public office sa mga opisyal na responsable.
1: XFM News Nationwide.
0: DepEd, dinikayat ang mga paaralan na gamitin ang bagong tool kontra sa kuna. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Hinimok ni Education Secretary Sonny Ungara ang mga punong guro, guro at disaster response coordinators ng mga pampublikong paaralan na gamitin ang Project Litas Plus bilang bahagi ng kanilang paghahanda laban sa mga sakuna. Ayon kay Ungara, makatutulong ang bagong hazard assessment tool upang maagap na matukoy ang mga panganib at paggawa ng tamang hakbang para maprotektahan ang mga mag-aaral at mabawasan ang pagkaantala ng klase gamit ang teknolohiya at datos sa panahon at geological na panganib na layunin na ang Litas Plus na bigyan ng mga paaralan na mas mabilis at mas malinaw na impormasyon para sa mas litas at paglugon sa kalamidad. Para sa nagkakaya sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kapropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Isinagawa sa buong bansa ang National Simultaneous School Safety Drill. Layunin pala kasi ng kahandaan at response capacity ng mga paaralan sa iba't ibang emergency at insidente ng pag-atake. Naging host school ang Carlos F. Gonzalez High School dyan sa Bulacan. Dinaluhan din ni DILGSEC John Vic Remulla at Deped USEC Malcolm Garma at si Assistant Sec Jocelyn Andaya. Bahagi po ito mga katropa ng School Safety Contingency Plan ng DepEd para daw ma-check ang kaligtasan, dignidad at psychosocial well-being ng mga mag-aaral. Gayun din po ang pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral sa oras ng emergency.
1: XFM News Nationwide.
0: Iimbestigahan ng polisya ang umano'y bomb threat na natanggap ng National University Mall of Asia sa Pasay City. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, agad na iniulat ng isang tauhan ng safety office ng NU sa pulisyang natanggap nitong banta sa Messenger na nakapost sa Facebook page pasado alas 7:40 kaninang umaga. Agad namang idineploy sa lugar ang mga Pasay EOD, K9 Unit, Bureau of Fire Protection at mga investigador para sa assessment at verifikasyon ng nasabing banta. Dahil dito agad na sinuspindi ng NU ang kanilang morning face-to-face classes at inilipat sa remote synchronous learning habang babalik naman sa on-site ang mga estudyante mamayang alauna ng hapon. Sa ngayon, sinusubukan ng pulisya na tukuyin kung sino ang nasa likod ng umano'y pagbabanta sa paaralan.
1: XFM News Nationwide.
2: Nakuha na, na-retrieve na po mga katropa ng Philippine Coast Guard. Kaya din ang Tarlac PDRRMO at yung pangtanggapang nagtulong-tulong yung SUV na yan na lumubog o nahulog sa Tarlac River noong September 2. Kinumpirma na may-ari na ito ang parehong sasakyang nahulog sa ilog matapos po ang partial collapse na Agana Bridge noong August 29. Una nang sinubukang iahon ang sasakyan gamit po ang crane bandang alas 2 ng hapon kahapon, ngunit hindi ito nahila mula sa riverbed kaya't gumamit ng mas malaking crane. Patuloy naman ang surface search ng Coast Guard para po sa dalawang pasaherong nawawala pa rin.
1: Mabilis

0: Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12, 18 na ang oras sa XFM News Nationwide na napapahinggan po sa XFM Cebu, XFM Bayugan, XFM Malaybalay, at XFM Ipil Sampuanga Sibugay.
0: Balitang Regional.
1: Diretso tayo sa Cebu, katropa, toxic haze. Bumalot din po sa Metro Cebu. Yung klase ay suspendido sa ilang lugar. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
2: Sa Metro Cebu ang makapal na usok o toxic haze na mula sa Forest Fire sa Kalimantan, Indonesia, dahilan upang suspindihin ang face-to-face classes sa ilang lugar matapos lumala ang kalidad ng hangin. Ayon sa Environmental Management Bureau o EMB7, bumalo sa 241 ngayong Huwebes ng umaga ang air quality index sa Central Visayas na nasa antas na acutely unhealthy. Sa Cebu City, sinuspindi ang face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan mula alas 2 ng hapon ng Miyerkules hanggang ngayong Huwebes. Suspindido rin ngayon ang face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Lapu-Lapu City. Samantala, suspindido naman ang in-person classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa Talisay City, gayon din sa Carcar City at Bayan ng Mingganilla. Sa halip na face-to-face classes, gagamit ang mga paaralan ng alternative learning modalities gaya ng modular at online asynchronous classes. Pinayuhan naman ng Department of Health Central Visayas o DOH 7 ang publiko na limitahan muna ang paglabas at mga outdoor activity habang nanatiling delikado ang kalidad ng hangin. Ayon sa DOH 7, nakahanda rin ang mga health facilities sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng makakaranas ng problema sa paghinga. Hiniling naman ng Cebu City Government sa mga pribadong kumpanya at tanggapan na payagan muna mag-work from home ang mga non-essential at office-based employees habang nananatiling masama ang air quality. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa, ang Almi Mata, XFM News.
3: Very unhealthy na kalidad ng hangin nararanasan sa Bacolod City at La Castellana sa Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Naitala ang very unhealthy na kalidad ng hangin sa Bacolod City at munisipalidad ng La Castellana sa Negros Occidental dahil sa haze na pinaniniwala ang nagmumula sa sunog sa Indonesia at tinatangay ng hanging habag at papuntang Pilipinas. Kahapon alas 8 ng umaga, Setyembre 2, na-experyensyahan na record sa Bacolod City ang very unhealthy na kalidad ng hangin. Nakita rin ang yellowish na kalangitan dahil sa nasabing haze sa Bacolod. Ayon sa Environmental Management Bureau Negros Island Region o EMBNIR at mga opisyal ng Disaster Risk Reduction, pinapayuhan ang publiko na magsuot ng well-fitting face mask, limitahan ang mga outdoor activities at manatili sa loob ng bahay kung kinakailangan, lalo na ang mga may problema sa baga at lalamunan. Maaaring magdulot ang nasabing haze ayon sa pahayag sa pangangalay at pananakit ng ulo, matinding pag-ubo at iritasyon sa lalamunan na maaaring humantong sa sipon. Hinikayat din ang publiko na protektahan ang kanilang mga mata at manatiling updated sa mga pinakabagong abiso hinggil sa kalidad ng hangin sa Bacolod, La Castellana at iba pang LGU sa Negros Occidental. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario at FM News.
1: 12 kabayan sa Veterans Village, Iloilo City, nasunog. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
5: Gutted ang limang kabahayan at pito ang partially damaged sa sunog sa Barangay Veterans Village City Proper, Iloilo City. Hindi mababa sa 20 pamilya o 94 na mga individual ang naapektuhan. Ayon sa mga residente na sumiklab ang apoy, ilang minuto lang matapos bumalik ang supply ng kuryente. Napagalamang malimit ang isinasagawang manual load dropping ng National Grid Corporation of the Philippines sa Visayas. Unang nasunog ay ang boarding house ng pamilya Gubac. pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers ang mga apektado. Samantala, wala namang nasugatan o namatay sa insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
3: Babae nakitang patay kasamang pamangkin, patuloy na pinaghahanap sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
4: Report. Patuloy ngayon ang paghahanap ng mga otoridad sa isang batang kasama ng isang babae na natagpo ang bangkay sa liblib na bahagi ng La Torre South, Bayambang, Nueva Vizcaya noong unang araw ng Setyembre. Ang biktima ay isang 29 anyos na babae kasamang isang 11 anyos na pamangkin na lalaki na hanggang ngayon ay nawawala pa. Ayon sa kaanak ng biktima, muli ito nakita noong August 27 ng mga lakad kasamang kanyang pamangkin na sakay ng isang kolong-kolong. Sinubukan naman ang tawagan at i-text ang mister nito ang babae, bagamat wala o manong sagot ang biktima hanggang sa makita na lamang itong patay. Isang construction worker naman ang nakikita sa bangkay ng mapadaan ng saksi sa madumong bahagi ng lugar malapit sa pinapasukang construction site na naaagnas na. Posible o manong sinaka ng babae batay sa tali na nakita sa leg nito na maaaring dahilan ng kanyang pagkasawi. Batay sa mga kapulisan ng Bayumbong, bago pa man matagpuan ang bangkay ay una nang nakita ang kolong-kolong na sakay ng magtsahin sa barangay Masok sa bayan pa rin ng Bayumbong, bago pa man makita ang bangkay nito na nasa 1 kilometro ang layo mula sa lugar kung saan ito nakita. Ngayon ay patuloy pagsisiyasat ang mga otoridad sa nasabing insidente at paghahanap sa nawawala pa rin batang lalaki. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Dito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
1: At Katropa, pamuli isang dekada anibersaryo po ng Rojas Night Market Bombing. Binita sa Davao City. At si Mayor Baste Duterte, no comment sa mga pambabatikos naman. Sa tropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM, Davao. Live
6: sama-samang ginunita ng Davao City LGU, Davao City Police Office, mga survivors at mga naiwang pamilya ang ika-isang dekada na anibersaryo ng Rojas Night Market bombing mula nang nangyari ito noong September 2, 2016 na ikinasawi ng 15 katao at marami ang sugatan. Pinangunahan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang nasabing aktibidad kahapon na ginanap sa Rojas Street, Barangay 34-D nitong lungsod kung saan nag-alay ito ng mga panalangin, mga bulaklak at kandila. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng alkalde ang kahalagahan ng pananatiling mabuti, magalang at mapagmahal sa kapwa upang maiwasan ang tunggalian. Pinasalamatan din ni Mayor Baste ang pulisya, militar at iba pang kawani ng gobyerno sa kanilang mga pagsisikap na protektahan at panatilihin ang seguridad sa buong lungsod. Hinimok din niya ang mga naiwang pamilya na magpatuloy sa kanilang buhay na nananatiling matatag at mapayapa. Sa kabilang banda, sa isang panayam naman, sinabi ng alkalde na no comment na lamang ito sa mga pangyayari ngayon sa Metro Manila sa kabila ng pambabatikos na ang Davao City ang epicenter ng korupsyon at ehemplo ng pagkalubog sa baha. Sa halip na sabayan ang mga paninira, hamon umano ni Mayor Baste sa mga nambabatikos na samahan ng kaukulang ebidensya ang mga akusasyon laban sa Davao City. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Sa tropang Brian, tuloy na nakalabas ng PAR ang Tropical Storm Pilandok, bandang alas 4:30 na madaling araw ngayong Webes.
3: Sa tropang body, ayon sa PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo na may international name na Crovan. 1,050 kilometers silangang hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hanging 75 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 90 kilometers per hour.
1: Samantala, binabantayan po mga katropa sa labas ng bansa ang Tropical Storm Saudel at isang low pressure area dyan sa Pacific Ocean.
3: Ayon sa PAGASA, walang direktang epekto sa bansa ang tatlong weather systems.
1: At habagat pa rin naman ang nagdadala pangunahin na mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng bansa, partikular sa Luzon at Visayas.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:44 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 6:07 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Ihatid po sa atin to katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Umabot na sa 1.43 milyong estudyante sa 6 na probinsya ng Indonesia. Ang lumipat muna sa online learning dahil sa hindi magandang air quality dulot po ng forest at land fires. Ayon sa Education Ministry, nasa 12,874 schools ang nagsasagawa na ng remote learning mula August 31 hanggang September 4. Pinakamarami siyempre ang nasa West Kalimantan, may 1.1 million. Sinabi ng Education Ministry na pinapatupad ang online classes kapag lumagpas na sa 200 ang Air Pollution Standard Index sa ilang lugar.
0: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ni Elijah Canlas na hiwalay na sila ng aktres na si Miles Ocampo matapos ang ilang linggong espekulasyon tungkol sa kanilang relasyon. Sa panayam kay OG Diaz, sinabi ni Elijah na nagpasya siyang magsalita para matapos na ang mga haka-haka, ngunit tumangging magbigay ng detalye bilang respeto kay Miles at sa kanilang naging relasyon. Ayon sa aktor, mutual at amicable ang kanilang paghihiwalay at wala siyang galit kay Miles habang hiniling din niya sa publiko na bigyan sila ng panahon para makapag-heal. Matatandaan na umabot sa 5 taon ang relasyon ng dalawa. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports!
1: Atid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Hoy, congratulations! Pasok sa second round ng US Open si Alex Ayala matapos talunin ang American player na si Mary Stoyanna. Sa score, 6-1, 6-2 sa Louis Armstrong Stadium dyan sa New York. At makakarap naman po niya sa susunod na round ang Ukrainian na si Oleksandra Olikinkova na tumalo kay Ayala sa Strasbourg Open noong Mayo. Tuloy ang magandang takbo ng career ni Ayala matapos niyang makuha ang una niyang WTA title sa DC Open at umakyat din sa career high na world number 18.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide, katropa. September 3, araw po ng Webes 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
3: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
0: Balita sa buong Pilipinas, sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
8: XFM.
9: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold? Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold? Mambibili sa inyong mga suki butika.
10: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See full terms for details. Promo period kaming March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02938 series of 2026. Drink responsibly.
11: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang, sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment.
8: Born for happiness.
15: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Softgel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus Softgel. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
18: para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
19: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
20: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
21: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
22: Ako si Gina Tirador, nag-i-star sa Asiko Subdivision, Barangay Kamale Garo, Iloilo City. Nagkapasalamat gid ako sang dako sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako nga nanag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
21: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
23: Kung mamati ka sa XFM.
24: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila akong agi.
23: Kung mamati ka sa XFM.
24: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
25: Yeehaw!
26: XFM.
25: Patropa mo!
24: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukinaton, nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sini ikayong lawas? Kamusta ang inyo sini paningkay-singkay? Magluwas nga ginasiling ta, importante buhi. Mas manami pagid magkabuhi kun wala kabalatian. Hindi mo gidman mapunggan kung kaysa nagabalatian ka gidman. Ang importante dari nga malayo ikaw sa malala nga pamalatian. Kay maghambal gani kita nga malala nga pamalatian, delikado na na eh. Ang pinaka sadsaran sinitanan nga samtang buhi kita, saguron tabing lawas ta indeng bisyo, kay kun kaysa iban na mas more sa bisyo. Napabayan ikaw ang lawas, ginasagod lang kung may masakit na. Samtang wala pa kita sa masakit, amo na ang manami nga pagsagod sa lawas ta kung sa mga salakyan pa low maintenance. Gamay lang maintenance mo, kay change oil lang mo. Babaka lang kada for the, from time to time sa mga bushing, spare parts sabi sa mga guba-guba da. Sang sa maglala, nagid ang balatian nga. Maglala, nagid balang guba, ya? Na kinanglan mo na hambalon nga, ah, dahil hindi nagin madisponihan, may bakal ko bago. Kaya lang sa lakyan, may bago, may kasa, may baklan ka. Kabuhi tawa ay. So ang pinakimportante sa gurun ta, paano sa gurun? Pinagi sa aton lifestyle, sakto nga lifestyle, kag masustansya nga mapagkaon, dapat ang una nato sila ipasulod. Ang programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan sini nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, amuman sa Negros Island Region. Basi kung may mga palamakutanon kamo dara, may mga queries bala, may mga gusto kamo maklaruhan, di kamo magkahuya, i-text lang ina sa ato sini nga text hotline 0950-975-6970 or hindi gani i-comment sa ato sini nga live Facebook streaming or EPM sa ato sining Facebook page. Sa Facebook page sa inyo sining ginapamatian ng XFM stations, pero mas maayo gid kon idiretso ninyo sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa ato sining pagparagad as usual, upo na ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sir nga pagpangalagad. Siyempre, kumusta sa liwat sa aton sir mga suki nga mga tagparamati? Kag-ari naman kami ni Sir Josil, nagapanambalik para sa paghatag sa inyo na sa pila sini ka mga panugyan, pila sini ka question. Simple, ayan yung mga tips pero makahatag no, sa ginatawag remedyo and even solusyon sa aton sir magidabatyag sa kalawasan.
0: And sa ato sir nga pagparagad, isa naman ka topiko nga mon sini nga ginpreparar. Ini may kang tanan sa isa sa pinaka masiling naton sa ning una nga ginagamit tagid every now and then nga parte sa ato sa ning lawas. You know, mo ning pinaka importante sa tanan kay ang aton nga gana sa tanan nga ginahimo ta pati sa pagkaon ta diri nagaumpisa ang ato sa ning mata. Kay may ara kon kaysa mga pagkaon nami ang plating, nami blablag plaster, nami ang kulor. Pagkatapos makahambal ikaw, namit guro jaay. Pero lugar mo testingan, hindi gali nami. So ang una nga nag-apresyar sina, ang ato sa ringa mata. Amo na ka-importante ang ato sa ringa mata eh, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil, no? Kag hindi lamang sa pagkaon eh. In fact, ma-appreciate gid naton siguro Sir Josil, no? Sang maayo gid ang ato sa ringa pandulukan kung nagkakadiferensya ng ato sa ringa mata.
0: No. Hindi mo kuno ma-appreciate ang sanag kung wala sang dulom.
1: Correct, Sir Josil. Di, pero okay na na, Sir Josil. Eh. Kung dulom, like madulman kita, may brown out or sa gabi.
0: Oo.
1: Pero ang problema, Sir Josil, kung mismo ang suga o kung ang aton sa nga bintana sa aton sa nga kabuhi, sa aton sa nga lawas, ang permanente na gini ang magkadiprensya pakadto sa pagdulom.
0: Kay tanan apiktado na kung dulom na imong panulukan, kay pareos na kung gabi ang iban niya nagadalagan pa iya sa tunga sang katalunan, kay makita pa nila ang alagyan.
1: Mm-hmm.
0: Ang imo iya ginawa mo nagpangapkap.
1: Correct, Sir Josil. Kag ting iban sini, tungod sa siguro Sir Josil, ti maka-adjust naman samtang may problema sa panulukan, ti nakabisado na nilang ila sa nga palibot.
0: Mm.
1: Pero pinaka-point na ton, dari, may mga problema sa aton sa ringa lawas, particularmente sa aton sa ringa mata, nga mahimo tungod sa aton sa ringa kapabayaan or pag-abusar man sa aton sa ringa lawas or pilaman ka mga kakulangan nga dapat kung tani naton himuon para mapreserbar ang aton sarinya mata kag panulukan naton.
0: Kay una sa tanan nag set in diri primero nag blur ang ato sarinya pananawan. Ang iban maka unay malawig tulok sa mga masanag nga mga espasyo. Ang iban sini kon magtulok sa masanag nga espasyo, blur na ang iya sini nga pananawan, hindi iya nagidla fully ma-appreciate ang sanag. Iban sini nagakasilaw na gani dukleyo kon masanag na gidi.
1: Correct Sir Jocelyn, no? Pero may ara man sang blurry vision nga nagabalik man niya sa normal Sir Josil. Medyo nagaburonsubong sa kung ano man niya mga contributory factor abe. Nya kung mapahawayan mo, mabalik man lang iya sa normal ang panulok mo. Kung nang kaathag sa aton sa panulukan, ang problema sa ni Sir Josil kon permanente na bala. Ang pagburon sa aton sa panulukan kag pwede kita or mahimo kag dako ang risgo Sir Josil nga nag-umbisala na sa pagburon pakadto sa paglala pagdugang sa makomplikasyon ng problema sa mata.
0: May duha kita kay himplo sina nga nagaburon ang pananawan mo pro gabalik man Dok Leo mo. Number one sina kun sobra kag gidla kakig. Daw hindi ka nakakita sa tao, amo nang hambal kon kaysa sa ibang tao, insakto na kay siling niya nagakinikini ng pananawan ko siya daw subay na lang ikaw sa panulukan ko.
1: Correct Sir Jocelyn, no? Kung may mga expression ba ganyan ng iban nga kung niya nahimo yung hindi dapat mahimo, kaya nagplanulong panulok ya.
0: Ang isa ka pala nulong sa panulok, Dok Leo, magutman ka bala?
1: Isa pa gid.
0: Oo. Kay kung magutman ka, not until lang masatisfy ka sang kaon, hindi magbalik sang mayad ang panulok mo.
1: Ay, kakita ka na kung nasa nabituon mo.
0: Pero tiyato ni Hambalan ang ginatawag na ito sa ninyo, blurry vision. Pero kung i-classify na ito, ano balatian ni Dok Leo?
1: Actually, blurry vision, Sir Jocelyn, hindi ni siya balatian, kundi sa masami, sintomas, kung sintoma ni siya.
0: Ay, see. So, butamalon siya niya, ano lang na, ha? Signs and symptoms. May mas malala pa posibleng balatian ikaw dira sa pagpalanulom lang sa panulok, Dok Leo?
1: Correct, Sir Jocelyn. Or, basi may mga lifestyle kita ba lang hindi paborable sa ton mata, na sobrahan na ton sini, nga ginabalik-balik sa lawas, nga hindi na kontani, dapat, ano? Kag may mga kakulangan man mahimo, Sir Jocelyn, nga way man na ito nahimo, nga nagresulta sa pagproblema na ito sa aton sa ringa panulukan. Particularmente, ang pagburon sa aton sa ringa panulok.
0: Ang isa diri ka masami sininga pala magutano nunahan ko nang adaan Dok Leo. Siling niya tidaw nami mansagod ko sa mata ko ang problema siya kung magpungko ko pag tindo ko gulpi ka pala nulong panulo ko haw.
1: Lain naman niya Sir Jocelyn nga problema no. Posible may circulation problem ina sa iya. Labot ina iya sa circulation sa dugo or basi sa imo man sining kaugatan nga may problema man dira sa sulod. Kung ang pagpalanulom sa panulok mo, pagkagulpi ka yan naghulag, posible Sir Jocelyn, may labot sa sirkulasyon. Pero para sigurado, mas manami kon makapakonsulta gin.
0: Amo na pinaka-importante sa tanan, hindi nyo pagpasubali kay ang mata tamak importante kay una sa tanan, kung mga hindi ka nakakita, just like for example lang ato sinang mga blind o kung mga bulag bala, ano lang ang nagapagana sa ila, nagapukaw gana nila magkaon. No? Number one, ang usbong lang sang pagkaon. Kung nanamian sila sang usbong, butamalon, nanamitan sila.
1: Pero sa kilala to Sir Jocelyn nga once gani karon nga makapanimaho siya, paktan niya ng Santon Gold Coffee Mix na.
0: Kilala ya mo sa usbong pa lang. So mo nang importante tipigan ta nga to sa ninyo mata. Kag magpakonsulta kita gilayon kung makabatsa kita sang blurry vision kay basi may malala kamodang balatian pamangkot ti mahal ang doktor ay may libre nga konsultasyon abi kun makapasyudad sang Iloilo kamo hapit kamo sa Yes to Health Wellness Center ara da sa Yulu Street tubangin na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper libre dira ang konsultasyon kay may ara kita dira consultant Dok Leo.
1: Correct Sir Jocelyn, no? Kay mas manamigid hindi na kita maghulat nga may sintomas kita nga mabatsyagan. Antes kita magkadto kag mahimo magsalasala kita kun matukiban naton nga medyo malala nang aton sa ninyo kahimtangan kami mga silent organs kita Sir Jocelyn. Hindi kita makabadyag sa sintomas sa primero, pero damo lang na katingala, oy, may problema na ako sa liver, may problema ako sa kidney, may problema ako sa panulukan, may problema ako sa mata. Mas manami regular, Sir Jocelyn, nga check-up. Di ano gid ba lang magkadto katadara sa Yes to Health Wellness Center? Bisan butang naton, kung hindi naton mahimo nga every quarter, every 3 months. Mm. Pero may araw kadto, Sir Josiel, regular gid yan nga naga...
0: Monthly, eh?
1: Yes, Sir Josiel. Oh. Naga-monitor siya sa nga ikayang lawas, especially pag-abot sa nutritional therapy, nga ginahatag dira sa Yes to Health Wellness Center. At least man lang, makapacheck ka mo twice a year man lang, Sir Josiel.
0: At least, ha?
1: Yes, for
0: pero
1: monitoring.
0: Pero mas better kon every month.
1: Pinakamanami, again.
0: Oo, totalo ay makamubayran. Mm-hmm. Kung gusto ninyo, the program of supplementation, nambal nga, tinuga kurap-kurap ng mata kuhaw. Kung may laboratory results ka mo, dalaan nyo da, para nga mag-guidean pagid ka mo sang proper nutritional therapy, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Katimiyara, kita sa mga ma-encounter nga dadugay na natin mala nakitaan, Sir Josiel.
0: Oh.
1: Last nga kita ay bla, like, 4 months ago, 6 months ago, siling ka nga, uy, kapabasyar ka mabalik. May ginabatsyag naman, Dok, mo.
0: Ayon ang problema to sa aton. Why kita may ginabatsyag? Hindi kita kadumdum sa eksperto kag magpa-check up. Pero may proper health care and pamagi para matipigan ta ato sa nga mata, ha? Ari, amuning aton sa nidari nga gina-encourage sa inyo. Sa mga masami bala nag-focus sa trabaho nila, tubang sa computer, or if not, ara ka mo sa kundiin manda nga lugar nga tama kasanag, balang expose ka mo sa silag sa adlaw, labi na gid ang mga nagatubang sa gadget. Ang himuon ninyo is the 20-20 rule. Every 20 minutes, close your eyes, around 20 seconds, and then muklato ninyo, tulog ka mo sa malayo, not less than 20 feet away. Ina actually just to relax lang, Dok Leo, sang matata. Buta mo lusin, break time bala, merienda time, makarelax ikaw, makareload ikaw, hambal nila bala, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kag manami, gid, purposely, samtang naga ginahimo na to ining 20-20-20 break, Sir Josiel.
0: Mm.
1: Kung nagatanaw kita sa malayo, like mga 20 feet ang kalayoon sila, sabayan naton, Sir Josiel, sa pag-gisap-gisap man sa aton sa nga mata para malubricate ang aton mismo sa nga mata.
0: Kaya may ikaduha na ini nga hirita, ha? May ara nga nagareklamo sini. Sila nga kun mata, sila nga nagahapdus. Pagkatapos sila nga daw kanami lang permi, usugun. In short, sini, kung maghapdos, kulang sa lubrication ini, Dok Leo?
1: Isa man, Sir Josiel, sa kabangdanan.
0: Or basic kung may mga infeksyon na nga nag-igo sa mataya.
1: Lain pag din na yung kausa o kung concern pag yun.
0: Oo. Pero speaking about eye health na to, Dok Leo, unahan ko na nga daan, ining party sa ginatawag nga dry eye syndrome. Anong mabatsyagan sa katawo sini?
1: Makabatsyag, Sir Josiel, sa sini sa pagburon man sa yasining panulukan. Pero temporaryo lang ni Sir Josiel, ha? Hindi man saling permanente, gid nga magburon ang imo sining panulok, especially kung tuman ka bala katutok, Sir Josiel, sa imo ginabasa, sa imo sinigina tanaw. Temporary malang ini siya nga, kung makapahuay imo sining mata, mabalik man isa sa normal. Ang problem na sa Sir Josiel, kung ang mga gawi bala naton nga nag-contribute diri, ang hindi naton ma-check man.
0: Oh. So kung may break time gani kita iya para sa relaxation and para makareload, tawag naton bala. Makapahuway-huway, makabreak kita ang mata naton nagakinanglan man. The rest of the organs nagakinanglan man na pariyo sabi sa nga to sa ning digestive system. Nagakinanglan man na sa break nga siya pwede mga inugtulog mo nasnuibis gabi, hindi na ko pagsudli. Gakinanglan man na sa break. Ang aton mata nagakinanglan man sa break. That's why nga importante kahibalo kita kung paano naton iparelax ang ato sa nga mata, especially intense ang demand bala. Kinang lanon dagit may talapuson kita nga report, research, or inigani kung kaysa ga sa paradok, Leo. Nga basi kung makapaldo ako sa sunod kong pindot na.
1: Skatan. Pero ang problem sa ni Sir Josiel, no? Like speaking, bala sang dry eye syndrome. Hindi na natin paghulaton yung maglala, bala Sir Josiel. Hindi lamang ang aton sining panulukan ang nagaburon. Kundi basi maglabot bala sa nagainit ng aton sining mata. Nagasakit ng aton sining mata. Kung padayo natin yung mapabayaan, tungod nga ang kapasidad sa aton sa nga mata sa pag-producer sa luha, Sir Josiel, bala, afektado na bala. Isa man sina sa ginatawag contributory factor, dira, mahimo ang tuman na ito ng exposure sa gadget. Kati Basi pa man lang maka-jackpot ah.
0: Oo.
1: Pulaw-pulawan ta ni.
0: Ah, bisa na tuyo do ginamurarat nang mata. Na basi masundan.
1: Oy ka balogin pa kwan lang. Patilaw-tilaw lang.
0: Tilaw lang pero unknown to you. Samtang very intense ang inyo sini nga focus sa inyo sini mga gadget, cellphones, sa pagtan-aw dira kun anong ginatan-aw ninyo, sa paghampang dira kun ano man ginahampang ninyo. Unknown to you nga haluson kamo makapisok, Doc Leo.
1: Correct.
0: Focus na focus, so ay pisok-pisok. Amo na kon kaisa, ang iba nagatulo ang luha. Bangod kay ti ang guwayo sina, na overused ang imo sininga mata, Doc Leo.
1: Correct, Sir Joseph. Kati ang purpose ng luha, isama sila sa pag-lubricate man sa aton sininga mata. Boto man ang balon sinati, may mo nagamala naman ang aton sininga mata.
0: Actually, may ara ako nabasahan gani sini, Doc Leo. Sa mga happy life yang mga pamilya ha.
1: Mm-hmm.
0: Ining talagsa balay ka makabalo makabati nga nagagamo naginaway pa naghibi pero it is necessary kinang lanon gali nga makatulo ang aton luha gahibi man kita kunwa ay kinahanglan gali nga magtulo man ang luha naton within a certain period of time.
1: Mm-hmm.
0: Kay isa ina ka pamaagi para gali nga mahugasan ang linti man sa aton mata, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kay isa man na sa purpose mo sa ginatawag pagluha sa aton sa ninyo mata para nga mahugasan ang aton sa ninyo mata. Pero manami, Sir Josel, ikaw nang pagluha tani tungkol sa purpose ng paghugas sa mata.
0: Mm.
1: Hindi lang magluha ka, Sir Josel, sa klain sa buot bala.
0: Ninga, bedala nga pilis ngoon. Ang Manila, hindi lang magluha. Luha lang ang luha tungkol sa kalipay.
1: Correct.
0: Hindi lang magluha kung nung kasamo sa sipon.
1: Kagluha, kung nabala, Sir Josel, nga 1% tubi, 99% kalain sa buot.
0: Pero ang kinanglanon bagid natin that is ang supplementation, proper supplementation eh. Pero ang pamangkot si ni Doc Leo, just like may supplement kita to maintain good eyesight. Hindi magburo na to sininga pananaawan sa madali madasig nga tinion. Pero ang pamangkot si ni Doc Leo, just like for example the Visionix Plus. Dina anong maayo sininga pagtake out? Gabatsyag ka na buron mata mo or antes magburon ang mata mo, Doc Leo?
1: Actually, diri sa aton, Balancer Josil, nga pagpangalagad, since are kita sa patag-iasang naturopathy or naturopathic medicine, ang aton, gidabi nga tinguha, diri ma-maintain na aton ang mayong lawas. Hindi nga nag-maintain kita sa kung ano man na giniinom na aton, kung may ginabatsyag na kita, lain naman inayang istorya. Amugani nga nga aton, sir nga tutok is supplementation. Balan mo kung nag-ambang kita, Sir Joseph, nga supplementation, iba inaya sa medication na ginatawag. Mag-ambang kita supplementation, ginasuplementohan ng aton, sir nga lawas, para maintain ang mayo na aton, sir nga kondisyon. Pero kung may balatian na kita, kinanglan na naton sa ning medication. So din pilion naton. So kung na Kuya Sir Josel, dirigi ko sa supplementation. Supplementuhan ko sa nagkakaigong antioxidant, vitamina, minerales ng akon sa ning mata para nga malikawan kung nga magka-problema, lakip na ang pagburon sa akon sa ning panulok. That's why, may inom ako sa Visionix Plus Soft Gel Capsule.
0: Masami sining hurubaton bala, Doc Leo. Sa mga may edad-edad na. May mga nakatapak na 40 and up.
1: Mm-hmm.
0: Siling niya tisang una siya kalabot man o tsinta siling niyang lulo ko ay man gani ganti para ko na kakita pa man ko na kaapo na kagkakilala pa man sa itsura sang apoyat o tsinta anyos ngang iban hindi nakakita, Doc Leo.
1: Balan mo, Sir Joseph, kadamo eh. Kadamo, kita sin dapat sinikonsiderar.
0: Mm.
1: Pwede nga makita, pero ano nga klase ang aton sa ni kung paano kita makakita or makakita man ganin ng gaburon, Sir Josel mo. Makakita man ganin na dami nagahagyon-hagyon na lang mo. Pero ang ginaminblan na to, Sir Josel, at least klaro, bala kong tani. Pag-abot bala sa inyo sa mga cellphone, bala, once nga mag-click ka mo sa inyo sa inyong camera, bala. Kita nyo ganin, kung medyo madiprensya ganin sa inyo sa inyong monitor, dara sa screen ninyo, anong himuon nyo hao? Tarapuhan nyo kung tiluan yung inyo sa inyong lens. Kasi hindi mayo ang makita ni mo o kung hindi tanto kaklaro. Gid, ang pinaka-point na ton, Sir Josel, una, damo kita sa konsiderasyon eh. Hindi mo kita kasigurado, sambal nga makita. Why man na ginaistoryahan dira ang kaklaro o kung hindi klaro, Sir Josel, makakita man lang mo. Kung may edad ka sa una, makakita ka. Siyempre makakita kasi na. Pero ang point siya ni, klaro ba lang makita mo kung hindi? Magluwas siya na. ang mga contributory factor, Sir Josil, sang una kay susubong lain ni.
0: Oo.
1: Less ang exposure sang una sa mga tao sa screen.
0: Why cellphone? Kalantaw ka ka-TV kada Sabado lang, PPP.
1: Mm-hmm.
0: Piling-piling, pilok lang Pilipino.
1: Correct, Sir Josil. Kung may ara-ara ka sang unati, may ara ka sang tamak. VHS. Pero panalang, sala na sa una, Sir Josil. Pagkatapos, since nga sa mga area nga hindi pa marabot sa kuryente, Sir Josil, kingkil ang ginagamit. Pagdulom na, pagkagat sa dulom sa na, Sir Josil, usually sa natulog ng mga tao eh.
0: Oo.
1: So makahatag sang dako yung aligwa sa aton sa nga mata sa pagpahuway nga makapreserve man sa aton sa nga vision. Unlike subong, Sir Josil, nakalayo na iya sa aton sa nga environment o kung pangginawi na aton.
0: Ang isa pagid sa una, abunan siya be mga tao sa mga prutas bala. Rich sa sa mga nutrients para makasupplement to maintain good eyesight. For example, kon ara ka pareho sang una ang mga nagapanginawi sa uma pag tadag nila sa tunga sang talon may banawak sila makuha.
1: Mm-hmm.
0: Wild tawag nato sina grapes, pero daw ano nang orange ng bunga niya, actually it's a vine. Pagkatapos may bayabas kadang nga maipo kon kay isa sa punta kakahon. May ara ikaw cherisa nga masingit, may star apple, may avocado, may tanan na lang halos makitan mo sa palibot sa una way na ginasapak eh. Ang santol sa una ya, basta ganit chimputig lulutok santol, mambal ka nga bawa namit santol, hambalong ka lang tagiya saka da, kuha ka lang na masarangan mo subong ya testing ya sa kaa santol baktupad balahin mo kung hindi ka pagtira doon,
1: hindi ka lang maglisensya eh.
0: So ang supplementation sa una damo kita sources nga abi naton panginaon kaon ng balaki ti may ara galing mo dakong ipikto ya sa to sininga mata to maintain good eyesight. Subong, why na gani iban ka kilala sang banawak, why na gani halos sang chirisa, hindi na magkaon sang chirisas niya, no ka di cool.
1: Mm-hmm.
0: Kompetensyaan mo kung napispis niya yung nagutman na. Pagkatapos ang just like na star apple, bugnay, may inyam o sino kikita inyam mula na mga different kind of fruits nga available, may passion fruit kasang una nga makuha, subong wala na. That's why na kinanglanggit natin subong niya is supplementation just like the Vision X Plus there, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Tiara yung ginhambal ni Sir Josil ya sa patagya na sang nutrisyon.
0: Oo.
1: Way palabot sang una yung ating tao hindi exposed katama sa screen. Pagdabos temprano pa nag-tulog. Unlike subong niya, Sir Josil, nga ang tao halos 24/7 kundi man giro, hindi man ng iban gani, Sir Josil, blam po yung pinakapunto na ton blam nga halos ay na nagkakatulog blam mga tao subong. Tanaw na lang sa screen pagtulog, Sir Josil, this oras sa gabi screen ang gintulugan. Pagbugtaw kagahon pa screen naman ang bugtawan kag tanawon, Sir Josil,
0: ang gamantay siya tawos TV mo. Ay, hindi ganit tao sa cellphone. Sige, anda ka TV kag cellphone, progohragok ng tagiya.
1: Correct, Sir Josil. Ultimo ganit kabataan, subong cellphone na nagayaya ganit mo. Amo na nagabantay, bala?
0: Oo.
1: Kaya ang kabataan, malingaw na. O kung ang mga lapsa, ganit malingaw na sa ginapamatian. Kag tempranong exposure, bala, Sir Josil, sa screen. Nga may labot, gid sa ginatawag pagproblema na ton sa panulukan kung nagasigi-sigi.
0: Oo. So, sa mga kauturan, actually, is... it is really necessary. Mambala, Bidok Leo, ti puno man sa mga magkakaon man ko yautan. May Santon Plus Gold Capsule ko kon kaysa ang ginainom, may premium D3, may Santon Vitamin C. So kinanglan ko pa mag-inom iya sang ano how? Vision X Plus, Doc Leo.
1: Ang pinaka point balang bala naton sa ni Sir Josil, ang pagsupot mo bala sa mga antioxidant, vitamina, mineral sa aton sa ringalawas, which is pag-abot iya sa nutrients, may mga dapat kita ipasulod adlaw-adlaw sa aton sa ringalawas.
0: Oh.
1: Ano bala ka damo nga kun ano bala ka masami ang pagpasulod mo sa lawas mo sang lutein, siya sang thin and beta carotene. Tinaw.
0: Oo.
1: Ng vitamin E sa imo sa ning lawas, mayo lang ganigro sa kasemana, may kaisa siguro. Unlike iya ko nagatumar kita sa supplement, Sir Josil, although gina-encourage na ito, nakuwao na ito sa fresh source. Pero kung di man na ito mahimo, so the reason yung nagkasulod na ito sa nga supplementation like Vision X Plus. Kaya man, ang lutein tag siya sa thin, Sir Josil, macular protection na ito na siya. Tuman ka-importante ang macula sa ito sa nga panulok. Pag-abot naman iya sa beta-carotene, vitamin E, vitamin A, gina-convert sa ito na lawas ng beta-carotene sa vitamin A para sa ito sa nga normal vision. Tito, ano ba na kadamo, Sir Josil, makao na ito sina o kung mapasulod na ito sa adlaw-adlaw sina? Kag manotis man aton, kumusta ang aton sa nga panulukan?
0: Mm.
1: Kumusta ang aton sa nga vision? Nga masiling kita nga, tiyan nagainoman ko sang amone, dugangan to pagid sang amone, base gani kulang pa sa iba na Sir Josil.
0: Oh. Kung kay sabi may mga trend, nga ang iban gusto lang magsunod sa trend, nakaagi ini kag asta pa man gani na subong. Ining wearing of eyeglasses,
1: mm-hmm.
0: may ara sang eyeglasses, nga waya sang grado, tawag naton bala. Buta malo,

0: may mga grado na dukleyo. For example, reading glasses, mambal nga, magdubli vision, tawag nila sa ni. May ara yan ang iba, boyo, why niya grado mo? Ang idalom niya lang matipulo na makita niyo may grado. Siya testingan ko, blanin nila ko magtulok na sa may grado. Dari lang ko yan sa ibabaw ang way grado, bala. Inappropriate sometimes sa paggamit, bala, dukleyo. That could affect sang tawag na to sa ni eye health ta, dukleyo.
1: Maka-affecto, Sir Josil. Ika ti, ang antiparang, ang ginagamit na for refractive error, Sir Josil mo. Ito ay kamanin mo sa problema, nagsunod-sunod ka lang imo sa uso. Though, ti hambal ka ni Y sing grado, genius looking, you know?
0: Oo.
1: Pero worse na, Sir Josil, hindi ba lang nagatulotisting kita yung aray siguro na mas manami, pagkini ka na mas lagko, litrahaw, sa konsan nga panulukan. Pero kalabanan siya na, Sir Josil, na naghihimo sina, like mga reading classes, yan itong may mga manutara na mga hindi na sila yakaklaro basa eh.
0: Oo.
1: Ang iban ganit siya na, Sir Josil, para mabasa nilang magagmay sila ng litra, kung may cellphone sila, picturean nila. Ang balasahon nila
0: kagi-enlarge
1: kagi-zoom para nga makita nila ang pinakamanami, Sir Josil, kung may diferensya na kita sa panulok na observaran katugi kita sa ginatawag mga doktor espesyalista sa mata kay basi kinanglan magin naton tuod ang ginatawag correction sa aton sa panulokan kinanglan magin naton sa antipara. Pag-updan na ton sang healthy lifestyle, Sir Josel. Kaya actually, ang pag-antipara na depende man sa kondisyon. May ara man, Sir Josel, nga maumpawan tag mabalik man lang sa normal lang imo sa nga panulukan mo. Tag-temporaryo na malang ina. Magluwas lang niya kung may dako gid yak, iban pagid niya mga contributory factors. Ina, dira, na kinanglan mo gid nga sige-sige kantipara. Ang iban ganit sa Sir Josel, tungod niya waay balakong kaisasing upod nga lifestyle modification. Ang manubong ang grado, pakadto sa pataas, Sir Josel, while sila sini ang nagapadayon nga nagapa-check up o kung nagapatanaw sa ilan sa nga panulukan.
0: Ang kalabanan si ni Doc Leo, ginasuffer mo nang natawag nila nga may nearsightedness, may farsightedness, kag may astigmatism. Just like sang iban nga mga kondisyon na Doc Leo, no? May ara ka insulin resistance, manog gapaminta na kaginadawat na bala kaginasugat na ni type 2 diabetes, pwede mo pa ma-reverse kung disiplinahon mo ko galingon mo, mapabalik mo sa normal. Ang pamangkot sinini nga mga kondisyon niya sa mata, nearsighted, farsighted, pagkatapos sa astigmatism, ma-reverse pa ini, Dok Leo, kung ara na si mo?
1: Actually, Sir Josel, mas manami, yung may ara, ikita iya sa ginatawag monitoring sa aton siyang espesyalista sa mata. Kagimuon gid nato yung husto yung pangginawi nga nagasuporta, kagpabor gid niya sa aton sa nga mata. Kay may mga problema, Sir Josil, sa mata mo, like nagamatamat buro ng panulukan, daw nagadulom ng imo sa nga panulok, nga hindi man niya madala sa antipara lang mo. In fact, may araga ni nga nagpa-grado kasubong bulan after 3 months, lain naman. Kay nga man, may iba niya nga kondisyon na kung may mga underlying medical condition nga dapat ikonsiderar, Sir Josil. Kagdugangan, pagid sina Sir Josil, nga magpalala pagid, kung hindi pagid healthy ang aton sa nga lifestyle. So kung nearsighted ka or farsighted, abi kung may farsightedness ka, astigmatism ka, mas manami gid ang pagmonitor sini. O kung ang pagpakigangot sini sa aton sa mga espesyalista sa mata, kag-updan naton, Sir Josil, sang lifestyle modification. Pero kung ang paglabo sa mata mo tungod iya sa ginatawag insulin resistance, tiin mo itong trataron, Sir Josil, una ang ginatawag insulin resistance, kaya mo itong cause. Or, may ara man, Sir Josil, magluwas sini sa mga outside factors basi nutritional problem man. O kung kakulangan man sa ginasulod naton sa aton sa ning lawas na nagasuporta man sa aton sa ning healthy eyesight.
0: That's why nga consultation is very, very important. Labi na gid sa problema man naton sa mata. Ang excessive nga exposure to sunlight, Doc Leo, maka-cause ang damage sa ato sa ning eyesight.
1: May ara gid, Sir Josil, ano? Although kinanglan to man ang sunlight. Pero ario, sa isa man kabahin, may mga pagtuon, Sir Josil, nga ang sunlight makabulig sa aton sa ning panulukan, pinaagi ya, Sir Josil, sa ginatawag pagpanghikot sini sang vitamin D sa aton sa ning lawas kung masilakan kita sang adlaw. Kaya ang aton sa ninyo ginatawag lawas, kung masilakan sa adlaw, ginaproseso ina ang vitamin D sa aton sa ninyo lawas. Ang vitamin D, may benepiso bala sa mata. Muna ipamangkot mo. Actually, may benepiso sa mata na ito ng vitamin D. Pero hindi mo tambalon nga tutukan tayo, Sir Josel, ang silak sa adlaw.
0: Aho.
1: Mahabal sa kilala ko, naka ma-eye to eye kaya sa adlaw. Kung hindi pinakabunto, indirectly, may ara sa benepiso ini sa aton sa ninyo mata.

0: Tungod ang vitamin D nagabulig control sa inflammation. Ang inflammation, Sir Josil, may angot ni siya o kung may labot ni siya, lakip na sa mga inflammation nga matabo dira sa aton sa nga mata. Especially ang chronic inflammation.
1: Mm.
0: Which is, isa man sa efekto sa ni amo ang paglabo sa aton sa nga panulukan. Ang vitamin D, may labot man, Sir Josil, para mapabilin ni healthy ng aton sa nga kaugatan tag blood circulation. Nga ang mata na to, nakadepende lang ini, o kung nakadepende man ni sa manami sa nga blood circulation. Kagang aton sa nagtawag retina bladra. Nagadepende ini sila sa manami nga pag-feed sa ni sang mga sustansya pinagi sa blood circulation nga mabinipisyuhan, Sir Josil, kung may ara kita sa ni sang exposure sa sunlight. Pero kung wala man, Sir Josil, like sa mga panahon subungan daw halos indoors na wala mga tao, makabulig iya ang pagtumar sang premium D3 soft gel capsule. Diri sa niya nag-fit ang role sang vitamin D3 pag-abot iya sa aton panulukan.
1: In short, sini, ang sobra ha, ang insakto lang exposure sa init, kag hindi lang mo nang hambal ni Doc Leo, mag eye to eye Doc Leo, no? Mm-hmm. Inang pamatsyaga mo doon, nakita mo blank crush mo nga do hindi mahukas ang panulok mo sa adlaw, hambal ka tanawon ta, kung sino una karon niya magdungok ti, sino na magkisap eh.
0: Unahay dungan, no?
1: Oo.
0: Pero actually sa naturopathic medicine, may ara kami si Sir Josil sa mga ginapraktis sa una natunaan. Though complicated, naskadamaan, sa may ginatawag mga concern sa mata, nga may itulok mo gadiya sa silak sang adlaw, kung tungang udto, o kung udtong adlaw gadla.
1: Oo.
0: Pero sarihan talaga na sa sunod, kaya medyo complicated, naskadamaan, Sir Josil. Eh.
1: Ang iban siya nagatulok sa adlaw para makapangatsi mo.
0: Mm-hmm. Isa man, Sir Josil, kagang purpose man sinakon nga, ang matulok ka sa adlaw kung magpangatsi ka, kay once karon nga ibuga mo karon, kung may ibuga ka dala sa pagpangatsi mga kagaw to, Sir Josil, mapatay sila pag maigo sa silak sang adlaw.
1: Oo. Ang isa pa gidiri, Doc Leo, ang pagpanigirilyo may epekto ini sa pag-deteriorate sang imo sini nga eyesight.
0: May ara gid, Sir Josil, no? Actually ang eyesight isa lang ina. Tungod nga may labot ini sa pagproblema sa aton sa nga blood circulation, Sir Josil.
1: Oo.
0: Kapin pa ribala ko nagpanigirilyo kita, Sir Josil, ang iban sini hindi gid mahimo nga waay man sang pares pagid nga iban nga hilimuon bala kag ang common sini among pagpangape, Sir Josil.
1: Oo.
0: Di may lang tani kung ka pangapi kita, Santon Gold Coffee Mix na pangapi tas ni.
1: No?
0: Pero mas manami kung mangapi na lang ta. Kung sakon na mas manami kung mangapi, kung kapi-kapi lang ah.
1: Oo.
0: Kabang sa kilala ko, ay lang panigarilyo ah. Pero kung may panigarilyo ka mo dira, inyo naman ina. Pero ang isa ka punto na ito, Andre, nga kung nagasigi kita sini sa ginatuwaga panigarilyo, may mga kemikala binang Sir Josil na nag-aafekto sa aton sa likaugatan kag sa aton sini na ginatuwaga blood circulation. Actually, ang panugyan sa mga eksperto sa ni Sir Josil sa eye concern, kung lalo kung may ginabatsyag na kita, ang pag-untat sa niya mong pinaka-the best kagpaborable nga mahimo naton sa aton tagalingon.
1: Okay. Hindi nyo lang pag balbala akong kaysa nga pati ko galingon mo sila niya daw butigan mo pa kaglikman mo pa. Inang hambal na mga wat-kawat ka bla, hambal nga manigaliliyo ko bla. One stick lang. Pagkatapos may ginabatsyag ka na abi, hambal nga, gawin lang ito si Garilio. Kado butigan mo pa blako galingon mo. Don't be like that. Ang isa pa gid diri, Doc Leo, masami na ito ining mga ginahimo nga pag-abuso sa aton mata. Ining masami nga pagpulaw, Doc Leo. May ara sa ginatawag na ito mga tao nga nocturnal. May ara iya tao nga hindi iya katulog kung hindi maglabot ang ala mo. Alauna.
0: Kagahuna.
1: Kagahuna. Prior to that, bisan ano sa kakapoy, hindi sa katulog. May mga nocturnal people gid man niya. Pero ano ang epekto sang masami sini kulang sa ginatawag naton good sleep, Doc Leo?
0: Isa, Sir Josil, sini sang aton problemahon sini kung kulang kita sa tulog, sa brain niya dan aton, mabudlayan kita sini sa focus, Sir Josil. Kaya affectado man ang aton sini siyempre nga panulok. Kulang, or I mean, may eye fatigue kita sini, kakapoy sa aton sini nga mata. Mahimo man niya ma-iritar o kung magmalaman ng aton sa nga mata, tilabot pa, Sir Josil, ang pagsakit sang ulo, afektado man ang aton sa nga panulukan. Kaging iban ka dyan, Sir Josil, ang feeling ba lang ang aton sini nga panulukan, hindi bala kasubong sang kaklaro. Isang unang husto kita sa pahuay versus karon nga nagasige na kita pulaw, kulang kita sa tulog.
1: Oo. Oh. Ang isa pagid ka common na ito na ginihimo, Baladok Leo, nali gani kon kisa kabatsyag kita doon nagkatol ang ato sininga mata. Actually, pwede na ito maguanta. Pero ang masami bala, Bow, guilty gini pirmi nga aton sininga back of our palm. Aton sininga likod sang tudlo bala. Dayo naton usugon tudo-tudo do kleyo do parius lang do ginakalot ta bala. This could affect sang aton sininga eye health do kleyo.
0: Ang pinakamahapos kuno Sir Josel nga solusyon sa katol kalot mo.
1: Mhm.
0: Pinakamadali.
1: Oh.
0: Pero pagabot sa aton sininga mata mahimo gali Sir Josel maka-damage sa aton sininga cornea. Mm. So hindi kipaborable nga sige naton iakalot ang aton sa nga mata. Pero kung pabalik-balik ang pagkatol sa imo sa nga mata, basi may iban iya nga problema sa Sir Josel.
1: No.
0: Kaya kung sige mo lang kakalot karon tungod nga nag-base ka lang karon sa mabatsagan mo kung naging symptomatic ka lang niya, huwag ka kabalo karon. May underlying condition tagali or may iban niya kausa sina. Tapos na-damage pang imo mata tungod dira. Mm. Ang isa sina, basi allergic reaction ni Sir Josel.
1: Uh-huh.
0: So dapat imo gina siya nga ginatawag huna-hunaon or para nga magiyahan ka, kadto ka sa mga eksperto. Kadto ka sa mga ginatawag makahibalo para dira sa aton sa mga practitioners para magiyahan ka, mahalungan ng imo sa nga mata. Kaya actually, ang pagkatol Sir Josel, temporaryo, walang na. Pero kung di kita kabalo sini mag-manage, basi ang temporaryong katol makabilin sa permanente nga damage sa aton mata.
1: Oo. Uh-huh. Kaya mo ginang masami, parehas ni gamay-gamay lang na karon bala, na dayo natun usog, tawag natun sila ginausog tang aton mata.
0: Mm-hmm.
1: Actually, ang ginaluguhod natun, back of our palm or back of our fingers, sa aton sila yung outer covering bala sang mata, tang halakang luguhod niya luguhod, hasta madula ang katolya, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Sa mo ginang masami, pagkatapos lugar ka magtulok sa espiho kon kaysa pula-pula ng mata mo, bla.
0: Correct.
1: So that may cause further infections.
0: Correct, Sir Josel. Actually, ang mata na ton, isa ni sang organ na ton, Sir Josel, nga tuman kadasig ang pag-repair sa nimo.
1: Mm.
0: Sa natural lang iya, Sir Josel, nga pag-function sa aton lawas, sa aton sa nga mata, kaya yan ang mga tuman. Simple lang ang mga problema, kag mga dapat siyang i-address ng irritation dira. Kaya niya, Sir Josel, nga sa overnight na ton, nga pagtulog, pagtulog na ton sa gabi, pagkaaga, kaya niya na iya i-repair, Sir Josel.
1: Mm.
0: Hindi lang kita magkumpiyansa man, kahit sanglit nga may ara, kita mekanismo susulod na makahimo, sina, lakip sa aton sa nga mata, hindi naman pag-abusaran. Pinaagi sa healthy nga lifestyle naton, Sir Josel, nga aton dapat baguhon ang mga hindi paborable.
1: Kung may ara sang specific sining mga nutrients na ginadiman ng matata, lutein, beta-carotene, vitamin A, zeaxanthin, some of the most needed nutrients sa ato sining nga mata. Ang iban nga mga medical conditions, Dok Leo, posible makakontribute nga timprano kapabala mag-blur ang imo sining nga pananawan. Primarily, Dok Leo, ano ina?
0: May ara gid, Sir Josel, isa sini hypertension. Kada mo, Sir Josel, mo sang way nagahuna-huna sining ang hypertension gali mahimo magdulong sa pagkabulag mo.
1: Mm.
0: Mas bantog pa yang diabetes, Sir Josel, nga makapabulag sa tao kaysa sa hypertension.
1: Mm.
0: Pero tandaan naton, pwede nga ang isa ka tao sini ginatawag hypertensive kag waising diabetes mahimo sa mabulag, Sir Josel. Tungod nga afektado ang blood circulation na gaton sa nikaugatan.
1: Mm.
0: Pero kung hindi man naton, mahalungan ang aton sa nikaugalingon, ang aton sa nga lifestyle, why naton gin-reform from hypertension, dira naman manawag naman sa saya sa nga kaupo, dia best friend, dia parente, nga diabetes. After how many years?
1: Mm.
0: Maybe after 3 years, depende sa imo lifestyle, or after 5 years or 10 years, depende sa imo sining lifestyle. Ti problema mo karon, hypertensive ka na, may ara kapagid sini sa ginatawag diabetes. Ti problema, Sir Josel, retinopathy dira, nagaresulta ina sa pag-amat-amat problema naton sa panulukan, kag posible nga pagkadula sa aton sininga panuluko kon pagkabulag kun indi naton maagapan.
1: Ang isa dali ka pamangkot, Dok Leo, sila nga nag-ubra kos construction, tibugat, sila nga mo masami, sila nga gina-ubra. Sila nga ang pagpamulog aton kong kaisa, sobra-sobra na bala, nagapalanulong panulo ko, nagagawa ang star. Sila nga makahalit ina sa akon nga panulukan.
0: Hindi lang, Sir Josel, sa iyo panulukan. Kasi sa bilog mong alawas, mismo makahatag, inasang stress eh.
1: Mm.
0: Actually, kinanglan taman mag-relax, hindi ito magpasubrahan lang aton sa nga alawas, Sir Josel. At hagon na ito na, hindi man maayo nga nagaluko lang sa katao, Sir Josel.
1: No.
0: Nag-encourage na sa inflammation. Pero kung sobra-sobra man ang stress na ginahatag na sa lawas, kung mga physical activity, kung mabugat sa nga buluhaton, Sir Josel, nag-encourage man ako nag-trigger, mag-yapon na sa inflammation. So ang inflammation mag-affecto sa aton sa mga muscles, sa aton sa mga kaugatan, sa aton sa mga blood circulation, eventually sa aton sa mga mata. kakita ka na ganyan bituon, kambal sa kilala ko, mayal lang kung bituon, makita mo eh. Kung ang
1: nag- nalain lang sinang makita mo, San Pedro.
0: Kung ang nagagwardya na dito ko makita mo, ito problema pag ito na.
1: Oo. Pero sa amuning kondisyon na biduklayo, for supplementation na bi pagkatapos hindi na ton mawala niya sa mga kabataan mas study gid na buhinin niyo lang ang inyo sining exposure other than study sa inyo sining mga cellphones or gadgets amo man sa managa opisina pero speaking about supplementation niya dako mabulig ya to maintain good eyesight dok Leo ang pamangkot iya ang pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule, for example, premium D3 soft gel capsule, plus ang Santon Vitamin C naton. Anong mabulig yas ini para ma-maintain naton ang eye health naton, Dok Leo?
0: Diri sini, Sir Jocel, yung masulod ang ginatawag importansya sa nutrisyon sa normal nga panulok naton.
1: Mm.
0: Kaya healthy naton sa nga eyesight. Of course, always naton gina-recommend ang pagtumar sa ni isang Visionex Plus soft gel capsule.
1: No.
0: Kasi protection na sa mata na ito, no? Pinagi sa mga ginatawag antioxidant tag vitamin nga ara dira. Pag-abot Sir Josil sin sa mga utanon, may ara galiutan sin nga makabulig para nga ma-maintain na ito ng aton mayong panulukan. Kung na video nag-aburo ng imo sin nga panulukan, makabulig man siya. Kaya basi karon ang problema sina among kakulang sa nutrisyon. Pero pinakamanami na ito nga ma-recommend Sir Josil, kung nagaburo ni mo sa nga panulukan, mas manami gid pakonsulta gid.
1: Oh.
0: Para mahibalaan kung ano ang kausa kaysa sa hulaton ta Sir Josel nga maglala pagid bala nga ginahingagaw ta na lang.
1: Mm.
0: Ang nabiling sa nga mga panahon Sir Josel nga hindi kita madayunan bala. Mas manami gid regular check up gid especially kag lakip na pagabot sa aton sa nga mata. Ang isa nga makabuli gali sa nadre Sir Josel amo ang moringa. Ukon ang balungay. Kaya nga man, ang balungay may ara sa mga vitamins, minerals, may mga phytochemicals, mga bioactive compounds nga maayo sa aton sa nga lawas. Isa sina Sir Josil nga makabulig sa aton sa nga mata, amo ang beta-carotene. May ara sa beta-carotene actually, no? Ang ginatawag moringa. Kag ang beta-carotene niya ini, gina-convert niya sa aton sa nga lawas sa vitamin A. Yang vitamin A, tuman ka importante sa aton sa nga mata, kaya sa aton sa nga panulok.
1: Ah, oh, amo na botambalan sini nga hindi niya hampang a winner take all.
0: Mm-hmm.
1: Ang guwaya sini is may ara sa mga vitamins, minerals or nutrients nga in demand sa iban nga parte sa aton galing nga lawas Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi botambalan nga hindi na kinanglan sa iban nga parte sa ato sini nga lawas. Bangod kay nagailinangot-angot lang. Ang guwaya sini daw katulad bala sang host nga gin pasanga-sanga nimo or hindi gani ng water line nimo bala nga may mga sanga pagkadto sa imo CR, pagkadto sa imo lababo, pagkadto sa imo gripo, pagkadto sa imo sininga kundiin pagidira. So kon masupnan ang isa, apektado gali ang isa. Dok Leo.
0: Correct.
1: So amambalik ka nga ti ang kulang sa kon silingya supplement silingya para nga mauntat ko ang akon nga diabetes. Anon tuyo kung hindi ka na diabetic, na reverse na imo sini nga type 2 diabetes, Dok Leo, makabulig yali ina to preserve sang good eyesight or eye health.
0: Correct, Sir Josil. Kagang good news pagid sini, kati ang insulin resistance, Sir Josil, may labot ni sa pag problema naton sa panulukan.
1: Hmm.
0: Ang aton sa nga Santhone Plus Herbal Capsule plus ang aton sa nga Vitamin D3 o kung Premium D3 Soft Gel Capsule plus Santhon Vitamin C, ang combo ngayon na Sir Josil, ang aton sa Ultimate Trio, may araman sa benepiso gali para sa pag-improve sa aton sa insulin resistance kag pagpabalansin mo sa aton sa blood sugar.
1: Mm.
0: Kumbaga, nag-provide sa nutrisyon, pinagi sa beta-carotene, nga gina-convert sa lawas sa vitamin A for our vision, plus nag-abulig pagkat si Sir Josil, nourish aton sa lawas, kaya nag-abulig iya parang ang mga organs na aton dito ang responsable sa pagbalanse sa aton sa sugar, sa aton sa nga ginatawag insulin, mabuligan man Sir Josil nga mag-function sila sang maayo para nga magluwas ginahatagan mo sang vitamina Sir Josil kag suporta gina-correct mo man ang ginatawag mga imbalances dito sa sulod para nga ang aton sa nga vision, ang aton sa nga mata lubos nga mabenepisyuhan.
1: Ang isa ka pamangkot dali Dok Leo, siling niya ti gapangapi kaya Santhon Gold Coffee Mix. Siya makabulig ayhan man na protection sa akon mata.
0: Kung ang aton sa ninyo kondisyon, Sir Josil, is why sing iban sa mga underlying problems.
1: Oh.
0: Like hindi ka man niya diabetic, hindi ka man niya hypertensive, kapin pa ko na limbawa, why ka man halos ang bisyo, te bisyo mo lang abi magpangape.
1: Mm-hmm.
0: Makabulig ya Sir Josil. Maintain sa aton sa lima ayong pamatsyagan, paningkay singkay dira, lawas pinagi sa pag-provide sang mga sustansya halin sa utanon tag prutas, plus ang manami pagit sa ni Sir Josil ano sa Sunthone Gold Coffee Mix, mayara sa sasangkap Sir Josil nga makabulig pahuben or mapahinay ang madasig nga pag-edad sa tao, bla Sir Josil.
1: No.
0: Kagang pagburon sa panulukan, isa Sir Josil sa sign of aging. So mabuligan din na pinaagi sa pagpahinay, amat-amat, sinib, saan hinahinay lang ang magsang kilala ko, importante, hindi lang ito magdali, magtagulang, bala?
1: Mm-hmm.
0: Kung tinto, na ganito kasi nga mga feeling, yang lang ko eh. Ayan, pag ito may binipiso sa lawas, makuha na ito din na pinagi sa, nagtatawag collagen and glutathione. Nga upo din ang Sir Josiel sa itong saringan, Sunthone Gold Coffee Mix, magluwas pa sa mga vitamina, mineral, sa mga utanon ng prutas kasangkap siya na.
1: Isa dari, Dok Leo, kapamangkot, medyo patal guro ni. Selingan na tingala ako. Kung mag-inom ako sang kape, nga nag-aso-aso pa bala, pagtupa sang aso sang kape sa mata ko, nga nag-apait.
0: Ito siyempre, Sir Josil, kati ang vapor o kung ang aso, hindi ka man napaborable sa ton sa ringa mata mo. Kapin pati, halin nga dan sa mainit, Sir Josil. Tilikawan mo eh, as much as possible, hindi ka naton, kung tani, i-expose ang aton sa ringa mata, dira sa ginatawag vapor, or aso nga siyempre makadisturbo git sa taon sa nga panulukan. Pero kung narimbawa hindi umalikawan yung hindi ka mag-inom sa isang kafe, siguro ma why man Sir Josil ma-specify kung ano nga kafe iya gina-inom, no?
1: Why ya ma-specify?
0: Siguro kung naika pa makatilaw, siguro sang premium D3 coffee mix, masuggest siguro itry mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang pag-inom sini sang premium D3 coffee mix kay makabulig na pa-improvement sa taon sa nga insulin sensitivity. Nga makabulig ng palikaw sa pagka-problema man naton sa panulukan. Pero ako na rin buwan, nag-persist kaya nga kadanan lang sa pagpangapi mo, ya kadakalaw ay sa imo sa nga panulukan, pamatyag sa mata, kung na rin buwan matupaan, ya kung maigo sini sa ginatawag sungaw, alin sa imo sa nga ginpangafe, kag-upod pagid, basi sa ibang pagid niya mga symptoms, manotis mga doon nag-aburon, kag-ari pagid, basi kung may imbalances ka man sa imo sa nga blood sugar, kag-basi nga hypertensive ka man, pinakamanami siguro pakonsulta sa itong mga practitioner.
1: Oh, okay, nang lanon, yun ninyo magpakonsulta, labi na yun ang mga mahilig bala mag-try sa mga sunod sa uso, bala ulo antipara, o ay kay balo gali nga, instead nga, okay, looks is good, pero mas manami pag if you are ano ko no eh makita mo it matag nga way sang problema ng imo sining eyesight.
0: Correct Sir Josil, ang iban sining nagantipara gani daw gusto nila nga maguntat sa pagbangantipara eh.
1: Amo na dating ala na tondok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Nga way ang way nagapangantipara gusto nila magantipara.
0: Mm-hmm.
1: Kagama nagapangantipara sya kun pwede pa lang sining ang ibilin ko antipara ko ibilin ko mo.
0: Correct Sir Josil. Do isa lang ka situations ka buhi Sir Josil nga daw hindi gusto bayluhon mo.
1: Mm.
0: Ang mga pigado gusto mo manggaranon.
1: Ang mga manggaranon hindi gusto mo pigado. Bisan sinuman. And ang kinanglano nato andari primarily morning supply sa lutein, beta-carotene, vitamin A, quercetin. Actually kung hindi ka mo makakaon sa utan, gaino man ka mo matuod sa Sunthone Plus Gold Capsule or Premium D3 Softgel Capsule kag Sunthone Vitamin C. Pero mas manami pagid nga supplementuhan tang matata. Kung makaya ta ha, sang Visionix Plus kay specifically made to maintain giniya sang good eyesight, to nourish sang ato sininga eye health, Doc Leo.
0: Correct Sir Josil, kung gatinguha gani kita nga ma-provide na to na makinanglano na to gamit, especially ling mga gadget bala Sir Josil.
1: Mm.
0: Kati sa aton punto kagrason na kinanglano na to sa pag-eskwela, sa obra, pahapo sa aton sininga pangginawi adlaw-adlaw, masatagan na to Sir Josil sang ginatawag prioridad ng aton sininga mata, aton sininga panulukan.
1: Mm.
0: Kagtandaan na to, ang tanan nga maayo nga ginahimo na to sa aton sininga lawas, hindi inagasto kundi investment na to ni Sir Josil.
1: Oh. Ay sa dariti ko mo nagkakinabo, Dok Leo. Sana yung sama sa mibala kung maligo ako, ang habon kasulod sa akon mata, gapait, permi ko lang nagapulang mata kung magwa ko sa, ano, sa paliguan. Selling niya ti may kabalakan ako sini.
0: Tali mga chemical bala Sir Josil.
1: Oh.
0: Halin sa aton mga ginagamit bala. Ultimo gani, nagaluto ka lang, Sir Josil. Siyempre, kung kusiniro ka o kung ikaw na asan yung magluto sa balay or schedule mo yung magluto sa balay, gamit mo, Sir Josil, kahoy, gamit mo uling, may usbong ina, may aso ina, hindi na mo kapayo sa aton sa nga mata.
2: Oo.
0: Gahabon ka man to, gabihan pa ko medyo maisog ang kamikal, Sir Josil, magsulod sa imong mata, tiyan mo naging nagabatsyag ka sang pait, eh. Para nga ipagwa ina. Pinagi sa paghugas sa aton sa nga luha. Kung hindi man naman ikawan, Sir Josil, ano, nga magpanghabon kita, which is kinahanglanon gid, ma-recommend ko abi try mo ang Sunthone Plus Herbal Soap.
2: Oh.
0: Pero hindi ka magsiling na hindi man ni mapait kung magsulod si mo mata. Kaya basi pa bayan mo niya kung magsulod sa mata mo kay Sunthone Plus Herbal Soap ang emosyon na ginagamit. Tapos nakapuntaw ko sa nilikawan mo gidi nga magsulod sa emosyon na mata as much as possible ang habon. Mm. So naging muna ton. Kung nagahabon ka sa emosyon na lawas, kung nagahabon ka especially sa emosyon na guya, like ginpabukal mo sa palad, mabisar Josel, piyungon mo ang emosyon na mata.
2: Mm-hmm.
0: Samtang ikaw sa nagahabon, kapiyan pa ko nang ginagamit mo sa nga nagabulig, paputi, pahamis mo kutis is like clear skin herbal soap. Kagbisan ano nga sabon, Sir Josel, sarado mo gandingin mo sa nga mata, piyungon mo gid.
2: Mm.
0: Kung nagasabon na ikaw, kumbaga, daw normal nga buluhaton na itong reaksyon sa lawan, Sir Josel. Ah. Kaduay man sa nga panghilamos nga nagamurarat, mataya mo. Kundi nagapiyong gid. Ati, siguro, kung ay ka pa makatry sina sa clear skin herbal soap, sa imo sa nga guya sa pagpanghilamos nagabulig pa hamis ang kutis mga dry mga dark spots dira mabuligan niya pa pwede ka magamit Sir Josil like sa texture na ton sina kag piyungon gid ang mata permanente kung naga panglimpyo kita sa ton guya kapin pa kami habon kita sini nga gina gamit sa lawas siya Sunthone Plus Herbal Soap kag generally kung sa pangkabugusan Sir Josil bisan ano pang habon ginagamit na ton dira huwag panilo kita sa ton guya. Mas kuan gid eh normal nga reaksyon sa lawas nga nagapiyong gid ang aton sa nga mata ang ginamin niya gro Sir Josil aksidente lang.
2: Oo.
0: O kon sa
1: wala gid eh ambaliya masami nga nagasulod ang habon sa akon mata kon magpaligo ako eh.
0: Mhm. Kon habon Sir Josil
1: basi kon Rogleo may diferensya sa mata bala hindi niya makipot maayong mataya or ang iban sining tawag nilang mimilok ya bala basi kon nipis na bala katama Rogleo.
0: Oh, basi pinanggabot ya.
1: Kaginabot tangan na lang false eyelashes.
0: Oh, butangan niya sa papitlan ng sangkuan.
1: Oh.
0: Sa malaba nga nagabawod.
1: Mm.
0: Tilain pag din na. Lain naman niya nga istorya ni Sir Josel, ano?
2: Mm.
0: Ang ginaistoryahan na to, Andretti, ang common ba lang response ng lawas nga normal lang bilang nga nagapiyong mata mo bla.
2: Oh.
0: Kung nagapanghilamos ka. Pero basi, no? May mga iban pag na concern dira. Pero kung may tiyempo, pinakamanami, siguro makapamasar si Sir Josel sa Yes to Health, eh.
2: Mm.
0: Parang may ginatawag physical, gid bala nga assessment bala.
2: Oho.
0: Kung ano ang makapaayo sa Yes, yun, ha? Kag, siyempre, kung ano pag inandugang sa nga recommendation.
1: Actually, gapamangkot ka mo, kung din ka mo kabakal sa nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Halos sa mga sukin yung butika, kag pharmacy, may ara na guro supply, ah. Labi na gid niya, may laboratory nga iya ang Yes to Health mo. Ang Yes to Health na yan nag-produce ang Yes ng mga produkto mo. Pero actually, pwede ka mo kabakal sini kung YB sa sukin yung butika. Pwede ka mo kakadto sa any branch ng Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, hindi ganit sa TGP, or sa South Star Drugstore, or hindi ganit sa All Green Pharmacy, or sa Generica, or even sa Watson, sa TikTok Shop, kag sa Shopee, pwede ka mo directly add to cart, kag maka-check out, available ina. Sa Bacolod City, may kumpleto dira nga store kita, kumpleto sa produkto ha. Tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Arada sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City. Tubang ina sa Marayo Bank. Dari sa siyudad sa Iloilo, ang clinic niya, may konsultasyon niya libre na di sa Yes to Health Wellness Center. Arada sa A, Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper at tubang sang Midtown Hotel. Kung wala, layo ka mo dari sa Iloilo, pare sabi sa mga taga Capiz, Aklan, Antique, or malayo sininga kabanuhanan kag siyudad sa Negros Occidental kag Oriental, kadto lang kamo sa magin pang mentionar ta sininga mga branches sang mga drug stores or ni gani sa suki ninyo sininga butika. Available ang Yes to Health products. Kompleto na da hambal lang kamo kag siguraduhon ni nabakal ninyo may tatak yes to health. Kagti ang isa diri ka ginabilin ginaton nok layo ang panahon tabalang masami nagaulan, tiga gamay man lang kung kaysa magulan, may best man nga ginabahaya gid. Pero ining delikado katama ning tulutalit hilang bala permedok layo. Kaya mo gid na ang pinakanami nga tiempo para iya sa ginatawag naton sa ninyo hindi man ni mutation ah, pagdamo, pagbuto, kag pagpaminata sang lamo.
0: Correct Sir Josel, no? Ang bagay nilang isang mga kilala na ito, sa naibahan masiling, mayo pag nilang doon kung bahaon mo, kay manod mo, ma-wash out pala sila.
1: Oo.
0: Kaysa sa gamay-gamay ng mga tinulo, may masupot sa tansan.
1: Mm.
0: May masupot sa nagakaya sila ng mga bowl or iban, di umano taran Sir Josel. Kapin pa, ini mga nagadala sang dengue, Sir Josel, balang kagaw.
1: Oo.
0: Sa mga matinlo ni sila yung nagapangitlog.
1: Oo, social man. Why na sila subong sa ilog-ilogan? Ara na sila subong sa mga dahon sang kahoy.
0: Mm-hmm.
1: Kay kung kaysa may ara nga nagapuloryakot bala nga matuluan sang ano tubig.
0: Oh, yes.
1: Dira sila nagapangitlog kag nagabuto do Cleo.
0: Correct Sir Josel. That's why alandaman gid ni. Pero ang pinakamanami naton nga mahimo si Sir Josel, ang first step gid naton for our safety is hindi gid sila makapalapit sa aton.
1: Mm.
0: So dapat magwardyahan gid naton sila. Ano nga pamaagi nga magwardyahan naton sila? Nga hindi sila makapalapit sa aton, dapat ara ang aton sininga, ginatawag pang tabog sa lamok. Ang iban sa Sir Josel, nagadabok eh. Paghapon, nagadapong sila. Ang problema sa iban, kung may respiratory concern, nag-ubo-ubo, ginabot ang iban sa hapo. Sini. Pero ara, pinagi sa pagpamanyos, galing Sir Josel, sang Sunthorn Plus Herbal Oil, makabulig para hindi kita mapalapitan sa isang lamok. Specific yun, Sir Josel, specific sa si Yes to Health, nga ang lamok na nagadala sa dengue, bala Sir Josel, hindi makapalapit. Naging butangan ni ang peppermint oil. Ngang peppermint oil, hindi gidya mapalapitan o kung hindi gidya ganahan magpalapit inang mga lamok sa aton, Sir Josel.
1: Kagama namin pa sini kay may ara sa sang ingrediente nga kung ipamanyos ni mo, nagaparilax ang imo sini nga mga muscles kag makakuha balas ang palamoy po isang imo sini nga mga kaunuran bala, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Dalain na sa benepiso sang peppermint oil. Kag may ara gid Sir Josel sang duha ka sangkap na nagabulig nourish kag kondisyon sang aton panit. Hindi lang sila na basta nagpamanyos ka lang Sir Josel, kundi ginabuligan papating aton panit sining ma-moisturize kag magnami ang kondisyon pinagi sa virgin coconut oil kag moringa oil Sir Josel.
1: Kondisyon man tuod panit mo pero kun way ka kondisyon kun kaysa sa kinanglanon sa gabi Dok Leo, ti kinanglan mo gid jaguro turbo.
0: kinanglan gid Sir Josel. Di ba kami madumduman ng istorya sini pero sa American Sir Josel. Plano mag-file sang divorce ang babae. Dagin pamangkot anay. Naginunaanon sanay sa abogado. So sa abogado, sinya gusto ka magbulag sa imo sining bana. Tsakto ba lang tungod sa rason nga gin-attempt ya kang atakihon sa makamamatay ng armas? Siya sang asawa sinya, hindi amo na, Your Honor, hindi amo na attorney. Ang gusto ko, kung ang ginatawag ang ground ko sini, hindi tungod nga ginatempya ko nga atakihon sa makamamatay ng armas.
1: No.
0: Kundi kada gabi gusto niya mag-atake, pero patay ang armas.
1: Amo nang pinakamasakit sa tanan.
0: Correct.
1: Amo nang natawag natin sining ED, erectile dysfunction. Pero damo na sa mga posibleng ginhalinan, base taas mo, blood sugar, diabetic ka bala.
0: Correct, Sir Josel.
1: Pero kung dula, nagkakadulaan ka lang gana, bangon daway sa kondisyon, mapabalik in actually, one capsule 30 minutes before ang loving-loving, sang Turbo Dietary Supplement.
0: Correct, Sir Josel. A nutritional support na ito, pinagi sa makakaglavo huwaska, nga nagabulig, correct, Sir Josel, sa mga ginagmay nga mga imbalances na rasusulod sa lawas. Ayan, tuman nakaka-stress, tuman nakakapoy, dula imugana, nubo imo sa nga libido sex drive, mabuligan na Sir Josel nga amat-amat mapabatak kag mapabalik kag especially yung pagpanami sa aton blood circulation kung nagatumar kita sa ni sang Turbo Dietary Food Supplement.
1: Daw kanami pakuntan ni dugangan ng ato sa nga topiko galing daw ginalang alang kami ni Dok Leo Tob-tob naman sa masunod na ito sa inyong edisyon sang programa The Secrets of Health. Pero kuwanta lang sa iya sa inyong nga parting words sa ito sa inyong certified naturopath practitioner and consultant, Dok Leo Amos. Dok?
0: May nag-message na rin sa ako ng birth Sir Josel, no? Siya, mamandok. Budlay, ganyan magkamang kung sakit tuhod mo.
1: Ati, ati yung... pierde ka sang uaw, dok. Sang uaw, bla. At bangon sa katigulangon, munon lang sa sapoya mo. Niya po ko, isa lang kanya ka-request, abe. Siya matulog na kami ni Lula mo. Siya pwede nga hakwatol mo ko isang pausiya.
0: Ba? Kaasab kay uaw.
1: Ay, pa nakaturbo.
0: Kuha na. Ses da peña makabulig sa so palanakit sa lawas, Sir Josel. Sunod siya na turbo kung kanyang lano na Sir Josel kung madula na palanakit sa lawas. Well, sa aton sa mga suking mga tagpanamati, kamay pangapadayon yung pagsubaybay sa aton sa nga pagpangalagad para sa dugang na aton sa nga pagtukib sa mga sekreto sa aton sa nga ikaayong lawas. Sa kinaandan ng inyo certified na Turopath Practitioner, Dr. Leo Amos, na nagabilin sa pag-ayos sa banatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tubtub sa masunod naman yung edisyon na sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See posters for details. Promo period kaning March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 029 Series of 2026. Drink responsibly.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Garantisado.
9: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
9: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
8: mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one
8: sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Kumpletuhin ang ating

0: the pain.
1: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na training, hindi ka nalikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng kumulan sa Sister Pain para garo-garitso ang training.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Makalage na ko!
0: XFM!
3: Katropa mo!
2: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangtakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong dapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan.
0: Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, kailangan natin ako.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
13: Oh no!
12: Sa imo, nagpauli.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, Tom!
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
0: The Secret of Health.
3: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Visionix, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
0: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
3: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Sample Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napag Hotel kami sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, magapak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunan rin na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Ayan, nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
3: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious juice at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
5: The secret of health.
3: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
5: The secret of health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health, mga katupa. Excited!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gitbala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magkaan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
12: Ako nga pala si Rodolfo Puente, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko ang Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
13: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Sa gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kalisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nagkasakit ang ako.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
15: Diet na kubuwas ah.
11: XFM.
16: Patroba mo!
17: Exciting!
18: Mga katrupa, exciting!

0: sakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Sunfun Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sunfun Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sunfun Plus Coffee Mix.
5: Sunfun Plus Coffee Mix.
7: May kape ka na,
5: may gamot ka pa,
7: mabibili sa mga butika.
8: Pananakit at panglalamon ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Something Plus Herbal Soap.
13: Yan si Kalona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Something Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
12: Something Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Something Plus Herbal Soap.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: gustong mabuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag-Santhrone Plus Herbal Oil.
8: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
9: siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Santhrone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyong magaan.
9: Santhrone Plus Herbal Oil.
10: Santhrone Vitamin C.
11: Ang alkaline

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sister Pain.
2: Ako Galis Silis. And I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
1: If symptoms persist, call your doctor.
0: Magbibili sa mga butika.
3: College na ko!
0: XFM!
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa! Exciting!

0: FM.
1: Yes, to have.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko po, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Hirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong suging butika.
3: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Sumukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Softgel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Bisonix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to Health!
1: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
2: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Xanthone Gold, Coffee Mix.

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis.

0: sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka,
1: oh, no.
0: Patalikod!
1: Patalikod!

panaton nga nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. Kamusta ka mo dira? Welcome na naman sa Thursday edition sang programa nga Extra Drive with Katropang Bea. So wala man taga na maginuwa sa balay ta mag-aamuni ang sitwasyon, no? Dugay-dugay nagtulo-tulo ya. So hindi na ni madayon ang inyong nga date-date sang nobyo mo kay ti nagabubo ang ulan. Pero kung gusto ko nung may paraan, pag ayaw, may dahilan, oh. Kung hindi ka na pagpasugta ni nanay mo, sige, rasonin na lang na, ah. Kung gusto mo, gidman. Basta, siguraduha lang ang inog-date mo, hindi ka mangayo sa iya, ha? Basi ka mangayo kapag ida. Oh, good afternoon na sa mga katropa natin dira, nga nagapahunay-hunay kay bago tapos pamahang, bago tapos pangaldo. Gamit gid magigop magkaon sang batsoy, no? O te, wala gid sang may ma-sponsor da. Second man. Nami magigop, no, sang mainit-init nga sabaw kay malamig ang tiempo. Magluwas sa magigop sang sabaw. Ano pagid ang nami nga himuon kun malamig? Syempre mamurungkot sang habon. Magpiti-piti sang cellphone. Ano pagid? Hindi man ta kalagaw-lagaw ni, hindi man ta ni ka window shopping kay ti nagainulan gani. So mga hapon mga katropa, balaan nyo kung ano na lang ang ubrahon nyo. Isan nyo na lang diri ang inyong mga music request. Kay play natin ina on air mga katropa. Send lang sa amin nga text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo ina mapadala sa amin nga Facebook pages. Pangita lang ang XFM Radio Patrol Iloilo. Kagang XFM Iloilo 100.7. O, kamusta ka mo da? May mga klase pang inyo mga kabataan. Driya sa Iloilo City, ti so far may ara pa man. Nagakandak sila sa mga safety drills, no? Angot sa mga shooting incidents na bala, no? Mga kapa, para nga, just in case, no? Wala taman ginapangayo. Kung may matabo, at least, no, aware ang mga kabataan, aware ang estudyante, ang mga manunudlo, kung ano ang ilang nga dapat himuon kung hindi sila nga magpanik, di ba? Pero tani, no, ang wala akong makabalong nga grabe na ang dala niya nga trauma sa mga kabataan just in case, no, may matabo abing mga shooting incidents sa eskwelahan. But palayo lang tani, no. Arab lang ginpadala mo sa eskwelahan imo nga bata para nga matuto tapos trauma ang iya nakuha. Ayun, but kasad, no. Sige lang, pangamuyo.

lang gid kita kang i-guide yung gid mga katropa ang inyong mga kabataan, of course. Parang may maayo silang mga pamatasan. Hindi sila magdabog-dabog, magmaniro sa eskwelahan. Alas 4:12 na mga katropang oras diri sa XFM. Tag-ini nga oras ang builogid nga ginadulong sa inyo sang manamit nga kape, ang Santhan Plus Gold mga katropang. Ang Santhan Plus Gold is a natural food supplement bangod mayara ini sang mangosteen, ang palaya, garlic, malunggay kag spirulina. Nagaboost ini sang atong immune system, nagahatag sa mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sang cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sa atong nga blood sugar, nagapanubos sang cholesterol kag nagamanage man sang atong nga blood pressure. Sure. Manami man ini mga katropa sa mga may diabetes, kamera ini sang ampalaya nagabulig sa pag-improve sang aton nga glucose control. Santhan Plus Gold mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated kag available gid sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Okay, hindi na ka muna maghuya-huya ang magpadala sa inyong mga music request, ha? Kaya play natin ina on-air, mga katropa. 13 minutes after 4 o'clock in the afternoon, tag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo na dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kang vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga bulika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo man ko sina ha?
4: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diyan tagli mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, gali. Diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
6: Sugar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil. Samsung Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Samsung Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
5: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: System Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sa sakit hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na System Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor. Magbibili sa mga butika.
10: Pag-diet na kumuwasa.
5: XFM.
11: Exciting!
12: Mga katrupa, exciting!

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
4: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Xanthone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng VisionX Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. VisionX Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gagas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Xanthone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Katupa mo!
14: Exciting!
15: Mga katupa, exciting!

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Juliel, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong ngaliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist.
11: Mabibili sa mga butika.
15: Win

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: X FM.
2: Yes, to help!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
5: Supplus Gold.
6: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Supplus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
5: Supplus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supplus Gold. Sa pag-inom ng Supplus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
5: The Secret of Health.
4: Ano nga ba ang meron sa Supplus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supplus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supplus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supplus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
5: The secret of health.
4: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supplus Gold Herbal Capsule.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supplus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
5: Supplus Coffee Mix.
8: Ako si

0: Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyon ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, to health!
5: Maka-college na ko!
0: XFM.
6: Katropa mo!
5: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Aming pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Santon Gold, live testimony.
4: May Linda ka sa, pinubuan ba na parang nulal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold, thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
3: Santon Plus Gold. Santon Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido.

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See boosters for details from a period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
2: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman

0: Lasa is Jess.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Hindi man tani makambal nga good evening kay ti nagaamurugot na naman kamo sa brownout. Kamusta ang mga wala sang suga? Kamusta ang mga nadulman dira? Okay lang na ako ng inyo mga radyo, naka-charge kagina, no? Kung may battery ang inyo nga mga radyo, isubong padayon ka mga nagapamati sa XFM, no? Pero kung wala gani, kung di saksak-saksak na gani, kaya amo na eh, tapos na ang maligayang araw nyo. Dumduman ko sa una, no? Okay man sa una nga wala gani isang suga. Amo lang nagaling eh, tapos mo panyapon ang ano mo ang imo nga mga kulangot na itom-itom na, no? Ay, ambot na lang gidyan. Nadabi kita nga masanag ang aton nga pag-inawi mga katropa. That's why nga ko na mag-brown out. Oh, dayo naton reklamo. Dayo naton init sang aton ulo. Sa gani ang iban, may kamukabalong nga nagapangalipay na sila yung brown out. Kay nga aman, syempre madulom-dulom todo sa ano bala, no? Amo na yung uyon sang iban niya ang madulom-dulom kag ang ginadulman. May ambot na lang gid yan.

man naman do hindi man ta kabasa abi kay madulom mada sa imo do eh, do may generator man ta pero do brown out day sa imo. Kamusta na lang niyang mga wala sa generator ti painit kamo ino ulat kamo kun san o magsigad ha. Problema na kung basi ko nagkakatulog ng inyo nga mga kabataan, tapos ay ambot na lang adyaw, ayawan ka mukhang pinanguyab, no? May mga, ano ka ba, may mga newborn ka mukha, uso pa naman subong ang, ano, ang lamok, baka damo-damo sang lamok. So brown out pa, te, din ka ni malugar. Tama na ni, tama na ni ko nung pag, ano, aton, pag-settle sa less. Mahilig, hindi kita mag-settle sa less. Kamayara lang man sang more. Ay, anak ko, no. Sige, mayong gab, ilang na sa mga katropa natin nga nagaliso-liso sang ilang mga ginasugba, sang ilang mga ginaprito, sa mga nagasugnod, sang ilang kalayo.

Nagapabukal pa sang linaga nila. Nay, ninyo gali pagpabaid ang inyong mga kandila kay basi magkalasunog kamo mga katropa ba ambot sa kapigaduhon pangadaan subo. Tapos masunugan pagid kamo ano na lang gwa nyo na. Ay, ambot na lang gid ya. Amo nang hambal nila much better na lang kuno nga makawatan ka kaysa masunugan ka. Pero much hindi gid ya nami ino. Do sa ano bala nga makawatan ka? Ay, kuya, hindi kuya magpasugot ya nga makawatan kuya. Ay, bo Diyos ko, sakto gin man ang akon tong nga upod naga ang akon nga kilala nagahuyop na sang iya nga kandila. Pero nga iya to yung nga kandila nga man nga wala tayo nagakapatay iya nga kalayo ya. Sige, iya to nga bushing bushing bushing. Grabe yung ano ang kalayo sang iya nga kandila. Wala, agad niya tsansa nga mapatay. Kaya, wala pa ganyan na patay. Ara na naman, nagsindi na naman siya. Nag-i-grab. Ganyan, grab. Bigin man niya guro ang spark, no? Tapos puro. Ayaw mo, dalangin niya. Mayo lang niya ang mga nagabag-eats ang ilang aposporo. Ang ginabagidan. Ay, nako, nalanggit niya na. Sige, lighter, lighter na lang kamudan. Ay, gamitin niya na lang sang lighter. Kay kung wakay kamuda sang balagidan, hindi ka mo mang bagid sa iya sang iba na. Ay, nako, nalanggit niya. Kung kisa delikado nga lang magbagid ka sa hindi mo imo balagidan, malakay basi masunog pa rin malaso gid. Ay, ambot na lang ito. Tais-tais naman ang papel sa kilala ko. Ano, bigay permi niya gid ginasindotan mo no, kundi tais. Ay, ambot na lang kita. Ay, subong lang to yung masindutan ng iyang papel. Lumahaba-haba ni Gawa kasindutan. Ay, baka pinpasubong ang Fermi lang brown. Ah, ta. Nag-i-grab gini Fermi. Katropang dyan, Ray.

naman sa dauhaw nga buyog nga bago lang ka ano? Bago lang ka kita mula. Kinasuyop yung tanan nga duga. Diba kun ang mga buyog makakita sa mga bulak, diba la dasig na sila dayon? Munang tapos ang bulak, nagahumlad-humlad man na siya, diba? Uyo niya man magpasuyop! Nayawgi ko ni sa buyog, no? Ang buyog nga mantas! Mantas ang buyog! Ay, Diyos ko na lamang ah. Sa ano ba lang buhay ka kasuyop kabulak no? Subong ka lang ka kasuyop, subong lang mabasa-basa ang imo nga ano dyan. Tapos hindi ka pa? Ano daya, imported galing halin pa sa iban nga lugar kabuyog. Halin na sa iban nga lugar pa iti ano madagyapo native nga klase kabuyog. Ay, dumob. Saan ako sa hangin kay Katrapong Jan Ray? Subong no, nag-brownout pang daan tapos nag-ulan-ulan pa. Much better mga katropa nga kung hindi natin mapunggan ang brownout, at least mapunggan natin ang pagtapik sa aton sang mga masakit. No, subong nga panahon sang pagbaylo-baylo sang shampoo mga katropa, mas maayo gid na protektahan natin ang aton mga kaugalingan. Nagtumarkita sang Santhon Vitamin C. Magandang Santhon Vitamin C mga katropa, nagabulig ni nga sa pagbusa atin immune system. Agad hindi kita madasig tapikan sang ubo, hilanat, mga trangkaso kag kun ano padira nga sa isang balatian. Ang Santhon Vitamin C mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag-available gina sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Pwede man kamo makabisita sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Sino day? Ah, huwagin pabalunan ko to. Ambay ko gani, maano kita na para preparado. Ambay ko mahamon ka nga daan sa matinding digmaan. Ho! Birada! Kung birada! Siyempre, gahining-hining, madurdan log, baw, tuk! Ay, ambot na lang gidya. Mga katropa, it's now 19 minutes after 6 o'clock in the evening. Kani ko may ara, kamo dira sa mga music request, no? Hindi mag-uyang isend ina sa aton dari sa XFM. Isend lang sa 0950-975-6970. Pang hinaya lang pang. It's now 6:20 mga katropa, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@gogorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
12: Santone Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puson.
12: Desminorrhea.
14: No more.
12: Santone Plus Herbal Oil.
15: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
16: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
15: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
17: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
18: Chronic pain.
19: Ang sakit.
18: Mag-sister pain.
19: Muscle fever.
18: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
18: Basta pain.
19: Mag-sister pain.
18: Kalang pain.
19: Fast and safe.
18: Sister pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sister pain.
19: Bibili sa mga butika.
20: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Diet na kubwasa.
23: XFM.
24: Exciting!
25: Mga katupa, excited!

0: 6:57 mga katropang oras diri sa XFM. Kagini nga oras ang buylogid nga ginadulong sa inyo sa Santhan Plus Gold Premium D3, Vision X Plus, Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated kag available gid sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Kamusta na ng inyong pagpaniapo? Nagsiga na? Nagbalik ng power? Kung wala pati, ulogwan, talang kamudana isang madulom-dulom. Ano man ang saho nyo? Mas na importante, no? Nag-upda na ikita subong nga Webes, mga katropa. Wala na kita sang time sa aton subong nga program, no? Duyag ko lang pasalamatan ang tanan nga mga katropa naton nga padayon nga nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. By the way, shout out lang dagali anay sa akon family, no? Dira sa San Carlos, Anilaw, Iloilo. And of course, sa akon nga mga family man sa Alimudyan, Iloilo. May kabigit sa inyo, tanan-tanan. Kag mayad-ayad-gid nga pagpamati diri sa XFM. Dayunan nyo lang dahin yung apanyapo na sa mga nagapalauli na subong nga oras, mga katropa, hinahinay gid sa dalan, ha? Hindi magpinalumba, hindi magpinakarera. Kaya ang balila ang buhay ko ng ID karera. Tandain nyo nga ang inyo pamilya, naghulat pa sa inyo, balay. Kagang inyo to nga, anong hulugasan, naghulat man sa inyo. Maghalong gid kamo kag halungin nyo gid ang kaugalingon nyo, ha? By the way, sa mga nag-celebrate galisang ilang birthdays today, kasi malipat ko balahaw, happy, happy birthday! Pagsatan na naman na natin nga mga katropa nga nag-blow sang candle bisan wala sang birthday, happy birthday, gihapon! Happy birthday! Kadlaw, hindi pala si Katropang John Ray, basta magambal kung mag-blow sang candle. Kada mo lang siya yan may nabalaan. Candle pala nga din sa may birthday. Bot na lang ganyan sa imo. Sige mga Katropa, madamo, gid nga salamat sa pag-upod kay Katropang Bea. Subong Wednesday edition o Thursday edition sang programa nga Extra Drunk. Wala na kita sang time sa ating nga program. Magabulos na ang headshot with Katropang Boards Tibor Morales. Kapod ko sa technical side, katropang John Ray Bertin. Sa ngala naman sa amon nga Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Sa ngala naman sa amon nga Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa,

0: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun lang may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas ito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Okay, Aida Cordero. Nagapitiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Mga katropa, inakalipay ng mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtub Biyernes. Las Jess, tubtub Las Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
10: Katropa, yari na ang ating winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong pa-premyo.

0: 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila akong agi.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
3: Yeehaw!
4: XFM.
3: Patropa mo!
2: Exciting!

Troll Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo. Ang

oras sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:12 na magkabihan ng mga katropa. Ang gabi na sa ato mga kautoran, sa ato mga kabihanan. Nagpamati kamo diri sa XFM Radio Patrol Ilo. Nagbroadcast kami diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk Subaharo, Iloilo. Nagpamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo, magkabihan ng mga katropa. Yari kita sa ikatatlong adlaw sa bulan sang September. It's September 3. Buas pitsak patro ng mga kabinan, mga katropa. Nasig lang sang inadlaw na ito na pag lapak na ito niya sa Berman sa kadasig lang matapos mga kabinan ang mga binulan na. Gadugay Disyembre na mga kabinan, mga katropa. Sa sunod ka simana, no? Isa ka simana kagatunga. Paglabot na ito sa Bado, pagkasunod ka simana, pitsandusin na ang Sabado na naman. Pagkasunod ka simana, mga kabayanan, tungatunga naman sang September, mga kabayanan, mga katropa. Ang ibang sininaga, ang may palabuto niya ang mga cash gift, kagsungman ang 30th month pay, nagpanumdom na subong siya ng baklon taman. Yama daw naman tabala siya sang motor. Hindi na patameng, motor niyo na. Ano pa ng inyo na ang mga ginagamit man? Okay na kay man, kaya makalabot ka lang niya ba sa imo ya kanatuan? Makalabot ka lang niya sa imo nga kanat nga pamasyaran? Hindi mapagamito niya ang mga pakarira. Kaya kung gusto mo iya magpakarira, pakaristro to iya sa Camel Motocrosso. Parang mayo to iya kay may restruct to iya. So kung gamiton mo lang iya pakarira, hindi na noy. Basikon...

0: ato ka na sa langit, wala pa ba yung pasa ng imuiyang motor? Ang oras din magkabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7.13 na magkabinan mga katropa. Nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo, magkabinan mga katropa. Patiyon kami sa inyong mga radio pag sa FM band ang amon nga frequency 100.7. Naman isang una ang frequency isang C100. Ang number one din isang una sa Iloilo, no? Sa survey, subong ginapagihan magkabinan sa Yes to Health Broadcasting Network. Kamuning XFM Radio Patrol Iloilo, magkabinan mga katropa. Patiyon kami sa inyong mga Facebook page. Duwa ini ka mga Facebook account ang amon nga gina-maintain. Ang isa page ini makabanan ang XFM Radio Patrol Iloilo, kagang amon nga account XFM 100.7 Iloilo mangkatropa mangkabanan. Pwede ka mo dira makapadala sa inyo mensahe kabay impormasyon. Lakipan ninyo si mga pa shout out. At nga celebrate sang ilang birthday, subong adlaw happy happy birthday. At nga celebrate sang ilang anniversary, happy happy anniversary. Papanamyo halin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mangkabyanan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:17 na makabyanan. Ayos din nga mga pa shout out, ipadala lang sa amon nga comment section. Kag kung gusto niya nga private message, pwede man niya sa amon nga hotline number 0950-975-6970. Abang ang hotline number magkabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo, magkabinan mga katropa. Maula noon subong gabi diri magkabinan sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Kugalgay balonta ang pinakauling kamtangan sa ato na panahon diri sa aton magkabinan sa probinsya sang Iloilo, alas 7:15 magkabinan mga katropa. Gina-welcome namon kamo mga katropa diri sa aton nga programa ang Headshot. Sa giyapon yung katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales sa maulanon nga gabi. Halong lang sa aton mga katoran, aton nga mga nagamotor, halong gad kay kagsuman aton sining nga mga patrollers, mga aton mga taxi patrollers naton. Basit kung may makapadala ka mo sa mga picture dira nga maagyan, no? Kay labadaban sini may mga lugar naman nga gadanaw-danaw mga kabinan mga katropa. Labanan sila sa ato ng mga patrollers sa mga drivers sang Hydra Taxi, no? May araman magkabalan ngayon sa ibang pagid ng mga units sang taxi diri sa Iloilo. Pero kalabanan gid ang Hydra Taxi. Salamat gid sa inyong pagpamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, magkabalan mga katropang oras sa 7:16. Ibat magkabalan ng ato na programa Headshot. Headshot. Ang inyong katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Of dang kita ni katropang John Rivertes. Top alas 9 ang tak na subong gabi. Kag sumuman ang aton sining mga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas. Opod kay katropang Bia Joy Subaldo mga kabinan mga katropa. Gabi katropang John Ray ang aton sining koneksyon sa pag-asa. Balunta na yung pinakauling kaimtangan sa aton ng panahon. Diriya sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Mga balita nasyonal magkabanan nga aton talakayon subong gabi. Sa balita nasyonal, naging controversial karon magkabanan si MMDA Chairman Nicolas Torre magkabanan magkatropa. General Torre bla. Katapos, nga yasin nga salakyan magkabanan, nga ginako niya gibang salakyan, nag-agi sa busway. Hindi niya bus ang iya salakyan na SUV niya mo. Tinakitaan magkabanan nga may nag-agi itong salakyan sa kunihin, establisan magkabinan nga iyas ni Nicolas Torre III magkabinan mga katropa. Kagsubong ligid lang mga gabi, ginako niya. Kasi ati ako ginman to. Ako rin man to. Ako na. De, anong may mo? Tapos ni, ikaw man niya ang MMDA chairman, ikaw man niya ang nagalapas sa layo magkabinan nga ginapatuman sa MMDA. De, anong mad ka na ba? Ya konto. Ya konto. Ay maano. Diba gani makabanan nga mga pipitsog gani mga tao ang maka ang mas, ma, malipat lang nag-agi dira makabanan sa hindi designated nga mga alagyan sang mga SUV nag-agi makabanan sa busway, automatic makabinan, may ara nga sa Labton. Dalagid kaya na makabinan sa atong siningan line number 1. Atong koneksyon sa pag-asa po ka Engineer Charlie Depray. Engineer, mayong gabi. Live ka subong diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Po mo diri si katropang Phoebe Borges Tibor Morales.
1: Yan na may ingat eh, may ingat karoon niya pag sila malinta ang sabi. Yan ay pinakuling ng pasang panahon karoon niya daw. September 3 sa Luzon na Bindisay. Sa ato es monsoon ang kapito sa bayan sa Luzon, King Visayas. Mga kuming at isena, ang kami nagmawas ng Visayas, kaya mga experience sa pagkis ng magalaman pagkakas ng magalaman niya kalangitan. May mga sa sa mga ibarigan, yung mga paulan, pagpulat ng buong sila sa ato es monsoon. Mga sarangan ng tumapasok sa hangin, magaling na baratan atong dan, magkakalat ng mga sarangan at tumapasok ng paragatan. At sa ato temperatura, nasa 27.3 degrees centigrado. At lang nag-tunog alas 5.5 kayo na sa hapon, nag-tunog alas 5.40 buwas sa ata. Ika mo na pinakauling lapat ng panahon, hindi ka direct sa inyido pag sa
0: Engineer, wala man kita sa may na-monitor abing nga mga low pressure area kung weather disturbance sa guwasang Pilipinas nga nag-amunay abing ipikto sa aton diri sa Iloilo nga maulanon?
1: As of now, atong gina-monitor sa tropical storm na pigtasok magagawaan niya sa may Pilipinas area of responsibility. At the same time, ang tropical storm nga si Saudel, parang nga sa may guwaan naman sa Pilipinas area of responsibility. Apang sa Japon, nag-enhance niya sa buffers mong tono kung habaga talaga.
0: Okay.
1: Sa paka-LPA niya, ramat sa location niya, nasa 2,025 kilometer east of southeastern Luzon. Ang sa mid-LPA, ang asam daw, wala pa ng direkta ng IPK sa kanilang nabahin sa kusasun.
0: Okay, picture sa atun din, mga nagiging niya, engineer, ang habagat.
1: Yes, sir. Tama, no. Habagat sa Japon ang nagdala sa mga pagulan din sa atun.
0: Okay, bago sini engineer sa pagulan-ulan ngayon, anong mabulig sini isang nag-alabot din sa atun nga haze nga din iya sa Indonesia?
1: Yes, sa tama sa no, kasi ba na ang makadala sa kukulma ka, muling ini pa agan-agan sa nga haze na nabagkita na ito sa may bahay sa awasan ni tayo, sir.
0: Ay, salamat. Madamang salamat, engineer.
1: Welcome sa mayang
0: gabi sa okay, mayang gabi. Dabatihan magkabanan natong koneksyon sa pag-asa o pod kay Engineer Charlie Depra.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Wala kita makabanan sa nga ginamonitor sini nga mga weather disturbance. Mayara matol pero layo, no? Mga 2,000 kilometers pa yas outside sa Philippine Area of Responsibility. Na mayo lang mga katropa nga balita sini nga dala sini pag-ulan, makapaganagan ni makabanan sa haze o kung ang ining aso nga halin dito ya sa Indonesia makabanan mga katropa. Nagkalabot diri sa aton sa Pilipinas. Kaban ang aton diri iyang diri sa may area sa nabitasan, ang monitor makabanan sa EMB, nga daw hindi ko na makabanan manami, no? hindi mayo ang na-monitor ng air quality dira sa may Garden of Love, dira sa may nabitasan, Lapas, Balak. Kahit hindi ko na makabanan na advisable, no, para sa mga vulnerable individuals, ilabinigid abi ng mga gabatyag sang hapo, may mga heart failure o magiging nabalatian sa korason, asthma. So, delikado. Kung nanti, magod sila makabanan sa pag-ulan, sino kay General Charlie Depra makabulik ini ng mapapaganagan ang haze. Ngayon, o tiri sa aton, kaman laini yung masiling abi ang aso ng abi nga normal, no? Iniya may dala makabinan nga mga gagmay, tama kapino nga mga particles nga nagasulod sa ato niya nga ilong, nagasulod sa ato niya bako ning kaso nga maghaklo kita kag nagaresulta ni makabinan sa balatian. Tiya una bis nga iguon kasi ni makabinan kuti makahaklo kaya sa mga mapino nga mga particles. Tiko ni masulod sa imo iya ilong, masulod sa imo iya nga puwak. Di anong ipikto sila makabanan, madiretsyo sa aton nga baga, maubo-ubo kita makabanan makatropa. At pagkatapos sila, ganugay, kibot ka lang, sige-sige ng ubo mo, galit ka ginasunod na sang virus kag bakterya makabanan makatropa. Habang nakon nga, nga kami diri sa XFM, masamigin namon nga ginapanumdom sa inyo nga mag-inom kita sa premium D3. Kaya man ang premium D3 makabanan, makabulig din siya sa mga viral kag bacterial infection mga kabanan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7.23 na nagapamati ka mo gyapon din sa Headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo.
2: Headshot
0: sa mabalita lokal nga aton mga kabinan nga talakayon sa buong gabi may ginabuyagyag si Senador Tito Soto nga na balita makabanan sa isa ka National Daily nga may 12 kuno ka mga kapitan diri sa Iloilo. Wala man niya ginambal nga Iloilo City pero ining kapitan ko na makabanan nga gin-dismiss ko no sa ombudsman. Ining kapitan ko no nga nagpailabot pala sa distribution sa AX. ibalang assistance in crisis situation. Tindo wala naman kita sa may na dumduman iyang naging reklamo abi no sang DSWD sa ombudsman makabanan kati kita dito isa sa nag pamati sa press conference sa patawag makabanan na ni Assistant Secretary Paul Ledesma sang DSWD. Hindi matapos nga may mga 12 ka mga barangay kapitan diri sa sudad sang Iloilo ang ginreklamo sa ila sining mga constituents ilabarigid ini ang mga beneficiary makabanan sang AX kagin buhinan kuno makabanan ang ila sining na baton nga 10,000. Di kundi nagbanaho ba ini nakalabot ini dito sa Manila kag nagkantoy gani diri sa Iloilo makabanan si DSWD Secretary Rex Gasalian agod nga pangunahan ang pag-imbestigar sini makabanan makatropa. Di sa deliberation kay bang ginestoryan abi subong sa Senado ini ang Senate version iya sang postponement sang barangay kag iske election nga talana kun tani sa November 2. Tinag-file makabanan sa isa ka bill si Senador Chis Escudero nga i-postpone ini ang November 2 nga election sa barangay kag iske kag pagkatapos na i-extend sang 5 ka tuig ilang term. Di sa subong ya ang sa Senado nga version wala pa iya sang tuloy. Di kung maprobahan kung hindi kaman na dapat ini makabanan nga may ara nga counter bill sa Senado kag ang sa Kongreso kon sa House of Representative makabanan makatropa. Di sa House of Representative ya dawano sa good na ya approve na ya makabanan in ini ang third reading no ang sa House of Representative makabanan makatropa ti approve na ang ginahulat na ginlamang amo iya ang parte sa counter bill nga iya sang Senado o galing kay daw ginaistoryan pa sa makabanan daw kita deliberate pa kay daw daw kung ano daw may pila ka mga senador kita makabanan nga daw hindi pabor sa pag-postpone sa barangay kag-iske election na siling palaboto ng Nobyembre makabanan makatropa. Di sa sinang deliberasyon naggambal si Senador Tito Soto ginimo niya bing halimbawa yung masagi patasin niya papospon siya sa mga barangay eleksyon na nagdamo siya sa mga barangay kapitan kaga opisyal kayin pasakaan kaso gin halimbawa niya si Pariyo tabis niya sa Iloilo may 12 kabang kapitan siya pasakaan kaso sa ombudsman kag gin dismiss na ganit kuno sa ombudsman and then 12 ka mga barangay kapitan bangod sang ila sini nga pagpahilabot sa distribution sang AX ining assistance in crisis situation. Di ambot mamangkot kita abi sa mga dito mang kapitan ngayon itong ginreklamo man kayo man gintago to sang taga DSWD mo na wala to mga kabanan mabuyagyagin ko ng mga barangay to basta may aras sa Haro, may aras sa Ribalo, may aras sa Mulo amo to mga kabanan ang beneficiary. Di may posibilidad mga kabanan nga base ko na atrasar lang o kung wala pa nila mabaton ang order pero basahon ta karon mga kabanan sa inyo ang article lalin niya sa Daily Inquirer mga kabanan naka write up inisubong nga isyo mga kabanan mga katropa ang oras today sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:27 kaga may statement ang Department of Health Western Visayas. May kang tanan makabanan si Desang Hayes, no? Kaya man daw hindi na kunumaan nami o kundi hindi kunumayo ang quality sang hangin diri sa aton sa Iloilo, particular diri sa mga area sang nabitasan kaya daw mataas kuno makabanan ang hindi nami ang iyas niya quality. Delikado makabanan sa mga may balatian nga hapo, asma, may balatian sa baga. Di may panugyan makabanan ang Department of Health. Kaga may gin, kung sila may ginbutang galida nga wellness clinic dira makabanan sa SM City. Kaga ginbuksan nila ini para sa kung sino gusto nga magpa-check up nga may ara siya nga simptoma sang nga nabatya gabi nga epekto ya sang haze, mga kabayanan, mga katropa. Alas 7:28, subong adlaw mga kabayanan, may gipatigayon sa nga provincial Latin Center Day. Yan sa nga provincial government, no? Dili sa Iloilo Convention Center, isa sa mga nag isa sa mga resource speaker ang mga kabayanan, ang chairperson sa National Youth Commission nga si Undersecretary Jeff Ortega. Tinestudyan nito kay na ang parte sini sa mga plano ng ining mga 16-year-old nga mga kabataan hindi pagpagamiton sa social media. Kay daw dira ko naman kabayanan nag-aumpisa, kag dira ko naman nag-ahalin, ini ang ila sining kumbalang ila sining abilidad o kung ila sining ginihimo nga kung nga ang may nakakuha sila sa ideya sa pagpaniro, nakakuha sila sa ideya sa pagpangbuli. Di may mga proposal mga kabayanan nga hindi na kuno pagpadugutan ining mga kabataan nga edad sang 15 anyos papanaog na magamit mga kabayanan sa social media. May statement mga kabayanan mga katropa ang National Youth Commission Chairperson Mike Kang Tanan diri mga kabayanan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:30 na mga kabayanan mga katropa. Gapamati kamo gihapon diri sa Headshot. Ato ni balawan mga kabayanan ng mga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas. Ang pinakadako subong balita mga kabayanan sa Manila ini ang pag-agi sa salakyan ni General Nicolas Torre sa busway. Yan man salakyan, hindi iniabas SUV ni siya makabinante sa uli na establish galing ngayon yagid man niya salakyan. Tingin ako siya, akunto ha. Kaga ang isa pag ibakabinan ng balita dito sa Manila, ang pag-release na mga katropa kay DPWH Manuel Bunuan, former DPWH Secretary Manuel Bunuan, pagkatapos inisya ang gin-hospital arrest bangod kay ini magsakatropa ang nadala sa gipasakaan kaso ka plunder bangod sinisya ang anomalya sa flood control upon sila ni Senator Dinggo Estrada. Di karon gin release inisya makabanan base iya sa petisyon sang prosecution kay gamiton sa kanong makabanan nga gamiton siya kuno nga state witness about damo ning madalahig mamo sini basi kung sobra pa ni sa mga kaopdanan niya nga priso subong ang mangin ipangmit lang makabanan ni DPWH secretary former secretary Manuel Bunuan, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:31, himalaon tamang katropa, mga kabayanan, ang mga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas. Opo niya kay katropang Bia Joy Subaldo, mga kabayanan, mga katropa. Kati, ginestro yan, sumong mga kabayanan, ining parte sa pagpanubo sang mga numbers sang senador nga mga boto sa kung ano gidman niya ang madesisyonan abi sang Senator Judges nga verdict batok ya kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial mga kabayanan mga katropa. Napanubuan ko ng mga kabayanan mga katropa sa 16 kung nagambal to si Senator Judge presiding judge Chief Escudero nga siya tisundon talang siling yang laye nga dapat 16 ang magabuto para iya sa pag-convict or ang magabuto kung ano naman yung desisyon abis ang ato niya ng mga senator judges or pag-convict abis nung kati 16 abis may mga proposal karon nga panubuan ko na sa 16 because bangod sinis ang absence ni Ligarda ni Marcolita kag ni Bato Dila Rosa, mga kabayanan, mga katropa. Balon tabi ka nung lakad sini sa sitwasyon ngayon ng mga kabayanan para nga ano ini, para lang nga santo sa kinanglanon. Agod nga kung mag-kwadabi, kung mag-desisyon na bigin man niya na it's hypothetical, ang Senado, ako ng Senator Judges naton sa pag-convict kay Vice President Sara Duterte, santo sa number, mga kabayanan, nga present or inang ara sa Senado, mga kabayan, mga katropa. Iwalaunta ang balita, mga kabayan, sa Paribot, Sampung, sa Pilipinas. Opod, kakatropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayang gabi.
3: Katropang boards na kuhaan sa video si MMDA General Manager Nicolas Torre III nga nag-agi sa EDSA busway gamit ang Toyota Fortuner nga sala ang plaka. Ginako ni Torre nga siya ang nagamit sa nga MMDA patrol vehicle kag naka-official duty sa mga tion kung sa diin gina-monitor sini ang sitwasyon sa traffic angot sa roadwork sa EDSA Guadalupe Bridge. Apang suno sa LTO, hindi exempted sa mga patakaran sa EDSA busway ang mga government vehicles. Sa pag-imbestigar sa LTO, natukiban nga ang plaka nga gingamit sa Fortuner ang para sa lain nga salakyan sang MMDA. Gin-custody sang LTO ang salakyan kaginmanduan ang MMDA nga magsumiter sang rehestro, official receipt kag iban pa nga kinahanglan nga mga dokumento. Samtang sa dugang pa nga balita, nakuha sang prosecution panel prosecution panel ang kopya sang bank kag tax records ni Vice President Sara Duterte sang iabana nga si Attorney Man Scarpio kag sang ila negosyo. Sunod kay Bicol Sara Representative Terry Ridon, ginaprepara na sang prosecution team ang pagpresentar sang ebidensya sa article of impeachment sa ginaligar unexplained wealth. Hulyo 30 sang nabaton sang Senate Impeachment Court ang financial kag tax records sang mag-asawa. Iga-release sang Clerk of Court ang dokumento sa magtimbang nga partido kun makumpleto ang inventory kag kun matapos sang presiding officer ang in-camera review para naman sa AMLC. Samtang wala sang confidential funds ang office of the Vice President sa proposed 2027 budget sa kay House Committee on Appropriations Vice Chairperson Representative Jose Alvarez. Ginpayag ni Alvarez nga nagadepende sa presidente kun ihatagan ang vice presidente bangod wala sang request ang OVP. Ang proposed budget sang OVP para sa masunod nga tuig ang 785 million pesos sa pagsuporta sang nagapadayon nga delivery sang assistance kag services sa mga benepisyaryo sa bugos nga pungsod. Ini ang 11.7% nga mas madaba kun ikumpara sa 889.236 million pesos nga appropriated budget sa fiscal year 2026. Ang rekomendasyon nga balor sang OVP ang nagakonsist sang 220.232 million pesos para sa personnel expenses, 561.651 million pesos para sa maintenance kag iban pa nga operating expenses kag 3.321 million pesos para sa retirement and life insurance premiums ang OVP plantilla personnel. Lakip man sa proposed budget amo ang nagkalain-lain nga programa sang Office of the Vice President. Samtang sa dugang pa nga balita national, ginpasalamatan ni Attorney Michael Powa sang defense si Attorney Benjamin Tolusa sang prosecution sa patas nga direct examination sa ika-21 nga adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Presidente Sara Duterte. Si Powa ang hostile witness sa mga trial sa diin ang gintalakay ang angot sa liquidation reports ang 112.5 million pesos nga confidential funds ng Department of Education sang si Duterte pa ang current secretary. Para kay Powa nga nangin peaceful ang iya pagtestigo kay nalipay siya sa resulta. Ang anuman nga nagluntad sa trial ang normal lang. Dugang pa ni Powa nga mataas ang iya respeto kay Tolosa kag maayo na ini nga nagpatigayon sang direct examination sa iya. Ginpayag man ni Tolosa nga ila lang tanan ginhimo ang ila trabaho kag wala sila nagainaway. Discussion ang ila ginhimo kag indi contentious. Samtang sa dugang pagid nga balita, may proper documentation kag suportado sang resibo ang confidential funds ni President Marcos Jr. sunod kay Palace Press Officer Claire Castro. Kunay baluan niya ang proposed confidential funds sang presidente para sa masunod nga ituig ang yara sa 4.56 billion pesos. Pakigbato ni Castro, katropang boards nga kung mag-report ang opisina sang presidente angot sa confidential funds, bulto-bulto ang dokumento kag wala nagagamit sang resibo nga mahimo mangin questionable. Dugang ni Castro nga mahapos nga ma-testify sang opisina sang presidente ang gingamitan sang pondo. Sang damlag lang, nagpabutsyag si Executive Secretary Ralph Recto nga ang confidential and intelligence funds nga ginaayo sang presidente ang ginabanta sa 45% sang iya proposed 10.15 billion pesos budget para sa masunod nga tuig. Samtang nagpatigayon ang Commission on Audits ang fraud audit sa ginabanta 50 ka mga flood control projects. Samtang nagpadayon ang investigasyon sa ginaligar irregularities sa government infrastructure projects sa diin ang ginatutukan amo ang Bulacan. Sunod kay COA Chairperson Gamaliel Cordoba, nagsugod ang fraud audits sa nasamit nga lugar bangod ini ang may pinakadakong shares sa flood control spending sa Department of Public Works and Highways. Nag-issue na ang commission sa notices of disallowance basis sa conclusions sa pila ka mga fraud audits. Ginsumiter man sa COA ang audit findings sa Independent Commission for Infrastructure. Samtang sa dugang pagid nga balita, nagdubo ang public trust kaga satisfaction ratings ng Senado sa ikaduha nga quarter sa 2026 basis sa Okta survey. Samtang may pagtaas nga na record sa House of Representatives. Sa data, alin sa 44% nga nabalhag sa Senado sa first quarter, ini ang nagdubo sa 41% sa ikaduha nga quarter. Ang distrust nga nakuha sa Senado halin sa 24%, nagsaka sa 27%. Sa pihak sa pagnubo sa rating, ang public opinion sa Senado nationwide ang nagapabilin nga mixed. Ang House of Representatives ang naka-record sa pagtaas sa ratings halin sa 36% nga na-record sa first quarter, ini ang nangin 38% sa second quarter. Ang satisfaction rating sa among chamber ang nagsaka halin sa 35% sa 37%. Ang survey ang ipatigayan sa July 4 to 11 paagi sa face-to-face interview sa 1,200 ka mga respondents nga nag-edad 18 anyos pataas. So far katapang words, amuning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
0: Madamang salamat kay katropang Bea Joy Sobaldo, mga kabanan, mga katropa. Amal ni General Torres, ako na sa lakyan na. May inspeksyon sa kanumang kabahan sa ginaubrang dalan. O ganit kati ang isyo, ang plate number, hindi ito para sa muna nga sa lakyan, mga kabahan ng katropa. Manakon nga nga gin-hold, gin-impound in isang Land Transportation Office. Manusot pa tayo, mga kabahan, si MMDA Chairman General Nicolas Torre III. Galing kati abot anong mga reaksyon sa mga kabanan sa Malacanang. May kang tanan sa mga kabanan, mga katropa. Ati ang ginambal niya, may inspeksyon siya mo. O galing kay ang violation, mga kabanan, mga katropa. Nga kung nga nagsunod ang LTO, kay ang plate number sinang salakyan, hindi ganiin na iya para sa amunang salakyan. Ang Fortuner. Ay, matman nga. Dabnuwagan eh. Kay kumunga ara na siya sa MMDA daw, tadlong ang lakat sa MMDA. Gali kay saman kasalawayon si General Ture. Ang oras din, mga kabanan, sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7.41. Kabala, kakaroon, mga kabanan, ang Malacanang, ang Department of Health. Bangod, mga kabanan, sini sa pagsakas ang kaso sa leptospirosis. Bangod kati, sige gapon, no? Pagtaas ang tubig. Mayara gapon, pinakamalugar dito, mga kabanan, sa Luzon, nga nagadanaw-danaw gapon. Kag isa sa mga problema, kay kung mag-danaw-danaw ganiti, aragin naman kabanan, mga katropa, ang problema sa leptospirosis. Tagataas gapon, kung mga kabanan, ang kaso sa leptospirosis. Hindi lang dito, mga kabanan, sa Metro Manila, kundi diri man sa Atonia, sa siyudad, kag-probinsya, sang Iloilo. Para manikawin kita, mga kabanan, sining leptospirosis, proteksyonan nato ng aton ngalawas, pagi sa pag-inom sang Premium D3. Ang Premium D3 gin pabasko ginigip epektibo sa subong nga panahon nga uso ang ubo, sipon, hilanat, katrangkaso. Kamo ni magkabanan ang mga simptoma nga dala sang leptospirosis. Primero nagkatrangkaso ka lang, gagamay iliwes ka na, gali kay ginaigo ato ya sang bakterya ang imo yang ang mga parte sang organs nimo sang tawo, magkabanan, mga katropa. Gani din nato pababayaan nato lawas maigo sa ninyo balatian, proteksyonan nato ang pinagi sa pag-inom sa ang pinakabago kag-epektibo nga Premium D3. Kaya man ang Premium D3, mayra siya nga Vitamin D3, mayra siya nga Virgin Coconut Oil, kag Moringa Oil Extract. Ang Premium D3 may kapasidad sa pag-uba kapagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. Kag may araman nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. ang Moringa Oil sa Premium D3, puno ini sa vitamina, minerals, protina. Kabay 110, kaklasing antioxidant ka nag-delay sa skin aging. Kaya mag-Premium D3, the superior and powerful ultimate trio. Ang Premium D3, pwede ini makabinan ma-order pagi sa online sa Shopee, no? Kag sa TikTok Shop. Pwede ini siya ma-order kung nabulayan ka mo, patundo lang ka mo sa inyo yung mga sa inyo mga apo sa bata ninyo kung paano mag-add to cart. Kag pwede man ni makabinan mabakal sa Mercury Drug Store, Swatson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store. Kag kung mag-order ka mo iya sa Shopee, kag diri sa area Abis ang Tabok Suba, nabanaban ang mga Shopee boys natin diri sa Tabok naman sa mga Shopee hub di sa Tabok natin. Man ma-deliver sa inyo, no? Mayang gabi nila sa inyo, kag dira kayo man ang May sa Tiangge. Madamog gid nga salamat. Mamati kita na yung makabinan mga tropa sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga balatian nga dala iya sang virus o bakterya. Pagi iya sa The Secreto Belt upod kay Dr. Remedito Oy. Ang oras, alas 7:44 na mga katropa.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhrone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhrone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhrone Plus Herbal Oil.
6: Santhrone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Ako po si Jemeline. Isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhrone Vitamin C ang name ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
6: Santhrone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister.

0: Pain, fast, and safe. Assist the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: X FM.
2: Yes, Tosh!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw, kaibigan, at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
0: The Secret of Health.
4: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodrin Tapoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, gamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
4: Isa sa sikreto ni nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try nyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Mabibis sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
4: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Vision X Plus Soft

0: opening in Fisher X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule nasa dyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say

Ahora sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:54 makabalan mga katropa padayon ka mga pamati diri sa headshot sa gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo makabayanan mga katropa. Sa gyapon yung katropa ko si katropang Phoebe Bones Tibor Morales, happy listening and good evening kay RB Chris Caceres. Good evening katropang Phoebe. Mayang gabi man, salamat man kay RB Chris Caceres, kay Nick Espinosa sa mayang gabi. Katropang Phoebe, no? Shout out sa asawa ko, Bing Bing. Pabati subong sa programa mo katropang Phoebe. Salamat yid kay Bing Bing, dira kay Nick sa Barangay Boulevard Molo, kay Bongbong Tirotso. Mayang gabi kay Bongbong Tirotso, no? Salamat yid sa pamati Bongbong. Kaga kay Idnapuray dira sa Ribalo, kamusta dira sa buong ang panahon na Idnapuray. Kay Ma'am Hermiti dira sa Hong Kong, good evening. Salamat gid Ma'am Hermi. Kay Ma'am Mary Caba dira sa Florida, USA, good evening. Kag take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Salamat gid. Kag suman dira makabanan sa Australia kay Ray Marie Polines. Kag sa Polines family, kag sa mga personnel sa sugbahan sa Tiulas dira sa Barangay Tiulas San Joaquin, mayang gabi kag kay Gina Sorolia Solosio. Ngayon ka pamati, makabalan din sa atunin ng papalagad sa headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo, mangkabianan, mga katropa. Dula pagid sa desisyon, makabalan ang Senado. Parti iya sa pagpostpone sa barangay kag-iske eleksyon. Sabahin iya sa Congress, sa House of Representatives, makabalan, tinaw nakapasaran niya sa third reading. Buto ba ng makabanan nga ginahunat lang sila ang counterpart nga bill sa Senado agad nga matalakay ini makabanan sa bicameral conference. Istoryan na makabanan sa gin-select nga mga membro sa mga congressman nato ang kagaang senador. Kon nakapasar na makabanan ang iya kasinate version, tigading wala pa eh. Gina-istoryahan pa makabanan ang version sang Senate. May kang tanan sa proposed bill ni Senador Chase Escudero sa pagpapostpone sang barangay kag-iske election sa 2028. Hindi pagdayon nun ang November 2, 2026 ng election. Kag i-fix ang term sa 5 years kada term. Pabilin siya nga tatlo ka term. Pero 5 years every term, mutawanan sini nga kung ma-maintain iya sang barangay officials, mayo ang iya sini nga performance, di matapos niya ang tatlo ka term, kinsik tuig. Ngayon siya makabanan ang magapungko nga barangay official kung maaprobahan makabanan ang law. Kung mag-harmonize na abi, no? Kung magpasari abi, makabanan sa ilang abersyon ang Senado, kag-harmonize ini makabanan sa bicameral conference, ipasaka na ito siya sa malakanyang papirman sa presidente agon gamang isa kalubos ng law. Sa pag-postpone sang barangay kag-iske election, kag-mangin 5 years every term. Galing iti, wala pa yung makabanan ng makadesisyon ang Senado sang version nga amo ina makabadan i-harmonize nga bill sa naprobahan iya sang House of Representatives makabadan ti 28. So ini ka bill kadaan nga gin pasar iya sa House of Representatives. 28 ka version na isa dira makabadan sa mga version iya ni Jabi Benitez, ang bata ni Congressman Albi Benitez sang Negros. Pero approve na yang ilang version ha, sa third reading. Nauna ta lang ang version makabanan sang Senado. Now sige pa ini deliberation. Kaya dua karon dua ini kabalita aton nga talakayon sa buong gabi. Pero diri kita na sa dako nga balita oh. Sa deliberasyon makabanan sang Senado, si Senador Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III. Duga pa lang alang sa kanang makabanan sa propose nga pag-postpone sa November 2026 nga barangay kag-iske election.
Ngagin sight niya ni Magkabinad ang mga posibilidad nga may violation kuno sa rights to suffrage sa pamulo. Hambal ni Senador Soto siya hindi siya kumbinsido sa siling postponement Magkabinad sa barangay kagigiske election santo sa Senate Bill number 2387 ngagin sponsor ni Senador Francis Chis Escudero nga i-fix sa lima katuig ang term sang barangay kapitan kagawad kagang iske chairman kagang iske kagawad do hindi sa kuno Magkabinad kumbinsido hambal ni Senador Tito Soto sining niya fixing the term of our barangay officials to 5 years must be balanced with interest of the voting public to elect a new mandate. I hope that the November 2026 election will push through and just apply the new fixed term prospectively if possible. Yung ang gusto yung Magkabinad ni Senador Tito Soto siya, dahil noon talang iya siling niya bala ang November election. Pagkatapos siling niya, dira na ton siling niya i-apply ang 5 years nga term. O gani kati, paano mo nabing nga ma-apply ang 5 years? Kati dapat i-apply mo siya ang 5 years nga term, dapat before election, para nga pagpungko na sang bago, may bill ka na nga daan, may layi ka na nga daan nga extend nila term. Di pwede ba naguro nga sa sunod pagid eh, di ba na? Sa sunod pagid nga mga sets ang barangay barangay officials. Now, dinikitaan na yung Magkabinad sa deliberation. Sa siling deliberation, Magkabinad, di naman yung mabal natin nga si Tito Soto, hindi siya kumpurme. Nga ipa-postpone ang barangay kagiske election na tarana kung dani ini Magkabinad sa November siling nga tuig, November 2. Kati gambal gadaan ang taga-Comelec, si Comelec Chairman Garcia, siya ba nagkagasto na kami siya sa mga 8 billion? Nakapamakala kami siya sa mga ENC, may nagasto na kami siya para sa ato, sa ano niya, sa voters registration, kabakal, kaprint na kami sa balota. Basta tikan hugon. Pero siya, ambal ni Garcia, tikan amo na pala nung desisyon niya sa both houses, yati ma-abide kita. Now, dire kita na Magkabinad sa deliberasyon. Kay ginsample Magkabinad ni Senador Tito Soto. Ining silingyati, dapat silingya nga madayon kita sa eleksyon silingya sa November 2. Kay para nga may arat man siya pililian kag makapili naman iya sa bag-o nga mga kandidato, mga barangay kapitan, ang aton nga pumuruyo, luwas abi nga may violation na sa right to suffrage. Kasi nga, siya nga, ambal ni Senador Tito Soto, siya madamo na siling niya sang mga na-postpone siling niya ang eleksyon nga may mga holdover for 1 year. 2025 to 2026 siling niya. Pagkatapos siling niya, ining mga incumbent siling niya ang mga nagapungko sa buong may 3 years na holdover. Kung kaso matabo ang madayon abi ang extension of term. Siya, pila na kabisi, sininyagin postpone ang eleksyon. Have our incumbent barangay officials had? The incumbent officials were elected. Siya, ini mga incumbent ka nga mga kapitan, kag mga barangay official kag iske, boto ini sila sang 2023 to 2025 eleksyon, apang sila na postpone sa November 2026. Siya ti, subong nga daan siya, may hold over na sila sa katuwig.
Nasobran man sila yung holdover? Sino kay Soto, linya, dapat rin siya may ara nga mapili ada mga mabag-o siling yang mga kapitan kay siya nga may mga barangay official nga nagapungko sa subong siling niya nga may mga ginkasuhan na gani gin-sight niya mga tropa ang parte sa 12 ka mga barangay kapitan dire sa Iloilo. Ah. Nga may mga barangay official kuno sa Iloilo ang may anomalia parte iya sa distribution sang AX ining assistance in crisis situation ba? Nasining niya, ang ombudsman sining niya, nag-dismiss sining 12 kabarangay official sa Iloilo for alleged AX assistance to individual in crisis situation scheme. Tinadumduman ko daw 12 ini kapitan kag duha ka CTO employee mo ang ginreklamo magkabanan sang DSWD pagkatapos nga ini makakabanan. Ang gireklamo sang beneficiary sang AX kaysa ako nga dumduman makabanan ka nagpatawag ini sang press conference si DSWD Undersecretary Paul Ledesma may kang tanan makabanan sang pag-investigar sa itong reklamo sang mga beneficiary sang AX nga imbis nga 10,000 ang ila sini nga makuha ginkuha kuno sa mga barangay kapitan ang 8,000 2,000 na bilin sa beneficiary kay kung basihan naton makabanan ang report sa ito nga mga tinion the office of ombudsman daw December ni siya mo last year ay nag-file sang kaso against 14 individuals in Iloilo City consisting 12 barangay officials and two city hall personnel for allegedly forcing beneficiaries to surrender up to 90% of their cash aid. So ito ang balbang kabanan nga imbis ni Jezebel ginkuha sa ila ang 8,000, 2,000 ang nabilin. Suro makabanan sa reklamo sa mga beneficiaries na nakuha sila ng mga apidabit sang DSWD. Katiging tago po ito sila sang DSWD pagi kay Yusek Paul Ledesma. Kay ginaayam sila sang mga barangay official. Agad ka hindi magpakuha sang statement sa DSWD apang matanda man itong isa si Paul Ledesma, gintago niya.

isang gismel nga ilang na baton? Halin sa DSWD sa AX, kaginapahog nga hindi na sila pag-ilakip sa sunod pang payout. May 12 ka mga barangay kapitan, 2 ka city hall employee, ang ipasakaan sa to galing kay nagpang alang-alang makabenan, kag wala gibuyagyag sang DSWD Region 6. Konsinto ato ang kapitan kay gintugyan lato kay DSWD Secretary Rex Gatsalian nga mo mismo ang nag-file sang kaso sa ombudsman. So ba nang pinakalites to? Naging buyagyag ang kabinan ni Senator Tito Soto na may 12 kuno ka mga barangay kapitan sa Iloilo. Wala sang city. Pero nadumduman ko nga ining 12 ka mga barangay kapitan nga involved sa AX distribution anomaly ang halin sa Iloilo City. Tinisin o ni? Sino ini makabayan ng mga kapitan ini kiti posible ba si wala pa sa kabaton sang ilang nga dispensal order kiti si Senator Soto nagbuyagyag sini makabayan ng mga tropa. Kiti sagi siya ang rason niya di dapat siya mabuto naman kita sa bag-o pagid nga basi may ara pagid siya ibutang diha ang mga bag-o ang mga barangay official. Kakada mo siniya sa mga barangay official nga involved sa anomalya. Ginsight yang Iloilo City may 12 ka mga barangay kapitan. Gagin dismiss ko no. Inasuno kay Tito Soto ha. Ginbasihan natin makabayan ang write-up, ang article, ang balita sa Daily Inquirer. Sa itong Merkwadis o kong kahapon ngadlaw makabayan mga tropa. Ti, hindi maniguro nga magpadasot-laso si Tito Soto nga mag-release sa informasyon sa mga media man dito sa Manila kung wala siya sa Malasian o kung wala siya kapapamangkot sa DSWD. Tisagi pa siya kita papospon sa eleksyon nga may pila ka mga barangay official sila nga involved sa Manawariya. Siya sa Iloilo tapos nga may 12 ka mga kapitan ng dismiss ang ombudsman, no? Bangod sa AX Kim distribution mess te. Abot na sinunay kay Iyad Santo, mga tinayon, sige pamangkot namon sa press conference si Yosek Paul Lisman, isang mga tag sa mga pangalan. Nabot na nagbalaho ba na disulilo? Basi kung bago pa ba lang ini? Katikisaga, nabot na makabanan ang mga dismissal order kay ini sang ombudsman, kalabot tag tatlok bulan. Ibagganay, ginatabo nilang anti-selection kag i-release o kung ipagwa makabanan ang record nga gina serve ang dismissal. Ginapagi ni siya sa DILG. Matood na eh. Kung nabala ito magkabalan, kasi gibase talang iya sa article sa Daily Inquirer base sa statement ni Tito Soto na may dosi ka mga barangay kapitan sa Iloilo naging dismiss ang ombudsman bangod sang anomalya sa AX distribution. Ibinipay tabi din sa DILG basi kung may aragid man balakag balat naging serve how. Kaya posible na yung atagawo niya sa DILG mo kung may ara o kung iposible na yung atagawo niya sa mayor's sa mayor's office kung may ara. Kati mabalik ka niya mo nga hindi iya pag-serve iya ang order halin sa ombudsman sa mga kapitan nga may mga order kay dismiss. Although nga ti appealable pa man appealable ini pwede sila mga fire sang motion for reconsideration until makasaka ini makabanan sa Supreme Court. Ti kita nagapati makabanan sa kredibilidad sang statement ni Tito Soto. Now, dire kita balik kita dai dire sa kano. Kay gin lisyo tan to jutay. Kay concern kita sa statement ni Tito Soto. Ni Senador Tito Soto nga may dosi ko nang barangay kapitan sa Iloilo. Nga gin dismiss sang ombudsman

0: bangod sa nisa ang AX Kim Mess or AX Kim ano mani. Dili kita makabalan balik tadi. Sino to? Sino? May sino? May nabalaan ka? Kaya hindi kita magsugid si Kwan eh. Si DSWD Secretary Rex Gatsalian kag si Yosek Paul Disma. Dili kita balik kita makabalan sa kapalaran sang barangay kag-iske eleksyon sa November 2. Libat ang Congress, ang House of Representative, naka third reading na. Ginahulat na lang magkabanan ang counterpart nga bill sang Senado. Agod nga i-harmonize ini sa bicameral conference. Agod bangin isa lang kag isabit ini dito magkabanan sa presidente, agod papirmahan, agod mangin isa kalaye. Katindom naman ko, Liga Tuwig, doon naging palaps niya sang presidente mo. Nalaps into law ni siya. Muna ko nga nga nag-extend. Pagkatapos, nagpagwa niya sa order ang kumilike, nga dapat sundon iya, I mean ang nagpagwa sa order ang Supreme Court, kaya dapat sundon iya ang 3-year term sang iske. Muna ko nga nga isa na ni Katuwig ang ila yung pagpangalagad. Sobra sa Katuwig, no? Kaya 23, 24, 25, 26. Tino kapalaran sa magkabanan ang sa Senado. Sino magkabanan mga tropa kay Senador Meg Zubere, siya tunga kami subong sa present abisiling niya nga sit-up subong sang Senado minus Ligarda, minus Marcolita, minus De La Rosa. Siya to nga kami subong sila niya sa amon niya panindugan sa siling proposed bill ni Senador Cis Escudero sa pagpapostpone sang barangay kag-iske eleksyon. Dahil sino ang hindi pabor, kagang pabor sa pag postpone sang barangay kag-iske eleksyon. Yari magkabanan ang statement ni Senador Meg Zubere sang inisyang ma-interview sa mga media dito sa Manila. Kanto pang John Ray.
1: Mga asawa't anak na yung mga SK, di na sila SK. Sobra 40 na sa amin SK, sobra 40. Nag-umpisa na po ang debate kahapon sa BSKE elections. Wala, isa pa lang ang nag-interpellate, si, I think dalawa pa lang, si Senator Robin Hood Padilla at Senator Tito Soto. Marami pang gusto mag-interpellate. Hati ang Senado sa hati. I'd say very close split ang mga senador pagdating po sa postponement and or tuloy ang eleksyon. So, ang gusto po ni Chairman ng Chairman of the Subcommittee, ang gusto po ni Senator Cis Escudero, sponsor ng bill, ay desisyonan one way or the other. In other words, pagbotohan. Kung talo ang postponement, di talo. At least alam po ng COMELEC kaagad ay tuloy ang halalan. Kung napasa naman po ang panukala ni Senator Cheese. By the way, it's not a postponement because it's unconstitutional and it will be struck down by the Supreme Court, has already been struck down by the Supreme Court in the past. It's not the yung ang panukala ni Senator Cheese ay hindi po para sa postponement. Ang ano lang, yung fixing of terms. Yeah, so fixing of terms. Parang 5 years na. So ang gusto po ng panukala ni Senator Cheese ay dalawang 5-year terms lamang. Kasi right now, it's tatlong 3-year terms. De, dalawang 5-year. Parang, ang parang pakiusap yata ng lahat, kung matuloy man, is dalawang 5-year terms. And then one term sa... So, ang incumbent na yun will be considered part of the first 5-year term. And then election, after 2028 ba yun, for the next 5-year term. So...
2: Kahit
1: pakinggan ko muna yung mga debate nila. Siyempre, may mga kapitan din kami sa bukid noon, di ba? Yan din ang gusto nila na ma-postpone, na hindi magkaroon ng halalan. Pero alam ko din po ang clamor ng taong bayan. Gusto din po mapalitan ng mga incumbent, lalo na yung SK, may mga anak na. May mga asawa at anak na yung mga SK, hindi na sila SK. Sobra 40 na. Sa amin, SK, sobra 40.
0: Okay, so mo tumakamanan ang portion sa press conference ngayon patawag ni Senator Mig Zubiri. Courtesy sa DZMM, mga kabayan ng mga tropa, ang bill gali yan ni Senator Cicic Zubiri, wala nagatumod iya sa postponement, kundi ang extension of term to 5 years. Tinaw document nga eleksyonon subong. Tapos, yagawo nila ipasar ang bill. Extension of term to 5 years. Para nga pagpungko nila by November, by January, or mga end of December, ma-enjoy nila ang 5-year term. Suno yan makabinang kay Senator Mig Zubiri. Tagyas yun ti, atagong tatang niya ha, nga ang bill ko no iya ni Senador Cicic Zubiri wala nagatumod iya sa postponement kundi extension of term to 5 years. Ti anong matabo sini? Kay pa, gusto na ko nung pabutuhan mo, gusto na nga Senador Cicic Zubiri nga pabutuhan na lang. Parang mabalaan na siyang kumilik. Kung ano, kaya ang pagkangop yaman niya sang kumilik. Yan nga, postponement sang November 2 nga sinigatuig nga eleksyon sang barangay kay Kiskay. Tisunok kay Mig Zubiri, hindi mo na. Ang extension of term ang ginaduso ni Senador Cis Escudero para nga magpungko nila pag-eleksyon kada may daog. Kag kung maprobahan, magkabanan, ini ang extension of term, 5 years. Pero, ipaagi pa na sa bicameral conference, kundi ang adoptaron. Adoptaron, abi iya ka Senado, nga 5 years extension, ang isa ka term. Kag kung adoptaron man iya sang Senado, kag ang House of Representative, sa pag-postpone, sang November 2 nga eleksyon, ti istoryan pa na makabanan sa bicameral conference. Ti sa subong sini makabanan, nagagambal na si Senador, si Senador Mig Zubiri. Si hindi gusto na kuno gani yan ni Senador Cicic Zubiri, nga pabutuhan lang abi sila, no? Kasi siya daw split kuno ang stand subong sang Senador. Tunga. T24 abi no minus 3 21. Pulo pulo 11. Tinaya makabanan sa gina istoryahan nga term nga 5 years. Hindi ko magkasugot sila sa 5 years isa ka term. Pagkatapos, ang iaiyasang kongreso, kung ganyan, suspension, ganyan akong may arak ganyan makabinan nga postponement sa November 2 nga barangay kag-iske eleksyon niya suno sa bill nga gin pasar ni Congressman Jabi Benitez, ang bata ni Albi nga taga Negros. Tina-approve din nila sa third and final reading. Ti sa sunod ka semana, pitsakin sina mga September 12. Ti ang filing sang certificate of candidacy mas sunod mga September 28 mo to October 10? Diba si maalangan ni Makabe ng mga katropa? So sa mga gaplano, dahil hindi na kamong iamag pababuyan-buyan ah. Sige ha, dyan na iyang alibot sa barangay niyo. Kaga ang kutob sa mga kabanan sa may plano, iyang mag pare-elect at sige lang yapon. Pero balikdan niyo ang bulit ninyo kung kapable pa ka mong magpungko sa inyo barangay. Diba si Balakon? Panumdubo niyo eh. Kung wala pa ka mo sang huya, nga magpadayon ka mo sa pagservisyo. Ano pa? Sige yun ko pa eh. Ano ganda ang katapang John Regan ng sa bulak gan na? Ano ganda ng aton sa ngunab la? Ano nang ginakwanto mo lang gina... Ano ganda pa rin? Nalipat ko ba lang? Gaya niyo ko ba yan? Nalipat ko ba lang nang gina... Mag-desisyon ko sa nguna? Sa bulak na mo, ginapuksi na ito ang pital sa nguna sa bulak mo lang. Gusto, hindi. Tawa na bala. Ano ganyan panawag na? Nilipatan ko ng term namun sa una. Sa mga kapitan siguro nga may mga anomalias barangay, kag na may plano pa ka mo nga mag para-elect, ka mo tanay isang bulak, siguro sang roast na mo, na malpitals. Panagan ko, hindi. Tub-tub, oh, boss. Tub-tub nga... ang roast na sa una, oh, gina-puksit na pala. Para mabalahan yung desisyon nyo o kung lantawon nyo ang guyasang inyo mga butante sa pumuroyo nyo. Kung ano eh, kung nagayuhon pa o kung basig kusmod na. Ang oras na yung makabalan sa XFM, Radio Patrol ng Ilo, alas 8.26 makabalan mga katropa, nagpamati ka po makabalan din sa... headshot. Mayang gabi kay Marites Colliado. Yeah, good evening, katropang Phoebe. Pag-greet ko lang sa manghod ko nga si Bobby Capia. Birthday. Subong, oy, Bobby! Happy birthday, ah! Anong handa, tada? Kung si katropang Bia pa, wag ito daw. Nagsikat mo nang wag ito daw. Oh. Dada kay Bobby Capia. Happy birthday. Papadamahalin kay... Marites Colliado. Gaya tamin naman sa mga gabi na pinisinin kay Mary Ricabar kag sa mga personnel sa Mary's Refreshment dila sa Barangay Bulilaw, Manduriaw kay good evening. Stay take care and stay safe and healthy. Aling kay Mary Ricabar kay Ma'am Hermiti sa Hong Kong, Idnapuray, Bongbong Tinotso, kay Nyek Espinosa. Mayang gabi, salamat yid. Kag dira man makabalan sa Sorilla family dira sa California kay Manay si Zelda, kay Noy Minte, kay Noy Henry, kay Dang Hilda, kay Nay Clidgel, kay Tudod Dano. Salamat gid no sa pagpamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo makabalan mga tropa. Pagbalik naton dugang balita ining parte sa gin butang da balang wellness clinic sa DOH sa SM City. Ipabalo ini kay ina makabanan sa Department of Health Western Visayas. Sa ginapatawag na balang ining programa bala sa PIA, Philippine Information Agency. Kada si mana gini no ginaimbita nilang mga department heads sa national government agency. Tekay na ang Department of Health ang ilang nga gipabalo nga may aras lakono gibutang dira nga wellness clinic sa SM kay ti para kuno ngang ibanda nga galagaw ya bala gusto nga magpa check up, gusto magpa avail sa ila sining libre nga laboratory, pwede sila dira sa SM City Lunes to Biyernes na kag kon kinanglan nga i-refer abi daw kita lang daw kinanglan daw i-refer nga hospital. Titigakan nila kamo sa referral sa Western Visayas Medical Center. Ang oras na rin makabinan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 8.29 na makabinan mga tropa. XFM.
2: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasantong plus gold araw-araw.
3: Sa Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasari ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Nasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Win

Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:33 na kami ng mga katropa. Maraming kapatid din sa headshot. Kaya si Loves Me, si Loves Me Not, katropang board sa... sakto na. Oh. Kagi ka na katropang John Re. Ang sangon love lang guys. Kang nga is called to bala. May na-crush kita sa atin. Lanya. Kwa kita sang... bulak sa kwamla, sang rose. Tapos... pero si ona to na siya, si Loves Me, si Loves Me Not, si Loves Me, si Loves Me Not. Diyos na karoon, may saka pita sa bilin. Ang katapusan, si Loves Me Not, disgrasya agad. Liwatunta naman na, ang managyapon. Di ba na mga barangay kapitan subong, kung matyag yung may mga blue bin load ang yung pag panerbisyo, kwa amo goro sang bulak nga rose goro kag samtang galakat timugo siguro sa barangay da pagpagsiwa niya si Loves Me, si Loves Me Not, si Loves Me, si Loves Me Not, si Loves Me, si Loves Me Not, si Loves Me, si Loves Me Not, para masalaan ka mga dabuangit para hindi na ka magdaog pa. Ang oras na yung magkabinan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:34 magkabinan mga katropa. Dahil ko magkapatid din sa headshot sa XFM Radio Patrol Ilo, aling kay Marvin Nigel Hamura Mortil. Siya good evening katropang PB Board sa great ko lang ang grupo dahil Fernando alias Lantoy. Fernando alias Lantoy Burha Mercedes Barincia Ima Mesa Roli Espania Nilda Caparinio Chiri Jaime Sang Ungka Haro Nagapamati Gid Subong Katropa. Salamat Gid ra kay Gawad Marvin Nigel Hamura Mortel dira sa Ungka mga kabyanan mga katropa.

National Grid Corporation of the Philippines. Isipong balik kita magkabilan sa more. Tapos ka nagagamit kita kayo na isang generator magkabilan mga katropa. Salamat yun ha. Dira kay Jerry Adorno Climino sa Niway. Kagkaparing Sam Lapidis na. Kagalisa, no? Salamat yun. Ang oras din magkabilan sa XFM Radio Patrol Ilo. Alas 8:36 magkabilan mga katropa sa nagapamangkot. Balakon din dapit na ang sa Central Market ba ang ano na eh ang din dapit na sa Central Market ang ano ba ang kapising sa Pancit Mulo ba aras lang sa food court saka lang muna sa food court aras na sa kilid ang may nga alam na ang kapising sa Pancit Mulo may aramis lang makabiling nga brands sa GT Mall sa Pabia kagang ilas din nga main brands sa Diraya sa Barangay South San Jose sa distrito sa Mulo. Kag mainggap iman kay Pinoy kay Nining Baroka sa Baroka Frozen Foods kap matigi na kadadlaw no. Dire sa XFM ara sila makabanan sa ground floor sa Iloilo Central Public Market ang Baroka Frozen Foods kag sa Damaronong Boys. Mayong gabi. Kapamati ko makabanan dire sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan mga katropa. Dire kita mga katropa sa kaina may program ang PIA no Philippine Information Agency kada semana ini siya regular din nga programa sa PIA dire tawag lang ka nga kapihan sa PIA Western Visayas ginapatawag nila o kung gina-invite nila nga mga resource person ang mga director or officers sa national government agencies agod nga ipabati pagi sa media ang mga programa kag activities sang national government agency tikain na ang ilang nga invited guest amo ang taga Department of Health Center for Health Western Visayas kag ang nag atubag ito kay na amo ang assistant director sang Department of Health nga si Dr. Pauline Histosani. Nistoryahan nito kay na makabalan ang parte sa pagpamtang sang wellness clinic sang Department of Health dira sa SM City. Bukas ina sila gali alin Lunes tubto Biyernes. Parang ang kotopya sa nagalagaw da sa SM. Kaya, ang isa ko sa mga rason kung nga ang gibutang dira makabalan sa mall. Kasi kadamo sa nagalagaw dira abi sa mall nga kaysa gakinanglan makabanan magpangayo sang bulig medical sa Department of Health e pwede ka na kung makabanan maka-avail sang ilang free medical check-up free nga laboratory tibid i-check and lie. Kung ano na batyag mo, tapos pwede ka nalang ma-check na sa BP mo, sa diabetes, sa magpa-check na sa imong sugar, ang diabetes, kag-ibang pag-ibang makabanan ng mga available ng laboratory. Dira makabanan sa SM City. Libre. Kag dira man pwede nga sabi kon makita na karon sila sa pag-check sa laboratory mo ang kinanglano niya nga i-refer ikaw sa doktor ang ila sini nga referral hospital amon dira makabanan ang Western Visayas Medical Center or kung may ara kay mo yang private doctor ti himo ang kanla referral nga mo dapat amoning result sang imong nga laboratory. Kati paglantaw sa doktor mo nga mo ning result sa laboratory mo kati tagaan kanila sang bulong. Pwede man da makabanan nga makabel ka man sa ilasin na ng mga bulong parte iya sa maintenance sa high blood dira sa DOH Wellness Clinic sa SM City. Tikay na napamangkot pwede man da nga maka pa-check up ining may ginabatyag nga mga simptoma nga pikto abisang haze

0: ngalin sa Indonesia. Kaya nagbaba sa pumakabalan sa latest sini nga air quality dira sa may area sang lapas sa Garden of Love, dabla. Daw, hindi ko na maayo ang air quality dira nga area. Kaya hindi ko na maayo para sa mga vulnerable individuals nga may ginabatyag ba nga balatian hapo, asma, may problema sa baga. Hindi ko na advisable nga magguwa anay subong. Bangod sang hindi maayo nga air quality, bangod sini sang hasty maayo ganin hambal sang ni Rolly Cuenca kaina sang pag-asa makabulig ning pagtupa sa kulan. Gyo mapanganagan ang haze nga magalapot din sa aton niya sa Pilipinas, labig din sa aton sa Iloilo, mga kabinan, mga katropa. Pero, sino mga kabinan kay Dr. Estuzane, pwede ko no, sabi ka ba, tiyaga nabi, nga daw gasakit dugan mo, kaya nagwa ka mo. Nagwa ka kay kumong nagaw kabi, nag-jogging ka, tigulipin ang sakit dugan mo, kaya nakakaklo ka sang haze. O kung dira mismo, abis sa may area sang SM, nahapo ka mo, kay ko mo nga kakaklo ka sa ngayos, sunod ka ba ng kay Dr. Pauline, nga po hindi ka ba makapacheck up dira sa ilang wellness clinic dira sa SM City. Ano ang mga recommendations? Kaya man ang ginahamban makabanan sa Department of Health na dapat magsoksok kita sa N95 nga face mask na damol bla. O galing kati kisa, wala kisa pa namahalan mga rugiban sa aton. Di meaning yung surgical mask, hindi ba lang terminato na soksok, hindi yung pumaglagaw na kita kung may mga ginagabatsyag kita sa ubo o napadang mga trangkaso. Pero ang advisable galing mga kabinan sino kay Dr. Susanne nga kung pwede, imbes nga N95, pwede nga dublihon ang face mask nga aton nga isoksok ng surgical mask. Kagiban pagi makabinan ang mga panugyan sa Department of Health. Ari makabinan ang payag ni Dr. Pauline Susanne, ang Assistant Regional Director sa DOH sa Western Visayas.
1: Aware man kita ang last two days ago, so ano kasi po Thursday, so August 27 allocated exactly sa Philippines may it's because of the forest fire, massive no forest fire sa ano to na area sa Indonesia, so Kalimantan, yes, so it's because of the southwest no subo monsoon or habagat, so affected certain parts of the Philippines, some haze, no? So, medyo may, particularly for Western Visayas, so may mga ginmention ang DOST, Pag-asa, and of course, yung affected na ang iba na areas dun sa Western Visayas. So, that's why, through the PNR, or the, and PNB, no, ang Environment Management Bureau, nag-conduct sila sa assessment ng air quality sa atong ginmention ng mga areas. Kaya may mga sightings ko, no, sa haze, no. So, dinagay tayo nag-effort is yung sa Department of Health, hindi man niya iyan na tawag sa niya sakop ang pagkalantaw sa air quality. So, we have to abide with other government agencies, as mentioned, Pag-asa, and of course, DNR. So that is why, no, ang may ara kita ng mga sentro sa amon na Health Promotion Bureau, man sa Central Office, ang Department of Health, ng pagwaman sa mga kakaigo na mga protection sa ato ng mga pumuluyo in case na inhibit sa those na ginmention ng mga areas, no, sa mga BOST, Pag-asa, at of course, ang ENB, sa DNR. May certain areas na sila nag-investigate, no? Ito is a city, I think, Garden of Love. Dito sila yung kuha sa mga sample. So may mga kita nyo na siguro officially, ano sila sa ilang Facebook page, no? Nag-disseminate ba kung ano ang air quality dira sa specific lugar, no? So, iyala sa health na side, no, in case dira na area o may agaping results ng air quality, ang ginaano lang kita mo na siyempre kita yate, nagtatrabaho kita, magwagin kita, no? Kung may mga balatian kita when it comes to respiratory illness, no? May asthma kita. So, mahatag lang kita, no? Sa protection, kaya respiratory, kina-inhale ka po mo. So, pamask kita. So, ang kina-recommend ko siya, believe, sa mga ato mga authorities is the N95 na mask, no? So, aware naman kita siya during pandemic sa mga magkasili na mask, no? But, kung in case may be available ang N95 for those na kinanglanggit, we can have a double mask na minatawag sa mga usual tala pa lang pinapakal sa mga aton na mga pharmacy, no? Medical grade na mask under the N95. Mask, no? Kung wala agir, siyempre pwede man ng cloth na medyo makampanyo ito pala ng damol siya. So, medyo so, in case niya pala based sa result, sa finding sa album ng AMB na may harapin ang assessment nila sa air quality. So, pwede man ang tela at ilo medyo i-moist na natin. So, in case na thumbs nagkabay pa hindi na, no? Mag-anugit ang pinahamba nila lagi kung magsigilulan. So, medyo ano, matuloy na. Kagong mag-change ang direction sa akin na medyo mag-pulling na ano, effect sa ano, air quality, sa haze, no, at Tunisia. So, kung in case ng it na mag-ana siya, na mag-download it siya, kung sa malay, i-close ang bintana, and then ang mga pwede malusutan sa case, putangan sa tela ang moist, no? Para na hindi siya sulod. But po yung case niya, kung nag-symptomatic na, no? Mga ito, mga pumuluyo, especially for those na may asthma, makatubig kita sa aton ng mga doktor na nagpapo sila or nabulayan ng binawa. So, mapacheck up kids sila, no? Six, consulted, pantoso wellness clinic. Kung doon sa city, no? Para na ma-assessment kung kinanglanggit sila sa mga panapat na kagulong due to the effect of the haze or other air pollutants. Wala pa rin na pamahal ng director. So, we'll be showing an advisory on the air quality.
0: Okay, so mga tiyag ka ba, Baker, maglagaw niya sa SM, you know, kay Tierra, ang ilang wellness clinic sa Department of Health, Region 6. May nakikintagaan sila lugar na sa management. So pwede ka mo makapacheck up na, sabi lang, sakit na ganyo, kay Tierra, nakaklo ka mo na sa haze or napo ka mo. Pwede ka mo makabil sa ilang servisyo na, mga doktor ba na mo? Makapacheck up mo na sa ilang wellness clinic sa Department of Health dira ya makabinan makatropa sa SM City. Ang oras din makabinan makatropa sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:49 na pusal ng record pang Junrea kay na magiliwat makabinan ng isa ka 2026 Provincial Teen Center Day. Ang Provincial Population Office sa papangunang makabinan ni Attorney Ruel Bonsoperio kaga gininvite ng mga pamatanon sa probinsya sang Iloilo, mga sibinan dito kayo na ang nagtambong, no, sa siring Provincial Teen Center Day. Ang gininvite sini makabinan nga resource person amo si Assistant Secretary Joseph Francisco Jeff Ortega, Chairperson sa National Youth Commission. Nasirantan doon kayo na ang party sa bullying kagparte sa makabalan sa proposal nga hindi papakabiton sa social media ining mga naga-edad 15 years old papanaog. Ti may ginhambal si Yosek Joseph Francisco Jeff Ortega nga daw hindi siya pabor, no? Kati ang muna abi ko no ang pamaagi nga makontak sang bata ang iya nga iloy nga dito sa abroad. Dari makabalan ang statement ni Assistant or ni Undersecretary Joseph Francisco Jeff Ortega, ang chairperson sa National Youth Commission. Kato pang John, eh.
2: O yun, so mas maraming talagang estudante ng isa sa guro, kaya mahirap ang buhay ng ating mga guro. So ano dapat natin gawin? Dapat maturuan natin ang ating mga kabataan, kayo, mga magulang ninyo, lalo na yung mga mas senior or mas experienced, kailangan natin sila turuan sa cyber hygiene. Alam niyo ba kung ano yung cyber hygiene? Ang cyber hygiene ay ang parang ethical na personality ninyo sa online. Bakit? Kasi sometimes, dahil ang tapang-tapang ng mga tao sa Facebook, hindi sila mahabol kung ano-ano na lang sinasabi nilang kasamaan. Na nakaka-apekto ito sa mental health na hindi lang ng kabataan, kundi pati mga matatanda, kahit mga age ko, na-apekto niyan lahat. So it's very important for you guys to really learn about how to use itong social media na ito. Alam, sino nakakaalam dito na baka mabay yung social media sa 16 below? Sang-ayon pa kayo doon? Tanungin ko lang, sinong sang-ayon sa pagbana ng social media sa 16 years below? Sige, Oh, hindi masyadong marami. Alam nyo, magtanong na rin ako ng ganun sa ibang kabataan. Ang problema is, maraming kabataan ang anak ng OFW, yun ang buhay nila. Nang nagtapag-isip nila, tawagin nila yung mama, papa nila dahil nasa abroad ng trabaho. Kaya kahit ako, hindi ako sang-ayon doon. Pero, ibig sabihin nun, dapat kayong mga sudyante, mga guro, kailangan magkaroon tayo ng sistema na nababantayan naman natin sila.
0: So, okay, naman tayo naman ng portion ng statement ni Undersecretary Joseph Francisco Jeff Ortega. Hindi siya pabor sa siling pag-ban sa mga kabataan ng edad sang 15 years old below sang paggamit sa social media o kon sa Facebook. Kati isa na pangkabanan ka mga pamaagi nga makontak man nila ang ilang magirikanan ilabarigin ining ara sa abroad makabanan mga katropa. Dito kayo na may mga nagahambal man pagpamangkot sa sinong pabor nga iban sa 15 years old below ang paggamit sa social media. May ara man nga nagbayaw na pabor sila sa pag-ban sang mga kabataan nga 15 years old below sa paggamit sa social media. Pero sa bayan niya sang National Youth Commission, di pabor iya si Undersecretary Joseph Francisco Jeff Ortega, ang chairperson sa National Youth Commission, mga kabayanan, mga katropa. Oras 3 sa XFM Radio Patrol de Ilo, alas 8.54, mga kabayanan, mga katropa. It's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men, gamitay ni Prime Taminotos. Antes maglabing-labing kay Mrs. Ha, magtumar sa isa kapsulaan, sigurado na mas marami mabako din yung relasyon kay Mrs. Kay man sulid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. May gabi dira sa mga personal sang tayo, Ramin Bad, kay Mr. Gasparigona, kay sa bata niya, tag-iasang tayo, Ramin Bar, sa tabok lang ng magkabanan sa Ilo Supermart, ang Tayo Ramen Bar. Salamat kids, pati din sa XFM Radio Patrol Ilo. Standby na sa masunod programa ang Fon Palopon kay Troy Tisoy, kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges Tibor Morales sa XFM News.
3: XFM. Mga katropa, XFM.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan gid ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
7: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
7: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
10: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagiging. Subukan nyo rin. Ang Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika.

0: Pain. Fast. And safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilig sa mga butika.
1: Pag-diet ako bukas, ha?
0: XFM.
2: Patropa mo!
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangtang Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bacteria. Sun Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugimutika.

0: 27 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo. Hi everybody, welcome to the show. This is Phone Pal. My name is Troy Tisoy.
1: And I'm Dolphy Langka.
0: Makaupo nyo sa alas 12 sa noong gabi sa programa nga
1: Phone Pal.
0: Gab isang
1: September 3.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: September 3,
1: it's a Thursday.
0: Oh, it's our last day today. Yes. Because tomorrow is our...
1: It's our responsibility.
0: It's
1: our... Rest day.
0: Rest day. And...
1: And of course...
0: Drinking day. Bas kami gali maano, ma-celebrate sa akon nga birthday kay wala na kami opisina. So kung sa ako, sa atong sininga si Mana, how?
1: Gani man.
0: Nga man. Muginagurong basta... Basta ano no, basta mga gwapuhon sa ato no.
1: Yes, kag syempre ginasaligan.
0: Ha? Sa din makuha.
1: Ay, damo kami yung sponsor ya.
0: Ito, may mga sponsor ka bago sa bong.
1: Diba?
0: Ay, sana all.
1: Incoming pa gin.
0: Wow, pamangirano na iyang mga products, no?
1: Yes.
0: International products, right?
1: Yes.
0: Oh my goodness.
1: I just hope so.
0: Amo na imo nakuha sa imo gabi-gabi galang tau porn?
1: May ano magalit no? Mapos na mo manggalit kung nagajiga-jega.
0: Ang pinaka-importante na mayari ikaw connection sa mga friendship.
1: Yes, good.
0: Tanan-tana na imol, manggaranon, ang pinaka-importante, maayo ang imong pakitungo sa tao. Nga na classmate mo, na amiga mo, kag na kulig mo. Kay at the end of the day, kita-kita mo lang Japon magbinuligay. Oh, except lang magbinuliay.
1: Correct. Ikaw, balagi na po. Kao magiging ko nga ba?
0: Nakakonect na ang tanong XFM Radio Station. Ngayon na panagyaan sa ngamon, mabuhat nga boss kag maaluan, Dr. Emilito Uy. Ang Iloilo, nakatune in na sa XFM 100.7. Upod ta, broadcast technician, katropang
1: Alex
0: John Ray.
1: Ubaw. Sa nai naman kamo.
0: Kalibo, 96.5. Upod ta si katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Chris
0: Judery. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Gibiron.
0: Kabankalan.
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Rojas Capiz, XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Shemaine.
0: Are you sure?
1: Shemaine.
0: Antiki.
1: Oh, si Kuya Jay.
0: Correct. Kag, belated happy birthday. Kung sa ako nambal sa akong Migo nga to subong sa pabiya, oh. Si Migo ko dudes nga damo na kwarta.
1: Kag, by the way, speaking of birthday,
0: oh.
1: Happy birthday sa kay katropang Kaskat.
0: Ah, birthday subong ni katropang Kat. Kati? Ah, happy birthday, Kati. Di sa subong?
1: I just don't know kung Singapore siya gapon.
0: Ay, sana all. Mapa-Singapore man ta.
1: Gani man.
0: Singapore, Barangay Paraiso.
1: O kung Japan.
0: Babatean man kita sa XFM Canlaon 101.7 with katropang...
1: Baby Ron.
0: Correct. San Carlos, XFM 98.9 with katropang...
1: Mel.
0: Romel?
1: Oo.
0: Are you sure?
1: Romel.
0: So, primong alamat.
1: Kalugid-lugid man ba sa primo?
0: Ay, picture ka mo ba doon, no?
1: Yes.
0: Alam mo sa aking kuot?
1: Ha?
0: Alam mo sa aking kuot?
1: Ya, kuwit-kuwit. Tsaga niyo sa ako. Sabak, di sabak.
0: Yeah!
1: No, yan ang kuya. Si Waswit siya.
0: No, balda ka kay Waswit.
1: Balda po sa akin.
0: Makakasang imo, ilisipon na buhokon.
1: Correct.
0: Sa Sagay, XFM 87.5, number one. Mabatian, makitaan sa television via Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, kag Eskalante. Ang labing una nga XFM radio station nga nag-venture sa teleradyo.
1: Oh, you see that?
0: Diba? Sa mga gusto mag-intra, pwede ka mo katawag sa XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793
0: kag 0915-8311-431 Bing-bing talidong kag si numero 5 nagapanghagad lagaw sa Old Sagay ko no buwas.
1: Ang bot aura ka man tinagkarto.
0: May ano ko no sa buwas aw?
1: Ha?
0: May ano sa may ano buwas?
1: Basi buwas ko naging siya makupangan.
0: Ay, sa mga taga-barangay Bunga, DSB, mayong gabi sa inyo. Tapos, kay Francis, kag Batang Kulit, and Adglen Cofran, mayong gabi. Nilagabong na diring XFM katropang Troy and Dolphy sa diin na nga lugar. Para ma-mention na naman naman sa Amun Live.
1: Ganit man.
0: Kanami kayo sa akong matyaga mas makatulog kay naga-photogenic sa camera.
1: Wow! Nag-tantalizing ang mata mo.
0: Oo, doon sa ano ba lang nga makatulog ka.
1: Ano eh?
0: Tapos may ginapanguyutungan ka pa.
1: Ba? Tulog lang ha, wala uyog.
0: Ha?
1: Tulog, wala uyog.
0: Panguyutong ara. The time now is 9:34. O balik pa ang phone pile. Opo nyo si Katropang Troy Tiso.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Oh, pila na lang kadlaw antes ng Christmas?
1: 112.
0: Oh, correct! It's 112 days, 2 hours and 25 minutes before Christmas. Hambal ni Sydney Mikuwa pagganindot ang XFM studio sang Sagay.
1: Wow!
0: Siyempre, kami lagi na. It's 112 days, 2 hours, and 24 minutes. It's Christmas all around the globe.
1: Wow, maka-globe ka, ha? Hindi ka smart.
0: Globe yung mga kuya?
1: Ako, smart ko din.
0: Ah, globe kuya.
1: Sige, ha?
0: Here's something, Jose Marichan with a song.
1: Christmas in our hearts.
0: Perfect Christmas. Isahan ko naman sa...

0: Guilty ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sasarnyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit kong Santon Plus Herbal Soap. Dura ang itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Manamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas ito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin. Pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. Yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabili sa mga butika.

0: Balik na sa phone, pala po nyo si Katropa Android Tisoy.
1: Kag si Katropa Android Filangka.
0: Ginadulong na sa inyo isang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog, tindog pa.
0: Bugtaw na, tulog-tulog na, ha?
1: Bugit.
0: Hindi ka pagtulogi.
1: Eh,
0: hindi ka na yung endorse mo yan. Ako na yung pendorson.
1: Abi, kuha niya mo na. And of course, ara man ang since the pain, pinaka-biktibo nga pain reliever para sa panagapanakit nga kalawasan.
0: Mabakal sa inyo masuking ang mga butika. Kag syempre, available man sa Mercury Drug Store. Bakal man ka mo sa South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Yan, may kapanawag niya sa akong personal number, man. Dinila ka mo dial o sa XFM call and text line, ha?
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Dahil lang yun, ha? Sa mga nag-comment, dahil lang yun. Good evening, Troy. Shoutout kali sa akong nga asawa, nga maldita, nga si Joan Francisco. Kag kay Papa Jesse Mahilom. Kag sila ni Cyril Mahilom. Kag si MJ Troy. Salamat, gidaling kay JM Valdez Mahilom.
1: And good evening nga sa mga Navales family.
0: Kag happy birthday, Boy Tisoy. Ay kay Bina Cordelia. Rain Otilia, watching from Roas Capiz. Bago lang yung nagsiga sa amon. Ay, oo, sa amon kay ina, mga alas ano. Ito, alas 2 sa alas 5 sa amon. Diri, ah, nag-burn out, di wala?
1: Wala. Basi karun pa.
0: ang diri, abi sa city proper, priority na diri sang electric company nga diri sa amon nga location. That is why, tumalagsahon lang siya nga brown out. Pero tag 5 kag 8 man ka oras kung mag-brown out.
1: Yeah!
0: Pero sa amon naman to ya balay, mga isa ka kilometro, halindri pa ka doon sa balay namon, nag-brown out from 2 p.m. Hasta 5 sa hapon. Amon ang brown out sa amon kay ina. Pero nagbalik naman. Pero hindi lang sa Negros, ha? Even Panay, nag-experience siya man sing rotational brown out. Ay, sa mga taga-Saudi, good evening. May caller na kita, Dolph, sa line number 2. Good evening.
1: Hello.
0: Ay, mga gabi. Sino ni?
2: Gram.
0: Taga diin?
2: Old Sagay.
0: Din sa Sagay?
2: Old Sagay.
0: Din sa Old Sagay?
2: Din sa Bumbels.
0: Ah, sa Purok Bumbels. Nagminadaguri lang ang mga bunggabilya. No?
2: Pwede ko mo tagahanta ka?
0: Oh, pwede. Anong colors ang bulak ka? Tag mo sa akon?
2: Pink.
0: Ay, common man ang pink. No, Dolph, no? Wala na iban? Wala na iban color?
2: Happy birthday, Rebo.
0: 33. Wala na ako galing. Wala na ako gabaton. Wala na ako gabaton. Greetings. Cash na niya akon. So, bong. May cash ka, da?
2: Yara, eh.
0: Ah, pila ang imo nga mga tag sa akon? Padala mo na sa GCash.
2: Pila gusto mo?
0: Pila unod sa GCash mo subong ako?
2: Nakara
0: 99K. 99K?
1: Wow!
0: Sige, gaya lang ko da. Bisa 900, okay na sa akon, ah.
2: Wala mo pag-isa kami, bro.
0: 900 lang gani, kay para hindi man
1: mag-zero.
0: Mag-zero, git bala. Mm-hmm. At least may ara ka pa nabilin nga pila. 99K, no? 900. May ara ka pa 9,000 or 900,000. Te?
2: Pilay mo nga. Gusto mo litsyon.
0: Halo, sige. Tagpilay mo litsyon.
2: 5,280. Times 13.
0: 5,000?
2: Pila?
0: Oo. Tagpila litsyon mo. Ambal mo, gusto mo litsyon. Okay. Gamangkot mo ko. Pilay mo litsyon.
2: Nasa 7K.
0: 7K?
2: Oo.
0: Hindi pa naluto.
2: Luto,
0: Mike. Ay, tuod. Kaya mo nang imo ang irigalo na lang sa akon. Hindi na lang kwarta. Dicho na lang.
2: Hindi lang. Mga
0: ano oras?
2: Mga alas 10, ha?
0: Dahil naklaro ko ang tanay. Dicho na. Baboy akon. Basi paka, blaho.
2: Hindi, ah. Buhi ang matamparas yung paka.
0: So, seryoso, bala?
2: Lagi. Bala
0: mo. Upate, ah.
2: Tuod, man.
0: Ah, alas 10 din ko kuwaon. Anong ngalan?
2: dari sa mga ano, dari sa may Crispy King, di ba, Susagay?
0: Crispy King?
2: Oo, Susagay.
0: Sino pang itaon diba, po si Rams?
2: Oo.
0: Manok na o kung baboy?
1: Manok na.
2: Baboy.
0: Tuhod bala.
1: Ano baboy?
3: Baboy ko no. Tuhod bala.
1: Kasi hindi bala ang Crispy King daw. Manok man na iya.
2: Kaya matamakit yung manok.
0: Ano na lang ah, para sure ball, maulat na lang kami di buwas hasta alas 11. Kami lang mapliti ah.
2: Grabe ba? Ako pamahatay, ako pamahakad. Bakit nahuna ko na inilap nila ako?
0: Hindi kuya magbato na kay huya o na ya. No, Dolph, no? Hindi na lang ah.
2: Bayo kong ito yung bulit.
0: Hindi, amo na lang na, i-ano mo na lang, i-dispose mo na lang na imulitsyon, ang dinuguan ng ngamon.
2: Ang dinuguan ako, hindi.
0: Ha, di ba? Te, amo na lang na imo'y dolong, di buwas ang dinuguan.
2: Ang dinuguan na lang?
0: Oo, te.
2: Bigid,
0: seryoso ka toon? Wala kuya balaya ka pa malibad.
1: Ako bala pala ka, ang ikaw dinuguan.
0: Hindi, lechon ang isuryahan.
1: Hindi, sila ako lang dinuguan.
0: Lechon naman subong.
2: Nag-aral na ba, nangatagisakon mo sa pangitay ko na
0: gawa pa? Ah, mo na galing kabaylo.
1: May kabaylo, gali.
0: Hindi, hindi ka sa ako now.
2: Bakit naman?
1: Sa akon niya.
0: Wala po katapos. Hindi ka sa akon, opodhaw.
1: Nan.
2: Sino
0: na ako? O, pakilala.
1: Si Clarissa.
2: Kung aga na.
1: Clarissa, gani ngalan ko.
2: Kung dati.
1: Hindi ah, kumpito ha, bala mamang. Pamangkot ako, ano yung apelido ko?
0: O.
2: Anong apelido mo?
1: Clarissa Bot.
0: Hindi amo niyo. Pila na to gani edad mo, Rams?
2: 25
0: years. Okay, eskwela ka pa?
2: Wala na.
0: Gani gusto? Gani gusto? Gani gusto kasi
1: ay, lang lechon to. Ay, gali. Yeah.
0: Ano ngalan sang ano? Ano ngalan sang inyong lechonan?
2: Rams lechon.
0: Ah, Rams lechon gid gali, no? Don't know.
1: Mm-hmm.
0: Dali lang gid bala.
2: Mas may masterya ba?
0: Dali lang bala kay planuhon ta nang imong negosyo. Rams lechon. Ah, pila ka bilog ang ginaluto nyo subong gabi? Eh.
2: Kundi na sa aga, kwan, nasa 14.
0: Lah, dumudamo yeah, sila ng client, no?
1: Kaya kung sabagay, beer man, sagit man.
0: Damo sila client, gali, no? Dinyo ginapang deliver na.
2: Ang ibang, kung isa sa Esclante, kung isa sa Bagay, kung isa sa Esclante, nasa tatlo.
0: Oh, gamamangkot si Dolpo kung ano kunong imo nga Facebook account. Eh daw ga, ano na siya? Daw gusto niya na mag-settle down sa iyang life. May Facebook, ha? Sige, bilang tawon namon Facebook mo, be?
1: Sige, be.
0: Ikaw type na, Dolph. Kaya hindi ko ka-type sa mong kay gagwa-gwa ang ano, violation.
1: May violation ka naman.
0: O, ano nga lang sa imong Facebook?
2: Rams Gonzaga.
0: Rams Gonzaga.
1: Rams. R-A-R-A-M-S ng Rams mo?
0: Z.
1: A-S. Rams Gonzaga.
0: Gonzaga.
1: Rams Gonzaga.
0: Hindi nga rin nag-uba o nga black and white ang ano, ang profile picture.
2: Hindi. Ario.
0: Ang may aritos?
2: Oo.
0: Lah, kagwapo siya, Dol.
1: Wala man di sa may gagwa.
0: Arisa o. Ay, cellphone o.
2: Oo,
0: dahil din sa rin kambal.
1: Ikaw mo na si ano?
0: Si?
1: Si numero 5. Ikaw, ne?
2: Hindi ah.
0: Hala.
1: Amo ni picture ni, ano?
0: Number 5?
1: Numero 5.
0: Si Rams naman niya ngalan?
1: Oo, si Rams naman niya ngalan.
0: Ano na inyo ang isuryahan sing kagabi ha? Wala siya ka dayon ka to di.
1: Ambot siya, kaya wala ko ng motor.
0: Balipan niya lang na.
1: Gani?
2: Gani, pa ko ba?
0: Balipan niya lang na. Hindi kisang pakita sa imo.
1: Pakita ko ba sa imo ang niya nga,
0: Amo niya ginsen?
1: Siya ang Japo, no?
0: Aha.
1: Di ba?
0: Oh, ate, ano inyo ginchatay Rams ni Dolphe gabi? Saan wala ka tayon kadto? Ha?
2: Wala ka reply.
0: Wala sa ka reply.
1: Wala ko ka reply kasi siyempre sako kami di.
0: Bo!
1: Wala.
0: Pati ka na hindi nasa sako. Oh, wala naman. Amo lang gina nga pagkagabi nga mang lipstick ka lang anong sa koon pa. Wala wala ka man nag-plug kagabi sa number mo.
2: Nagkay
0: ay ginaplug siya pa nagulay. Ay na, nuya nga. Basta kapangita gani, ginaplug na namon.
2: Abin natin, maistorya kung ito niya.
0: Maistorya, madiskarte ka ginaw?
2: Oo.
0: Sige, i-check na ang line number one. Kung basi babayi ni may gabi. Na, babayi gid. May gabi, ma'am. Mangalan.
2: Dali
0: rin. Liwat bi, ma'am?
2: Dali rin.
1: Patsya na yung radyo, ma'am.
0: Ang yung radyo, i-mute lang anay sa cellphone ng pamati.
2: Sige.
0: Ma'am, yung radyo, ma'am, i-mute lang, ma'am.
2: Sige.
0: Ma'am, sino ngalan mo gani? Liwat si Ba?
2: Dali rin.
0: Byron?
1: Dairin?
0: Dairin?
2: Dali.
0: Ah, si Dalin. Taga diin?
2: Taga diin ang bantong.
0: Hoy! Ari na, pilang edad?
2: 29.
0: O, tama-tama lang. Rams, 25 ka siya, 29, okay lang?
2: Hindi.
0: Oo, dahil lang good. Single mom na ni si, ano, si Miga?
2: Mom, sir.
0: Pila bilog bata?
2: Dua.
0: Oh, eh Rams, may ara ka na, may trophy ka na dahil dua ka bilog. Aba, gaka-challenge sigali ko may bata na nga daan.
2: Ara na yami.
0: O sige, ihatag na mon ang time para makaisurian na ikang mga dua fights.
2: No. No, Ako, taga-isagay.
4: Taga-sagay ka?
2: Old.
4: Taga-diin ka?
0: Sa old sagay-sagay.
4: Old sagay.
2: Oo. Pamangkosin mo, may kaobra pa ka o gusto plat?
4: No.
2: Anong mo work?
0: Paano be? Di amo na lang niyo. Paano be kung ma-video call lang ta subong be nga gab eh?
2: Ma-video call sa nga tatlo?
0: Oo. Apat.
2: Sige.
0: Sige. Dahil lang. Anong ngalan mo, ano, amiga? Sa Facebook.
4: Dali. D-E-L-E.
0: Dali lang. Dawala ni Gana si Dolpo mag-type sa ngalan sa babae. I-type ang ngalan sa babae kayo. Nga, kung duwa ka cellphone, naka-ano tanan?
1: Ano to ko, no? Dalin.
0: Bebe, ako eh. Hulma ko sa iyo. Hulma ko sa iyo cellphone, be. Ako na lang ma-type. Ano to? D?
4: Dale.
0: Tapos?
4: R-H-I-E-N.
0: Ano to? Luwat. I-H-I-H.
4: R-H-I-E-N.
0: Dale lang yun. Dale. Tapos, anong full name mo?
4: Dali.
0: May rain, gali. R?
4: R-H. I-E-N.
0: I-E-N. Dale Rain. Tama?
4: Oo.
0: Dayon, wala na ni Sugpon. Amon na lang, ne?
4: Wala na ako.
0: Sige, bilang taon ko, be? Hindi. Ay! Hagwapa! Hindi basta-basta. Aga ka-share ka, ga? Ah, dali lang. Dito aton color man. Ay, wala ka na tuod sa bong bana. Basi may bana ka pa ba lang? Man?
2: Wala.
0: Nagbulag na ka mo?
2: Maagagay na.
0: Saan ulang?
2: 2024.
0: Sa subong padayon Japan work mo?
2: Oo, padayon Japan.
0: Willing ka man magipag-meet up sa tagasagay nga kaistorya mo nga si ano si Rams?
2: Hindi, willing gid ba? Mm. Wala
0: man na. Dahil lang gid Rams din ka na Rams. Rams, tawag na liwat Rams nga nadula ka na yung ari at sa kasagsagan. Oh, dali. Dahil ang gitaw, natunta na si Rams ha, kung makatawag paliwat, gitaw wala sa kabutwa ha. Oo. Bali, ambal ni Rams ko no, may negosyo na siya kung nung alitsona. Nambot kong tuod ni siya. Pero ikaw gini ang maka, ano, ikaw gini ang makahambal nga tuod kay ma-isuryahan na yung makamuna ka ma-video call ka mo. Ang ano, ang para may idea ka, nag-ano siya kuno, nagapang-litsyon sila. Tapos, nagapang-litsyon sila kuno, then, amuna ang ilang negosyo diri sa Sagay. So, ikaw na dabala sa iya ha? Ako na lang mahal. Ako na lang mahatag sang number. Ay, hindi. Tawag ni gani. Ihatag ko na lang number.
1: Ihatag na lang number ni Rams.
0: Oh, sige. Mm-hmm. Ihatag ko number ni Rams sa imo. Dayon, ikaw na lang message kaya wala na siya katawag balik, ha? Hindi mo lang, hindi mo lang anay pag-ibutang, ha? Hindi mo lang pag-ibutang kay ma-play lang ko music, then ma-balikan ta ka, ha? Sige. Sige, hindi lang pag-ibutang ha. Ang oras, 9 minutes after 10, mabalik pang phone, palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kak, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo!
1: Exciting!

0: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santon Plus, Herbal Oil.
2: Ako po, TSL Komplikado, Balog Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus, Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus, Herbal Oil.

Now available in your nearest drugstores. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: Alas 10:30 na, sige apon ka mo nagpamati sa phone pal. Dari sa XFM ka, tropa mo.
1: Excited!
0: Tua Japon ba? Roy Tisoy at your service.
1: And Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione collagen sa mga gusto magwapagwapo. Makakapi ka na, healthy ka pa.
1: Kagaraman ang Sanson Plus Mangosteen and Zumalungay Capsule. Pinaka-epektibo nga herbal food supplement pa sa mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May nag-message. Kagwapo gali sa kay Idol.
1: Wow!
0: Mary Jane Plisario. Hindi ka magpatama lantaw sa Facebook. Kay Basi, ma, lumay ka.
1: Basi, ma-develop.
0: Or Basi, makalaman ka.
1: Yan.
0: Mabuka ka, gid Mary Jane. Mayang gabi po sa itong mga igala diya sa Escalante City, Negros Occidental, Pinky Werba. Hi and happy listening to Werba Family in Escalante City.
1: Wow, good evening.
0: Ay, dagang salamat kay ang mga taga Escalante, mura nagamat-amat na po paminaw sa XFM. Ganahan po siya sa tua.
1: Di na man sa Calatrava.
0: Ah, Calatrava Tuboso. Na, area na ni, ano, ni Supreme mong alamat.
1: Aso, sakop na nagalit da?
0: From Escalante, Toboso, Calatrava, San Carlos, bilong na siya sa XFM San Carlos.
1: Okay.
0: Pero ang Escalante, tungaan, tagi na niya, kay lapit mala niya sa aton.
1: Mm-mm.
0: Ang ato naman niya, AOR, Sagay, Cadiz, Manapla. Pero, ang Escalante, atuwa po ng dalon kay Duulay ra ba?
1: Correct.
0: Pag Vito, gikan sa Vito. Pag step nimo kausa Escalante naman na. Na ninduton jud nato na og atoa ginang i-acknowledge ang mga taga Escalante kay mga lamion man puna sila.
1: Oo ba?
0: Ikaw man lang hindi.
1: Kinsay nag-ingon?
0: Sa may kaistorya, si numero 5 daw, naghuyhoy dahil niya nga kapa.
1: Correct!
0: Kay may babae na siya nga nakilala.
1: Ay, siya lang? Marami sila.
0: Wala ka mo yung mahimo ba sa may babae, no?
1: At kung babae man lang.
0: Okay lang na yan sa inyo.
1: Pabayaan ko na siya.
0: Pero kung ang lain na yung istorya, kung same man sa imo yaging baylo.
1: Ay, correct. Kaya.
0: Pero kung babae, okay lang na yan.
1: Basically, pinapakabaye.
0: As is, where is lang na yan, no?
1: Mm-hmm.
0: Oh. Basta.
1: Basta hindi lang bila sa nga.
0: Amon mo ginanay.
1: Ka-feather ko.
0: Amon mo ginanay.
1: Ha? Correct!
0: Bastos.
1: Aba, mangkot nga. Anong ara sa iya nga wala sa ako
0: na? Sa tabagay. Lain man kamuya, lain man to sa iya. Ang si ano si numero 5 mga budlay pa to siya pero kung sa imo ikaw na yung mga budlay para sa iya.
1: Correct.
0: Diba? So kung papilion siya depende sa iya. May araman iban nga double kara double blade man eh.
1: Oo ah.
0: Basta ang importante ano may pang Gcash kita eh. Pila subong ang pundo mo?
1: Sa?
0: Pundo
1: sa
0: Gcash
1: mo. Sa Gcash ko? Kapundo, walang dahan na yan.
0: Mga pila subong. Ngayon lang tao
1: ko. Secret.
0: Eh. Akon subong may ara ko 9,000.
1: Ba?
0: 9,000 ka zero. Wala ko na ginabutangan ang akon nga Gcash. Ang ano, sang kwarta, electronic money kay balan mo na ano ko na siya, na-register ko na sa sanguna sa pula puti. Nakadaog ko ito, nakabakal ko ito yung lechon niya.
1: Oh?
0: Five years ago. So wala ko na dahil gibutangan kay ginakaon.
1: Sa scatter ya?
0: Ay, hindi ko nakabalo ya. Ang ako niya nabalaan niya, basic ng longgong. Kilala ko anong longgong?
1: Oh, okay. Ako pa yan.
0: Ang mga dice na bala, di ba?
1: Dice, oh.
0: Longgong, ang sulod yan na dice.
1: May duwan sa ka dice.
0: Duwa ka dice, tapos...
1: Nama mo na, oh.
0: Though, ang... asa sa 8 na, no? 8, no?
1: Depende kung anong ginawa.
0: Hindi, ang dice bala from 1 to 8 na, kung 1 to 6.
1: Ah, naamo na siya, 1 to 6.
0: So, kung mag-2 ka 1 ang nagwa, so, doble ang imo madawag. Doble ang bayad na. Mo. Mula na nga, kung nabalan tapos, color games. Color games sa online naman niya, may gasaot sa out, bala nga gawa mo na. Wow. Na. Oh, tapos, 2 lang hindi mo tayaan. Mm-hmm. Kung sertihon, kada nga tudo-tudo imo taya, madaog kagid siya. Pero galing kay yung tatan ko na kay nakaano naman ko, nakabakal naman ko litsyon.
1: Sabagay.
0: Kay kung sigisigihon mo, madaranan ka.
1: Adik ka man ay.
0: Oo, madaranan ka. Para sa akong kilala nga taga Victorias. Gapanghulam na may Gcash ka da, pre. Ano na bala?
1: Gala kay itaya mo lang.
0: Kay ang yarason, Paul, makuda na yung Gcash, pre, kay na last ragged sa scatter pre nga ako nga.
1: O di ano ka mula eh, mamati lang
0: sige
1: ka
0: mo. Sige na, surya na tawala na. Wala kayo yung ganaan mo kayo mag-surya. Manawag lang na sila karang ilawag na yung ato nga text line mo lang.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ako hindi mo kumapati nga ang sasugal ba lang ang kakadaranan. Ang iban abi ang ilang mindset nga kung may kwarta sila
1: masugal na lang
0: isugal nila ang amo-amo na lang ginang kwarta kay abi nila
1: madoble
0: kag madaog di pagkaperdi na amo na nga kung anong mabaligya sa sulod balay ibaligya na so that is why nga hindi nyo ginapag-intrahan ang muna ang mga butang kung igo-igo mo lang inyong kwarta
1: amo gud eh
0: kaya makaluluoy na kamo man Japon kag maperwisyo nyo nga upod sulod pa ni malay
1: di ba isang inubakal sa bugas eh sugal pa
0: pero may ads kami diya nga sure win. Oo man ko.
1: Di ba la?
0: May caller sa line number 2. Good evening.
2: Oh, boss.
0: Oh, yes. Good evening.
2: Nag-wait ko para mapaludot.
0: Ano?
2: Nag-wait ko kaya para makapaludot.
0: Ay, nahatag ko na to sa, ano, nahatag ko na to sa iyang, ano, ang number mo. Matawag siya kuno sa imo.
2: Ah, ano ba yung ala sa ito?
0: Wala ta na lang nga matawag siya. Nga ako, pag hindi mo pa mauto na. Wala pa siya katawag.
2: Pero
0: quality. Ako, grabe.
1: Quality
0: siya? Nakita namun din stock kanin namun. Nantawa ko, i-send gani si Adolf ya, picture Adolf, i-screenshot to gani sa iya.
1: Siya, gano'n niya to?
0: Di ba yung cellphone, bihol mo ko, be. Ang hindi, atong ina, ang blue, hindi pag i-end.
1: Hindi.
0: Atong blue, dali.
2: 1 to 10, mga pila.
0: Ha? 1 to? 1 to 10, kung pila?
1: 8 to 10.
0: 8 to 10, gano'n yan.
1: Bangkot pa na blakaron.
0: Dahil lang gida. Ari na di sa iya, sorry, Dolph, ang ano. Ang iyang alan, ari o, ginambal.
1: May rain to, di ba?
0: Ay, screenshot ko na lang, tapos, nag-chat mga mo, ga-chat mga mo, Dolph?
1: Oo.
2: Oh. Oo, oh, numero 5, numero 5.
0: Makato ko di sa iyo, messenger, Dolph?
1: Pwede ah.
0: Wala mo ko di may basahan sa inyo chat nga doon.
1: Ha? Ang pag-gusto ko. Open mo na sa inyo ah.
0: Ara, ginsend ko. Ara na, ang iyong account to.
2: Kita ko na yung basa, doon?
0: Oo, doon kabilog. Doon
1: kabilog.
0: Oo. Ara na, nasend. Hindi ka na mamangkot kaya nasend na gani. Mangita naman kami iba ng color. Okay na, lantawa na lang da. I-stock mo na lang, okay? Oo. Tiyan mo na itong isuriyan at Dolph, nga harap lang hindi ka mo mag-rely sa sugal. Labi na kung inyong kwarta, igu-igu lang.
1: Correct.
0: Dapat mga Dolpo lang ka kamo nga nagabulanan sing 60,000.
1: Wow.
0: Kaya araya, bisan 5,000 pa na ikapital na ya, maperdi sa kung madaog ya, okay lang na siya kaya wala man siya sa lagurun. No, Dolph, no?
1: Correct.
0: May racket pa siya ganit sa September 8, mapakaban ka lang.
1: Kaya, makon na.
0: Oh, upod sila ni Sir Noli Manuel, no? Grabe kaya si Sir Noli, ano? Langga-plangga, ikaw ka, no? Ginano mo na sa sanguna man?
1: Ginumay.
0: Diretso-diretso nga sa Batwa. Ilumay mga lisi Sir Noli. Pero
1: ka pa matila sa Sir Noli.
0: Pero at least, di ba, kahit basta kita gani ang iyang grupohon. Wala gidya problema sa ato niya. Kahit kung pakisama lang niya, halin sa una, kita gidya mo, di ba? Kabalo kita yung mag-isama ya sa mga tao yung Tanan nga sahi sang tawo kung ano-ano man dang ilang mga personality.
1: Kabalo na ito mag-levels ang ilang ano.
0: Sang ilang mga needs, no? Te, muna ko nga ang kung makagrasya man si Sir Noli,
1: na-share man sa ato.
0: Oh, sa imo.
1: Sa ato na lang, gid.
0: Si imo, wala ko yung iablaga pang umisyon sa imo.
1: Tuya man
0: ako,
1: ba?
0: Ako yung gaugyon lang ko na iya sa inyo, nga duwaya. Nga ba lang, Sir Noli? Sige na lang, Sir Noli. Kay Nunoy na lang natanan kay kabaluman ko nga damo man sa sing lalaki ang ilasagod.
1: Tuya. Tuya man pa.
0: Pero ang ginabalibad niya na sa akong Sir Noli, bakla niya kuno gata si nanay niya.
1: Tapos? Oo.
0: Pero ang bala ko, Sir Noli, hindi ko na mapati siya, Sir. Nga.
1: Sige, tawahan ko, Sir Noli.
0: Yan. Hindi ginapadala-dala lang ang malya ng kinanay niya. Huwag ginabaklan niya na si nanay niya. Pero ang
1: 80%... Hindi ka naman
0: sumanog. Ang 80% siya nakakato si lalaki.
1: Kasi ang magabal si Sir Noli nga, ati, no, stop lang, anay.
0: Dulaan ka pabulugasan wag mo ni.
1: Correct.
0: Hindi man lingaw-lingaw wala ni aton niya. Pero invited Sir Noli buwas kung makaingagaw siya ha.
1: Oh, kung makaingagaw kada nga
0: manyaga ta.
1: Probably siguro ba si kon nagapabalik na siya nga ano kay nagambal man siya nga from si Sikihor mahapit man di siya mo.
0: Aha, malayo tong Sikihor.
1: Mm.
0: Pero kung may driver sa okay lang na kahit maruro mo lang na tapos pag dumagete pila mo lang na kauras 4 hours and a half
1: probably sa via Dumaguete gina siya maagi.
0: Pwede man siya diri kaagi sa Mabinay tapos kaban ka lang din Bacolod na naman pero kung diri sa maagi sa Sagay pwede
1: mm-hmm.
0: Or kung hindi siya kaingagaw sa Panyaga i-extend ta sa dinner
1: ah. Okay oh, ah.
0: Preparahan ta sa San Miglite man na ang iyang ano.
1: Ang katapat.
0: Oo. Di pangayuan ta sa aton nga sponsor nga correct. Ano ah, nga San Miguel Beer Corporation ah.
1: Correct. Ah, may Gold Eagle man.
0: May Gold diba? Eagle man. Ah, galalawas din Gold Eagle.
1: Correct. Ganoon man lang siya kadaan Gold Eagle.
0: Ha, ganoon sa? Mm-hmm. Ang king ang iyang mucho.
1: Ha?
0: Mucho iya.
1: Mucho na iya.
0: Oo. Sige, apayin nun ta sa kadamo di Gold Eagle. Mm-hmm. Tansan lang galing sa promo tabala.
1: Oh, correct eh, correct tawag ka lang.
0: Ay, dali lang gid. Ah, anniversary gali. Ay, oo. Dumduman mo nga una-una mo di pagsulod. Gindala ta ka sa kanlaon. Ato yes, nagsaot saot yes, gani. Yes, kamu ni Sir Mitch Lipa. Nagsaot kamu sang chacha ang tukar sang sound system. Ika 9 years nila subong nga September man. Namabalik naman ta to.
1: Ano, XFM Bacolod?
0: Kanlaon.
1: Kanlaon.
0: Ito bala, aras si Sir Mitch.
1: Yes.
0: Si Sir James.
1: Si Sir Win.
0: Sir Win. Sino pag ito kayo? Si Andro.
1: Si Mami G.
0: Si Mami G. Aras si Mami G.
1: That time. Aras siya.
0: Aras si Mami G. Tapos si Windel.
1: Oh, si Windel. Yeah,
0: si Bossing Naton.
1: Mm-mm.
0: So, ika 9 years, galing nila malibing-bing talidong. So, makadto naman kita to ah. Kita na lang yung magasolina, hindi tayo yung paripanda. Oh, ah. Tapos sabi siya, hindi tayo yung bitahon ni Shuti, makadto, tatuya.
1: Correct, yeah, yeah, ah.
0: Nga, sinugid sa abing nga ma-invite sa aton man.
1: Ha?
0: Namin tabi yung ilang, ano no, ilang gina-prepare ng mga pagkaon bala, di ba? Mm-hmm. Kay mga saging, mga kamote.
1: At ang pipino, bala aging kiyad-kihad, amutong na
0: namin. Abi ko gani ang pipino nga bilog.
1: Lain naman na iyang istorya, iya.
0: Ito isang pagpamahaw tato sa ilang market niya itong pagpamahaw tato daw ang daw naghatag sabaw sa imo daw imo tugin balik-balik nga naglisinsya ka mas CR.
1: Correct.
0: Te. Nagambal ka lang kagwapo siya ang tagakanlaon ay.
1: Kabay pangara o chaluwa. Dito naman sa bakaon
0: eh. Ay, sige okay tilapit dito mo lang natin ng ilang venue.
1: Correct.
0: Oo, sige ah. Mag 9 years anniversary ang Class Kanlaon. Ah, ibutang Mambing Talidong ang ano, ang schedule gid kay para mapin namon diri okay para ma-adjust man namon amon ng mga schedule kay balaan mo mga artista kami nga daan.
1: Sige, okay matu.
0: Atong schedule, di ba? Do hindi gid marapalan no. Damo ta guesting, di ba?
1: Wow.
0: Gisting.
1: Gisting goro.
0: Para sa ikaw. Ikaw na lang ako napadala sa Kabankalan, kiti hindi na kuya ka alapa, ka arapal sa akon nga rakit-rakit. So ikaw to dapat sa Kabankalan. Te, paano na bikaron ko na hindi tapag i-inform ahead sang ilang anniversary. Te, hindi kita to ka paningaon gid sa kanlaon. Mo mo lang nang imuhi na lang.
1: Pa prang-prang kalau kita ngi storya
0: makasakay sa lakya do sa gabot ug gutomon makaon no si di ba ah October 4 gali ah mo maskara pagita dayon pagkatapos
1: pwede
0: okay ti October fest na oh September October na dayon dali lang na October 4 makadto kami na mambingbing talidong ha mga taga kanlaon preparar kamo na malagaw kami do masaot cha cha
1: matupis na gid ko sa buong
0: oh hindi ka na lang magdrama ha, sa stage ha
1: oh.
0: Kasi madama-dama ka naman mala pagkatapos. Ote, ah sige ako. Ako gali si ano, si Dolpo Langka sa XFM. Isa ka dramatista, sige madrama ko. So ano gani itong drama mo gani? Ano to gani yung
1: Tuyang?
0: Ang Tuyang, sige gani. Ano ka to gani? Anong karakter mo sa Tuyang gani?
1: Ako si Tuyang Ermitanya.
0: Ah, sige. Kaya isa lang linya ang ginobra mo to sa kanlaon, ma'am bala, tong last time. Ano tong drama to?
1: Amo na eh.
0: No, sige. Tapos ha, may linya gid bala dapat.
1: Ote, sige.
0: Tapos ihambal naman to nga. Ote, sige, amo na ako nga drama, masaot na ta. Amon mo na sa tapusan. Liwa na, amon mo to. Kaon mo, sige, sige. Lights, camera, action.
1: Ako, si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa kuiba. Siring nila, aswang ako. Apang hindi ina matuod. Siring pagin sang iban, buang ako. Hindi pagin ina matuod.
3: Tuti tutuod gin.
1: Siring sang iban, agi ako. Amo inang matuod. O ten no?
0: Masaot na ta. Amo mo lang tugali. Ay, ang butag yung palawi. Di ba kalaing ginyayas ang drama kung wala sing mga sound effects, no?
1: Correct, balaya.
0: Oh, kay ti, ang inyong mga talent nga lain-lain ng mga voices, kung lapatan ina sing sound effects, tapos ang iyang, complete nga production sina nga pag-air na kung hindi namin pamatian.
1: Correct.
0: Hindi makumpleto ang drama kung kulang sing
1: mga sound man.
0: Sound effects. So. Wala labot lang ang sound man nga hindi kabalo.
1: Diyan. Nag-sound ka pa?
0: Oras, 10:48. We've got 12 minutes more to give before 11 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palo po dyan si Katropang Tritisoy.
1: Saan si Katropang Dolphy lang ka?
0: Ang inyong programa ginadulong sa inyong Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kaginadulong man sa ato sa Clear Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis porcelana na pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo!
1: Exciting! Bing!

0: Pain. Fast and safe. System pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mabuti ka.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glote Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang palitan kapis. Nervyoso gid ko, mas nagani.

0: Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin T3 ka pa? Mabilis matutin ang Premium T3 Coffee Mix.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.

0: We've got 9 minutes after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Ikapadayan ng phone pala programa. Upo niya si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dofi lang ka.
0: Salamat, hindi ka magkalipat ha. Thursday ta subong, so tomorrow it's Friday. Bantayan niyo ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Yara na kita sa week 5. Week 5 na nga nagahatag sing tag 5,000 pesos nga cash sa mga maswerte nga mga daog sang aton nga premyo sa Tansan promo. Available ang tanan nga mga drop boxes sa tanan nga XFM radio station. Dira nyo ihulog ang inyo mga entries. Ang Tansan ka Gold Eagle King ka Gold Eagle Beer nga 320 ml isulod nyo lang sa sobring nga puti. Isulat ang inyo complete name, edad, address, contact number kagang suki at tindahan ng inbaklan sang Gold Eagle Beer kag ihulog sa mga drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM radio station sa Negros kag Panay Island. Kagulaton nyo ang announcement kung sino ang maswerte nga makaangkon sang 5,000 pesos nga cash. So ano pang inaulat nyo? Amo na yung misugpon.
2: Umula ka ni...
0: Tumula.
2: Nakugani.

0: Sagali ang XFM Sagay sa mga expansion sang Y2H Broadcasting Network Incorporated. Ang iban ahead lang sa aton 1 year nga nag-open man sila sang XFM radio station. So kita ma 1 year na kita sa September
1: 8.
0: Oh, September 8. Oh, diba?
1: Ako man 1 year man ko sa September 18.
0: Ah, okay, wala man kami na mangkot.
1: Nanugid na. Malayo ko malugi daw.
0: So, kamusta ang imong experience sa imong mga kaupdanan diri sa XFM?
1: Ay, nagbaris, Hindi,
0: Do nagbata kaliwat, no? Basa ang imo gani nga palibot. Harap lang, good vibes ng perme.
1: Yes, good.
0: While katrabaho, kakadlawan. Ay, dugay kaya kapigulang, no?
1: At least naka-adjust na kami sa isa kag isa.
0: Kag mas manaya-naya pag inang imong itsura, most especially everyday kung ga-smile ikaw, hindi ka buringot.
1: Nan.
0: Kay lantawa na ang imong edad, pila subong gani?
1: 63.
0: Oh, lantawa kay daw 73 ka na subong. Kaluyan next year 64 ka na galige.
1: Naa, makalabot
0: pa ko. Amo lang kayo ginaunahan mo na ko tayo na.
1: Okay, kabal mo ako. Kabal mo ko sa tugpon.
0: Amang kuto na ka tayo. Kalapot ka pa yan, 64.
1: Gani.
0: Pero hindi ano. Latawab la. May mga katigulangan man kag mga senior citizen na nag-retire. I-compare sa mga itsura kag sa ila. Mas tigulang yun sila. Eh, kaya siyempre, sila ya may family. Kag may ara gid sila ya gina sa pupo since nga nag-work sila kag syempre ang stress ara gina ya. Una budget sang kwarta sa sulod pa ni Malay, hatag balon, piskwila sa kabataan. So ikaw ang nagubin-hubin ka kay tungod nga wala ka man siling gid nga may dako gid nga plus anon. Mamo lang na busy nanay mo ginaulikdan mo nga ginalantaw-lantaw mo kung okay pa man siya na baskog pa man baklan mo gatas na mamo lang na iyati sa amon abi kay paras na may ara kami balayran tuition bayad sa salakyan kay ang may sala man na da kami man Japon kay nga ha kapahimunong mo lang nanda ang mga nagapila maligya sa salakyan.
1: Baklan, git.
0: Nga nga, mautang-utang ka, git. Pagkatapos, ikaw malang mas stress. Galing kiti kinanglano naman, nabi, subong na bidol. Isa naman sa mga necessity sa adlaw-adlaw nga pangabuhi.
1: Sa bagay.
0: Diba? Mm-hmm. Ang iban gani, kung hindi git kaya ang salakyan, nagamotorsiklo na sila gani. Mm-hmm. Diba? Kay, ang problema, abe, ang aton nga transportation system sa aton nga lugar bala hindi gid amo na ka nami kag presentable sa commuting public
1: o sa ang pagkuan ang pagsaka pa naog sang petrolyo
0: wala labot sina gid ya lain gid ya kun ano lain gid ya kun ano tawag sini gani kung mga ginagamit mismo sa mga hindi pa makasarang magkuha sing private car kag mga salakyan tanamion Manila nga may aragi designated nga trash can tapos tinlo may mga air freshener biskan ba ilok ang pasahero pero at least imo salakyan hamot diba
1: sa bagay
0: nantawa sakay kasubong sa mga
1: modern bus
0: mga modern bus na modernized jeepney diba aircon tuod pero ang tagiya daw hindi man makabakal sing air freshener
1: yan
0: tapos ang driver wala paligo teka na
1: pati kong doktor hindi in fairness man sa ila ang sa ako lang bala na sa ako lang niya ha base kung nakiganyo ko bala kung buta-buta nagid man bala nga siyempre may gastanding gid man mo nga hindi nagid bala ka igo
0: hindi mo na sila yung mabasol
1: kay kung sa bagay ka, lagas mo sa sang, diba?
0: Hindi kay pagpundo, gid yung sang, sang salakyan, labi na gid kung, kung rush hour.

0: Car, gadi na guso na ya ang mga pasahero.
1: Amo na gani
0: ang gusto na ya sa pasahero nga makapuli man sila on time mo. Bisan may ara standing position na ya, ma-decider na sila para makapuli man sila.
1: Pero ina ba lang, syempre, in fairness man sa ano, gabayad ka man mo sa isang to. O, te, nga, nang padasok kung gito kayo, wala naman ganit lugar. No,
0: may ara iban. May ara man iban nga hindi nila makontrolar kahit te, ang bultos ng pasahero damo-damo man.
1: Yan, amo na da.
0: Na, te, labinagid kong rush hour hambal ko, hindi nila mapunggan ng mga pasahero bisa mag-overloading na iya. Bisan sa atop na sila yung magsalalakay, basta makapuli lang iya, masakay gina iya.
1: Ako niya bisan standing, di ikaguto kung nagigilan sa paraan ko, yung gwapo iya.
0: Kagina sa gitsagiran ka?
1: Kaguto siya kung siya masagin sa ako, no, kung ako masagin sa iyo. Ano na da?
0: May itim na bala kagin niya, pero may pero na mi onto na nga ton nga transportation. Mas mabuhinan guro ang sales ang mga ano, nagapautang sing mga bihikulo kag motorsiklo.
1: No?
0: Galing kay ti amo gina ang problema nga until now.
1: Ano na lang?
0: Hindi gid maano ba? Hindi gid ya magaan sing solusyon, no.
1: Kuha, practice lang ta subong gani, himulan na.
0: Malupad na lang ta.
1: Na.
0: Pwede man. Sa imong imagination eh.
1: Kung sa kanta, balang air, ano na, airlines, ano na siya?
0: Anong airlines man?
1: Nang silhig lang yung sakyan niya.
0: Ano man?
1: Basta mo na kanta.
0: Ambot ah, naway na yung kanta nga, airlines.
1: Nobility.
0: Sophia Denise Reta. Hi sa mga taga San Jose Antique. Greet lang kami diri sa San Jose Troy. Request kami kanta, Aladdin. Salamat Troy kag Aladdin man, mayra kanta mo na.
1: Aladdin nga kanta nang kwan ng ano gani.
0: Aladdin gidiya ang yagin type Aladdin. A L A D E N Aladdin. Aday lang daw pa request man Troy song ng Aladdin. Ano title
1: ng The Journey?
0: Ga request. Anong Aladdin
1: man?
0: What
1: a journey it has been. Damo lang yung theme song sa Aladdin, di ba?
0: Baguguro na, baguna. Ano lang i-type lang da ma'am ang complete nga name sang artist kag kanta or kanta lang kag butangin lang sing artist kay para ma research namon kay DJ kami di mo hindi kami nagpakot.
1: Kung ano ang nabalaan ko lang iya Arking King. Kaya Aladdin.
0: Journey ya, lain ya.
1: What a journey it was.
0: A whole new world.
1: A whole new world iya mana sang Aladdin man.
0: Dia Aladdin man, Pocahontas.
1: Ang Pocahontas na kanya ng Color of the Wind.
0: A Color of the Wind ang sa Pocahontas. Lagpa Chicago.
1: Ikaw bala kwanta bala?
0: Ah, Chicago?
1: Hindi na Chicago ang Colors of the Wind, ah.
0: Colors?
1: O babae, nagkakanta.
0: Ah, si Vanessa Williams? Ah, tono. Anong tono niya, be?
1: Basta mo na, Color of the Wind, ah.
0: Amo na yung, ano, team song ng Pocahontas.
1: Pocahontas na iya.
0: Dumduman ko pang Pocahontas ba? Okay, gambal ka, be, Aladdin mo, te. Ang Aladdin niya, ang team song niya, sinaya, ano niya? Only girl in the world.
1: Toon. Hindi siya mo niyo. Ala ding ding ding ding.
0: Tiki ding ding, tiki ding ding, Aladdin. Tiki ding ding, tiki ding ding, Aladdin.
1: Nga, mo na.
0: 20 minutes after 11 o'clock. Balik pa ang phone. Balik pa siya si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.

0: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako'y saka constant agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-treat time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner ug exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
7: Ako si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus, epektibo, mabigli sa mga butika. Woo!

0: we've got 40 minutes after 11 o'clock. Time to go. See you on Sunday.
1: Yes.
0: Okay, day off tabuas. Mm. Thank you so much sa tanan nga mga tech on duty, sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island kag sa mga managers man. Sa ngalan sa amon CEO Boss Rems, Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos.
2: Exciting!

0: Wala kasi ng ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Bold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugi butika.
1: San Tone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
1: San Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalamon ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: X.

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung malalaki.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi rin malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akumulali sa Sister Pain para dero-derecho ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
6: Ibilis sa mga butika.
2: Eh,

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodberes ang tangkol. Lamo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputit ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi hilisilo na siya sa una. Gain yung kusang ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyan, isaga pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!

0: ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin.

0: Samson Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, kinasoldan nga ng Samson Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Samson Plus Gold.
0: Mabibili sa inyo mga suking butika.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Samson Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Samson Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Samson Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Samson, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samson Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. Yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Sentan Plus Herbal Soap.
5: Yan is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Sentan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin.
4: Sentan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Sentan Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Ako Galisilis, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadulas ang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo man ko sina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Iintagli mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Cellphone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
2: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa New York. Sister Pain.
4: Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis. Sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang mayara na Sister Pain. Kasig lang madula dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Excellent.

0: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako

0: Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
1: Ano ka ba?
0: Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santhon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
5: Ha?
4: Huh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo?
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ah, dali na.

0: sakit ng katawan,
1: mag Cellphone Plus
0: Herbal Oil.
2: Garel, Banboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil, Cellphone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Cellphone Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat ko sa gabi.
1: Cellphone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New York. Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, sakit-sakit hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Yes, Tom!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay ihatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng ating pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
3: Sa mga kabayan po natin na gusto makahelobilo dito sa atin pong programa, kayo po yung malayang magtanong, mag-text, mag-send niyo po mga inquiry sa atin pong numero. At ipong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan no, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano, yan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyo pong kalusugan. Lalo na po sa panahon natin ngayon, Doc, ano, napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
4: Kasi minsan, depende yan sa katawan. Pag may mga tao, alam mo, lalo yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Sa kayo pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. Mm-hmm. O diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... kasi ang katawan natin, nagpapadala ng signal, ng warning, ano? At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
3: Yan.
4: Magastos pa.
3: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako. baguhin natin yung atin pong mindset sa iba, ano? Atin pong bigyan ng pansin, atin pong pagtuunan naman, ano? Na pansin ang atin pong kalusugan mga kaibigan, lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay. Mm-hmm. Lalo na yung iba na yan talaga yung ano nila, Doc. Diyan lang umaasa ano. Oo. Sa lakas ng pangangatawan.
4: Lalo yung mga no work no pay.
3: Mm-hmm.
4: So okay. Ibig sabihin daily yung rate mo sa trabaho. Pag di ka nagtrabaho, wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na pagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao, kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O kaya, dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkansya na sinasaya, pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh.
3: Walang ipon.
4: Walang ipon talaga. eh yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, mm-hmm. pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, yun po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
3: Mm-hmm.
4: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misis, si Mr. Mo, napapabayaan na, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
3: Mm-hmm.
4: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Oh, gusto mo, ikaw mismo magsubo. Mm-hmm. Sabay bigay ng tubig.
3: Minsan, ano yun, sapilitan pa talaga ang papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kasama. Na dapat na bibigyan natin ano ng sapat na nutrisyon ng ating pong pangangatawan. Eh, saan ba kukuha ng ano ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Ano yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cells sa ating pong pangangatawan na mapanatiling functional ano yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng ating pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa ating pong mga kinakain dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan na ng mga fast foods, ano, na salat, ano, sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrition yung ating pong pangangatawan, ano. Dahil, yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, Dok, ano? Mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables na hindi na po natin nagagawa, ano? Kaya nandyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan, ha? So mga kababayan din, ha, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, ay uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Kailang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin, ano? Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan, ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong po lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyo pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, mga kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta, ano, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan, ano, dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha?
4: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priorities.
3: Mm-hmm.
4: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
3: Mm-hmm.
4: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
3: Mm-hmm.
4: Pangalawa, toxicity
3: yan
4: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yung paring naunang dalawa.
3: Mm-hmm.
4: Oo, so, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
3: Mm-hmm.
4: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient,
3: mm-hmm.
4: nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-improve yung condition kasi nadideklag yung mga clog part ng katawan. Like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh.
3: Mm-hmm.
4: Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
3: Mm-hmm.
4: Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
3: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan.
4: Mm-hmm. Alam, tama.
3: Nagbibigay pa ng ano, ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho. Nandumi-dumi.
4: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, yung mga garbage collector. Di ba? Na napansin nyo, yung pinakang pinangdidirihang trabaho ay yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
3: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes Well Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, ano. So ayan, sa mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Well Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Pagkasin ang ating immune system araw-araw. Magtag Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa binsalang dulot ng virus pati na mga bacteria. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold, mambibili sa inyong mga suging butika. Santone Gold, live testimony.
1: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santone Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santone Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline ang aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking

0: ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng US Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi apat na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
1: The Secret of Health.
2: Yan po mga kaibigan, natin po napakinggan ng isa sa ating po mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, meron mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanyang pong pangangatawan at napasubok ano, ang ating pong mga herbal combination, especially yung ating pong pinagmamalaki na, na Santon Plus Gold. Number one product ng Yes to Health mga kaibigan, sinubukan po mga kasama ano. At nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna, ano? Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kayong madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ng ating pong Santone Plus Gold, ano? Lalo na ngayon, Doc, sunod-sunod na naman ang mga handaan, ang mga party-party, ayan. Dapat meron kayong, ano, madat meron kayong naka-ano dyan, naka-reserve na Santone Plus Gold, mga kababayan.
3: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
2: Mm-hmm, yan.
3: O, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya, no? Before New Year.
2: Mm.
3: Sabi niya, Dok, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
2: Oh.
3: Pwede ba akong kumurot? Sabi niya, ay, nasa sa inyo po yan.
2: Mm.
3: Eh, basta moderation lang po, ha? Eh, yung pala, after a few days after New Year, na ospital.
2: Nako.
3: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
2: Kesa daw yung kurot.
3: Masayang. Ano? So, kinakailan talaga po. Lalo na, may nabasa ko kanina about, sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming, parang heart attack season ngayon eh.
2: Nako.
3: Oo, heart attack season. Ibig sabihin, from time ng sa Amerika, yung Thanksgiving, diba? Hanggang New Year, eh, ang peak ng cardiac arrest ay napakataas, mga kaibigan. So, kinakailangan, during this period, pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano? Pampaganda ng daloy ng dugo. At iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, eh isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
2: Yes.
3: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
2: Yung ubusin lahat para sa ngayon.
3: Kasi puro buffet ngayon, partner eh. Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Ay, nakatukso.
2: Oo. Lagi pa rin isipin, mga kaibigan, yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ngayon, ng mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan, mga kaibigan, na dapat meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipids sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo matastas or tumataas ang inyong pong blood cholesterol at iba pang mga ano lipids sa inyong pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan, mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Dr. Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc.
3: Mm.
2: Eh kinakailangan control pa rin.
3: Oo, kasi yan pa nabanggit ng inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
2: Nako.
3: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi.
2: Mm.
3: At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year.
2: Mm-hmm.
3: Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam niyo na yung way ninyo. Ang gawin niyo po ninyo, for example, may handaan, gawin niyo, ano, kalahati ng iyong meal is mga organic, mga prutas, mga gulay, mga salad, doon kayo, ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayo kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag

0: naman pong talagang itoto.
1: Mm-hmm.
0: Okay, kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko uminom sila at least 3 capsules a day.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: So some, yung ating Santon Plus Gold, 3 capsules a day din.
1: Mm-hmm.
0: O para mas may laban yung katawan natin.
1: Yun. Isa pa sa problema, Doc, na sa ganitong kasagsagan ng mga okasyon, ay itong pagkakaroon ng impatso.
0: Mm.
1: Yung hindi natutunaw na maayos. Yun naman, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
0: O, tsaka yung tama yung varieties. Ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa 5 na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia.
1: Mm-hmm.
0: So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
1: Yes, so
0: ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay, kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw, kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat siya. Di ba?
1: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Titikman lahat.
0: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong Yes to Health, may free trip si bossing, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, ang katukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest. Dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yan yung nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters. Na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ang research doon. Kaya pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami, kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya nyo i-digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
1: Yan. So, sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
0: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos, kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganung klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. Meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin na-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic. Pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
1: Yun. So yun, sa mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
0: The experience ko, partner, sa tagal ko sa sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal ko nang hindi nakikita. At Doc, nandito na naman kami. Kumusta po? Bakit po? Natake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun! Kaya, hindi naman sa natutuwa ako, nakita ko kayo ha, pero ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya, lagi tayo nagwa-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Huwag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang, tabag dito, common sense ang papairalin.
1: Ay, sa mga kabayan din, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano po magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
0: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, ito mataas ang uric acid. Yan ang main reason. So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy.
1: Mm-hmm.
0: Yan, aside kasi sa pag sa ganyan kasi napakagandang inumin talaga ng ating premium D3 saka yung Santon Plus Gold at vitamin C, yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero idagdag natin yung traditional remedies katulad ng kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan, eh parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No?
1: Mm-hmm.
0: Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH, sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na. Yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Oh, nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
1: Ayan.
0: Alingatong. Yan, pwede yan. Kasi pampagaan ng trabaho ng kidney. Mm. Na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matataas yung purine.
1: Yan,
0: bawas sa mga karne. Mag-take ng beer.
1: Mm-hmm.
0: O iwas sa mga white sugar product. Kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At siyempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
1: Mm-hmm.
0: No, kasi yung nagpapataas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing po uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha. Doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin ay inaatake ng gout arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints. Yun, bawas-bawasan po ano, yung intake ng mga pagkain na high in purines. Dahil yan yung nag-ano eh, yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
0: Ano na mga seafoods, alimango, hipon, talaba, naku. Medyo mataas po ang...
1: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano.
0: O, kaya nga, marami tayong mga kaibigan eh. Pag sumakit talaga yung mga arthritis nila. O, anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango.
1: Mm.
0: Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods.
1: Mm.
0: Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin. Lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
1: Yan. So, paalala po ha, para sa mga kababayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman is mag-double, triple ingat po tayo no? Sa atin po mga pagkain. Pero pahabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs. Ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
0: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, ba't ang dami mo
1: na lang?
0: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang nataas ng chemical content, preservative. At subukan nyo muna. Uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay? Kung kayo nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis. Mm-hmm. Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
1: Nako.
0: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri. napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Mm-hmm. Kaya lang lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, di ba? Eh, sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mag-i-improve talaga yung condition mo.
1: Yeah. So mga kabayan natin, ano, na halos wala ng exercise, doc. Hindi pa maingat sa mga kinakain. Mm. Lagi pang puyat. Nako, asahan niyo po, ano. Kaya kahit na hindi pa, kahit na ang edad mo, 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandyan na, mararamdaman mo na.
0: Ay, yung totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, naku, san tambak. Sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagisna nila yung healthy lifestyle at nandala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
1: Naku, dok, napasal-pusapan natin. Baka may pahabol ka pa, dok, ng mensahe sa ating mga ating listeners.
0: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa, no? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Mantay Kalusugan, Dok. Algie Bakla po.
1: Thank you so much, Dok. At maraming maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan. At tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons ng ating pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayong puntang yung paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang aming pong dalangin, ang Panginoon nawa ang mapapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Nalabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nang gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! 7 Plus Herbal Soap.
9: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libong-libong pa-premyo.
10: Ako si Rainiel Renday, sang nawalan ba dyan ang Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Rimlito Uy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libong-libong pa-premyo. Thank you.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libong-libong pa-premyo. Hindi pagkalimutan. Hindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na!
11: For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026.
12: Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
0: Hood, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
2: Madroba mo!
3: Exciting!
0: Sister Pain.
4: Ay, ito si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Ganit, bago ka maglala ang panlaki na dating kung kumulali sa Sister Pain para dero-derecho ang training.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Ibigay sa mga butika.

0: sa Pilipinas, may gagawis ng Visayas, nagapalayag sa kahanginan ang palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas, Biyernes na kita subong, Petsa 4 sa bulan sang Setyembre. The last working day of the week, mga biyan para sa mga government employees naton. TGIF, thank God it's Friday. Maulanon nga, Biyernes ang kagahon subong. Basa ang aton nga mga dalanon, maghalong kita sa aton nga pagmanihon. Sa aton sininga mga salakyan, ang aton sininga mga dalanon subong mga biyan diri sa syudad ha, nagtupa ang manipis nga ulan. Pero kung kaysa nagabaskog man, I don't know sa ibang nga bahin sang probinsya kung nagtupa man ang ulan, pero sa kinaandan sa kagahon may ulan, kag sa kagabihon mga biyan bangod sang hangin habagat o southwest monsoon. Diri sa Iloilo, padayon kita nga nag-experyensya mga katrupa sang unhealthy air bangod sang haze nga ini nga may abo aso kag mga dry particles mabiyan sa kahanginan halin sa Indonesia bangod more or less 60 mil ka mga hektaryas sang mga kagulangan kakahuyan nila dito sa Indonesia ang nagkalasunog. In effect, mabiyan ginadala sang hangin habagat pagkadto diri sa Pilipinas. Ang affected mabiyan nga mga lugar diri sa Pilipinas. Amo ang Mindanao kag Visayas. Tunay ni nabatyagan diri sa Iloilo sa syudad. Kag subuman sa probinsya for the past 2 days na, no? Nga sa diin kung magtangla kita sa kahawaan, do ka dulom. Hindi ina nagakahulugan nga galom ina. Ina mga biyan amo ang haze, no? Halin sa Indonesia. Ginapanog yan sa ngaton nga mga health authorities nga kung may mga balatian ka mo katulad sang asthma, hapuon ka mo o iban pa nga mga respiratory illness, no? May mga cardiovascular issue ka mo. Kung mahimo, hindi lang na magwa sa inyo apulo yan. Kung magwa gid man, dapat may face mask ka mo. Ang una nga maabatsyagan naton, kung naghahaklo ka mo mabiyan sang haze nga ini, amo ang pagpalangatol kag pagmalas ang aton nga mga tutunlan, no? So mag-amo na gani, medyo imnin nyo na sang tubig nga mainit, alabaab lang, para madala pa idalom. So ining unhealthy air naton mga biyan gina-experience sa Mindanao kag subuman sa Visayas kay kun lang tawo mo sa mapa ang Pilipinas ang Indonesia duara sa idalom-dalom naton mo no. So sininga kang tanan mga biyan ang aton sininga panugyan sa inyo pagwa sa inyo aproyan ang mga kabataan nyo basi may mga asma halong-halongin ninyo pasuksukin nyo ng isang face mask no. Kahapon sang hapon abi nato mabundak ang mamunog nga ulan kay tuman ka dulom bla no. Gali ini maben haze gapon nagikan sa forest fire sa Indonesia nga sa din ginpag sa Department of Environment and Natural Resources sa nagligad lang adlaw nga ang unhealthy nga hangin nga ini ang nagaapekto sa Visayas kag Mindanao kag mahimo pa nato ni mabatyagan mga katrupa sa masunod pa nga mga inadlaw. Bisan mapalong na ang kalayo dito sa Indonesia pero ang aso sa kahanginan padayon nga naga lupad sa direksyon mga biyan sa Pilipinas. Didiri sa aton wala kita sang weather disturbance only that nga medyo magaluman ng aton nga panahon bangon sang hangin habagat plus ang haze no. So amoning bisan may bagyo wala nga tuloy-tuloy lang ang aton nga pagpangalagad. Paghatag naton sa inyo nga mga balita. Bugtaw kag magbangon na. Wala sang weather disturbance ang mabatsagan kung makita ninyo sa aton nga kahawaan nga medyo madulom haze ina. Yani hambal ni Ray Valera katropang dyan Ray. Kay last working day of the week na subong sa mga government employees karon weekend na. Buwas, wala naman trabaho ang mga government employees naton. Grabe, no? Dasig lang, no? Ano na subong? September 4. Abe. Malain man ang panahon, tuloy-tuloy lang ang aton trabaho. Last working day of the week na para sa karon nga adlaw sa mga government employees. Abe.

0: Nagdala sa aton oras, 49 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Umulat bumagyo na gikan sa kay Mr. Ray Valera, ang OPM, ang Original Filipino Music, mga katrupa. Kay tuloy-tuloy lang trabaho, bisan Biyernes na subong, bisan gaulan, pero wala bagyo. Mga abyan sa nagligad nga adlaw sang Miyerkules, humanot ang dolyar para sa bulan sang Setyembre na record sang nagligad nga Miyerkules nga adlaw ang pinakanubo nga balyo sang piso ikumpara sa dolyar. Kaya balabala ka mo, subong, ang kambyo sang $1 is 62 plus. Nagligan nga adlaw 62.68. Basta an average of 62 pesos, mga katrupa. Na-record sang nagligan nga Miyerkules ang agay, September 2, mga abyan, ang pinakamanubo nga balyo sang piso ikumpara sa dolyar. Suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mga abyan, ginabantayan nila ang hulag sang dolyar kontra sa peso. Matapos, mga abyan, nga naghanot ni sa 62.68 na nagligad nga adlaw. Basta kung magpakambyo ka mo sang dolyar, so nga, 62 pesos more or less. Hindi ni palariho nga mga money changer ang mugid ni specific gid. Kaya isa rin kakabo sa 62. Basta gahuluhan boy sa 62 pesos. Mabiyan suno sa reporta. Ang isa sa mga rason sini nga pagnubo sang value sang peso, mabiyan ikumpara sa dolyar, angod sang global demand sang dolyar. Dugang pag-demand sang dollar. Kalikip man diri, mabiyan, ang padayon nga pagtaas sang bilis ang petroleum products. Bangod sini, mabiyan, medyo paldo ang aton sini ng mga katrupa nga may mga paryente sa abroad nga nagabaton sang dollar remittance, no? Actually, bulan sang Setyembre, Oktubre, Nobyembre, December, September, Oktubre, November, December, malimabian ang tatlo ka apat ka bulan sang tuig nga medyo nagapaldo, ha? Nagadamo bala ang sulod sang dolyar sa Pilipinas. Pero maayo inig indikasyon September, Oktubre, November, December nga nagasulod ang dolyar para nga maka batak-batak sa ekonomiya. Kaya balo ka mo, ang aton sining mga OFW sa iban nga pungso, ilabi na sa mga OFWs natin nga nagabaton sang dolyar. Dako nga bagay, mga abyan, ang ginapadala nila nga dolyar diri sa aton sa Pilipinas kada bulan. An average of $30 billion ang ginapadala nga dollar remittance sang mga OFWs natin diri sa Pilipinas. Nga naghatag, mga abyan, sang bulig nga mabatak-batak ang aton nga ekonomiya. No? Kung may mga parinti ka mo sa abroad nga nagabaton sang dolyar, iganyat ninyo sila. No? Encourage nila si ninyo sila nga magpadala na isang damo ng dolyar. Pero hindi nagakulugan nga gastuhon nyo man. Medyo buhin-buhinan nyo lang ang unod sang bangko ninyo. Para lang bala nga magtiyog ang ekonomiya. No? Manami na nga dirigin na gasto bala ang dollar earnings ang aton sininga mga kapamilya sang sa dito sa luwas. Kaya kung diri sa Pilipinas gasto ng ilang dolyar, ginamultiply 62 times, no? So dako nga bagay nga ang dolyar nga ganar sang aton nga mga kapamilya sa iban nga pungso, diri naton gina gastos para makabulig, mabiyan sang paghulag sang aton nga ekonomiya. Alright? Paldo na ni si Pidrin kag si Loring kung ginasuportahan sa mga anak nila sa abroad. Pero kung wala suporta, basta lang pabati-ibati si Pidrin kag si Loring bala. 53 minutos na kaligat sa takna ang alas 4 sa aga. Ang ining abahin, mga biyan, ay nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Santon Vitamin C alkaline based Bisan wala ka pa makakaon saga kung luyag na nimo maproteksyonan ang imong lawas batok sa mga pamalatian katulad sang ubos ipon kag trangkaso, magtumar sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Bisan wala pa makapamahawa, importante nga protektado kita aga pa sa atong pagbugtaw. Kang iban sa ato na bi wala pa man gana magpamahaw kun aga pa eh. So, hindi na ninyo pagulaton pa ang makakaon na kamo kag magtumalsang Santon Vitamin C. Wala kaso, wala kamo kinanano, okay lang. Sa piyak ka bahay, nagapadayon mga abyan, mga katrupa ng aton nga Santon and XFM, libu-libong papremyo. Ang aton nga promo mechanic sa mga masunod, magbaka lamang sang any of the following products ang Santon. O kung sang Yes to Health Incorporated, ano bala ang pwede nga mangin entry agudto nga makapasakop kamo sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Ini amo ang mga masunod, isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Santon Vitamin C, isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee. Ini mabyan will entitle you sa isa ka entry or raffle entry. Ibutang lang ninyo sa puti nga sobre, butangan sing inyong pangalan, address, contact numbers, kag pirmahan, kag i-drop ninyo sa mga XFM stations nationwide. Kay istasyon kita sa Rojas, sa Antique, sa Aklan, kag diri sa Iloilo. Diri sa Iloilo, kag may ara kita sa Negros Island. Sa Iloilo, namtang kita sa lot number 13 kag lot number 20 sa Villa Consolacion, Barangay Tabuksuba, Distrito Sangharo, Siyudad sang Iloilo. Kada semana, mga abyan, may ara kita nga 3,000 ka pesos nga ginapanagdag bilang raffle draw. Kung makasigi-sigi kamo sa paghulog sa inyong mga entries, base may chance pa kamo nga magdaog, mga abyan, sang grand draw prizes. Ang grand draw winners naton, may tatlo kita ka mga grand draw winners nga amo ang mga masunod. Ang first prize magabaton sang 50,000 pesos. Ang second prize magabaton sang 30,000 pesos. Kag ang third prize magabaton sang 20,000 pesos sa Abril 15. Sa masunod pang tuig nga aton sini nga grand draw ha. Amo ina nga sige-sige nyo lang ha, ang pagpasakop sa aton nga Santo na Next FM libu-libong papremyo. Managtagpahid kita sang mga consolation prizes sa ato na pulo ka mga mapalaron ng mga consolation prizes winners. Wala ka gidri perdihon mga byan, kahit naka-vitamins ka na, may chance ka pa nga magdaog sang aton nga Santo na Next FM libu-libong papremyo. Sige-sige lang nga pagdala, pagbakal sa mga Yes to Health Incorporated, mabawi nyo man gahapon eh. Pinagi sa pag-intra mga biyansang raffle naton. Adlaw-adlaw, pwede ka mo makapamasar diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kada semana kita nag-raffle. I-check nyo lang ang resulta mga biyansang aton sining raffle sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang XFM 100.7. Dira mga biyan, mahibaluan ninyo ang mga nagadalaog kada semana. Kung hindi ka mo makapamati sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyo ng mga radyo. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Pero ari pagid, hindi pagid kita kontento, managtag pagid kita sang kwarta. Ariya tag 5,000 ka pesos ni kada semana. Magpasakop lamang mga kaabyanan sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Nga sa diin mga abyan, ang inyo lang gidhimoon, siyempre mamam. Magbakal sang Gold Eagle Beer nga 320 ml o kon Gold Eagle King sa inyo nga mga suki nga tindahan. Isulod lang ang tansan sa puti nga sobre, ha? Isulat ang inyo pangalan, edad, address, kag ang inyo nga contact numbers, lakip na ang pangalan sang tindahan nga inyo ginbaklan. Ihulog mga abyan ang inyong entry sa mga drop boxes nga ginpamtang naton sa mga masunod nga mga lugar. Katulad sang dira sa Tabuksuba, diri sa Villa Consolacion mga abyan, sa amon nga estasyon, 6FM 100.7. Ang ihatag ta sa inyong landmark, amo ang Iloilo Supermart sa Tabuksuba Haro nga branch. Pagtabok lamang, makita nyo lang ang Solomon International School. So yun yung lang ina nga dalan, ang una nga kali sa wala, liko kamo. O kun una nga likuan, kag magtulutang la. Kaya ara man ina makita man ninyo ang antena sa istasyon. Kaway-kaway lang kamo diri sa gate, agud to nga mabuksan kamo kay remote control ang aton nga gate. Basta magkaway-kaway lang, kamatuod ina patimaan nga mga bisita kamo namon nga magadala sa inyo sining mga entries. Kaway-kaway lang, buksan ka sa ngamon nga gatekeeper. May ara, pagit kita nga isa ka drop box sa Barangay Tabuk Suba man, dira sa Vilma Store, Barangay Tabuk Suba, Haro, siyudad sang Iloilo. May ara man sa BC Store, Barangay San Isidro Haro. Pero dapat, kada Miyerkules ang hapon, tapos na ninyo hulog ang inyo nga mga entries. Kay pagka Huwebes, ginakulikta ang tanan-tanan nga entries. Agud ipreparar para sa raffle draw sa Miyerkules nga adlaw. Pamatian nyo sa XFM 100.7 Iloilo ang resulta sang raffle. Yadi pa mga abyan, 5,000 pesos para sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. May ara pagit kita 3,000 pesos para sa Santo ng XFM, libo-libong pa-premyo. Ano pang ginaulat ninyo? More entries nga mapadala ninyo, the more chances of winning sa aton sininga mga parapol. Hindi ka pa imukita man. Swertihon ka na sa XFM. Asanton kag XFM libo-libong pa-premyo, may 3,000 ka, may 5,000 ka pagid sa Gold Eagle Beer pa-premyo sa Tansan Promo. Hindi na malain may 11,000 ka, basta damu alang entry. Wala mo na limit ang pagpasakop, ang pag-drop ninyo sa inyo sining mga entries. Amo na gani siling naton, the more entries you send, the more chances of winning. Sa piyak na bayan, pasiplat at kita sa mga balita nasyonal. Daw ginaprobahan ng mabiyan sa second reading sa House of Representatives ang isa kahagna. Nga nagatala na mabiyan sa 5 katuig na termino para sa mga barangay officials. Gaglakip na ang sangguniang kabataan. Nasa diin. Daw laban-laban na ni na ma-postpone ang barangay and sanggunian kabataan elections, no? Wagi din ang daho mo. Pero dapat madesisyonan ini mabiyan subong nga mga inadlaw kay TO filing na sang certificate of candidacy sa masunod nga mga sinimana. Ti ginadibatihan pa dito, ang nadibatihan ang nasugtanan pa lang. Pero sa second reading pa lang ini mabiyan, tatlo ka reading na eh. First reading, second reading, kagta third and final reading. So sa ikaduha nga pagbasa, naprubahan na sa House of Representatives nga himuon nga 5 katuig ang termino sang mga barangay kapitan, barangay kagawad, lakip na ang sangguniang kabataan. Sa second reading, inpatigan ng Viva Voce, ining alsa-alsa lang bala kakamot. So nagpangibabaw diri ang sa second reading, huo 5 katuig ang termino sa mga barangay officials kag sa 2028 ang masunod ng eleksyon. Mga abyan, second reading pa lang niya, hindi pa ni final. Natala na pang third reading sini. Tapos kung maaprubahan ini sa lower house, isaka pa ini sa Senado. Kaya man, suno mga abyan sa mga kongresista, naka-lista dito nga sa ila sining resolusyon nga ang barangay ang sanggunian kabataan election maga atras sa masunod nga 2028 bakalawig ba malawig na ang ilang termino subong postpone pagid no pero hindi kamo ano yung mangin kampante. Kaya man subong mga katrupa, kung mapatuman na ini nga kasuguan, 5 katuig mismo ang termino sa mga barangay officials, no? Para sa mga barangay officials karon, 3 katermino ang ginalimit, eh, no? Subong a-set up, tag 3-3 lang katuig, pero 3 ka-terms, no? sa ginapasar nga bill sa Kongreso, 5 ka tuig matuod ang termino, pero isa lang ka term. Oo. Amo na ang nasaad sa House Bill nga ginpasar sa Kongreso nga naaprubahan na sa second reading. Amo man, para sa mga sanggunian kabataan, isa lang ka termino pero 5 years man ang term nila. Ba. Sa sini nga kang tanan medyo kampante kagawa pro no. Kun barangay official ka tapos sa hindi ka blaha puon kada eleksyon na galing kay TOK man niya. Isa lang ka term pero 5 years ha. May mga hinuring-huring man gani subong mga katrupa nga wala kunosang eleksyon. Noel daw, Noel, no eleksyon. Daw bukat mayadya magamo daw. Natulod sa iban ng mga congressmen to. Nga ano ko no? Basi wala eleksyon blah. Mabudlay dyan. Kay ligwato naman nila. Malawig ni yung istorya magamo ni. Ambot sino naman nga nagsulisin di sang sining istorya nga kuno wala sang eleksyon. Mabudlay na kay nga mangin lapas ina sa aton nga konstitusyon ano. Kung wala gid man sang eleksyon mga katrupa, dapat mahiwat na isang constitutional convention o constitutional assembly agud ligwaton ang nasaad sa konstitusyon. Budlay tanan yung mga warit eleksyon nga dyan. Mayad tanang nagapungko kag nakapisto na may extend tanan ng ato termino. Pero ang white na, ang nag-aatat na atat pa nga magpadalagan kahit di may mga abilidad man. Wala't pagitanda sa masunod nga 3 tuig. Sais minutos nang nakaligad mabiyan sa tak ng alas 5 sa aga sa palatuntunan exciting Pilipinas. Magabalik kita ha. Dugang pa nga mga balita lokal kag nasyonal. Mga balita nga inyo mabasahan sa mga national daily karon. Pero mabatian na ninyo sa pagpangalag naton sa palatuntunan exciting Pilipinas. Makaligad lamang mga katropa ining maliput naton nga mga pahanumdum.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mang Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold! Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga?
4: Natutulog ka?
5: Lalamya-lamya ka sa trabaho?
4: Magkape ka?
5: Mag-Sunson Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
6: Sunson Plus Coffee Mix. Kape na?
5: Gamot pa!
6: Mabibili sa mga butika.
7: Yung parang laging tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Visionex Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. Visionex Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Sultan Plus Herbal Soap.
10: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sultan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
9: Sultan Plus Herbal Soap. Gamit na! Sultan Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
13: XFM.
14: Exciting!
15: Mga katupa, exciting!

Ang oras sa Pilipinas, 9 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Mabiyan diri sa siyudad sang Iloilo, ningin attraction mabiyan ang ining isa ka super yacht sa Mulilo ninga nagadungka. Nagadak bala. Ining ginasugid nila ang super yacht mabiyan nagabalor ini 24.5 million dollars. O kung 1.4 billion pesos gali ang balor sini mga katropa. Ha? Sa diin naghahatag inisang atraksyon sa mga Ilonggo. Ang ining super yacht na identified as Nyuta NYUTA, isa ka isang super yacht mabiyan nga himo sa Italy sang shipmaker nga San Lorenzo. Natapos ini nagligad nga tuig kag naga dungka da sa Mulilo ni Bla, malapit to sa may wharf naton nga nakahatag ini attraction sa aton nga mga kasilingan. Ilamin na mga biyan ang mga mahilig bra sa mga sakayan pandagat, no? May lima ini ka mga first class nga mga suite room. May siyam ka mga crew members. Magmintinar kagali sini katrupang John Ray. Minilyon ka dolyar man gay kada bulan. Suno sa report niya na bato na ton, may ka picture da. Ginapanagyan ini kuno sang German. Nga may negosyo ba lang mga port terminal services. Da pareho man bla kay Enrique Rason bla. ITSI International Terminal Services Incorporated. ITSI International Terminal Services Incorporated. Ining may mga ginarintahan kablang espasyo sa mga port, sa mga seaport. Tapos, tanan nga mga container van, tanan nga mga cargo sa mga barko. Basta i-download o kung ipapanaog, bayad sila sa imo. Amo ni nagpadako kay Enrique Rason? Ang tigiablas ng more? So, amo ning ginakabig nga pinakamanggaranon nga Pinoy sa karon sunod sa Forbes Park, Forbes Magazine na amo ina makita ninyo sa screen nakakadto ko na to eh. Oo, nakakadto ko na to. Ti mga byan ang pamatuod lamang ini ang aton sining Muliloni area, ang aton sining seaport mga byan. Maka-akomodar sang mga first class man nga mga yate, mga barko, no? Kay international port na lang aton eh. Meaning, manami inang aton nga puerto na maintain ang dredging pag sarang na magpaangkurahe sang mga barko. Nagapatimaan lamang ini mabiyan nga ang Iloilo manami bisitahan. Bisan pinaagi sa aeroplano, international airport naton, kag pinaagi man sa mga sakayan pandagat. Maka-akomodar nga aton sining seaport sang mga international cruise katulad din sining super yacht nga ining Nyuta, no? By the way, sa Nobyembre, base may mga parinti kamo sa Hong Kong, Singapore, may direct flight na eh, no? Alin sa Iloilo pa dulong sa Hong Kong, Singapore and vice versa. Nami ni ang development ah, para magdamo ang mga bisita naton sa bulan sang Disyembre. May mga OFWs kita nga gina-timing nila ang pag-ano, ang pag-pauli sa Pilipinas so na Christmas season. Ilibin na ang bulan sang Disyembre.

ano na ni isugura na para hindi bala maabutan sang inflation. Kay ang ining 331.59 billion pesos nga estimate mga byan nga balor base bala magsubra. No, base mga sobra pagid sa 331 billion pesos bangod sang nagataas man ni nga bili sa mga balaklon, simento, kabilya, lansang, kagiban pa ang mga kinalanon sa mga construction, no? Ang ini mga pandam, nagikan mabiyan sa pila naton ka mga ekonomista nga basi bala madelay bangod mga abiyan sa nagataas nga preso sa mga balaklon. Ang kalabaon sang taytay nga ini mga katropa nga na-delay na amo ang 32.47 kilometers, 32.47 kilometers inter-island bridge. Sa diin mga biyan daw, madugay na nato na nga ginahandom, no? Para bala nga magdasig ang aton nga transportasyon halin sa Iloilo, padulong Gimaras, kagpabalik. Lakip mga biyan ang transportasyon sang mga goods halin Gimaras, padulong sa Negros and vice versa. Dako nga bagay, ini nga tawlay mga biyan, magluwas nga magka-attract ini sang turista, magkapadasig ini sang pagbinailuhan ini sang atong mga produkto sa tatlo ka maisla. Kung pamatian ta ang mga pump boat operators, tindis lang gusto sini. Kay base kuno amo niya magpatay sang ilang negosyo nga pump boats. Actually, hindi man gid madulaan. Kay balaan mo, lain man niya ang entry point mo. Sang taytay kung naling ka diri sa Iloilo, no? Hindi man niya magtupa ang approach ang tulay dira sa Fort San Pedro area, hindi man. Somewhere mga biyandri sa Leganes o kung Dumangas gani, ha? Ang approach ang tulay, hindi man na naga kung magtabok to sa Gimaras, hindi man na naga kulugan nga sa Jordan o sa Pirto, malapit sa Jordan o kung sa Pirto, malapit sa Buena Vista. Basi dito pa na sa Nueva Valencia ang approach ang tulay kung ang punta sang taytay bla, punta taytay bla. Isang una muning gapyagit ang mga pump boat operators kasi nila madula ang amon nga negosyo, patay negosyo namon bangod butangan ninyo tulay. Actually hindi man. Pila na ka mga ekonomista kag pila ka mga tourism officers ang nakaistorya nga wala gid ini epekto as far as the pump boats business sang mga taga Gimaras kag Iloilo is concerned. Kay hindi manaya ang punta taytay matupa sa malapit sa puerto sang Buena Vista kun sa Jordan. Kung magpa-Jordan ka, pinaagi mabiyan sa pagsakay sa pambot, dira ka man gihapon ma, doon ka sa Jordan Wharf o kung dito sa Buena Vista Wharf, di ba? Kaya manami iya mag-travel-travel man mo. Hindi gihapon madulang hili sa mga tao, mag-travel, pinaagi sa pambot. Don't you worry, ah. Tuloy-tuloy lang ang binaili. Si 8 minutos na nakaligan mga biyan sa atak na alas 5 sa aga. Ini nga ba na dulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men amo na ning solusyon sa mga kalalakinan nga wala na gana mag-function ng ilang alaga nga si John. Ang Turbo Dietary Supplement for Men may duha ka mga ingredients mga abyan nga amo ini ang makakaklabuhas ka nga amo ini ginakabig nga pinaka-efektibo. Pinaka-efektibo nga ingredients ang Turbo Dietary Supplement for Men nga magbalik ang nagkakayabang performance sa kama ni John. Kaysa kinandan, basta mag-edad gani ang lalaki, kung ang babae nagaminopos, ang lalaki ang mag-edad na mga 50 and above, nagaminokopos. Ang babae nagaminopos, nagaedad 40 and above, ang lalaki ha, mag-edad 50 and above, nagaminokopos. Hindi nyo pagtuguting nga magminokopos si John. May solusyon kita dira, mag-Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutos antes ang inkwentro. Kay magabalik gid ang mabakod ninyo ang panindugan. Magalawig ang standing ovation kag ang nagakayabang performance sa kama na daw iya sang hormentado nga kabayo. Kag daw iya sang rabbit nga desperado o kung hindi gani, daw iya sang sadista nga pato. Kaya sa Turbo Dietary Supplement for Men

May halayan ka na, may salabitan ka pa. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, ang TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. May aga sa aton nga mga katrupa, dira sa Bacaman Duriao, sakay katrupang Elmo Castaneda alias Nano, Boy Alahas, Mike Ardenio, sakay Boy Loto, Joel Oro, sakay ang Panday, si Ray Tanyo, anak ng Panday, si Mormor Jupinis, ang dugo ng Panday, si Sandro, pero wala na dira. Kag ang katapusan, alalay ng Panday, si Nano. May ngaga sa kay Mr. and Mrs. Jubin Caballero sang Lunok Itere. Kapamati ni sila pirmi. Aga pa ni sila nga mag-asawa na gabugtaw parang makiter ng ilang mga customer, mga riders, mga delivery boys, mga parcel boys, no? May ngaga sa kay Barok Oro. Mapadalagan ko ni Tani, Barangay Kapitan. O kuni gani Barangay Kagahod, Aste, Kagawad. Pero galing ba si Bapornada ang eleksyon, Barok? Ang iya slogan o kuni iya kasabihan, parcel nyo, i-deliver ko. Tip mo, ibalik ko. Ayos kung Tani mo. Kung madayon ng eleksyon, e balaan mo nag-deliver sa sang parcel ba? Ti iya na daerya ang Bakaw kag pila ka mga main streets. Okay na to Tani, mapaimprinta na Tani isa sang iyang mga ano bla, mga slogan mga kasabihan niya bla. Pero ambot lang kay daw abitin ang election bark. Good morning, happy listening sa kay katrupang Anthony La Cuesta and Helen La Cuesta dira sa Ibawan Pavia. Nami man tong exhibition ni Bulog kahapon. Gakanta na gasaot pa. O galing, wala lang sang uyab. Gapangita pa. Sadya to, Mr. and Mrs. Anthony and Helen La Cuesta sang Hibawan, Manduriao, Ukon Pabia. Kagsakay Migo Bulog. Guwapo tong sound system niya. Ginalibod pro ayos man lang ng sigabog niya, mayaman. Galing daw wala gito ka pamintana si ano si ang ginadali diskartihan to bla. So ay gana gurumot lang ba si kung may ginlaktan. 22 minutos na mga katrupang nakaligat sa takna nga alas 5 sa aga. Ang ini nga bahin mapin na dulong sa inyo sang premium D3, ang premium D3 amo ini mabian ang may virgin coconut oil. May moringa oil extract kag may vitamin D3. Ang vitamin D3 mga binamuning vitamina nga makuha nato nagikan sa silak sang adlaw, no? Ugaling kay masamiman nga nagaulan, wala kita sang chance nga makapasilak agutong nga makakuha kita sang vitamin D3. Kaya balik mo ang vitamin D3, ang silak sang adlaw nga pinaka-efektibo gid nga makabig naton effective nga vitamin D3. Amo gali ang silak sang adlaw halin last 10 to 12. Di kung ikaw imo yan, nag-aamlig ka sang imo nga panit kay hindi ka gusto mag-itom. Kundi hindi ka makapainit. Amoy na ang rason kung nga ang Yes to Health Incorporated. Ang Yes to Health Incorporated, yung manufacture sang premium D3 nga may vitamin D3 bla. Kay man, ini mga byan, magluwas nga nagapamatay sang mga viruses kag sa mga bakterya sa aton nga lawas. Ang moringa oil extra kag ang monolaurin, monocaprilin kag monocaprin mga katrupa sa premium D3 may dako nga kapasidad ini sa pagguba kag ang pagpamatay sa mga bakterya kag subuman mga viruses sa aton nga lawas. Kay balo kamo ang premium D3 may ara man ini nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno inimabian sang vitamina, minerals, protina, kag may ara pagid ini nga 110 kasahi sang antioxidant nga nagapadelay sang kuris-kuris, yukot-yukot sang aton nga mga panit, no? Ang premium D3 kinatawag man inimabian the superior and powerful
Ultimate Trio. Premium D3. Hindi na kamukinalan pa magpainit pa. Agud to nga makuha ninyo ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ini ang vitamina nga makuha nato ni Kigan sa Silak sa Adlaw. Sa piyak na bayan sa mga luyag, magputi, maghamis ang kutis, ari na ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, nagapahamis ang kutis, nagapaputi sang panit. Basta gamiton nyo lang adlaw-adlaw sa inyong aguya, kag sa inyong pagpaligo, isa ka semana pa lang, makita na ninyo ang ebidensya. Sa mga kabataan, sa mga dalaginding, sa mga dalaga, sa mga laon-laon, sa mga ginbayaan, siparada, biyuda, kag ang kasal analdla, magamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap, agud may chance pa nga makapamana liwat. Sa mga DC, nagkabataon ang inyong sininga panit. Ha? Sa mga DC, D50, D60, kag D70, maggamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Double action, nagaputi ang panit, nagahamis ang kutis. Oh, daw 10 years younger looking ka lang mo. Ha? So, sa ano na bala? Kung nag-edad ka 50, DC ka na, no? D50. Sa mimo nga paggamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap, daw nag-quarantay anyos ka lang. Minus 10 years mo. Basta sige-sigihon mo. Nag-edad ka bi Shen, ha? Shen bi edad mo. Magamit ka sa Clear Skin Herbal Beauty Soap. Doon 90 lang ang edad mo. Walang taon ka, ho. Minus 10 years mo. You will become 10 years younger looking. Oh. Sige, habla. Wala niya risgo. Wala niya side effects. Katulad sang mga pa-injection, mga kapsula, tabletas nga ginatumar sa handom nga magputi ang panit kag maghamis ang kutis. Delikado eh, base bala may mga chemical reaction along the way. Pero ang Clear Skin Herbal Beauty Soap kay external use lamang ini, ah, adlaw-adlaw gamita. Kaysa isa kasimana, makita na ninyo ang ebidensya. Minutos na ang nakaligad sa takna nga last 5 sa aga, mga katrupa, sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan exciting Pilipinas. Nagligad to nga adlaw may sesyon sa City Council. E balo ka mo subong luyag man kuntani ni Vice Mayor Lablab Barunda nga magpakigbahin sa debate, sa diskurso, mag-file sang mga resolusyon. Pero ginadubilian si Iloilo City Vice Mayor Lady Julie Grace Barunda nga mag-introduce o kung mag-sponsor sang mga ordinansa kikiban pa ng mga legislative measures sa sanggunang panlunsod. E baloka mo, may ginasaligan man kag may ginabasihan ng mga konsyal sa siyudad sa Iloilo na base sa ila sininga legal opinion kag sang opinion man sa Department of Interior and Local Government. Partikular na ang DILG Opinion Number 95 Series of 2025 kag sa mga desisyon sang Korte Suprema nga suno maabian sa sininga desisyon, mathag nga ginatumod ang opinion sang DILG nga limitado lang ang legislative powers sang BC alcalde bilang presiding officer sang sanggunian panlunsod. Ginpayag sang mayuriya nga membro sang City Council maabian nga ang BC alcalde o kun vice mayor sang syudad ginadumilian sa pagpakilala o kung pag-sponsor sang mga legislative measures. Ginadumilian man sa pagpamuno o kung pag-upod sa pagpamuno sang isa ka komitiba. Ginadumilian sa pagpakigbahin sa mga debate sa floor kagpagatag sang pribilehiyo sa pagpamulong-pulong o kung privilege speech. Kaya balo ka mo, di si Lablab Barunda upod sa kay Shin Marie Mabilog ang mamalang ning membro sa City Council. Halin sa oposisyon mo. Huh? So in other words, mabian, hindi sila kapurma nga duha. Huh? Hindi sila kapurma. Bisan ano pa kakampyon sa mga ordinansa nyo na kung punggan ka mo sa mayuriya sa kampo ni Mayor Aiza Trinias, hindi, git ka mo ka show off da. Huh? Ang role lang yan ni Vice Mayor Lablab Barunda, bisanan nyo pagkapulok-pulok, amo ang pagbutar. Ha? Amo ang pag-break dataya, pagbutob lah. Kung may ara nga patas nga binutuhay. No?

ni mabudlay. Pero okay man lang na kung may aragid man sa pinsar ni Vice Mayor Lablab Barunda nga legislative measure nga para sa iya mapuslan sang syudad, ipa-sponsor lang Vice Mayor Barunda sa kaya ano ah, kay Shin Mabilog ba lang? Kay Councilor Shin Mabilog, ugaling. First reading pa lang sigurado, tumpilak na na. Pamong, blocking anay na mo. Ano malang may mo ni Shin Mari Mabilog, isa malang tanang regular members ng City Council nga oposisyon. Bisan ano pa nila kapurma. Paano mo purmaan yan ni Subong? Ha? Last quarter sang 2026, purmaan yan ni daw. Preparasyon na bala sa masunod nga 2028 election. Madayon man ang election o wala, basta purmaan yan ni. Sige-sige lang, hindi kita mag-presumer. Hindi kita mag-presume lang, yan nga wala siyang election. Pati, timos na. Nagka-purmaan yan ni. Sa probinsya gani, purmahanay naman, pabati-bati na gani ito si Congressman Lawrence Nonoy Defensor na ang iyang priority mo ang probinsya. Ha? Kaya magatakop na ang termino sang iya utol nga si Governor Arthur Toto Defensor Jr. Di pagtakop sang iyang termino kay tapos ng tatlo ka term, bali 9 years kapag ka-governor. Amo man sakay ano eh? Sakay Nonoy Lawrence Defensor? Basta ang interest sa subong ni Congressman Lawrence Defensor, amo ang pagka-gobernador. Klaro na na. Clarix na na. Kag ang iyang manginbi si gobernador, ang incumbent governor nga si Lian Diboki. Clarix na na. Wala to magmadinalagon ang ginatulod sa mga taga 5th District. Na isa sa mga tupas ang pagapilion ni Lawrence Defensor bilang running mate niya sa pagka-vice gobernador. Why na to? So, base may magtuha pa man nga mga pangalan ano, sa pagka-governor. Kaya balo ka kung matapos ang termino sa isa, isa naman mabulo si utol naman. O di gani ang asawa, o di gani ang bayaw, ang manghod, ang tatay, ang nanay, sila-sila na lang. Ah. Sila lang niya ang kabalo, mangimanwa mo. Oh, sila-sila lang bala. Pareho man sa Senado, tabla, tagduha-duha, di ba? Duha ka Kaitano, si Alan Kawatano, Kawatano, si Alan Peter Kaitano, si Pia Kaitano, mag-ulutod. From Taguig, pero ginabaha ang Taguig. Laulaw man to flood control projects nila. Sino pagin mag-ulutod? Si Irwin Kagrafi Tulfo. Mag-utod sila. Sila-sila lang niya. Sino pagin magutod? Si ang mga Villar, si Camille Villar, si Mark Villar. Tahimik lang. Mula noon hanggang ngayon, tahimik lang. Magutod man sila nga duha. Sino pagin magutod? Si half brother, half brothers. Si JV Ehercito kag si Jingo Estrada, half brothers ni sila nga. Lain-lain ang nanay nila, isa lang tatay. Oh. Si Erap Estrada. Pero between the two, but the two, between the two, mga beyond the two brothers, si JB Ercito kag si Jingo Estrada, para sa ako na, do matarong-tarong na malang ditay JB Ercito. Huwag ito nakaagi priso sa kaso ng plander mo. Si, ano ya, si Jingo, katatlo na nang priso. Oh. The good one niya si JB Ehercito. Amo na iyang kasabihan. Magululutod lang ah. Sila-sila lang bla. Trente-kwatro minutos na ang nakaligan sa tak na ang alasing kusaga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Medyo madulumpang atong napalibot mga abyan ang kawaan natong madulumpang nag-experience sa gyapon kita sa unhealthy hair. Unhealthy air diri sa siyudad sang Iloilo kag sa mga kabanuhanan sang probinsya bangon mabiyan sang haze nga ma-experience naton subong. Pasi matingala kamo nga medyo mag-guom-guom pero wala man sung ulan. Resulta gyapon ni na mabiyan sang aso, abo, kag mga iban pa nga particles nagikan sa nasunog nga malapad nga kagulangan ukon kakahuyan dito sa
Indonesia. Kasadiin mga katropa, linibo hektarya. Pilato kalibo, 60,000 hectares. Grab.

pinuminon. Siguro pagkatapos ni katropang John Ray isang sunog, damo-damo nga uling, no? Mang tipon tatuol here, may. Damo-damo nga pagkauling ni. Sa piyak na bahin, mga biyansato nga pagpaglagad, taxi driver nagreklamo nga ginkat sang rescue vehicle nga may logo sang ICER. Ginkat mga bin ang taxi driver sa distrito sang Haro. So sa driver mga bin kay nagsaka ni Sex FM, Radyo Patrol Iloilo ba? Sa driver sang rescue vehicle sang ICER, kung may problema ka, hindi pagdalon sa dalan. Oh. Suno sa driver man, no? Nagay kahibalo kamo mga katrupa nagsaka diri sa XFM Iloilo si John Chris Caripiano, ang driver mabiyan sang UODTC taxi. Matapos nga sa iya obserbasyon, ginkat siya sang driver sang rescue vehicle sang syudad sang Iloilo. May ngalan pa ini, may logo pa blang nga ICER. Ginkat siya dito sa Lupisaina Street sa Haro kahapon sang aga. Suno sa driver sang taxi, nagasundanay ang taxi nga iya ginamaniho kag ang rescue vehicle mabin nga pick up halin sa Tabuk, Suba. Pagkadto mabin sa Haro Plaza. Apang pagkalabot sa atubang sang Shell gasoline station sa Lupisaina sa distrito sang Haro, nagsignal siya nga mapaliko sa Santa Isabel Street. Agod magdulong kuntani sang pasero sa barangay.

0: ang gulpi lang nga nagpamusina. Kag naglusot ang rescue vehicle nga pick-up, kag nagbalabag. May konfrontasyon nga natabo. Sa driver sang taxi kag sang icer, no? Tugod sa among insidente. Pero wala man sang napilasan o kung na-damage sa bahin na sang taxi kag sa ginamaniho nga rescue vehicle, ah, no? May mga pasero na nagkulbaan, blah. So ang driver nga ini nagreklamo diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ago di palabot, blah, sa CDRRMO head do na magno ang reklamo sang taxi driver. So bukas ang XFM Iloilo sa pagkuha sang sabat sang driver sang rescue vehicle. Hindi nyo man pag iabusari ang government vehicle, ano? May ara ganito nagligad tong nga mabinulan tong nagviral gito. Sa lakyan man to sang syudad kitropang genre ang mga drivers blah ubog. Oo, ubog. Kagaho na gamaniho sang salakyan sang syudad. Ang salakyan sang syudad hindi may ngalan gani na dang for official use only. Para blang reminder nga hindi na ya service ninyo, no? Gamiton lamang ina sa mga official nga mga function, official operation. Amo ina ang rason kun nga ginamutang ina sang for official use only. Kag sa aton nga mga netizens, no? Mangin alerto kita, hindi pwede magamit ang salakyan sang gobyerno Sabado Domingo unless kun may trip ticket o kun special trip ticket. Ang iban wala man, ha? Ambot sa ano nga rason man, nga daw pakabal na lang, blah. Basta gani ang salakyan sang gobyerno gamiton Sabado o Domingo, questionable ina. Actually pwede man magamit pero dapat may trip ticket ina. No, may special trip ticket kung nakalisensya ka kiti may mga operation kamo. Hindi lamang working days kundi may ara kamo extension ng mga trabaho beyond the working days pwede man ina mo, no? Pag ang mga plaka niya tandaan nyo sa mga netizens ta ang basta gani government vehicle. Pula ni ang litra kag numero sang plaka. And usually nagasugod sa litra nga S ang tatlo ka litra, no? Basta mangin alerto kita para mabulabantayan tabla ang mga nagapang-abuso, hindi man tanan, ah. Nagapang-abusar bla, nagapang-abuso bla nga gamit sang gobyerno. Kay kalaluoy lang tabla pirmi nga mga taxpayers bla kiti aton nya. Aton sweldo, aton gasto. Iya ka iban nga mga government employees ta, ila sweldo, buwis ang tao. 40 minutos na nakaligan mabiyan sa takna nga alas 5 sa aga sa palatuntunan exciting Pilipinas. Sa ini nga bahay na dulong sinyo, sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga abyan, alkaline-based nga vitamin C. Pero kung nakabugtaw na kamo subong, kag nakabango na kamo, mahimo kamo nga makatimpla na sa inyong kape, Santon Plus Coffee Mix, ha? Sa mga nakabugtaw na, kag nakabango na, no? Kay may klase subong nga Santon Plus Coffee Mix, mga abyan, pinaka-the-best nga kape sa sininga matinion, nga dapat naton imnon, medyo matugnaw ang panahon, kag kung kinhang na ninyo ang kape, nga makapabulo balanse sang mga hormonal imbalances sang mga kababaihan, mga abyan, bangod naga menopause na magtumar sang Santon Plus Coffee Mix. Sa mga kababaihan nga naga menopause, ining naga mood swing bla, ining naga arabuton ang ila sini decision kung kaysa gabaylo-baylo kag kaysa mahilig sa pagpaningal, meaning naga menopause na sila, may ara presensya sang hormonal imbalances. So magamuna na gani ang pagbinatasan ni Mrs. Paimnan ninyo sila sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix may ara siyang properties nga makapabulo balanse sang hormonal imbalances sa mga kababaihan nga nagaminopause. Sa mga lalaki naman iya nga daw gahapdi nang ila sulok-sulok bangod sang masami nga pag-inom sang kape o kun regular nga kape nga may caffeine, may tendency man nga magsaka ang acid level ninyo nga nagaresulta sang paghapdi sang inyo nga sulok-sulok kun mag-inom kamo sang regular nga kape. Halimbawa 3-in-1 o kung gani ang regular nga kape nga stick. Di sige-sige man ninyo nga inom siya na nag-ataas man ng acid level. Kay man may caffeine. Ang Santon Plus Coffee Mix wala inisang caffeine. Bisan pila katasas ang Santon Plus Coffee Mix ang inyong imnon sa kada adlaw, wala tsansa nga maghapdi ang sulok-sulok ninyo. Sa mga may diabetes, nga mga kauturan ta, nga naguntat na sa pag-inom sang kape, bangod mabiyan nag-ataas ang ilang blood sugar, ari na ang kape nga para sa inyo. ang Santon Plus Coffee Mix wala ini sang kalamay. Ang nagapatamis amo ang natural sweetener nga amo ang stevia. Gani sa mga diabetiko nga mga katrupa naton, sige-sige tuloy-tuloy lang pag-inom sang kape. Ang Santon Plus Coffee Mix, nakakape ka na, ha? Nakabulong ka pa. Malain nga balita mga abyan para sa mga seafarers naton, kay balak mo sining ulihi lang. Ginanunsyo mga abyan sang Department of Migrant Workers, pinaagi sa kay Secretary Hans Kakdak mga abyan, nga may ara 16 ka mga Filipino seafarers nga on board sa SIDR vessel sang Saudi Arabia nga naigo sang pagpang-atake dito sa Strait of Hormuz. Hindi pa may baluan mga abyan ang kahalitan sang sini nga barko, pero nagkalayo ini, pero napalong man sa gilayon. Ang malain lamang sini mga katrupa, no? Kay man sa 16 ka mga tripulante nga Pilipino nga yara sa SIDR nga barko sang Saudi Arabia, no? Napalong nila ang kalayo, pero ahay, duha ka mga seafarers mga abyan ang nagkalamatay. Amo ini ang official announcement sang Department of Migrant Workers pinagi sa kasekretary Hans Kakdak. Ang nabilin nga 14 ka mga Filipino seafarers, ini sila wala niya mahalitan. So ginaprepara sang Department of Migrant Workers o kundi DMW ang mga helikopter nga mapabalik ining 14 ka mga seafarers plus duha mga abin ka mga Filipino seafarers nga patay na. Pabalik ini sila 16 pero 14 na lang ang buhi, no? Ginahold pa mga abin ang pangalan sang sining duha ka mga nagkalamatay para lang hindi magulpihan ng pamilya. Lakip na ang pangalan sa sining 14 nagkalabilin pa. Amoy na mga abin ang risgo sa mga seafarers, mga seaman, no? Amo na, gani kung may pamilya ka mo ba, na ninyo, anak ninyo, si Ferrer, abaw, kung mahimo palang amligin ninyo, halungin ninyo ang ilang mga kwarta nga ginapadala sa inyo. Kaya mabudlay ang pag-alayag sa kadagatan, no? Hindi lang ina mga abyan, piligro sa mga chemicals. Kapin pa nakasakay ka mo sa mga chemical carrier, kag sa mga tanker. Ang ila sining health mga abyan makompromise man. Plus the fact na kung makaagi sa mga prune bala sa mga pirata, no? Kaga prune mga bin sa mga gira-gira. Muna kung may ara kamuda nga seafarer nga bata o kung bana, amligin nyo gid, no? Ang ilang dolyar nga ginapadala sa inyo, paninguhaan ninyo nga mamultiply kag tipigan sang maayo. Kaya may ara nga mga seaman mabin daw hindi naman gani gusto mag-official pa. Lain nga, maka-straight lang sakay, 5 katuig, 10 katuig. Okay na. Amo na subong ang mga seafarers. BSMT, ining nagakapitan bla. Nag-chipmate kag nagakapitan. Amo na ang pagka-BSMT nila, gina-isla na nilang meaning katulupang genre. Hindi na Bachelor of Science in Marine Transportation. Lain na kung ang meaning sang BSMT nila. Ang meaning na sang BSMT, amo nga, basta seaman, maestra tirada. Harap lang may security of tenure sila. Kung hindi na sila magsakay, at least government employee, maestra, si Sawahon, BSMT, basta seaman, maestra tirada. Warintay sa 6 minutos na nakaligat sa takna nga lasing kusaga. Ano pa ding aton nga plugging day kay man importante ini nga mapalayag ta sa kanginan. Ano tadi plugging amo ni? Okay. Ang ini nga bahin mga bin nagdulong sa inyo sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus may beta carotene, may zeaxanthin kag vitamin E Plus. Sa mga naga-blurred na ang pananawan, either bata o kuntigulang man, may tendency nga mag-blurred ang pananawan ninyo kung sobra-sobra na ang exposure ninyo sa inyong mga gadgets katulad sang cellphone, kag mga computer, kag laptop sa inyong mga trabaho. Bangod sa accumulated nga epekto sa radiation, may tendency mga bingabisan bata ka pa, mag-blurred na ang pananawan ninyo. So, pungganta ang madasig nga pag-angkon sang kurap-kurap nga mata o kung madasig nga eyesight deterioration, pinagi sa pagtumar sang Vision X Plus nga magapugong mabiyan sang madasig nga pagkurap-kurap sa inyong nga mga mata bangod sang exposure sa radiation nga adlaw-adlaw expose kita sa radiation bangod nga adlaw-adlaw kita nagagamit sang cellphone. Ang aton trabaho sa opisina, nagakinanglan nga ma-expose kita sa radiation, may mga computer kag laptop kita. Sa mga drivers nga nagamaniho sang salakyan, kung medyo nagadubli na pananawan ninyo sang dalan, tiuna nga magtumar kamo sang Vision X Plus. Magapabilin nga masanag ang pananawan, ilabi na sa mga nagamaniho salakyan, no? Agud to nga malikawan ang disgrasya sa dalan, dapat klaro aton pananawan. Kaya ang tao nga may masanag sang pananawan, may masanag man nga buwas damlag. Balik kita mga bian. Dugang pa nga mga balita, exciting nga mga informasyon, exciting nga mga balita kag mga istorya sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan, exciting Pilipinas. Makaligat pagidining malipot naton nga mga pahanumdum.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline. No Vitamin C.
0: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tigil sa nawad na mapagbiyahe, ang Sis the Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom usang Sis the Pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
0: If symptoms persist, consult a doctor.
1: Pagbibili sa mga butika.
3: Makalage na ko!
1: XFM.
3: Patropa mo! Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: 51 minutos na nakaliga sa takna ang alas 5 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, mga byan. Kundi weekend subong, damo nang pinamangkot na di sa messenger ko. Party bla to sa yati bla sa Mililuni ah. Kay man may mga pictures naman sa social media, pero yung iban way katultol, labi nila dito sa Mahilapos. Actually, nakadungka o kung nakadak ini sa Mililuni, bala. Kung haling ka din sa may City Hall nga side, sang aton nga seaport, dire-diretsuhon mo lang na haling ka din sa City Hall. Pagkatuto sa may, ano, sa may Iloilo City Wharf, bala, sa ginadungkaan blas ang Jordan nga mga pambots, no? Pagkatuto blas sa may 7-11, ha? Kung sa may City Mall, gali, no? Dito sa Punta, bla, dira na. Hindi ito ya, dito ka mo sa Piyak, ay dito ya, mga barko ni Halin sa Bacolod, ang fast craft niya nagadungka dito. Ari lang di, oh, pinamangkot, blaw. Daw curious ang iba, kiti weekend, subong, ano? Pula pa, master ka mo, ano? Kay man na iba naka-create ni isang curiosity kung sino kunong tag-iya, kung sino kunong ilonggo ang makasarang magbakal sini. Actually, wala man ina na divorce gani ang pangalan sang tag-iya. But it was reported to be owned by a German national. Ang bili sini suno sa mga pagpanalaw sa naton, kag sa mga naka-research, 1.3 billion pesos ang bili sini mga katrupa. Ining super yati nga ining nakadungka sa Mulliloni, no? Patimaan lamang ang aton nga Mulliloni, mga byan, maka-accommodate sa dagkong barko, kag attractive man ang aton nga seaport, no? Nangin focal point sa mga aton nga Mulliloni, yaman ining kalabaon sang yati nga ini, 44 metros ang kalabaon niya, bla. In other words, 144 feet ang kalabaon sini. Kag suno mabiyan sa nakapanalaw sa house ni nga nakaabot ini sa Pilipinas sa tung August 30, no? Naghalin ini kuno sa Subic Bay, naka layag na sa iban nga bahin sang Pilipinas, ano, antes mag layag diri sa Iloilo. Suno sa real time tracking, naghalin ini mabiyan sa pila ka bahin sang Pilipinas bag-o magdungka diri sa Iloilo. Nahuman ini sa itong nagligad nga tuig ukon 2025 sang isa ka prestigyoso nga Italian shipyard nga mo ang San Lorenzo, no? Customized ini nga klase sang yate, no? Nga sa diin mabiyan kalabanan sini nga materialis na human sa aluminum kag alloy ang iya sini nga hull, no? May lima ini ka mga luxury room o kung luxury suites nga gindesign mabiyan nga maka-accommodar man sang napulo ka mga guests nga maka-overnight, ah, no? Kag may kampiyon nga mga crew members na mga Pinoy man yung mga crew members niya, siyam kabilog. Di ining pagpanagya daw ginatago man. May mga rason man siguro, ah. Pero ang ila sini nga pagpadulong diri mabyan, hindi pa mapatud kung bala private or business. Kasi sining uli ilang na discovery nga German ang tag-iya nga daw basi mag-put up ni gusto diri kabay pa, no? Di ang bili sini sa dolyar katrupang genre, $24.5 million, eh. So convert na lang naton sa pesos, 1.3 billion pesos, no? So, nami lang taon, no? Actually, dito sa Manila, sa Pasay City, sa Ruas Boulevard, blah, makita mo man na nag-hilira ng mga yate, no? Maabot ang adlaw, kaya man daw may yacht club, may boat club, man din sa Iloilo, eh. Mga membro, blah, mga Ilonggo man. Maabot ang adlaw nga mangin attraction ng aton sini nga Pierre Dre. Pinaagi sa presensya sang sini nga mga yati, bla. Nami man, ano? Kay magluwas nga ma-enjoy naton ang sightseeing. Maka-accommodar man ang aton nga seaport sang madamo pa nga mga turista, eh. Nga nagagamit sang yati kag mga mga speedboat o kung mga medium size nga mga ano nga mga yate bla. Ini akay ti super yate na gid man ni medyo high end man gid. Akig sa kwarta ang tagiya sini, no? Akig sa kwarta. Ag pag-maintenar lang sini bisan wala di ka trupang diyan diri nagabiyahe mahal mo. Ba mo 24 hours ang kuryente, ang genset niya sini. Hindi man na agakulogan kung magdulog dahil saan ibagpagos yung mga sugaan niya. So, millions of pesos man ang maintenance ni Mabian sa kada bulan. Nagalayag man o kung wala. Kuro kung maglayag, pag iti medyo dako pag in-maintenance, kaya nagkakaong krudo. Atong tani sini maka pulo pa picture lang takag maka hulo hamboy lang kung tani sa sa balkonahe niya bla, ayos na, no? Ma-share ka mo to, libre ang papicture, Hindi lang mo magsaka kay daw ginadumilian. Wala agdanan eh, paano magsaka? 57 minutes after 5 o'clock, mga bien, ginakolabos kita sang panahon sa ato nga palatuntunan, Exciting Pilipino. Salamat gid sa mga nagupod sa ato na sa ila sini nga mga monitor sa XFM 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radio FM band. Kag sa ato nga mga katrupa nga nagupod sa aton mga byan sa aton nga duha ka mga Facebook pages sa kay katrupa nga Mark Joy Arevalo Alayon nagupod sa aton sa sini nga mga tinion. Sumamaan sa aton sini nga mga katrupa dira sa Acacia sa kay Acacia Itiri. Subaman sa kay Indairi na sang di kamay Itiri dira sa Rizal La Paz, no? Gapamati man sa aton sa sininga mga tinion. Subaman sa kay Dudong sang Bakaw nga bag-ubukas ang iya sininga karinderya sa Bakaw. Salamat gid, no? Mga byan, magabalik ako sa takna nga alas 6 dala ang mga balita sa Express Balita Saga. Upod ko si Katrupang Era Espinosa. Upod ko diri sa technical side si Katrupang John Ray Bertis. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ini si Katrupang Alvin Dennis Arabang. XFM News.
1: Mga katropa,

0: panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
2: Pag nasiman ka, akin ka.
1: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
3: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Santon Gold, Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugwaran ko, kinasolgan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold, Coffee Mix.
7: Ako si Rodel sa Antakulamo, gapamangkot sa akon, kung ano, kagaan, naghubin, kag nagkutik ko. Hambal ko, gapangapim. Lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredient sini nga collagen kaglutathione, sugod-subong tanan ko nga office mate, nag Santon Gold Coffee Mix na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
8: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
3: Santon Coffee Mix.
9: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. Yes, it is effective. No doubt. I am cherry.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
11: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, oh, no. Patalikod.
12: Traidor.

0: oras sa XFM Radyo Patrol Iloilo alas 6:00.
1: At lawad-law may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karunin. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Suma

0: Ngayong aga Pilipinas, ngayong aga Western Visayas, ngayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Aga pangalagad, ang Express Balita sa aga. Subong kita nga Biyernes. At sa 4 sa bulan sang Setyembre 2026. Nagsusubong kami yung tagbalita, katropang Janzin Crisosto.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Kag para sa itong mga headlines, mga nagapanguna ng mga balita lokal, DENR 6, padayon ang pag-monitor sang hangin sa rehiyon.
1: Mga nagabatyag sang sintomang efektos ang haze, mahimo nga makapacheck-up sa wellness clinic sang Department of Health sa SM City.
0: Inadrying kopra gamit ang dabok ginalinan sang sunog sa tigbawan. Kalitan sang sunog naglabot sa 90,000 pesos.
1: Motorsiklong agin parking sa clamping zone, nakuha sang tag-iya, bisan pa nga may nakabutang clamp sa rim sang among guma sang motorsiklo.
0: Babae nakabulasok sa Imbornal sa porsyon sang festive walk sa barangay Q. Abeto, Manduriaw.
1: Taxi driver nagreklamo nga ginkat sang rescue vehicle nga may logo sang ICER sa distrito sang Haro.
0: Safety drill ginpatigayon sa The Great International School. Headlines sa Balita Nasyonal, MMDA General Manager Nicolas Torre III nakuhaan sang video nga naggamit sang Toyota Fortuner nga may sala nga plaka sa EDSA busway.
1: Pagod na pagod, statement ni Senator Zubiri viral sa social media. Senador ginklaro ang iya buot silingon.
0: Kopya sang financial records ni Vice President Sara Duterte kag sang iya bana nakuha na sang prosecution panel.
1: Confidential funds ang presidente may proper documentation kag resibo sa nasa kay Attorney Claire Castro.
0: Ratings ang Senado nagnubo samtang may pagtaas naman sa House of Representatives base sa Octa Survey.
1: Attorney Michael Pua ginpasalamatan si Attorney Benjamin Tolosa sang prosecution sa patas ng direct examination sa ika-21 adlaw sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte.
0: Office of the Vice President wala sang confidential funds sa proposed 2027 budget.
1: Vice President Duterte nagbisita sa embahada sang People's Republic of China sa Makati City.
0: Commission on Audit nagpadigayon sang fraud audit sa ginabanta 50 ka mga flood control projects.
1: Jingoy Estrada nag-enter sang not guilty plea sa kaso nga graft kag plunder.
0: Masobra 93,000 ka mga public school personnel makuha sang salary upgrades.
1: Department of Foreign Affairs nagkasumiter na sang 39 ka mga diplomatic protests batok sa China sang karong tuig.
0: Headlines sa Balita Internasyonal, duwa ka mga Filipino seafarers patay sa Strait of Hormuz.
1: 1.4 million ka mga Indonesian students nag-shift sa remote learning bangod sa wildfire haze.
0: Sa Balita Entertainment, Alex Gonzaga gin-reveal ang itsura sang iya baby boy.
1: Kag sa sports naman, AJ Obiena nakuha ang silver medal sa Domspingen Wessel International.
0: Kag sa ito nga extra wow balita, lalaki sa Amerika nagbalanse sang 254 ka mga toilet paper sa iyang ulo.

0: sensitive groups. Ang hangin nga na-record sa ahensya sa Garden of Love Monitoring Station sa Barangay Nabitasan, La Paz. Kinabisuhan ng mga individual, lakip na ang mga kabataan, tigulang, nagabusong, persons with existing respiratory o kon may heart conditions sa paglikaw sa pagwa sa ilapuloyan o kon i-reduce ang ila exposure sa outdoor air o kon posible. Kon naibaluan nga posible apektado sang sunog, ang nagluntad sa Indonesia ang haze nga ma-experiensyahan sa iban nga parte sang Pilipinas.
1: Mahimo nga magka-check up ang mga nagabatyag sang sintomas ang haze sa wellness clinic sa Department of Health sa SM City. Inaang ginanunsyo ni Dr. Pauline Istosani, ang Assistant Regional Director sang ahensya sa programa nga kapihan sa PIA Western Visayas sa Setyembre. Maka-avail ang publiko sang libre nga laboratory. Kinaabisuhan man ang mapumuloy nga magsuksok sang N95 nga face mask, apang kun wala mahimo nga dublihon lang ang ginasuksok sini nga surgical mask. Nagpanawagan man si Istosani sa publiko nga i-monitoring air quality nga ginapahibalo sang Environmental Management Bureau sang DENR.
2: Kami ng land check sa aware na kita nga last two days ago, Monday, so ano kita sumong Thursday, so August 27, allocated exacto sa Philippines. It's because of the forest fire, massive no forest fire sa ano to nga area sa Indonesia. So Kalimantan, yes. So it's because of the southwest no Subong monsoon or Habagat, so affected certain parts of the Philippines. Some haze no, so medyo particularly for Western Visayas, so may mga ginmention ang UST pag-asa. And of course, yung affected na ang iba na areas din sa Western Visayas. So that's why through the PNR or the and PNB, no, ang Environment Management Bureau, nag-conduct sila sa assessment ng air quality.
1: Kabahin sa pagpahayag ni Dr. Pauline Istosani, ang Assistant Regional Director sang Department of Health.
0: Sa is 18 oras sa XFM sa dugang mga balita lokal. Totally damaged ang balay nga ginapanag-iyahan ni Felix Campbell sa Barangay Kanabuan na Tigbawan tungod sa sunog na nagluntad Miyerkules sang gabi Setyembre 2. Sino kay Elmo Sancho, arson investigation sang Tigbawan Bureau of Fire Protection o kon BFP. Naghalin ang kalayo sa ginadry nga kopra gamit ang dabok sa sulod sang balay. Sa diin wala matalupang dan sang tag-iya nga nagtagas na ang mantika alin sa kopra kag nagdako ang kalayo. Human sa light materials, rason nga madasig ang paglapta sang kalayo. Wala sang report nga napilasan sa sunog. Labot sa 90,000 pesos ang kahalitan sang sunog.
1: Lasa is 19 na ang atong oras. Iban pa nga mga balita lokal, nakuha pa sang tagiya sang motorsiklo bisan pa nga nakaklamp na sa kilid sang karsada sa Barangay Kabugaw Sur Pabia kahapon sang aga. Makita sa Laragua o kun sa Laragua nga nabilin ang panguna nga rim kag guma sang motorsiklo nga nakaklamp. Nabaloan nga hugot nga ginapatuman sang Pabia LGU ang Municipal Ordinance number 2026-05 bukon wheel clamping ordinance. Base naman sa ordinance, 500 pesos ang multa sa mga drivers ang tricycle, motorsiklo, e-bike kag tricycad, 1,000 pesos naman para sa four-wheeled vehicle, kag 2,500 pesos naman para sa mga big trucks o kung mga six-wheeled vehicle.
0: Sa is 20 oras sa XFM, ining oras kinadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C, ang anacidic nga vitamin C. Sa dugang mga balita lokal, nagbanog ang walang paa kag nakaagom sang bagras ang babae matapos nakabulasot sa Imbornal sa porsyon sang festive walk sa barangay Q. Abeto, Mandurriao sa nagligan niya.

0: Isang gabi, Agosto 31. Tungod nga madulom ang lugar, wala matalupangdan sang babae ang gubaon nga taklob sang Imbornal. Naglaong mga tagreklamo nga matalupangdan sang syudad o kun sang DPWH agud wala na sang maaksidente sa mga lugar.
1: Sa iban pang mga balita lokal, nagsaka sa XFM Iloilo si John Chris Caripiano, ang driver sang UODTC taxi matapos ginkat sang driver sang rescue vehicle na may logo sang ICER sa Lopezina Street, distrito sang Haro, kahapon sang aga. Sunod sa kay Caripiano nga nagasunda na yung taxi nga iaginamaniho kag rescue vehicle nga pickup halin sa Tabuk Suba, padulong sa Haro Plaza, apang sang nakalabutini sa tubang sang Shell gasoline station sa Lopezina, nagsignal siya nga magpaliko sa Santa Isabel Street, agud nga magdulong kuntani sang pasahero sa among barangay o kung barangay kwartero. Tungod may nagapundo nga salakyan anti sa palikuan, nag-overtake ang taxi apang gulpi lang nga nagpamusina kag naglusot ang rescue vehicle nga pick up kag nagbalabag. Nagkonfrontahan pa si Caripiano kag ang driver sang rescue vehicle tungod sa nasambit nga insidente. Wala man sa napilasan o kung damage ang taxi nga ginaman niyo ni Caripiano apang tuman ang kakulba nga nabatsigan sang iya nga pasahero. Ginpalabot na sang XFM Iloilo kay CDRRMO Head Donna Magno ang reklamo sang taxi driver. Bukas ang XFM Iloilo sa pagkuha sang salat sang driver sang rescue vehicle angot sa nasambit niya insidente.
2: Nakita na ito, no? Ano kitang matabo kay na, sir? Pwede mo ma-plaster sa ito ng matagpalamati?
3: Actually, sir, ang ining natabo, kung sa kan lang, wala man kami magbungguan na igid. Pero gusto ko lang ipaabot sa tanan kag sa tag palamati nga

0: mun nga direksyon nga duwa pareho pakadto sa Haro Plaza.
1: Okay, diin ikaw halin.
0: Dire ko halin sir sa Tabok Suba.
1: Tabok Suba, okay. So direksyon mo ti pakadto Haro Plaza.
0: Haro Plaza sir, okay. Tapos ma-right turn kami sa kwartiro sa may Petron. Ang natabo sa Old Sang Medicos sang una, may nagapark isa kasarakyan. Naka-signal light. So paglampuwas ko sa naka-park, nag-amat-amat ako right turn. Nga masulod ako sa iyaka pakwartiro kong uwi. Dito nag-overtake ang iya sang city nga salakyan, ang pickup amo nang ginpicturean ko nga may ngalan nga Rescue. Pagbakanti sang buli ko sa gin-overtakean ko managa-stop nga sarakyan, gulpi lang siya nag-overtake sa right side ko. Pag-overtake niya, kay nakapurma na ko nga maliko sa right turn, ginserbatuhan niya ako todo, kag nagbalik ako sa tunga, kay aral na siya. So pagbalik ko sa tunga, dito niya ako dayon, gin-intentional nga, ginbalabagan, gin kanan niya gid nga pabunggo, pabunggo gid siya sa akon.
1: Totally lang sir, no?
2: Ang kabahin sang pagpahag ni Chris Caripiano, driver sang UODTC taxi.
3: Alas 6:24 oras sa XFM sa kadapusan nga balita lokal. Nagpatigayon sang safety drill ang The Great International School Incorporated hapon sang hapon, Setyembre 3. Kabayan ini sang lihok agud mahatagan sang ideya ang mga estudyante kag manunudlo kung ano ang dapat himuon in kaso may matabo nga shooting incident sa eskulahan. Sa drill, una nga nagsulod ang active shooter sa gate kag ginsakit ang security guard. Sunod ini nga nagwaras kag ginpangbuksan ang pertahan sang classrooms. Tawag sa 911 ang school principal kag madasig nga nagresponde ang mga katapos ang kapulisan. Ginpakita man sa drill kung paano nga safe nga gin-evacuate ang mga estudyante pagkatapos ang shooting incident. Observe sa drill ang Iloilo City Police Station 3 sa pagpanguna ni Police Master Sergeant Mary Grace Villanueva. Alas 6:25 oras sa XFM. Balita lokal ang ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, may vitamin E, kag zeaxanthin. Para sa mga nagakurap-kurap, nagaluha-luha, nagahapdi, nagasakit niya mga mata, magtumar sang Vision X Plus. At sa mga butika sa inyong mga lugar, bakalman sa Yasu Health Wellness Center. Alas 6:26 oras sa XFM. Sa karon, sayo naman kita sa mga nagapanguna nga mga balita nasyonal. Nakuhaan sang video si MMDA General Manager Nicolas Story III nga nag-agi sa EDSA busway gamit ang Toyota Fortuner nga sala ang plaka. Ginaakon ito rin nga siya ang naggamit sang MMDA patrol vehicle kag naka-official duty sang among ation. Pwede rin ginamonitor sini ang sitwasyon sang trapiko angon sa roadworks sa EDSA Guadalupe Bridge. Apang sunod sa Land Transportation Office o kung LTO, hindi exempted sa mga patakaran sang EDSA busway ang mga government vehicles. Sa pag-imbisigar sang LTO, natukiban nga ang plaka gingamit sa Fortuner ang para sa lain nga salakyan sang MMDA. In custody sang LTO ang salakyan kagimanduan ng MMDA nga magsumiter sang rehistro, official receipt, kagiban pang kinahanglan nga mga dokumento.
2: Dugang mga balita nasyonal, ginklaro naman ni Senate Majority Leader Mig Zubiri nga ang nangin statement sini angot sa pagkakapoy sa trabaho sa Senado ang nagatumod sa iya kondisyon sang tiun nga kinanglan nga idungan ang legislative work, budget hearings kag ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Sa piyak sini, nagsiling man si Zubiri nga ilaman gihapon nga himuon ang trabaho bilang senador kag impeachment court judges. Dugang pa sini nga kung kinanglan nila nga magtrabaho 24/7, magasunod man ini. Nebuloan nga ginatala Samtala kay Manny Zubiri sa presscon ang posibilidad nga questionon sang pila ka mga senador ang 16 vote threshold para sa conviction sa impeachment trial. Nagapangabay ang senador sa publiko sang pag-intsende sa mga pag-leave ni Senator Lorin Ligarda nga nagapabulong sa ibang nga pungsod bangod kuno sang seryoso nga lung illness.
4: Nasabi niyo na pagod
5: alam mo, problema ko, I'm very candid, di ba? Yeah, kasi ako, I'm very candid, so I just tell them how I feel. Kaya naiipit ako minsan.
4: So you're not complaining, sir. You're just being honest.
5: I'm being honest. It doesn't matter kung pagod na pagod ako. Gagawin namin ang aming tungkulin bilang senador at impeachment court judges. If we have to work 24/7, gagawin namin 24/7. So, binanggit ko lang yung aking present condition at that time. Kasi nga, napakahirap i-juggle lahat ng tatlong napakahalagang tatlong mahalagang activities ng Senate. It's the first time, ha? Gentlemen, ladies, it is the first time na nangyari na nagkaroon ng impeachment, budget hearing, at legislative. Yung legislative at impeachment pwede. First time nagkasabay ang budget.
2: Kabayan siyang kapayag ni Senate Majority Leader Mig Zubiri.
3: Samtang nakuha sang prosecution panel ang kopya sang bank tax records ni Vice President Sara Duterte, sang iabana nga si Attorney Man Scarpio kag sang ilang negosyo. Sunod kay Bicol Saro Representative Terry Ridon, inapreparar na sang prosecution team ang pagpresentar sang ebidensya sa Article of Impeachment sa ginaligar Unexplained Wealth. Hulyo 30 sang nabaton sang Senate Impeachment Court ang financial kag tax records sang mag-asawa. Kailari-release ang clerk of court ang dokumento sa magtimbang partido kung makompleto ang inventory at kung matapos ang presiding officer ang in-camera review para sa AMLAC.
2: Nasa 6:29 na ang atong oras, sinigabayan ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. May proper documentation kag suportado sang resibo ang confidential funds ni President Ferdinand Marcos Jr. sunod sa kay Palace Press Officer Claire Castro. Naibaluan nga ang proposed confidential funds ang presidente para sa masalun nga tuig ang magalabot sa 4.56 billion pesos. Pakigbato ni Castro nga kun mag-report ang opisina sang presidente angot sa confidential funds, bulto-bulto ang dokumento kag wala nagagamit sang resibo nga mahimo mangin questionable. Dugang pa ni Castro nga mahapos ma-testify sang opisina sang presidente ang ginagamitan sang pundo. Sang damlag lang nagpabutyag si Executive Secretary Ralph Recto nga ang confidential and intelligent funds nga ginaayo sang presidente ang ginablabanta sa 45% sang iya proposed 10.15 billion pesos nga budget para sa masunod nga tuig.
3: Sa 6:31 oras sa XFM, sa dugang ang mga balita nasyonal, nagnubo ang public trust kag satisfaction rating sang Senado sa ikaduhang quarter sang 2026 base sa Octa Survey, samtang may pagtaas nga na record sa House of Representatives. Sa data, halin sa 44% nga nabalhag sang Senado sa first quarter, ini ang nagnubo sa 41% sa ikaduhang quarter. Ang distrust nga nakuha sang Senado halin sa 24%, nagsaka sa 27%. Sa pihak sang pagnubo sa rating, ang public opinion sang Senado nationwide ang nagapabilin nga mixed. Ang House of Representatives ang naka-record sang pagtaas sa ratings. Halin sa 36% nga na-record sa first quarter, ini ang nangin na 38%. Ang satisfaction rating naman sang among chamber ang nagsaka halin sa 35%, nagnangin na 37%. Ang survey ang ginparigayon sang Hulyo 4, tub-tub 11, paagi sa face-to-face interviews sang 1,200 ka mga respondents nga nag-edad 18 anyos pataas.
2: Next, Yung pasalamatan ni Attorney Michael Puas ang defense sa Attorney Benjamin Tolosa sa prosecution sa patas ng direct examination sa ika-21 ng adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Si Pua ang hostile witness sa among trial sa diin ginatalakay ang angot sa liquidation report sa 112.5 million pesos ng confidential funds sa Department of Education sa tiyon nga si Duterte pa ang sekretarya sa among ahensya. Para sa kay Pua nga nangin peaceful ang isin nga pagtistigo kag nalipay siya sa resulta. Ang anuman nga nagluntad sa trial, normal lamang nga mga butang. Dugang pa ni Attorney Mike Pua nga mataas ang iyasining respeto sa kay Tolosa kag maayo nga ini ang nagapatigayon sa direct examination sa iya. Ginpayag naman ni Tolosa nga ilalang tanan ginahimo ang ilang trabaho kag wala sila nagainaway personal. Diskusyon ang ila ginahimo kag hindi contentious.
3: Wala sang confidential funds ang Office of the Vice President sa proposed 2027 budget. Sino kay House Committee on Appropriations Vice Chairperson Representative Jose Alvarez. Ginpahayag ni Alvarez nga nagadepende sa presidente kung iya hatagan ang vice presidente bangon wala sang request ang OVP. Ang proposed budget ng OVP para sa masunod nga tuig ang 785 million pesos sa pagsuporta sa nagapadayon nga delivery sang assistance kag services sa mga benepisyaryo sa bugos nga pungsod. Ini ang 11.7% nga mas manubo kumpara sa 889.236 million pesos nga appropriated budget sa fiscal year 2026. Ang rekomendasyon nga balor sang OVP ang naga-consist sang 220.232 million pesos para sa personnel services, 561.6 million pesos para sa maintenance kag iban pang operating expenses, kag 3.3 million pesos para sa retirement and life insurance premium sang OVP plantilla personnel. Lakip man sa proposed budget, amo ang nagkalinlain nga programa sang OVP.
2: Nagbisita naman sa embahada sa People's Republic of China si Vice President Sara Duterte. Iniagod nga magpalabot sa iya sininga pagpakigunong sa kamatayon ni ani Chinese Premier nga si Zhu Rongji sang nagligad nga Agosto 12. Para sa kay Duterte nga importante ang nangin papel ni Zhu Rongji sa malalim nga koneksyon sang Pilipinas kag China amuman sa iban pang mga membro sang ASEAN.
3: Sa East 35 oras sa XFM, ning oras kinadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. May mangustin, may ampalayam, may malunggay, may garlic kag spirulina. Dugang proteksyon para sa kayong lawas, Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika sa inyong mga lugar, bakal man sa Yasu Health Wellness Center, sa Ayang Building Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Atubang sang Midtown Hotel. Sa dugang ang mga balita nasyonal, nagpanigayon ng Commission on Audit o CONCOA sa fraud audits sa ginabanta 50 ka mga flood control projects samtang nagpadayon ang investigasyon sa giniligayang irregularities sa government infrastructure projects sa din ang ginatutukan amo ang Bulacan. Sino kay COA Chairperson Gamaliel Cordoba, nagsugod ang fraud audits sa nasambit ng lugar bangod ini ang may pinakadako nga share sa flood control sa Department of Public Works and Highways kung DPWH. Nag-issue na ang commission sang notices of disallowance base sa conclusions sa pila ka mga fraud audits. Ginsumiter man sang COA ang audit findings sa Independent Commission for Infrastructure o kung ICI.
2: Nag-enter sang not guilty plea si Senator Jinggo Estrada sa kaso nga graft kag plunder sa Sandigan Bayan 5th Division. Mga kaso ang may kang tanan sa ginaligar nga kickback scheme sa flood control projects. Ginaligar man nga siya ang nakabaton sang 573.75 million pesos nga kickbacks paagi naman sa manipulation kag rigging process gikan sa budget sang flood control. Sa karon na detain si Estrada sa New Quezon City Jail sa Payatas kag suspend ini sa iya trabaho bilang senador.
3: Alas 6:37 oras sa XFM sa dugang mga balita nasyonal. makakuha sang salary upgrade ang masobra 93,000 ka mga public school personnel pagi sa dugang 8.68 billion pesos ang pondo sunod sa Department of Budget and Management kung DBM. Ibahayag sang DBM nga ang additional nga fund release ang magabankroll sa salary differentials sang 93,344 ka mga qualified DepEd personnel nga ang posisyon ng mga oposisyon ang gin-reclassify sa idalom sa Expanded Career Progression o kung ECP system. Sa dugang 8.68 billion pesos nga pondo ang magacover sa fiscal year 2025 kag 2026 kag implementation requirements para sa mga personnel nga may issued notices of organization, staffing and compensation action kag appointments. Dugang sang ahensya nga luyag man sang administrasyon nga pasakaan ang pondo para sa career advancement sa mga manunudlo sa masunod nga tuig.
2: Nakasumiter naman ang Department of Foreign Affairs sa sang 39 ka mga diplomatic protest batok sa China karon nga tuiga. Sa kay Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro, nabuhina ng insidente sang pagpangaras katulad sang paggamit sang water cannon kag laser batok sa mga barko sang Pilipinas apang padayon gihapon nga ginamonitor sang ang presensya sa mga Chinese military vessels sa lugar. Ginpatag man ni Lazaro nga ang provisional arrangements sa tunga sang Pilipinas kag China angot sa ayong insyol. Nakabase sa information exchange kag wala sang ginbag-o sa posisyon sang Pilipinas sa idalom sang United Nations Convention of the Law of the Sea o kung UNCLOS kag ang 2016 arbitral award dugang pa ni Lazaro.
3: Alas 6:39 oras sa XFM. Balita in ng balita national ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. May mangustin, may moringa kag may soya powder. Healthy nga coffee sa mga coffee lovers. Santon Plus Coffee Mix. Hormonal imbalances, bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix. Imo sang Yeso Health Incorporated FDA approved. Kaubakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yeso Health Wellness Center. Kagpara naman sa ito nga mga balita international, patay ang duwa ka mga Filipino seafarers sa Strait of Hormuz bangon sa security incident sunod sa shipping company nga Bari. Ginapahayag sa ginapahayag ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak nga may nagluntad nga pagpang-atake sa barko sa diin ini ang nag-igo o naigo sang unknown na projectiles samtang nag-traverse sa strait. May 16 ka mga Filipino seafarers ang barko sang nasunog matapos nga naigo sang projectiles. Ginground ang barko sa coast sang Oman kung sa diin nagpanaog ang iban nga mga sakay sini, lakip na ang duwa ka mga napatay. Gina-arrange na ang repatriation sang 14 ka mga Filipinos. Nagapangako ang DMW kag Bari sa pagsuporta sa pamilya nga apektado sa insidente kag magkakooperar sa mga otoridad. Nagapabilin sa red alert ang Strait of Hormuz nga nag-indicate nga ini ang high risk zone.
2: Lasa 6:40 na ang atong oras. Sining bahin nga nadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Nag-shift naman sa online learning ang 1.4 million ka mga Indonesian students bangod naman sa poor air quality, tugas ang forest kag land fires. Nagikan ini sa 12,874 ka mga eskwelahan sa anum ka mga probinsya sunod sa Education Ministry official. Tubtob September 4 ang remote learning kag padayon nga imonitor ang sitwasyon sa masunod nga tatlo ka adlaw base sa Air Pollution Standard Index. In kaso nga maglapaw sa 200 ang index, magapabilin nga suspendido ang face-to-face classes. Base sa data sang Forestry Ministry, 73,310 ka hektarya sa anum ka mga priority provinces ang nasunog.
3: Express, Alas 6:42 oras sa XFM. Mga balita international ay nadulong sa inyo sa Premium D3. May virgin coconut oil, may malunggay oil kag vitamin D3. Sa mas mabaskog, kag protektado nga ikaayong lawas, Premium D3 mga katropa. So, siya isubong nga usong ubos, sipon, hilanat kag trangkaso. So, may good, gimera kita nga proteksyon. Ang Premium D3 ay virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3 mga katrol. Himo sang Yes to Health Incorporated, FDA approved. Kaya bakal sa mga butika sa inyong mga lugar o bakal man sa Yes to Health Wellness Center. Entertainment News. Kagpara naman sa itong balita sa entertainment, Alex Gonzaga gin-reveal ang itsura sang iya baby boy. May detalye si katropang Bea Joy Sobaldo.
6: Gin-reveal ni Alex Gonzaga kagbana nga si Mikey Morada ang itsura sang ila baby boy paagi sa pag-post ang video sa social media accounts ng aktres. Now there are three of us with our very own little baby boy ang caption ni Alex sa iyang post. Kunay baluan nga lubos ang pagpasalamat sang duha sa dako nga grasya nga ginatag sa ila sang Ginoo matapos nga tatlo ka beses nga nahulugan ang aktres. Agosto subong nga tuig sang nagbata ang aktres sa St. Luke's Medical Center. Si Alex kag Mikey ang nangin engage ang 2020 kag nagpakasal sang 2021. Naibaluan nga si Mikey ang Vice Mayor sang Lipa, Batangas matapos nga nagdaog sa 2025 midterm elections. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
2: Kakaroon sa ato nagkapangunang balita sa sports, nakuha ni Pinoy Paul Volter E.J. Ubiena ang silver medal sa 2026 Dammspringen Wrestle International sa Germany. Na-clear ni Ubiena ang 5.75 meters sagod niya makuha ang ikaduhang apresto alin sa walutanan ka mga nagpasakop. Nakuha ni Robin Imig sang France ang gold medal, samtang bronze medalist naman ang pambatusang Estados Unidos nga si Cole Walls. Matandaan niya nakuha ni Ubiena ang gold medal sa Istaf Berlin sa Germany. Ginakos ang Pinoy Paul Volter nga hindi mahapos sa iya ang asud-asud nga kompetisyon. Naibaluan nga ang Dammspringen Wrestle International ang iya ika-anom nga kompetisyon sa sulod sang 14 dias. Samtang na-qualify na sa Ubiena sa 2027 World Athletics Championship sa Beijing, China. Nagapreparar naman ini nga magpasakop sa Asian Games sa din tuyo ni Ubiena nga madipinsahan ang iya nga titulo.
3: Alas 6:44 oras sa XFM ang balita sa Hinampang ang ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. May makakaglavo was kagalibaskog ka kung nakaturbo ka. Imnon 30 minutes referring loving-loving kay Mrs. sa inyong partner. Para sa mas mabaskog ang panindugan, Turbo Dietary Supplement for Men. Balik ang intimacy sa itong anayon ni Mrs. or sa inyong partner, Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Himo sang Yes to Health Incorporated, FDA approved. Kababakal sa magbutika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yes to Health Wellness Center.
7: Extra! Wow! Balita!
3: Kagpare naman sa itong extra wow balita, liwat nga kin pamatud-an sang American record breaker nga si David Rush nga bisan sa simple nga toilet paper makahimo ka sang world record. Nagset sang panibag-ong world record si Rush matapos nga ginbalanse ang 254 ka mga rolyo sang toilet paper sa iyang ulo. Hindi na bag-o kay Rush ang pagset sa mga world record bangon sa subong may masobra 200 na ini ka mga world record titles. 2021 sang una nga naset ni Rush ang record sa pagbalanse sang toilet paper sa ulo. Naglab-o sa 101 ka mga rolls sang iya nabalanse apang gilayon ini nga na break. Giniliwat niya ini sang Mayo 2025 kag nabalanse ang 195 ka mga rolyo sang toilet paper. Oktubre 2025 sang gindungangan niya ang numero sang toilet papers kag madinalag-on niya na balanse ang 254 ka mga rolyo. Nagamit si Rush sang cardboard ukon karton kag inhimo nga divider agud indi magkarahulog ang mga toilet papers sa iya ulo. Kinahanglan niya ibalanse ni Rush sa iya ulo ang mga toilet papers sa sulod sang 30 segundos. Ug mahimo ining world record. Naglabot sa 1 minute kag 12 seconds ang pagbalanse ni Rush sang 254 ka mga rolyo sang toilet paper sa iya ulo. Sa ulihi, nakuha ni Rush ang official world record nga most toilet paper rolls balance on the head.
2: Ano na niya sa kilala ko? Sampaw-sampaw ngayong may kaldo pa.
3: Pila ka...
2: Mga pulo lang ito, pero delikado kung magtilwa. Papasok.
3: Amo na yung may challenge, pagid.
2: Amo na may challenge. Iniya matipag lang, wa isang risgo eh.
3: Oo.
2: Pero kung ang yaho nga may unod nga kaldo,
3: kaldo?
2: Kung matipag, pasok, gidang guya mo. Probabilidad niya, may mga tao nga mga mahilig magbalansi, pinagi sa ila ulo eh. Oh. Di mga taga mountain province, mahilig sila sang balabalansi, pero ang ginalukdo mga kaldiro, ano gani na? Mga pugon.
3: Mm-hmm.
2: Ano gani na? Mga clay bla?
3: Mga clay nga, clay pot.
2: Oh, clay amo pot. Na. Oh, amo na. Balansi-balansi man ha.
3: Mm-hmm. Eh, daw kaya ni Guru Katulpong Jan Ray.
2: Actually, mag-an mo lang ni.
3: Oo, 254. Minsan mag-255 lang, oh. Break mo ng record.
2: Pero toilet paper siya mo, mag-an lang.
3: Oo, oh, mag-an lang. Bisan ano na lang record, no? Basta ma-ano ka lang, malista ka lang wala sa Guinness World Records. World Records.
2: Diba no, ay naka-namo-namo ng record. Basta lang makarecord ah.
3: Mayara padugay-dugay ano ah.
2: Oo.
3: Hindi maginhawa sa dalawang tubig.
2: Oo, mayara mo na. Padugay-dugay sa banyo ah.
3: Ang extra wow balita ang inadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamins. Imo sang Yes Health Incorporated, FDA approved. O baka sa mabuti ka sa inyong lugar, bakal man sa Yes Health Wellness Center. Sa isa 49 oras sa XFM, maraming salamat mga katropa. Yung pagpamati. Patian ang kabugusan nga pagbalita sa Express Balita sa Aga. Subong kita ng Biyernes. Thank God it's Friday, September 4, 2026. Mayong aga lang sa tunya mga katropa nga nagpamati sa Dikamay E3, sa May 3S E3, sa May Maymays Bukuhan. Sa may Molo Kapihan kay Cap Butch Florentine, of course kay Cap Pato Kim Singh, kag syempre kay Cap Ising Villanueva, ang Cap Ising sa Pancit Molo. Good morning. Of course, good morning man sa aton nga mga katropa nga nag-upload sa aton online, sa aton nga Facebook Live, sa XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. At mga OFWs, good morning. And of course, no, sa mga nag-comment kay Sir Reynaldo Abeto, have a blessed Friday. Good morning, katropang Janzen, katropang Sir Alvin. Good morning man, Sir Alvin. Sir Reynaldo Abeto. And of course, kay Ma'am Mary Ricabar, good morning and happy Friday, Sir Alvin and Sir Janzen. Kag sa mga katropa, take care and stay safe and healthy, everyone. God bless you and your family. Okay, thank you so much kid, kay Ma'am Mary Ricabar. And of course, kay Sir Tristan Wyatt V. Gulay, good morning. And of course, kay Sir RV Chris Caceres, kay Sir Randy Santisa. Sa itong mga class members, sa itong mga XFM taxi patrollers, good morning and halongin kita sa pagbiyahe sa buong aga mga katropa. Standby lang sa masunod nga pagpangalaga sa Bullseye. Ang Express Balita sa Aga, ang buhay ng nadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, kami inyong tagbalita, katropang Janzen Crisostomo,
2: katropang Alvin Dennis Rabang,
3: XFM News.
8: XFM. Mga katropa, XFM!

0: FM.
1: Yes, Tosh!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya nara palawa. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pilikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit mag-galaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pinutunuli na, wala na. Subukin-subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong nasolging butika.
3: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. Manwika kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Yun, ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadip pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Kape na may natural energy booster.

0: lasuking butiga.
1: Huwag ikompromiso ang kalusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes,

0: Marketing. Pabalik-balik lang. Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
3: Katropa, yari na ang ating winner sa ating weekly draw. Sang Santon and XFM, libong-libong papremyo.
4: O si Alex Nobilia, sang Tanagan, Miagaw, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM, kagkay Dr. Remilito Oy, sa akon nga nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon, kag XFM, libo-libo papremyo. Salamat, Gid.
3: O, ikaw man, katropa, may chance sa kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. Sa FM, libo-libong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Diet na kubuwas ah.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
6: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dynamic Food Supplement Full Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement Full Men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Si Mama Oda, pagkasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nang gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap. With

0: XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Patroba mo!
4: Exciting!
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay,

0: Being young and fresh, Maglare Skin Herbal Soap with Glote Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Sansol Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sansol Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
3: Sansol Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Ay, ito si Blan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ko akong lalas sa Sister Pain para derogaritso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor. Mabili sa mga butika.

0: Naku!
1: FM!
0: Patroba mo!
2: Exciting!
3: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
4: Zentron Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Zentron Gold Coffee Mix.
6: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work, amo ang Zentron Gold Coffee

0: ko ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutathione. Makapahubin pa sa numo. Duty ka gid nga fresh.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
2: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Tri plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na buhay.

0: nang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga buhika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Oh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong
4: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payat at dalhirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santone Vitamin C. Maba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New York.
10: Sister Pain.
11: Sigari, sa ka-service ko.

0: clean, fast, and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Pag-diet na ko buwas, ah.
0: XFM.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:31. Bullseye! Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga matag para matidiri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye! It's a Friday, Biyernes, ato sa ringa pagpalagad, September 4, 2026. Bullseye! The first Friday in the month of September. Ang pinakauna nga bulan nga nagatapos sa ber sa tagsa katuig. Amo ni nga bulan nga nagaumpisa na mga abyan ang may mabatian ka na nagatamyaw sa imo sang advanced Merry Christmas. Ang panahon diri karon sa siyudad sa Iloilo nagagumguom ang iban sini nga kadulumon karon sa ato sa ringa palibot dalagi hapon sang haze sa nagapadayon sini nga sunog didto sa kabukiran iya sang Indonesia. That's why, ladies and gentlemen, may iban sini nga nagabatyag, ang iban sini nagakatol ang tutunlan, nagaasgad ang tutunlan, ang iban sini may allergic reactions, ang iban sini nagalingin ang ulo, bangod mga abyan sang haze. So my latest kita dari karon advisory halin sa Department of Health. Kamusta nga to sering mga kauturan dariya sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, mga wukod dagit nga mga tagpalamati dariya sa siyudad, amo man sa bilog sini nga probinsya sa probinsya sang Himaras and also sa provinces of Capiz, Aklan, Antique. Kalakip man ang mga kasyudaran kag kabanuhanan sa Negros Oriental kag Negros Occidental that comprises the Negros Island region. Nagapamati kamo diri sa XFM 100.7 MHz sa FM band sa inyo sa Rima Radio. Amo ni sang una ang frequency sang Z100. Sa gihapon, ako ang inyo sa nga katrupa, katrupang Josil Banyas. Sa mga taxi patrollers na kamusta nga ito sa nga Friday morning, nintiendihan tang kutsit sa akin karon sa hapon eh. Ang madamo nga pasayro karon sa hapon, I don't know kung anong kapalaran niya sang pretty boy gali nga sa lakyan kalinog bla to. Itong gin-issuehan showcause order and gin-suspend ang lisensya sa driver. Kay last trip sila, mga alas 9:40 sa gabi, sus nagapamuka ka tanaka pasayro. Kay nga, it's a weekend, inugpauli sa mga nagatrabaho dali sa siyudad, simanal ang pagpauli, lakip man ang mga estudyante, hingagaw pauli. Kay Sabado sina sang aga, laban-laban, bit-bit siya sina, labador kagpakang mang laba mo. That's why nga damo ang pasahero, mga last trip per migid, ha? Sa mga destinations nga malayo, bala, parehos dari sa Central Iloilo. Ang Kalinog, ang Haniway, amo na may pinakauliin sila nga last trip. Ang Pasay City, alas 9 hasta alas 9, media last trip sa Series Basda. Amo man ang Barotac Viejo, 9 to 9.30 ang last trip. Dari pagid sa may Southern Iloilo. Amo ning problema, ladies and gentlemen, up to now daw ay pagid ni masulusunan sa ato sa mga local government units, doon kapabungol-bungol ang tanda. Why man masulusunan pa ni sang LTO kag LTFRB? Ha? Ang pamangkot sini sino mahatag sa solusyon sini bay? Ay kun masakit na kun tani refer tas doktor. Galing kiti, it's all about transportation, no? Amo na nga ito sila nga pangabay sa mga natungdan sila nga mahinsa sa gobyerno. Find ways. Agod tong mahatagan solusyon ining problema naton kada weekend. Nga madamo sa mga pasahero, labi na gid kun last trip kay naghiling agaw pala uli. Kay ang last office hours sa mga nag-opisina, labi na gid ang mga sa call center, some of those working sa BPOs, ginatawag ta, ang mga nagatrabaho sa mga malls, ang kalabanan nga off nila sini 9 o'clock. Amo ni nga pagwa nila sa mga malls kon mapauli sa probinsya. Pareho sabi, way mo pakadto sa Kalinog, way mo pakadto sa Haniway, sa Maasin. Ay sus, nagatarite timo kung saan nagakaribit dara nila ka hala ka dali-dali makahingagaw last trip ay makapauli lang. That's why, ladies and gentlemen, mga bagay ini that should be addressed. Hindi na itong pagpabayan kaya at statement dari ang safety sa mga pasahero eh. Hindi lang sa pasahero, driver ka konduktor amuman. Makulimlim ang aton sa nga klima, ang aton nga panahon dari sa siyudad. Malamig-lamig ng aton sa nga panahon, no? Kag nag-tulutaliti, ha? Manipis ang panaliti nga mabatyaganta live dari sa broadcast center sang XFM 100.7 Iloilo sa La 13 and 20 Villa Consolacion, Barangay Tabok Soba, Haro, Iloilo City. Sa mga naga-monitor sa aton, mga taxi patrollers, takamustang inyo sa Friday morning, gida? Halong gid sa pagmaneho, ha? Kasi sa tanan sa mga taxi drivers, sa tanan yung mga jeepney drivers, modernized kag traditional, amo man sa mga vans and buses, ganang monitor diri sa aton, sa mga tricycle drivers and even tricycad. Kag sa mga OFWs ta, nga naga-monitor sa live streaming sang XFM, sa ato sa mga Facebook pages, ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Wherever you are, good morning kag welcome na sa palatuntunan Bullseye. Sa mga nagapanguna sa ning mga balita kag informasyon. Dari sa ato sering pagparagad kagay na may fire call dari sa Lopisay na haro lang. Pero daw hindi gid man to dako kagay na eh. Daw nagtubok lang ang asobla. While isa sa mga pinaka ginaulik dan subong kang iban ka panghagad gidya ka tropang Jan Remo na makatuta daw sa ano ba sa Molilonis na malantaw tatusang multi-million peso nga yati. Ining yati nga nagdungka dira sa Molilone around mga 40 meters long sa pagkadako sininga klase kay yati, ladies and gentlemen. At agiya sini daw chairman national, most likely businessman, happens to have a transaction siguro dari sa Iloilo, ha? Sa siyudad man o kun sa probinsya, most likely business, no? Or if not, basi nagbakasyon dari sa City of Love, ha? Dari sa aton sa Iloilo, kag sa palibot sini sang probinsya. Ibaloon ta na karon basi kasakas katrupang ano bala, Jansen Crisostomo bala. Kay why pagita kakagik saka man si yati mo? May mga yati kita dari, but not as big as this. May ara dira yacht club. Inang taytay bala marapos ikaw sa terminal dira sang Fastcraft. Halin ka dari sa Aduana Arsenal. Kung may taytay da nga bago. Sa puntay sa on the left side, kung magalin ka dari sa may Aduana Arsenal. Left side ya, ang una mo gid masamputan nga dako nga building. Nga may ara da speedboats may nakatago na ibandara sa sulod nga no mo yati. Pero hindi amo ni ka dako ang yati nga pwede mo markilahan, mag island hopping ka mo, mag trip ka mo Iloilo Guimaras, ang palibot diri sa Isla Sang Panay. May ara kita dira, may mga negosyante kag may mga tag-iya sa yati nga nagaparkila abi eh. Pero iniya ka pinasahi. May nakitaan man kita nga yati, kung ikumpara naton dito iya sa mga Dubai area, ano lang ni, ordinaryo. Dito sa Marina de Bay sa Dubai, amo na lang may nagalubag sininga building, makitaan mo dito ang ila sininga ginadakan nga area, daw katulad sa nagpasil-pasil bla nalibutan sang building, nga may ara lang outlet kaya pwede sila makagwa pagkadto iya sa dagat, pagkadto sa suba, pagkadto sa dagat. Ordinaryo lang ini. Nagabinungguan ay lang gani way maginasapak dito sa mga tagiya katropang Jan Ray, huipon sa hangin, naga sinantikan ay lang maagas-gasan. Ay, ginasapak sa tagiya to. Ha? Kaya nga, ang kalabanan yung mga tagiya, mga milyonaryo kag-bilyonaryo. Hindi sa atun daw na mag-uhan kita. Tawag nila sila doon na muhaw-muhaw kita, ha? Daw na manul-manul kita. Bangod man, ladies and gentlemen, sa ato sila nga pangabuhi, kag aton sila nga sitwasyon bladari sa Pilipinas, very few ang maka-afford nga makabakal sang yati. As big as this. Ha? Pila man lang ang maka-afford sila man, ang mga millionaire, multi-millionaires, ang mga billionaires, kaga mga trillionaires. Pila man lang din ang trillionaryo katropang Jan Ray. Among them, ang tagiya sa more power eh, si Enrique Rason, ang ikaduhang trillionaryo na si Manny Villar. They can afford, pero daw ay hilig. Ha? They can afford to buy this. Makaya nila ni Baklon galing kiti why hilig, depende man na sa hilig sa tao eh. Munang ginambal gani nga daw taong parang galit sa pera, no? For example, may mga big time yas iban nga mga pungsod nga may ara sila yasang mga private plane mo. Tidari sa aton may mga nagapanagiyaman sang mga private nga mga aeroplano mga tag 11-seater, 9-seater, ng mga private jet dari sa aton. Isa dari dako nga negosyante taga Iloilo City in Iloilo Province. Ha? Dumdumanta si Congresswoman Janet Green, iya sa pamilya niya. May 11-seater man siya nga, no mo, jet o kon private plane. Iya sa pamilya, yan na. And ang isa dari daw ginaparagyan ni 4th District Congressman Ferdinand Ferds Biron. Ti sila lang ni maka-afford katropan dyan, right? Ladies and gentlemen, ting aton si Guro, bisan sa alise niya ng Guro, ba sinitaksarang niya magbakal? That's why nga daw na maguhan kita sining yati nga nag-duck dira iya sa Moliloni area. Ang alan ni si Nyuta. Ha? Mailang kayo may N pa ba? Kung YN, yung tagid mo. Ibalon na karon sa kay katropang Jansen na Krisostomo dari sa ito sining pagparayad. Hopefully we can have a glimpse kung anong ara sa sulod bala. Anong plastada dito? How comfortable kag daw ano ka marangya ang sitwasyon sa sulod. You know, kung mag-amoni, ginagamit sa mga cruise, ginagamit bala mga pag-travel country to country, may hiligdaan na to sa sulod. Ang hiligdaan niya sina social panasang sa kwarto sa mga hotels. Kompleto man na, may lulutuan ka man da. Ha? Sa sulod mismo, may bar dra. Ha? Sa Monica Dako, nga klase kayati, nga makita na ton sa ato sa nga screen, sa ato sa nga pagpangalagad. Pero may flag. It's a Philippine flag na nagakabit. Sa ano abi, sa barko, mabalaan mo kung sa diin na rehistro ang barko. Yati, manda, or anything na nag-sail, nag-alayag outside of the Philippines, mga international ang biyahe niya. Mabalaan mo ina kung ano ang bandera nga nag-wagayway. Ang mga bandera sang pungsod nga nag-wagayway. Kung sa damo ang bandera, pero ang pinaka-notable kag prominent dira, ang bandera kung sa diin siya narehistro. Ha? Dari ang isa ka makita naton, dari bandera sang Pilipinas mo. Aragid bla sa pinaka-ibabaw nga parte niya. Pero may isa dari ka bandera sa nabuli nga parte. Wede no kung iya sa ano ni nga country nga bandera. Ha? Dira mo na mabalaan. Ha? Ang iban sining tanan niya mga pungsod niya may biyahe sila. Gina-raise nila ng bandera or banderitas. Gagmay nga mga bandera para may baluan kung ano biyahe nila, diin na-registro ini ang vessel, kagkundiin ang mga ruta niya. Didari karon sa ato siring pagparagad sa palatuntunan na bull's eye. Ti hanggang tingin ka na lang. Ha? Sino ganina may kanta nga hanggang tingin ka na lang? Si Manilyn Reynes o kung sino ng ano gani? Singer sina? Ti hanggang tingin lang kita appreciate. Amo na importante kung masanag mata mo ma-appreciate mo. Ha? Ang yati nga ara da karon nakadungka sa ato siring Moliloni area. And kinanglan mo na Vision X Plus para makitaan mo giblang beauty. Ha? So, dari karon ha, may report si katropang Jansen Crisostomo. Pero pariyos ka na yung Ma'am Hermite, nga Arab Lada sa abroad. Pariyos sabi sa mga kay Ma'am Lucille Capio, pariyos din sila sa Hong Kong mo. Ha? Ordinaryo lang ning yati dito katropang Jan Ray. Kay mga manggaranon, iya mga... Ang mga manggaranon, to grabe gidya. Manggaranon gidya. Ha? Pero hindi sila kaluksuryos gid bala pareos dari nga pareos sa mga contractors ta bala sa flood control nga tag 40 kabilog ang luxury vehicles, di ba? Ang ila dito nang makapawaw kagid ti makapawaw man ini sa kadamo, ha? Sa mga luxury vehicles galing kiti kon contractor kaya kinanglan mo gid man magdamo kasang salakyan kay kon kadtuan kada karon sang a group of congressmen, a group of senators, a group of national leaders, laban-laban sina sa imo makuha sa salakyan. We don't know kung may bayad, may na, kung libre, pero laban-laban guro, libre. Pero ito yung mga manggaranon, yes, ibang yung mga pungsod, manggaranon na sin manggaranon. Could you imagine that if this costs mga tagpila ka million of dollars, i-multiply mo na by 60? Ohoy, oh. sobra na gali si sentang dollar subong. Amo na pagnubo isang ekonomiya sa Pilipinas. Ha? Daw 61 kagi 61 pesos per dollar sang tinalikdan sini nga si Manam. Tiga nubo ganubo value sa ato sini nga pesos kung magpobra ka sini. Siguro kulang gurong tunga mos bilyon sini ay. Ha? Half billion pesos mo guro kulang. Depende sa amenities niya, no? Nga ara sa sulod balasang yati. Ara si Katropang Jansen, bebe. To lighten our morning, ari si Katropang Jansen Krisostomo. Lisensya ka bida Katropang Jansen, kung mo pwede kasaka, matanaw lang big kami sa sulod kun mo. Doon na buki, tamon na manol tamon ka yati. Si Katropang Jansen naka-standby si Matanon live dito iya sa Molilone area. Check tabi si Katropang Jansen si Matanon. Katropang Jansen, wow ha?
1: Wow gid Katropang Josel ang isa sa itong mga reaction subong nga makita natin diri lang gid sa itong tubang ang ining San Lorenzo Newta nga super yacht Katropang Josel. Kailangan daw na ini nga nakadungka no diri sa lugar diri sa Molilone. Fronting ni siya Katropang Josel, kita naton ang roro nga nagabiyahe going to Guimaras and vice versa sa tabok kailang git ni Katropang Josel no. Before ang ano ni ang or malapit diri sa may dungkaan man sang fiber boats sang Guimaras sa Katropang Josel.
0: So di ini naka da Katropang Jansen diri sa hilira sang Iloilo Freedom Grandstand or dito sa tabok sa Lapus area.
1: Diri sa may Freedom Grandstand Katropang Josel lapit ni sa mga ginadungkaan man sang mga barko sang ano no sang
0: iya sa una da sang John B. Lacson Colleges Foundation nga barko sa ulunhan lang gid sang Iloilo Freedom Grandstand dira na dampi Katropang Jansen.
1: Yes, Katropang Josel, diri lapit sa mga barko sang Philippine Coast Guard. Diri na di nakadock as of now Katropang Josel. Matanda na ton daw almost a week na ni nga nakadungka diri sa area. Kaga based on information daw ang ila sining ano gid ang na ang ilang purpose kun nga nagkadugri sa para mag ano magbakal sang mga supplies Katropang Josel as well as ang mga ano bala mga ang ilang gasolina o puto na ginagamiton.
0: Bali nag side trip lang diri sa Iloilo Katropang Jansen.
1: Yes.
0: Okay. Pero this is a foreign registered vessel Katropang Jansen even though may Philippine flag nga no tabola ara sa ibabaw. Pero da may isa pagid ka flag nga ara da sa buli niya dampi.
1: Oo. Hello. Based on information daw Dutch nga national
0: ang tag-iya.
1: Tag-iya sini. Dako nga businessman no. Very ano wealthy manggaranon nga businessman ang tag-iya sini Katropang Josel.
0: Pila ka level na Katropang Jansen? Duha, tatlo ka level.
1: Oh, do makita naton diri. Do siguro do apat kay do may ano pa sa dalom pag ini siya Katropang Josel.
0: Eh. Oho.
1: Apat ni siya ka floor including na ang iya sini nga daw rooftop or ang pinakababaw yung bala Katropang Josel sa ining super yacht. So makita natin diri na may flag sa Pilipinas sa pinakaibabaw git no sang ining super yacht kag may flag pa din siya sa may buli nga portion Katropang Josel. Based sa information nagalaba ni siya sang 144 feet on 44 meters Katropang Josel at may bili ni siya nga 24.1 million dollars o kon lapit 2 billion pesos ni.
0: Kasi ko ganito nga lang sa billion, 2 ka billion ang bili gali sa ni Katropang Jansen. Oh. Ate kon magamoni gali why problema sa kwarta gali ning tao, problema is ni kon paano gaston kwarta ya Katropang Jansen?
1: Oh, yes sa Katropang Josel. Kag ang mga kruya sini.
0: Yati ya palang sobra na sa budget sa Office of the President mo, sobra lang 10 bilyones ang Katropang Jansen, 2 billion, no? Bilya?
1: Yes.
0: 2 billion?
1: Almost 2 billion pesos.
0: Okay.
1: Ang iabili sini, Katropang Jusil. Siguro daw, baga ang mga kagamitan niya bala, ang mga features siya sini. Kaya daw modern style na siya eh. Tasis ang super yacht. That's why nga daw, sailing hotel na ni matawag natin. Doon naglalagyag nga hotel. Ang iyasini nga mga features. Kay based on the information, asyam ni ka mga kwarto. Ang
0: pila? 9 rooms?
1: Oo, 9 rooms.
0: Grabe ha?
1: 9 ka mga areas sa Katropang Jusil.
0: Kung mag 9 rooms, Katropang Jansen, daku-daku nga pagkabalay ni kon himuon mo balay ba?
1: Oo, though. Kung tanawa natin yung Katropang Jusil, siguro mga 2 ka balay. Pwede maputang sa iningayate nga alisubong Katropang Jusil.
0: So, pero may nagabantay na da Katropang Jansen mo. Kay dapat bantayan gid manay. May yate da sa una gamay. Yasang kilala ta peron patay na to da nabakal na ganis ang taga Northern Iloilo. May nagabantay na da Katropang Jansen mo, tightly guarded na.
1: Oh, actually may nakita kita dire nga mga crew.
0: Foreigner man.
1: Hindi, mga local Katropang Jusil.
0: Ah, mga Pinoy.
1: Actually, ang
0: basi kung may negosyo na dari sa Pilipinas ang tagiya Katropang Jansen, we don't know if they can give or give statement pertaining to additional information pertaining sa pagdakbla sining super yacht tawag nila Katropang Jansen.
1: Possibly, Katropang Jusil, may business dari ang tagiya sini. Kay based on the information daw taga Timaras, taga Iloilo mostly ang mga
0: ang crew,
1: ang mga crew sini. Kung hindi kita magsala daw ang kapitan sini daw taga Timaras, Katropang Jusil.
0: Oho.
1: Ang captain sang ining super
0: yacht. You know may ara da sa Timaras. Ining damo bala sang damo sang beaches. May ara dira sang yati nga masami nagakadto dira. Actually gamay ini nga yati, international man ang iya sini nga biyahe. Pero gamay-gamay sa komparar dira Katropang Jansen. Ang report niya na baton ta sini. Andito iya sa Guimaras daw European man tong tagiya. So ini Europe man Katropang Jansen, we don't know if this is the same yati dira nga masaming nga ginamuno sa taga Guimaras nga nag-agi man dira Katropang Jansen ha?
1: Oo. Yes, Katropang Jansen. Actually, muni ang siguro sa mga nakitaan taman yung mga yate sa una. Ang kalabanan mo lang ang makita ng mga yate dito sa may Manila area.
0: Oo.
1: Katropang Jansen, and of course.
0: Pero pwede matika abi. Pwede bi man ka hindi man surveillance ni. Mo pwede mabulong ang kamanol-manol namon.
1: matabok kita Katropang Jusil, no? Check natin dito.
0: Oo.
1: Lang natin
0: kayo. Mga ilonggo. Mga ilonggo
1: pa na. Ang salakyan.
0: Oo.
1: Sige, ako naman check man natin. Up close and personal.
0: Oo.
1: Ang hindi nga area Katropang Jusil.
0: Pero damo ang crew niya nga nabilin dara Katropang Jansen.
1: Oo, may mga nakita ko takagina. Siguro nagpuli-puli sila Katropang Jusil.
0: Oo.
1: Or kay tinagaan sila. Nagpuli ang iba. Kaya may babo kagina, kita nga nakita diri. Gindulong siya sang tricycle.
0: Ang crew ha? Nagsaka sa yate?
1: Oo, gindulong siya sang tricycle. Nag-board siya Katropang Jusil.
0: Grabe nga pag ang tawag alagi na Katropang Jansen gabalikit giday.
1: Do tourist spot sa buong di Katropang Jusil.
0: Oo.
1: Ang ini nga yate kay kada may maglabay di inaakuha nila yung cellphone
0: na,
1: either ma selfie, either ma video.
0: Oo.
1: Dere sa yate kag manay cellphone. Isa ka lang matod kakita sang super yacht. Kaya sa hindi niya sa Katropang Jusil daw makita-kita din nga gamay nga barko ilo kung ila man eh.
0: Tagboat na. Amo na nagaguyod na Katropang Jansen. Amo na na kagamay pero dala yan ang dako-dako ang barko guyuron mo.
1: Oo. So, may site. May tawo dito. Pero, aring doon. Okay, di ka lumpat.
2: Oo.
1: Di ka lumpat. Pero,
2: adole, may sinsya lang kita.
1: May warning galing dari Katropong Josel.
2: Nga.
1: Photography and video are strictly prohibited.
2: Oo.
1: Kasi,
2: no. Napaskila mo na sa kilid ya, bebebe, focus be Katropong Jansen.
1: Ari Katropong Josel.
2: Hmm.
1: And may nakabutang man, this is a private yacht, no boarding.
2: Ah, no boarding. Ate mangkot lang niya, palayog lang istorya.
1: May crew kita. Mm.
2: Sir? Mangkot lang kung din ruta, yes ni.
1: Morning. Hindi, nasa pamangkot lang. Okay lang makapamangkot. Nag-ailay-ilay ka, sir?
2: Pila sila nga crew na taga Ilunggo?
1: May nag-catch na. So
2: ginpaskil gin bago lang na ginpaskil ya Katropong Jansen. Dodamo man na sulat na skilled, ano naman?
1: Warning, photography and video recording I'm strictly prohibited Katropong Josel. This is a private yacht, no boarding.
2: Mm-hmm.
1: Ara. So, ang tawin sinya sa makita nga hindi pwede Katropong Josel.
2: Oo, hindi pwede ka interview, no?
1: Oo. Kay kumakita natong dali, may ano pa siya, may mga rooms sa dalong area sa yan. Aside sa main.
2: Ang unang room, ang mga raya sa room sa dalong Katropong Jansen, amoy ning almost ka-level, no? A little bit higher than the levels ang tubig. May raya sa rooms. Tadlong na sang lulumpatan mo na blas lakaan.
1: Oo.
2: And then amo nang second level niya, amo nang may mga daw talambayan da daw canopy style.
1: Mm-hmm.
2: Kagang third level ya, amo to sa babaw ang gamay-gamay pagid niya daw may barandilya nga may flaglets. Pagkatapos ang pinakaibabaw ya gid amo ning may flag sang Philippines. Ikaapat yes. Nga level.
1: Do apat kid ka mga palapag ka sa Pangusin. Mm-hmm. Mga sa ilog kalit pala kita diri sa may ulunahan niya o sa front sang ining yate. So nung tawa na ito, tama ka laba kid man niya yate ka sa Pangusin. So dali kita sa may front area.
2: It's 44 meters long, ha? Katropang dyan siya na 44 kamitros.
1: Oo.
2: Grabe.
1: Kalapad.
2: Bag-ugid niya, Katropang dyan siya, no? Not just repaint, ha? Or repainted, ha? Bag-ugid niya, Katropang dyan siya.
1: Yes.
2: Hmm.
1: Mga yata natin gali, well-maintained the tropical sail.
2: Oo.
1: Ang ngayon yate.
2: Mga ultra-billionaire ni Katropong Jansen Taguia? Kung yes. Converted to peso, gurong assets niya sinay, basi kung trillionaryo ni?
1: Possibly, Katropong Jansen.
2: Oo.
1: Kay dogamay nga background sini sa ano sa Taguia. Businessman ni siya. At usually, ginagamit lang ni nila ang ining yate once nga like amo nagabakasyon akag nagakadto sa mga lugar kun possibly may ara nga business sila Katropang Josel
2: nga kun may yate ka din kay ang bakasyon nao
1: isa mga ano eh
2: hindi masamang mangarap Katropang Jansen
1: oo kaya nga muna basan magdaog ka na sa loto dito ka na yung kabakal yapon.
2: Makabakal ka man yate, ah. May ara baratuhon nga yate mo. Kung gusto mo na nga pinakabarato, kadto ka lang sa National Bookstore, may ara da. Sa libro.
1: Sa libro lang.
2: Oo.
1: So muna, Katropong Josel. Why it, di, binaton ma, ano, kung saan, unin sila ma,